0: rin ako ang ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom the takes 500 kag mighty si kada adlaw para ano, malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
1: My family history ba na kamusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: ara mismo.
2: TDX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. T3 Bio. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabasaga sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: siyang sangropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
3: K5 News FM Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8:09 sa aga. Wal gina nga lang ang tag K5 Eric Kimingko. Punta nga itong mga sister station will have a thunder broadcast today. Opo ng K5 News FM Cagayan de Oro and other parts of the country ng mga K5 News FM Philippines. This is a thunder broadcast. Iba noong tapin na kalaytas ng sitwasyon na sa mga utod na ito na napekto once ang lilog. By the way, tsak tutong hambalki na ni K5 Carla, naging mention gid ni Attorney Chu. No? Nga sa Sokmed lang na baton. Pero base sa resibo nga ginuyatan ta kay Pamirik ang sulat ginsulat June 4 na stampahan nga gincheck mo kun ano nga office ang nagbaton. Kay base kun sa secretary na sa kun ano nga office ang nagbaton tariyo.
4: Bacolod City Legal, iya.
3: Iya gid. Tikod Bacolod
4: File
3: City.
4: File number 261225 received around 11:45 in the morning, June 5, 2026.
3: June 5,
4: 2026.
3: A day after nga ginsulat gini.
4: And it was
3: kay June 4 mo.
4: June 4, received 11:45 in the morning. Uh-huh. So kagapon yung interview sa ni K5 Carla.
3: Sa Sokmed
4: lang
3: nabalan.
4: Kaya
3: pamangkot nila, sinong nag-receive sang June
4: 4, 5? May signature rin, pero siguro this can be checked in his office. Kaya ang guwasubong tornicho doon, pila makaanong lima kadlaw yung antisipasa sa imo, ang mga importante nga correspondent.
3: Imagine mo, sa kapitulyo na nagalin mo.
4: No, this is bad.
3: So actually, amo na kong kaisa ko nagpadala sa communication sa Mayor sa Bacolod, ginahandiin talang direkta sa Mayor para hindi na mabudlayan. No? Ay may mga best kong kaisa. Basta natampukan mo lang kay Pamirik kung ay matalupang dan. Or, dapat tanigin note, ginaambalan si Atty. Cho. Atty., may sulat ka dalin sa Capitol?
4: Ang iban sini nga ginay mo, Sir Eljan, may kuan mo, may color code bla ng inang solicitation letter.
3: May mga urgency.
4: Ang may urgency, red na siya. Pero may ang mga interagency letters, may lain man na
3: may
4: nga code.
3: May mga color. Kapag siya ka magtanaw ka upload niyo, diba? Dali ni siguro spek gobyerno, tanong tabay.
4: Sa mga opisina, ta, kisa,
3: sige. Tanong tabay, kuwan pa reaction si Atty. Cho. Pero importante, nga tagaan nila ni attention. Pero hindi lang nato na namian ngang ila sini head of the office, wayak balong nga may sulat na galing nga napasa. Amo nang hindi nato na namian.
4: Ayun man siya, Atty. Cho, kalaway mo na yung awang pobre sa Sokmed pa yan. Sa post niya siya kita.
3: Sa Sokmed ako na nakitaan mo.
4: Kalaway, no?
3: Tianggwa niya, kung i-reviewon mo, looy at amigo, ang abogado. Kung kaisa, hindi lang ni guru first time na tabo nga mo ni ka-communication. Damo po na communication, guru nga, dugay na da, way mahatag
4: niya. Way mahatag, kay tapos ga kinagula niya ang earth.
3: Correct.
4: Wayak balo.
3: Malo gani kinakita niya Atty. Cho. Atty. Cho very good ha. But namin na Atty. Check mo gid kun nga ang apitsa 5 pagli na baton sa opisina mo way kin lagi pa balo.
4: I think the city legal should investigate on these things because
3: yes,
4: this is
3: it's very serious matter.
4: Serious administrative
3: because,
4: matters.
3: Because imaginable pila kadlaw ang delay.
4: Serious administrative matter.
3: Kay kun prano pa ni tani iya na kun di na call na kabalo siya ay amo ni gani problema ta. Okay, so this time around sa ato naman yung pagpanag ang gina-check na kay Pebrens, ara na sila sa Zoom ta, gasulod na. Check na ara ng Cagayan de Oro. Andiyan ngayon ang ating Cagayan de Oro. Magtatagalog muna tayo kay Pebrens kasi magkakaroon tayo ng Tony Broadcast. Magkakaroon tayo ng update. Ano ho ang pinakahuling kagrapan mula po doon sa area ng Cagayan de Oro at sa Agusan del Sur, sa General Santos in Davao dahil sa malakas na lindol noong nakaraang araw.
2: Linog sa Jensa. Sa pagluntad sang tumangkampaskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
3: Check na po natin ang ating kapatid na impilan sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Cagayan, magandang umaga po.
0: Yes, magandang umaga po, Sir VPO Eljan Castanyo and Sir Alex. Good morning sa lahat po na nakikinig nating mga kababayan na buong Pilipinas at sa ating mga sister station. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po ang signal ng K5 News FM, Cagayan de Oro?
3: You're coming loud and clear. As of the moment, kami po ay mag-hook up na sa inyo. You will be the one responsible po for playing. You will be the point guard sa araw na ito. Kasi andito tayo sa ating Tandem Broadcast in our host for today, ating pong K5 News FM, Cagayan de Oro. Balik sa inyo, K5 Nathan.
0: Okay, maraming salamat po, Sir VPO, and maraming salamat po, K5 News FM Philippines. So, okay naman ang signal natin. Ito lang siguro ang boses ko ang hindi okay. Medyo karat-karat. O, sa Bisaya pa, karat-karat. By the way, punta natin ang ating kasamahan. Nasa Jose Santos City, live din sa ating Zoom ngayon. Sa pag-broadcast natin, si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Para po sa mga latest na ulat, mula po doon sa Jose Santos City. Kaki 5 Jonathan Sabanal, good morning po sa iyo.
5: Yes, Kaki 5 Banatan, kumusta pa yung signal natin dyan?
0: Loud and clear po.
5: Yes po, live po tayo ngayon dito sa may Barangay Mabuhay, General Santos, kung saan tayo no naka-connect ng internet na malakas ngayon. So, sa pinaka latest update ngayon, umabot na sa mahigit 1 billion ang tinatayang bahalaga ng pinsala sa maari-arian at infrastruktura sa Mindanao matapos na naging hagupit ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon ito sa pinakahuling ulat na Department of Public Works and Highways o DPWH at Office ng Civil Defense. Wala pang exact na amount ngayon kung ilang bilyong piso ang pinsala na gula sa mga naguhong pribadong gusali, pampublikong establishmento, mga bitak na daan at mga nawasak na tulay sa Southern Mindanao. Dito naman sa lungsod ng General Santos, tinatayang umaabot sa 1 billion ang damyos sa mga ari-arian, kabilang na mga malubhang pagkasira ng mga sikat na mga mall at mga passengers terminal building ng Johnson International Airport. Samantala, nagulat din ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Davao Region, Region 11, ng inisyal na 500,000 pesos na pinsala sa mga pantalan, kalsada sa Davao City, Davao del Sur at Davao Occidental. Ayon naman niyan sa OCD, may kabuang 19 na kalsada at siyam na tulay sa buong rehiyon ang pamansamantalang hindi muna pinadaanan sa mga sasakyan dahil sa mga seryosong bitak at pagguho. Bukod sa mga kalsada, labis ding napektuhan ngayon ang mga tirahan at paaralan sa Mindanao. Mahigit 2,500 ang kabahayan ang naitalang nasira kung saan 460 rito ang tuluyang nawasak o totally damaged. Umabot naman sa 6,000 na gusali ang mga pampublikong paralan ang kasalukuyang sinusuri ng mga enhero dahil sa matamong bitak upang matiyak ang kaligtasan bago pabalikin ang mga mag-aral. Inaasahan ng mga otoridad ngayon na maaari pang tumaas ang kabuuang halaga ng pinsala mga sumusunod na araw habang nagpapatuloy pa ngayon ang puspusang validation at structural assessment ng mga engineering teams sa iba't ibang lalawigan gawa sa pike na produkto at na-discovery usab ngayon ang permit grupo na expired na suka na ngayong araw kipay ba nitan dito po sa General Santos kahapon ng umaga nilibot natin lahat from General Santos at papuntang Sarangani Province. So dito tayo muna. Una-unahin natin yung Jos Santos City kung saan nilibot natin kahapon ng umaga. Mga kakipay, no? So dito po, in a step-by-step process po natin yung mga materials natin, yung mga live interviews natin ng mga survivors, mga nabiktima at local official dito po sa Jos Santos. Unahin natin yung nag-viral, nag-trending na isang gumuhong gusali na isang food chain at mayroong radio station. So mayroong dalawang survivor doon na ating napanayam kagabi, ating na-interview live po sa ating page sa Cagayan de Oro. At saka ngayon, ating iparinig sa buong Pilipinas ang mga dalawang survivor. So ating pakinggan po, mga survivor na sila Naki. Na okay. Kumusta yung signal natin?
0: Okay lang ang signal. Sige, go ahead, Ben.
5: Okay po. So ating kapakinggan yung mga interview natin kagabi na si Sir Richie Masukol at si Sir Jimmy Agustin, ang dalawang mga survivor nung gumuho na gusali dito po sa General Santos City.
6: Okay, magandang gabi mga Kipay. Dito po tayo ngayon sa Pindaton, Dabrosa Street, Dadiangkas West, barangay ng General Santos City. Ating makasama ngayon mga Kipay, si Sir Jimel Agustin at saka si Sir Richie Masukol, dalawang survivor na isang gusali na gumuho kahapon na mga Kipay. Sir, magandang gabi. Live po tayo ngayon.

0: nangyari pagka...
1: Malakas na talaga, sir. As in, nung bumaba kami, sir, yung sa ikalawang part ng ano ng hagdanan namin, na duras pa nga ako doon. Sa sobrang lakas, hindi ka na makatayo eh.
0: Nasugatan ka ba, sir?
1: Punti lang, tsaka wala namang nangyari sa akin, hindi naman ako injured.
0: Ikaw, sir, Jimel Agustin, nung mga oras na yun, saan po?
2: Yes po, nung time kasi noon, pa-adlib na kasi ako, palagay na ako ng headphone din, may something shaking na konti. So hindi ko lang pinakalaman kasi akala ko yung upuan, yung upuan ko. Then after that, mga biglaan na siya, yung malakas-malakas na. So yun, no, naglabas na ako. So mahirap kasi yung palabas namin eh. Parang curb kasi yung upuan, yung table. So mahirap. Pag itagalan ko pa mababa, possible, nahulog ako sa glass. Bilong ako na malaglag sa glass na part doon. No, yes, then nagbaba na kami, then nauna si kuya. Then naabutan ko siya sa hagdan, hindi ko alam kung paano ako nakababa. Basta ang bilis namin nagbaba. Kaya nagka-injured ako sa paan na medyo may bukol kahapon, pero okay na siya. Then nagkaroon din ako ng bukol dito, pero okay na rin by God's grace. Yun, then after that, in just a few seconds, nakahawak na kami sa mga bakal dun sa baba. Hindi namin alam kung mabubuhay ba kami kahapon o hindi. Kasi ang iniisip namin, baka lahat ito, madamay lahat. So makorner kami sa gitna. Plus may puno pa sa gitna, so possible talaga na walang assurance na maging safety talaga kami. But by God's grace, ano, tinulungan kami ni Lord. Then nakita talaga namin, harap-harapan talaga namin nakita na bumuho yung building and included ang aming registration po.
0: Yung mga oras na yun, no, nakalabas na kayo, saan kayo banda doon sa... O sa nasa... O sada ba kayo?
2: Wala po, sir. Nasa loob talaga kami ng building na ito. Hindi kami makalabas kasi yung baba ng building, mahirap din sa babaan.
0: May daanan dito?
2: Doon po, may daanan po sa kabila.
0: Nakumpang kasi ito.
2: Oh, parang ano siya, tunnel ang base ng entrance namin. Sa taas may commercial din siya. Sa baba kami magdaan. So hindi kami pwede magdaan doon kasi baka guguho din yung building.
0: So hindi kayo doon, dito tayo?
2: Nasa loob kami nitong building. So paikot kasi itong building na ito. Nasa loob ang parking area, nasa loob yung mga canteen. So corner kami sa loob.
0: So hindi nyo nakita yung pagbuho sa labas?
2: Hindi, makita lang namin na gumuho na siya. Kasi makita man sa loob.
0: Sa loob?
2: Opo, makita yung building namin.
0: So, ilan kayo sa lahat? Ay, ilan kayo lahat, sir, nung nasa building?
2: Siguro yung mga nasa loob is yung tendera ng canteen, yung mga staff na mag-in pa lang sa mga commercials dito. So medyo marami-rami kami nasa loob. So lahat na kami lahat is panic na. Then after nag-stop na yung shaking, so saka na kami lumabas. Yung paglabas namin, additional na naman, may another na naman na aftershock.
0: Aftershocks. Marami aftershock.
2: Marami.
0: So, long time na yon, ilan kayo ang mga sugatan?
2: Walang possible na may sugat, sir. Pero siguro mayroon lang may mga nagkaroon ng mga pain. Siguro na nagpapangga-panggaan lang. Kasi hindi na namin maalam, sir.
0: Anong reaction nyo, sir, yung sa isip nyo kung hindi kayo lumabas?
2: Wala kaming assurance sa mabubuhay if ever nagsabay. Pagbuho kasi nito, baka kasi sumama ito lahat. Kasi connected lang lahat ng buildings. Kung sumama po lahat ng mga buildings na yan, possible lahat kami sa loob. Problem.
0: Buti na lang, no?
2: Buti na lang talaga.
0: Okay. Sir, maraming salamat po sa iyong dalawa, Sir Jimel Agustin at saka Sister.
3: Okay po, mga K-5, no, yan po si Sir Jimel Agustin at Richie Masukol ang ating napanayam kagabi doon po sa area nung trending viral na isang gusali na food chain at saka yung may isang radio station. So sa awa ng Diyos, sila po ay nakaligtas sa gumuhong gusali. So yung dalawa, mayroong mga minor injury lang sila. So ngayon, kagabi, inaantabayan nila yung pagkatapos ng ano searching ng area kasi nandoon po yung mga importanteng mga gamit nila, yung mga cellphone at iba't ibang mga importanteng mga gamit na nasa loob ng building. So pagkatapos noon kagabi, ito po yung mga video na makikita, yung mayroong isang backhoe na nagbitak-bitak ng mga nasira na gusali. So yun po na makikita dyan, ito yung isang building na trending sa social media, itong food chain at isang radio station na gumuho. So nandoon po yung dalawang mga

0: yung mga dalawang empleyado. Pagkatapos bumaba sila ng mga 3 seconds, yun po, naka-survive sila noong pagguho ng building. So matapos po ng ating napanayam na dalawang survivor, dito na po tayo, no, sa ibang barangay naman. Mayroong isang ginawang pag-rescue ng isang babae. No, dito po yon na dito po yon sa may barangay Mabuhay.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi malaki nito tong barangay, no. Kumusta yung mga signal natin diyan, mga Kikipipe? Okay lang ba lahat?
1: Okay pa rin. Okay pa rin. Sige, go ahead lang, Kikipipe Jonathan.
0: Okay, okay. So, itong makikita natin sa video ngayon, ito po ay sa may barangay Mabuhay, Jinsan, no, General Santos City. Ating napanayam kahapon yung isang barangay kagawad na sumama pa sa pagre-rescue ng isang medyo matanda na isang babae na naulat na mayroong minor injured sa taas ng itong gusali, isa kanilang pribadong bahay na gumuho. So makikita natin ngayon sa video ang ating rescue team, ang ating mga kapulisan, ang ating mga police personnel at BEP na tumulong upang makuha yung biktima. So sa awa ng Diyos, siya lang po ang mag-isa ang na-rescue sapagkat yung ibang mga kasamahan niya sa bahay po ay nakalabas nung yumanig ang malakas na lindol. So pagkatapos niyang na-rescue, dinala siya sa ospital. So ngayon naman, ating iparinig sa lahat yung ating exclusive interview ng isang kagawad dito po sa barangay Mabuhay na si Kagawad Angelito Tabanaw. Siya po ay nagawa po sila ng pag-susuri sa lahat ng mga sektura, building dito po sa barangay Mabuhay, sentro rin po ng General Santos, diyan saan marami rin ang mga building, ang sektura at mga bahay ang mayroong mga nasira. So ating iparinig ngayon sa lahat ang ating live interview. Dito po sa interview na ito, makikita rin ang aftershock. So during our interview, may pagyanig po, no, sa aming pag-interview. So ating iparinig sa lahat si Kagawad Angelito Tabanaw po.
2: Kagawad Angelito Tabanaw, live tayo sa K5 News FM Philippines. Kagawad, dito po sa barangay Mabuhay, tapos na po ba kayong mag-inspeksyon sa lahat ng mga bahay at mga gusali?
3: Yes, tapos na po tayo nag-inspeksyon sa mga multi-purpose building, mga eskwelahan, elementary at saka high school na mga gusali sa dito sa nasakupan sa barangay Mabuhay.
2: Yung mga gusali, paaralan, ano po yung mga building na medyo nasira talaga dito sa inyong barangay?
3: Sa 7.8 na magnitude na lindol, mostly ang nasira is third floor. Yun, sira talaga yun. Yung sa inspection namin kanina, no, sa assessment is naka-red talaga siya. Mm-hmm. Which is hindi na pwede gamitin.
2: Yung ano yun? Paralan ba yun?
3: Paralan.
2: Ano pong paralan yun, sir?
3: High school. Baldomar.

0: na collapse yung second floor nila na collapse. So kahapon din na na-rescue natin yung may na-trap na doon na isang babae, no? Nagpasalamat tayo kasi walang nangyari sa kanya at na-rescue natin ng maayos.
1: Mm-hmm. Yung mga na-rescue sa ilan po dito sa iyong barangay, tapos sa nangasugatan ba sila, naipit?
0: Hindi naman, na-anul na siya, nalagay siya sa porsyon na walang makatama sa kanya kasi nasa kwarto siya sa second floor.
1: Mm-hmm.
0: So pag-collapse sa first floor, pag-collapse, so nandun pa rin siya sa turugan niya.
1: O, kumusta yung biktima, sir?
0: Okay naman siya, super na ano natin, assessment natin sa ating may ambulance man kami na dinala. Hmm. So na-assessment natin sa mga crew natin sa ambulance. So super wala man siyang ano, wala siyang gasgas, wala din siyang ano.
1: Nadala pa ba yan sa hospital, sir? Mayro bang mga residente dito na mga biktima aside from nung babae, mayroon pa bang iba?
0: Super sir, wala naman na report sa amin. Yun lang yung sa school lang kasi na ano rin kasi hindi pa nag-umpisa yung ano yung pasok.
1: Mm-mm.
0: Wala pa nag-plug ceremony pa lang sila. So yes po. Yun lang sa ano sa mga emotional na bata na may na collapse pero doon lang din sa ano na ano natin nagapa natin.
1: So yung flag raising talaga kahapon yung
0: yun nakatulong. Natakot talaga kasi first time na ganoon kalakas yung lindol sir sa buong ano sa 48 years old ko. Yun pa yung naka ano kami ng malakas na lindol talaga.
1: Sa 48 years old mo dito na nirahan ngayon pa lang.
0: Yun pa lang sir, po, sir.
1: Yung bahay sir dito po sa Barangay Mabuhay, mga damages at yung mga malalaking building gusali talaga.
0: So far sir kanina sa residential mga minor na assessment namin sa with CSWDO almost 100 plus na ano pero hindi siya mga minor lang ang ano damage. Yung mga pader na nawasak, natumba, ganun lang. Pero yung sa school talaga yung na anuhan mga almost 3 buildings ang sa ano sa school na talagang na-read siya sa inspection.
1: Sir, yung mga manabiktima ba ng lindol, yung mga nasiraan ng bahay, saan ba sila ngayon nakastay?
0: Super sir, nandun pa rin sila sa bahay nila kasi kunti lamang yung ano, yung mga minor lang yung na-crack sa kanilang bahay, ganun lang. So, nandun sila sa ano. So, ang assessment sa barangay, which is intake namin doon sa barangay para may record sila sa hanapan kami ng CSWDO ng city.
1: Yung mga nabiktima dito sir, yung affected talaga, nabigyan ba sila rin ng mga ayuda galing sa national government?
0: Wala pa sir kasi yun yung ano tinrawag nila na yung step 1 namin na mag-assist sa ano, intake muna namin sa barangay
1: television.
0: Yes po.
1: Sir, kagawad ang Hilito Tabanaw. Ano po yung mga mensahe mo sa yung mga constituent dito po sa yung barangay sa Mabuhay at city ng General Santos?
0: Yes no, ang dagang salamat no dahil sa na-interview tayo sa K5 Network ng Cagayan. Pasalamat, malaking pasalamat natin na nabigyan tayo ng opportunity na ano, yun lang, ipaano natin sa ating mga constituent dito sa Barangay Mabuhay na mag-ingat, laging magdasal sa Panginoon para maiwasan natin yung mga sakuna na ganito. Ito, yumanig na naman.
1: Linog na po sir.
0: Linog.
1: Okay.
0: Yumanig na naman.
1: Okay, ayit lang. Oh. Okay, mga K5, fully interview tani kagawad ang Hilito. Makita karon nga nag-kuan mga K5, linog karon din sa...
2: Linog.
1: After shots kagawad ang Hilito, no? Ikaw usab sa nabalaka ka karon labi na nga ni patong pagtulog.
3: Okay, K5 daw. No?
0: Na balaka tayo kasi may ano tayo sir, anak tayo, mga pamilya. Lalo na no, laging nagaano aftershock. Almost 700 na yung aftershock yan.
1: 1000
0: aftershock.
1: Almost 1000 na po kapin.
0: Yes po.
1: Okay po. Kagawad ang Hilito Tabanaw, maraming salamat po.
2: Tabanaw.
3: Okay.

0: Mga kaki five daw, yun po si Kagawa da Angelito Tabanaw during the interview. Lumindol na naman, no? During that time. So, nandoon po tayo sa kanilang bahay, sa labas sa kanilang bahay. So, medyo parang na nababahala na rin tayo rito kasi pag matutulog tayo, lumilindol agad-agad kagabi, mga alas dos ng umaga lumindol kanina. So, talagang nababahala na tayo rito sa Junas Santos City. So, sa pagkatapos nating mag-interview ni Kagawa at Tabanaw, kasi nilibot natin ang lahat ng mga lugar dito po sa General Santos, pinuntahan po din natin, no, ang yung may marami talagang sugatan at mga napinsalang mga building, isatura, at saka may maraming naitalang namatay. Doon po tayo pumunta sa Sarangani Province kasi 1 hour lang dito from General Santos to Sarangani Province. 1 hour lang po yung biyahe dito kapag hindi traffic, kasi kahapon hindi naman traffic kasi po tuloy-tuloy yung mga daanan kasi wala masyadong biyahe. So pumunta tayo ng Sarangani Province, pumunta tayo ng Sarangani Provincial Hospital kung saan dinala yung mga biktima, kung saan dinala yung mga evacuees. But hindi tayo nakapag-interview kasi po hindi tayo pinayagan na makapasok ng evacuation center. Mayroon tayong na-interview kahapon, isang survivor din ito galing sa pagyanig ng lindol sa mataas na gusali ini itong provincial hospital kung saan doon din ang anak, yung anak niya na ito po si Ma'am Agnes, Unisa Agnes. Yun po ang ating panayam kahapon dahil sa pagyandig ng lindol. Bandang mga alas 4 ng umaga nanganak yung anak niya, tapos lumindol na mga after 2 hours. So nasa sa second floor na building during that time. So atin po siyang ating parinig sa lahat yung ating interview kahapon. Saka tayo pinalis ng isang gwardiya ng Provincial Hospital ng Sarangani.
1: Nay, magandang umaga po sa K-POP News FM Cagayan de Oro. Pumunta po kami dito sa probinsya ng Sarangani. Provincial Hospital. Nay, ano po yung naramdaman mo kahapon nung yumanig yung malakas na lindol?
2: Yung kaba po. Kasi bago lang po kami nakakain ng yung paniado, pamahaw. Tapos yung lindol. Panik po kami kasi yung kuhan ko, yung anak ko, may pagulang ng anak ba? Takbo kami, nagtakbohan. Linganap kami sa mga...
1: Tapos lang yung mga anak?
2: Tapos lang. Last 4 man ako ng anak ko. Tapos yung mga tao, biglang nagtakbohan. Tapos nagtakbo din kami. Sinabi yung last, huwag magpanik. Hindi yung yun sir, hindi magpanik. Kasi wala na yung kaba ko, kagrabe na. Niyakap ko na lang po siya. Tapos yung bata, nandun siya sa gitna. Sabi ko, Lord, ikaw na lang pinahala sa amin. Wala na po kami ni Bawa. Kasi nandun kami sa babaw masyado sa yung bagyan ng mga bagong nanganganap.
1: Saan kayo nakatira po?
2: Malapatan.
1: So, kumusta doon? Yung bahay ninyo?
2: Yung bahay na kapatid ko sir, kasi sa bundok man kami na nagkapitra, pero nang namamatay ng asawa ko, nag ako sa kapatid ko na daw sir, na nawasak lahat. Nawasak lahat yung bahay namin. Wala na yung bahay ng kapatid ko.
0: So yun po, si Nanay Aonisa Agnes po yung na-interview natin na isa sa naging survivor rin ng paggulong ng building ng Provincial Hospital na mayroong sira. So pansamantala sila nasa evacuation center labas ng hospital kung saan doon din dinala yung mga nabiktima ng mga pagguho ng mga bahay sa malapatan na Sarangani Province. So pagpunta nating malapatan, maisang tulay doon na ating nakita. Itong tulay na ito po yung direksyon papuntang sentro ng land kung saan doon din ang maraming nasirang bahay, maraming namatay at maraming gusali ang gumuho. But pagdating natin dito sa may Sapo Masla, no, Sapo Masla, lungsod ng malapatan, Sarangani Province, makikita natin yung mga tao ngayon sa daan at mga sasakyan ang nakahinto dahil hindi makapasok yung mga yung mga sasakyan. Yung noong unang-una pagdating dating doon, pwede pang makatawid yung mga biyahero, yung mga residente sa lugar noong umaga kahapon. O noong umaga kahapon, pwede pang makadaan. But ang nangyari, noong pagkatapos mga around 3 p.m. kahapon, bumigay ng tuluyan yung tulay sa may Sapo Masla. So makikita ngayon sa video yung mga residente ng Sapo Masla at yung mga dumadaan sa naturang tulay sa Sapo Masla, sa barangay Sapo Masla, papuntang Glan, sentro ng Sarangani, province at iba't iba pang mga barangay na apektado ng lindol kahapon, hindi madaanan. So ngayon, totally sira na talaga yung tulay at yung mga residente doon, yung mga tumatawid ay ginagamit na nila po yung baba. Sa baba, doon sila tumatawid sa ilog sa naturang lugar, dyan po sa may Sapo Masla. So mayroon tayong nakakuha na video, galing po ito no, sa friend ni Kakifai Bamching doon po na nirahan sa Glan, kung saan na doon wala rin ng signal, but paminsan babalik ang signal, wala naman. So na mayroong nakapag-video ng daanan kung saan wasak na wasak talaga yung mga bitak-bitak na bato, tapos may landslide pa sa daanan na makikita ngayon sa video, mga Kakifive. So yung tulay na, pakita naman natin yung tulay na gumuho, tapos yung mga bitak-bitak na daanan na hindi talaga madaanan hanggang ngayon. So mayroon tayong napanayam kahapon. Saan ba yun? Yung interview ko, napanayam natin kahapon ng isang nag-deliver ng kopra na hindi siya nakatawid sa
3: tuluyong
0: kanilang pagbiyahe, kasi tuluyan ng bumigay talaga yung yung tulay diyan sa may Sapo Masla, mga Kakipay. Yun po ang pinaka-latest update po ng ating nakuha ngayon, but ngayong umaga kahapon po ating napag-alaman no na pumunta po dito si nilibot ni Secretary Dizon ng DPWH ang buong simula hanggang Davao, tapos pumunta rin siya dito po sa aming napanayam na mga guards doon sa Doctor Hospital ba yun? Doctor, ating titingnan yung ating kwan. Doon sa Dr. George Royeca Hospital, pumunta rin noon nung secretary ng DSWD, tapos pumunta rin yung secretary ng DPWH sa may yung trending na video ng isang gusaling may food chain na gumuho. Pero para kami naghahabulan kasi pagpunta niya doon, binisita lang yan, pupunta naman siya ng ibang gusali, so hindi talaga kami mag-abutan sapagkat yung signal din dito walang magandang signal, no? Hahanap pa kami kung saan kami pupunta ng makapag signal, kasi halos lahat ngayong dito ng 26 barangay ng General Santos, hindi lahat mayroong signal at hindi lang lahat mayroong mga koneksyon ng kuryente po, mga Kakipay.
1: Okay po, Kakipay, Jonathan Sabadal. Siguro, totoo yung sinabi mo. Wala kang tulog dyan, oh. Natatakot siguro ka sa, natatakot siguro sa, sa lindol. Wala ka mang tulog.
0: Kasi first time ko makakaber ng ganito po, mga Kakipay, no? Tapos, kung makikita mo naman yung tulay na dinaanan ko kahapon, balik-balik ako sa tulay doon sa Sapo Masla, biglang tumibok ang kaba ng dibdib ko kasi dumaan pa ako pagka ilang oras, gumuho na talaga. No, hindi natin namataan kasi pag what if, no? Nandoon tayo tapos yung gumuho na talaga yung kwan. Gumuho
4: na talaga safe, yung tulay. Buti na lang safe. Yun sana ang balita, yun, no?
0: Sabi ko na sa sarili ko pagkatapos, mga Kakipay, bye-bye.
4: Mag-ingat ka, mag-ingat, Diyos, mag-ingat.
3: Diyan, brother. Ingat.
4: Ingat, brother.
0: Oh. Yung tinutuluyan natin, may ano na yun ngayon, mayroong bitak nga, no? Kaya sinabi ko rin dito sa ina ni Ma'am Sheng, sabi ko, ma'am, yung alkuba nyo ba, ay ano ba ito? ano ba ito? Ano, concrete ba to or underplex? Baka magtulog ko dito.
4: Mag-tent tayo sa labas, pero mag-ingat talaga.
5: Baka ka folding bed?
0: Yes po. Kahapon po, yung during interview, hindi na ako nagpanik kasi makikita ko naman na nandoon kami sa mga yung mababaw lang na lugar, yung mga maliliit na mga bahay. Pag makapunta ka ng sentro talaga ng General Santos City, ng mga malaking gusali, pag gumuho talaga, parang mababahala ka kasi yung mga building, makikita mong parang sumasayaw. Iba yung lindol dito, sa lindol ng Cagayan de Oro. Kung lindol dyan sa Cagayan de Oro, parang gumunan-gunan lang yung mga building. Dito po, yung napanayam natin kagabi, gumanon-ganon tapos tumalon-talon. Yung lupa dito, kaya yung makikita natin sa may naka-video nung daanan ng lugar ng land kung saan doon po ang tinuturing epicenter ng front line ng lindol na 7.8, doon talaga ang maraming damage. So hindi natin masyado makikita sa video, but kung ating i-zoom in yan lahat-lahat, doon sana makapagpanayam tayo na ma-interview nung isang senior citizen na bedridden, no, na naka-wheelchair. Atin sanang pupuntahan, kaso malayo pa doon sa Sampo Masla. Nung may na-volunteer na may na-interview tayong isang security guard po nga. Sasama sana siya para matulungan tayo pupunta doon. Pero ang mga daanan, hindi na po.
1: Ganun pa ba, Jonathan, baka may katanungan ng mga kasamahan natin na mga sa station natin. Punta natin si Sir BPO doon sa Maya Bacolod, sir. Baka may mga clarification po kayo dyan, sir.
4: Okay. So, maraming salamat po, K5 Nathan at sa buong Pilipinas. Karagdagang impormasyon na ho, dyan po sa Jensen, kasama ng mga na-trap doon sa loob po ng Save More, ang isang empleyada, ang pangalan ay Shane Kate Mendoza.
5: Ganda, no?
4: Namatay ho siya. Napakagandang bata. Baka ho pwedeng mahanap ni K-Pep Jonathan ang kanyang pamilya kasi isa siya sa mga namatay sa loob ng Save More nang gumuho ito noong nakaraang araw. Ang pangalan, Shane Kate Mendoza. Mendoza. And ito po yung mga interesting facts na nakuha ni K-Pep Eric dyan sa Jensen. K-Pep Eric?
5: There are two places na of faith na hindi nasira. One is the Church of Iglesia ni Cristo at isang store dyan na Gift of God na yung mga display nila na binibenta na mga figures of Catholic faith, yung mga santos lahat, hindi natumba ni isa, walang nasira. So yung store na Gift of God, kung pwede mahanap dyan at saka i-feature yung Iglesia ni Cristo, because those are two places of faith
4: na hindi nayanig.
5: Hindi na niyanig, pero hindi nasira.
4: Hindi
5: nasira.
4: Hindi bumigay.
5: Hindi bumigay. And yung oldest building of Jensen, the Guillemac Building, abandoned in 2020 kasi
4: still
5: na...
4: Still standing.
5: It's still standing.
4: Kahit luma na.
5: Kahit luma, inabandon kasi nga sinabi na hindi na fit for habitation.
4: Pero...
5: Kasi sira na, pero still standing.
4: Ang mga bago, gumuho.
5: Goodbye bunot yung mga bago.
4: Yung
5: Guillemac Building, still standing.
4: Oh, tingnan natin yan.
5: Guillemac Building, still standing. Alam, Guillemac.
4: Malakas pa, no? Okay.
5: Still standing.
4: Yun lang po yung additional information. Balik sa inyo, K-5 Nathan.
1: Okay. Siguro ulit ang mga katanungan sa ating mga kasamahan sa iba pang mga himpilan. BPO, may oras pa ba?
4: Parang we have 12 minutes. Siguro ang gagawin natin ay baka alanganin na tayo dito. We can just call Jonathan for whatever development na meron tayo. No? At least meron tayong update na magagandang development. And baka maabot natin yung pamilya ni Kate at ma-interview natin Mendoza tungkol po sa kanyang pagkapaslang. So thank you so much sa Cagayan de Oro and mahinga at i-pray natin si Jonathan. Kasi si Jonathan parang natatakot dun sa Tan, relax lang at saka always keep safe po dyan. Okay, thank you po.
6: Pray lang, Tan. Pray
4: lang tayo, Tan.
5: Yung mga advice
4: ni K-5. Ka lang dyan.
5: Yung mga advice ni K-5 Bernie, yung malakas eh.
4: Oh, yung malakas. Sige, salamat po K-5 Nathan sa inyo dyan sa CDO. Good job po.
6: Thank you so much.
4: K-5 News, K-5 Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. So mga K-5, rin na taas-taas ano ka program. K-5 Eric, no? Pag isa tugaling ka na patay, alang-alang ng oras na doon hindi na tayo malibot, no? ipakita bing picture sa napatay kay Kipag Ethan. Nathan, ang ato niya station manager sa CDO, ang reporter si Jonathan, ang technician ta sa Ethan.
5: Si Ethan, oy, the day of the Tans.
4: Oh, the Tans, no? Now, Tan, Ethan. Ari ang napatay. Actually, kay Kipag Eric, nakita mo ni, nakita ni ni kay Kipag Eric, gabay isa sa mga napatay, kundi nakadalagan to yung mga gwardiyang iban na nakatime in. Siya yung galiwala, kaya to siya sulod. Why siya makagwa? Na-trap siya mga ka-K5. Isa siya sa apat, kaya yung iban to na-rescue. Siya nakatawag pa niya, pero nabusan sila signal.
5: Why na?
4: Why na?
5: Siya no? Ning last na ginahambal, bala nga may nag-text pa. Siya ni. Kasang uli, wala na. Igo siya gin kwan sa Reljan, why na?
4: Patay gin. Kaluluoy. No? Amunin nga napatay kag na-trap
5: mga ka-K5. Breadwinner, patanin na isang iyang familia.
4: Di buwas tutukan ta nung reaksyon ni Atty. Chu. Hindi matapos ka nagagawa nga siya sulat. June 5, pagaling na baton sa opisina niya. Pero kahapon, huwag siya kabalo kung huwag katanaw social media. No? Luoy man natin plangga, amigo. No? Maybe, basi nalipat ang sekretarya.
5: Sekretarya, guro niya.
4: Check lang na. Kag, game number 4, buwas. At ayan kay may video support na ang atong live coverage sa buwas nga adlaw sa NBA Games sa tunga sa New York Knicks kag San Antonio Spurs.
5: Matu all goro niya. Matyag lang.
4: Matyag mo lang.
5: Matyag lang, matyag
4: lang. Basibla sweep man nila ang home court sa Knicks out.
5: Sabihin dyan, maluwi ka man.
4: Mabalusa man kami. And by the way, good morning. Galing hapil sa linglang sa itong mga sukidra sa Libertad Public Market. Kaya nagpapati sa itong Central Market. Burgos Public Market. Kaya sa tarang yung mga barbershop, taxi drivers, ka mga tiyanggi, mga puli, ay nagpapati sa itong adlaw-adlaw.
5: Sa Panago, kuno kasi gabong takag, may isa ka jeep nga nakita ni Kipay Babong Lumaino. May stereo siya. Pero ang inababatian,
4: K5.
5: Ang program ta, ga-enjoy ko ng mga listeners siya sa jeep niya.
4: Si K5 Itan, di tala pagtawagon nga K5 Itan, kaya kinapaginwala, eh, nataga K5 ni siya mo. BT Itan na siya ko, no?
5: Sino?
4: Si Itan.
5: Si BT Itan.
4: BT Itan. So siguro ang yasin nga duty dito na sa puno bomba. No? Joke lang natin. Salamat kina. Ka-good luck gali sa itong Clinica family. They have their own team building today. Salamat sa pakanan sa itong technical partner, Radial Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Corinne Cubia sa Northern Negros, Jean Chatita, Southern Negros, and of course, Bacolod Cape Broads, Palma. O panagamon sa iyo in person, Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Eljan Castanio.
5: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: Bye-bye.
7: K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kagpagmanigarilyo. Sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-power kay Super Detox mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dalmi kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
15: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
14: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny.
17: Isa ako ka beauty consultant.
16: Inarecommend ko gin
17: ang DTX Beauty Soap
16: para sa mga bugason
17: kag may mga skin diseases.
16: Ang DTX Beauty Soap
17: inimo sa daon sa bayabas,
16: madre de cacao,
17: kag papaya fruit extra
16: para sa nawo nga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics.
19: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics.
19: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mag Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na.
8: Wala. Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan, kag greetings. Mayong aga kag kabay ng Diyos magpakamaayo sa aton tanan. Orasubong is 9:05 kag diri naman naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon naton sa atong programa si Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy kag daw priskang priska.
2: Good morning, engineer. Good morning, mas atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kay ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
1: Okay.
2: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
2: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod mo na dagya po sa power 3 yun ni Sir Boy.
2: Muna ang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini nga DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbaga ya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong kapatigulang sa aton silula? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid? Emotional stress.
1: Mga negative nga mga lifestyle.
2: Correct. Mga biskan positive pa, engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga, puno manggili chemicals. Huwag ka mangkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag ka balo, puno ang chemicals. Inita ng tanan, ga-damage sa imo silila. Hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe. Prescribe o ang gina...
1: Kailangan nun sa lawas mo.
2: Prescribe yung lifespan. Nga malabot yan na. Amo na katabo nga, hindi ka recover dahil nang imulawas, hindi siya ka-regenerate o hindi siya kahimo liwat sa ngiyatawag nga cells niya, no? That's why got the mat-amat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kisa 40 pa lang, ito pa naman sa 40, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Kay boy.
2: Kaya interesting sa atong topic karon para diretso na. Dasonta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active na active
2: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Ang gwapo ka, gahubin.
2: Amo na lang, iba niya ganyan. Amo na lang nang inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung nakamaitisi ka nga, agi increase ang imo glutathione level, kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sa imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro, dire-diretso lang nato ni.
2: Unatan, may
1: care ko. Ang power trio, bala? Mamabulig, duwaman lang tag-istoryana, dire subong.
2: Uy, sulutan na yung I care gold ni boss.
1: Okay, of course. Ito nga noon, idala sa tanang tanan, Sir Boy. Sige. Padayon, sang imong mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
2: I care gold engineer. I care gold, kampiyon ni sa mata. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ng mga minerals? Nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na gatawag nga eye care gold. Mag eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Nung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, ha? Sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kagive refresh ning imo mata sa ginatawag nga eye care drops, no?
1: Sir, so doon boy, sa barangay 35 bala, may gaparapit sa akon niya kagawad albaw. Basi may ara kada eye care gold.
2: Available na sa tanan.
1: Oh, yeah.
2: Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course, ang available sa mga drugstores na di, ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula, ang D3 Bio. Basta yatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction ko lang ni Sir Boy, gamit ng DTX500 of Dancing Mighty C, I care gold kagining aton nga D3 Bio. Pero may specific kita nga dapat pag istoryan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
2: Siyempre, maagita anday sa DTX500.
1: Okay, DTX500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
2: Sa DTX500, ang tasubong ko, ano bala ang pictos ang tawag nga super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Ano ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, kinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
2: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
2: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack ka da, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo gling abdominal muscles, kampiyon eh, no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles, no? Of course, first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausara for running. And of course, pero ay takabalo, mga different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working ang pinakagrabe mo kubrang muscles ta amo ni ang aton tagipusoon or our heart because it pumps 2,500 gallons of blood every single day, meaning to say this muscle will not stop until you die. Amo ni tagipusoon ta ya, and sometimes nalipata nga abi naton tagipusoon ta kun ano-ano pa da di maskulo na sa it's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka sir boy, nga may ara ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, sir boy.
2: Ang pwede, hindi ka mag-i-hope except your heart.
1: Pati ang heart gidya yung muscles.
2: O hindi na magpundo.
1: Hindi gidya.
2: O mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. O hindi mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
2: Kaya mga iba na yun, kabalo na yung mag-meditate nga ginaparelax sila ang ila heart para magdasig para kuno maglawig ang ilang kabuhi, no, lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist nga muna, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ilang heart rate, no, pero it could never stop. Kung magstop man gid siya, it should be revived. Revived within that span of 5 to 7 minutes, undi may permanent kang natawag nga brain damage, kaya wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi siyempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
2: So amuna ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akala nanta mitochondria, liwat sa aton, na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hardworking part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, maka-hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically, what happens is, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pwerte ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. Basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscles, may ang gapaluyan na lactic acid na iya.
1: Okay.
2: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya, amo ni ang free radicals na nagsud ng free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka importante sang antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gid ya amo na kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Tingnan sir boy, ang aton muscles, kinanglan gid naton alagaan. Kaya nga nag-produce sa movement. Kung wala ang muscle, sir boy, hindi kita kag-use according sa science, sir boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like for example, ining pagtindog tabla, sir boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga muskulo, makastabilize man sang aton nga joints, sir boy. Kaya ang joints ta ang matul-an ta, sir boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, sir boy.
2: if your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kag maintain sang structure sang imo lawas. Yes, you're correct, no? Ha? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ininga energy sometimes will basically is also amumani ang ginatawag nga downfall. O kumbaga amumani ang ginatawag nga ga-cause ang oxidative stress sa imo cellula. Remember, muscles is not only for lifting. Ha? Nga agakurog kakisa, your muscle wants to maintain your ginatawag natin your body, ang ginatawag

0: busog, sakto ka man injured, lapit man sa baba, it's your masseter.
1: Ah, adra na sa kwan sa alingagnag, hindi ah.
0: Your jaw muscles is the strongest of all. And the biggest muscles kuno sa muscle sa lawas ta is ang bald kuno sa ibang libro is your gluteus maximus or amo na ang muscle sa imo buli.
1: Aha. Ah, inang sa anus na yun.
0: Hindi, gid ang buli lang gid ya.
1: Hindi sa ang kwan mo opening bala?
0: Ay, hindi.
1: Nang opening?
0: Alain ba da? Yeah, spinster muscle.
1: Spinster muscle.
0: Ang imo mismo gid yang sa bilog mo gid yang buli. Amo nagiga carry sang imo weight kag amo nagiga lift sang imo legs.
1: Okay.
0: So it's really it's big, no? So going back, your muscles is important. But you also need to take care of your muscles. Lalo na kung ikaw ga gym. Ha? Kiga-produce ka more oxidative stress. Lalo na sa kung ga-workout ka or ga-exercise ka tremendously, you also need antioxidant. In fact, you need more antioxidant. You produce more oxidative stress. That's why kailangan magsuot ka mag-DTX 500.
1: Ay, inang siling ba nila, siling nga buhaon kung sir boy?
0: Buhaon man?
1: Buhaon, inang... Ang imo ba lang alatrasan kagwa na black itungod wala sing sphincter muscle? Ha? Nga hindi ba lang gakipot ang imo nga alatrasan mismo? Pati pag ang panghihi, sir boy, may ara man dira gali sa urinary muscles. Sir boy, nga mapauntat mong ihi mo otherwise kun inang maskulo nga nagagapugong bala nagakipot sang imo nga pagpanghihi, sir boy, sige-sige na lang daya eh. Tungang ara ka sa atubang sang kadam-an niya, sige tulo, ihi mo sir boy. Kaya tungod nga, ang imo nga urinary bladder muscles, wala naga-function sir boy.
0: Now, that's another fact, no? That's a specialized action naman. And that is true, no? Nga, there are muscles that contracts, lalo na sa aton mga parts ng lawas, no? But going back, no? Amuni yung importansya sa ginatawag na DTX 500. After workout, it will basically refresh your cells by giving super antioxidant effects. Amo nang maubras ang DSE nga ara sa DTX 500. Mag-move ta kon sa D3Bio. Sulihan ta naman kung ano maubra ni D3Bio and maintaining your muscle health.
1: Okay. So, hindi na kita padugay-dugay kay ginahingagaw taman uras ta sir boy. Proceed na kita dito sa talk ni Doc sa D3Bio. Anong mabulig in relation sa muscular sir boy.
0: So, kampiyon, no? Before we move to D3Bio, hindi kayo maglipat, ha? Mag-DTX 500. Kung hubin ang imusilila, hubin ang tsura mo. Remember, your muscles is also made up of cells, no? So, mag-DTX 500. Di sa D3Bio, ito, nanta ko, muscular liwat. Ano mo lang mabulig ni D3Bio when it comes to muscle health? Di ba, storyahan, tatugi na nga, damo to, ang muscle cells na, damo iya makina.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga ya damo-damo ni sa mitochondria. Ang ginauban ni D3Bio ya, it provides those your muscles lalo ng ilang mitochondria the energy it needs nga kay ang medium chain fatty acids nga lauric acid nga makita mo ni sa D3Bio is basically an energy booster to your muscle cells. In fact, ini mga MCTs, ini nga medium chain fatty acids, makita mo ni sa energy drink.
1: Uh-huh.
0: Amo ni siya kabaskog, kay dugay na ni siya ginausar, yagiliya, para to energize sa ginatawag nato ng mga atleta ta. No? Because, unlike niya sa ginatawag nga normal nga energy source like your sugar, it will cause, it will have around 28 steps.
1: Okay.
0: For it to be turned into energy. While ang D3Bio ya, ang iya medium chain fatty acids ya, or MCTs niya, tatlo lang.
1: Three steps lang.
0: It will turn into energy to provide your muscle the energy it needs para ma-perform mo imo task. Lalo kung ng atleta ka, basketball player ka.
1: Uh-huh.
0: Pag tumahal mo na yan sa D3Bio or sa mga energy drink ya nga may mga MCTs ya, duga balik na yun ang imo energy. Hindi ka na maghulat yung like sa normal sugar yung dugay pa kami pictosin mo. So it enables you to perform your task well lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kayo athlete ya, ang ginubayan ni D3Bio ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, Ha? Mm-hmm.

0: medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ay, you're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Dictibio provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Dictibio when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa atong nga brain na do hindi na mag-register ang atong ginatun-an, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, hambal ganit nila. Ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga-lecture ko no ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: So, ang iba niya sa mga first world country, kasi sa mga ginobran nila ya, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Ginabalik after 15 minutes.
1: Recess na yung recess?
0: do a moment na, pero why na lang kung gusto yung ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan ng sila desk. Yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Dictibio. Dictibio because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga aton nga mga invaders like viruses and bacteria will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit. From those invaders. So, Dictibio, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Dictibio will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna po tantigid sa ginatawag nga Dictibio when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imot sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang ba nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang Dictibio will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busipon, kagilanat. Kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria, nga nami ang Dictibio when it comes to your overall health, including your muscle health, aragapon. Ang ginatawag nga palmasya sa isang kapsula, ang Dictibio.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy. Ang imong skin daw glowing, Sir Boy. Blooming, glowing, kag-healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO. Nga nakayatap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawalan ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampyon man ang ginatawag nga beauty properties, may pa-pain nga gapaputi si mo skin, may guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why kaputi kapagid. Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, amo man yung gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ang ilok mo medyo cloudy na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglanta ang Klinika DioFresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika DioFresh.
0: Nga ah, kaya Klinika DioFresh may BCO man nga kaya tapnaon ang microbio nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbawas ng imong ilok ginkwa sang Klinika DioFresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika DioFresh. Kaya matamat pa puti
1: okay
0: ang imo ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika DioFresh.
1: Ang kinanglan taman, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita, tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm.
1: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, nga isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no, nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course dalandang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da, mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasona sang tawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang tawag nga DTX Coffee Mix. Aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Makamulig ina, boost sang aton energy kag alertness, Sir Boy. Makabulig may na support sang aton brain function ina nga kape. Ang DTX Coffee Mix may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo protect sang aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta ining super ginatawag naton nga double barrel nga kape ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy, ha, kung nagaburingot ka, medyo damo ka bisyo abilay, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionin ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE. Ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para pangkontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyuhan klaseng manog kape, lalo na kung ikaw ga panigrilyo habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha, habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini stevia, so pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung ini-indi ang DTX Premium Coffee kitungod sang duwa ka super antioxidant, gahubin sa lula mo ni, so sa boy mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no, so pwede mo pa niya magyatawag na ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha, nga gapahubin si imo, gapotikta si imo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asidus sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano kuklos mo doon gai ang ginatawag nga Pre-Bio Coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, Sir Boy, may ari man kita diri ining Klinika Probiotics, Sir Boy.
0: Sporebiotics.
1: Ga-support ini sa aton digestive health. Inang sulod sa aton nga tiyan, Sir Boy. Naga-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas, Sir Boy. Inang utot-utot ka bala pirmi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sang regular bowel movement, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing digestion aton kon nag-take kita sing Clinicas for Biotech, Sir Boy.
0: Oh, ang Clinicas for Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together, huh, in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it's also a place to produce your gut-derived vitamin B's, your B1 to B2 and B12, that is important to your brain health. And gatawag naton nga arterial health. And nami pagidi, ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, kung gusto mo nami ang mood mo, ang kalan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami gid every day mag-clinicas probiotics. Lalo na sa mga bisyuhanda, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka klinika Spore Biotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, Sir Boy. Mm-hmm. Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health natun, Sir Boy, ma-enhance niya. Mm-hmm. Kag nami ang blood flow, kay tungod sang ara nga maka kag klabuwas ka, nga gapanami, naga-constrict mismo, kag vasodilation, Sir Boy, sini aton nga mga kaugatan. Nami bla, kay nga healthy, naga-flexible ang aton ugat, Sir Boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, Sir Boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag mga minerales kag vitamina sa imo selula, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young, do sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow, kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sini sa imo mga tired muscle, ha, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, ha, pang-akwat da medyo stress permi sa opisina, pag-abot sa balay banyosan ka ni misis, ha, sang ginatawag nga DTX liniment oil, gamat-amat release ang imo stress, ang init sini, ha, release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Gapa-relax man si imo senses, nami mo ni kung ga may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Sir Boy, hindi ka mo magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, Sir Boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amuning nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diprensya sa mata, no, lalo na at an early stage. To protect your eyes, mag iCare Gold, and of course ang gya partner iCare Drops, no, and of course hindi ka maglipat every day mag DTX 500 the super antioxidant, mag Mighty C the alkaline vitamin C, and of course ang paborito sa tanan, no, ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatlangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pang upon in behalf ni Dr. Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. In behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Ati ba si Sawayon, tato kay wala man taga pangapi?
2: Ay, di lang ta magpungkwa. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati, pwede man ah.
2: Matanaw tato sang butway sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Oh. Ay, gilik ha?
2: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawon ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto pabor, Guro Boy Ramon Paldo ginagurong ako.
2: Bodo amu-amu ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman Biboy Ramon. Ano yan ang buto mo?
2: At di kung makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss.
1: Why?
2: Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah. Para safety ko. Ma-abstain, kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

0: tabago.
1: Ay, ano man, budat?
0: Nakita mo kay Ina kung na gano'ng sinuli.
1: Ah, kay Ina? Ah, naglantaw sa TV da sa sala, oo ah.
0: Ikaw ang nagpaandar?
1: Oo, kaginsugoy ako. Gintudo-tudoy ang TV nga pandaron. Gabus lugid ganing babayay.
0: Ay, ala, galing.
1: Oo ah.
0: Kaganong ginlantaw yo.
1: Eh daw, ang sesyon man to sa Senado. Tapos, pagkakita yan sa kalbo nga senador nga galukso-luksogid sa kalipay, blang.
0: Ala, nagpakita na galiaw?
1: Oo, o galing, sangulihi nga ginpakita man sa TV kung paano ang kalbo nga senador nagdalagan kag nagkaradasma para ka-attend lang sa sesyon.
0: No! Ay, kag nga, nagdalagan now.
1: Ay, natural nga nagdalagan siya kay di may nagalaga sa iya mo.
0: Ay!
1: Hindi man to siya magdalagan kung wala may galaga sa iya.
0: Ay, ala, di nga, ginlagasaw.
1: Basi, galagsanay lang sila eh. Ang lain lang kay kaga kaldasma na sang dalagan si Kalbo to nga senador.
0: Uti, pagkadasma iya, wala man sa napilasan.
1: May mga pilas man to siya siya nga kamot.
0: Ti, amo na gurong rason ko nga nagibito sa igad sinuli.
1: Ay, ano?
0: Oo, gayibo mo noot gito sa samay balayo.
1: Kanga may bisya, haw?
0: Ay, dulito nga daan ang kalbo nga senador.
1: Ay,
0: gay, bisya kay nagkaladas mo ang iya idol.
1: Nunto, hawa mo lang na may bigid siya.
0: Ay, tikay Dayan, Dayan, supporter na yung sinuli, ha. Gabuang-buang ina siya kadaan ko mag-idol tayo.
1: Ay, kalayo, na yung magbuang-buang gisaya sa idol ni Yaya.
0: Ay, kaga aman.
1: Kay buang naman ang adaan.
0: Sadya to join, no.
1: Ay,

subog na ang adlaw nga ang 318 ka mga taga-dalong balay ukon sa lower ang mabuto sa impeachment ni Inday Saray. Isipon tabi kun pila ang halatagan ta sang balita. Sino ayhan ang mga traidor sa akon kag pila sila kabilog. Pero nasiguro ko damo gidi ang mapaldo sa ila. Ilabi na gid ang taga Iloilo nga may isyo sa dingbaksing. Ang pastor nga permi hindi mahilig sa atras kundi permi lang gabante. Kay ilabi sa tanan ang akon mga sakop ng mga tunggrisman. Amuna ini ang panugod sang pagkapulak mo Inday Saray. Daw kaangay ka lang sang dahon nga laya nga mapulak sa puno. Amuna, kay hindi ka magsubar sa akon. Kag hindi ka magupod sa akon trip eh. Dapat tani, walang basagan ng trip taya. Mag-amusin ni nga kun makakas ka na sa pwesto mo, mapaobra ako sang laye nga wala na ulo eleksyon eh. Riktanay na lang ni Asta may ginawa ka pa. Kami gihapon mapungko bilang lideres sa Pilipinas. Mag-amusin ni nga sugid. Eh? Kami ya paldo. Paldo kami niya permi. Sadya-sadya ino.

0: Migo? Ano oras na mabalik sa aton classroom?
1: I think 5 minutes from now, Miga.
0: Why? Grabe, Mig. Ba, English speaking ka na dayon ba?
1: Amo okay na yan, Mig. Basta ka sa diskol ta, Mig. Na lunes ang klase. Magdugay pa ganyang klase ta, Mig.
0: Mm?
1: Siguro sagad-sagad na tanim mo.
0: Kaloyan lang ta, Mig.
1: Pero sa toot lang bala, Mig.
0: Mm?
1: Dugay-dugay, mabalik na to kay pamatian tang mga drawings sa aton mga classmates, ha?
0: Ayos, Mig.
1: Mm?
0: Pero na-notice mo, Mig.
1: Ang ano, Mig?
0: Doon sa sinita nga ka Sunday school nga lunes ang klase to. Doon nagdamong mga tikalon kag piyo-piyo at ang classmates na o.
1: Ah, patikalon lang doon sila, Mika. Bumanay Japan, Meg. Kalokar naman sila Japan, ha?
0: Paano ba kung hindi? Doon sila mga kulokar, Meg.
1: Kulokaron ta Japan, eh. Wala ka sa aligsa yung mobilidad, Mika.
0: Sa bagay, Meg, no?
1: Meg, sa experience ang panginto. Expert na taday, ha? Magsilaman lang ngayon taon, Tamig. Sansaw pa na, ha? Kung si Gingging Lepa, Blameg, mga law-law pa na sila, ha?
0: La, sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatean.
10: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Migo, toto dako bot kon?
1: Ano man na, Migo, dyan, laba-laba, pitso.
0: Tapos ka na drawing?
1: Oo, gusto mo, ikaw naman ang drawing on, kwaw?
0: Wow!
1: Lasta ba lamig? Kay drawing on, takaya?
0: Hindi lamig ah, dasan lang ah.
1: Ate, sige, Miga. Kay drawing on, taka, pisan, kahublas ka pa. Timbre, ilang ko bala, Meg, kay ako na dayon balay, ah.
0: Oo, Meg, ah. Sadasin lang, ah.
1: Meg, mahiambal ko bala si mo?
0: Ano man na, Meg? Hindi ka magsiling, ah. Naluya ka sa akon, toto na kubot kon.
1: Hala.
0: Amo nang iambal mo?
1: Kalain si Daya. Kalaway niya. Kalaway pamatian nga. El, laba-laba, pitso, lab, tuto, dako, butkon.
0: Wow!
1: Kalaway pamatian ha? Nga, laba na. Tapos, dako pa.
0: Wow! May nagani, kaya rin rin sa ito na tanan eh.
1: Pero, hindi na yan mong yambal ko si Muya.
0: Sige, kung may yambal ka man dyan, tapusun ko lang kulor ang balay, ha?
1: Kaya na ka pa na nag-drawing, wala ka pa yapon ka tapos?
0: Wala pa? Kabalo ka nga kung balay, ha? Di kulores, ne?
1: Wala. Sadya-sadya, no?

0: ito, Panday.
1: Ano ba't bidos?
0: Ay, hindi pala nga si Mami kayo tinang nagapadulong diri, ho?
1: Sino ba, be? Siya gide?
0: Hala?
1: No, hindi ba drog ang itsura niya ba? San siya?
2: Anong ginatulok ni Dres Akon? Nga daw kalain gitsang tulok niyo sa Akon, how? Tapos gahuti kay pa ka mga duha.
0: Oh, wala, Mami, ah. Natingala lang kami nga ang nakabalik ka na.
2: Abaw. Mm-hmm. Kag nga amatingala kagid?
0: Basta lang, Mami, ah.
1: Ode, kamusta, Insan? Kamusta ang bulitas? Nag-enjoy ka dyan mo?
2: Aba, ha! Latupa!
1: Ha? Wala tupa, ha?
0: Nga, Mami!
2: Wa-lami!
0: Ha? Nga, Mami!
2: Wala gani lami, kay imbes pangalipay ang kadto... Hasos! Noon, nagkabalda kami!
0: Sinong nabalda, Mami?
2: Eh, si Norbing, ho! At to, gindala namon sa ospital. Kay man, nagdililiwal ang dila. Yeah.
0: Hala! Sige sa Jaino!

0: Hello, ma'am.
1: Ay, hello, man.
0: Ay, ako galing nursery, ma'am, nga ga-tinder sa inyo nga pasyente.
1: Ate, okay man, nurse. Ah.
0: Ay!
1: Dako, gruswildo mo din, nurse, no?
0: Ah. Ay, ma'am, kagaanak ka pamangkot ka man sina.
1: Kay kung dako ang sweldo mo, masi pwede tada ka hulang bisan inong panyagalang.
0: Ay! Giatay kayo mo niya, mamiya.
1: Pwede.
0: Ma'am, hulat kung wala ka pa kapanyaga, ha? Hulat ka lang dugay-dugay, ha? Kaya may malibot, di manghatag sang rasyon.
1: Ay, may libre di panyaga, nurse?
0: Oo, ma'am, libre sa kabantay ka sa pasyente.
1: Wow, ay, doon ko namin. Galit din, no?
0: Ay! Ay, oo, ma'am, ah. Kabalo, kabisan private kami di, pero gata, ganyan kami sang libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, good nurse, ha?
0: Ay, oo, bala, ma'am. At sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
0: Ang pasyente, eh. Hindi ba naman, ha, musya?
1: Ay, hindi, nurse. Ah.
0: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kay wala pa kami makasal.
0: Ay, agay sa nasayahin, no?

sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, today, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: 3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: O galing diyari, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamos na relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: News. D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imo lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang hormone nga calcitriol.
1: Mm-hmm.
2: Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi,
1: mm-hmm,
2: para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no?
3: Hmm.
1: Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya, Sir Boy.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
4: Wala.
2: Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:13 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, padayon sa pag-alagad. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue, 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto, 11 Mbps. Iniang
5: 11 Mbps.

Good morning, good morning, good morning sa mga pinalangga na itong tag palamati. It's a Wednesday. Mainit nga Miyerkules. 35 degrees to 36 degrees centigrade ang aton nga init sa sagwa sang studio. Alas 11:07 ang aton sibong atak na pizza jazz sa bulan sang Hunyo, mga ka-K-5. Nagasinagana ng mga balita ang inyong mabatian karon dugay-dugay. For the very first time, welcome everyone once again. Ini ang inyo 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Jan Paul Hineroso, K5 Eric Tenerefi, checking in mga K5.

Yes! Update! Dalon dugay dugay. Sa unang bahin, for the very first time sa siyudad sang Bacolod, istoryahan naton ang traffic engineering. Mga K5 diri sa aton siyudad, may mga traffic lights nga ginapangbutang, may mga pedestrian lane. For the first time, tandugon naton sa radyo ang mga pedestrian lanes naton diri sa siyudad sang Bacolod. Kagkabay pa nga sa broadcast subungaga, makakuha leksyon ang mga kabanuhanan kag kasyudaran. Atensyon mga mayor sa kabanuhanan kag kasyudaran, mga municipal administrators, mga konsihal, hambalaan na ang inyong mga opisyales kung pwede makapamati sila. This is a very important broadcast and this is called Traffic Engineering. Istoryahan ta dugay-dugay ang mga pedestrian lanes sa siyudad sang Bacolod nga sa atong pagtan-aw, baldado. Wrong mistake. Pasakaon ta ang aton nga mga kurado subong nga aga. Mangin kaupod naton Chairman Committee on Transportation, Councilor Al Victor Espino. And we will be talking about traffic engineering sa Bacolod kag mapuslan sang bugos ng Negros Occidental. On the second portion, 11:30 to 11:45, mga ka-K5, dalo naton sa inyo ang isa ka-unique na balita sa Barangay Sumag, diri sa siyudad sang Bacolod. Nagbutang sila sang isa ka-footbridge. Langgabang niya! Bantayan, dugay-dugay ang itsura sang footbridge. Parius lang ang nag-training ka, scout ranger. Paano ka mag-agi kung may dala ka nga isda? Paano ka mag-agi kung may dala ka nga bugas? Dugay-dugay, live nga mag-report sa footbridge, hanging footbridge, ang patrol sa K5 at tusubong sa Barangay Sumag. With K5, Wilson Villena. Yes! Grabe itsura sa footbridge! 12:30 after sa aton nga Mighty C newscast, mga K5, magasulod ang NPA report ni K5 Jong Versales. Ginako sang NPA ang mga series of killings, especially ang isa katawo nga ginpatay dito sa Banwa sang Calatrava. Bantayan karon dugay dugay. Magasulod si K5 Ariel Apas. Pagkatapos man sang Mighty C newscast, pulis nangin paltera dito sa siyudad sang Sagay. Bantayan, pulis na paltera pa. Bulig. Magapadala sang bulig, ready ang Negros Occidental. Governor Bong Lacson, ready na magpadala sang bulig dito sa aton mga kauturan na salanta, mga K5, sang problema dito sa Mindanao. Bantayan karon dugay-dugay sa report ni K5 Michelle Patino. May placard. Ang suba, misteryoso nga suba sang Sikaba, mga K5, ginbutangan na placard sang Central Victoria's Distillery. Kag nagapangayo kung sino ang naguba sang ilang tubo nga nagpula, nga nagbaho ang suba sang Sikaba. May premyo! Kung gusto nyo makamani, pamati, hindi maghalin, kwartahon tayo ni! Bomba Marilo, magadalasin ang balita in a little while. Amoy na ang may unod sa aton pagpangalagad, subungaga. Pizza Jess sa bulan sang Hunyo sa inyo palatuntunan. Larga bola!

Larga bola mga kaibay. Nakapwesto na si Mami Esperanza Hinsoli sa Fort Myers, Florida. Anabel Santisteban sa La Castellana nakapwesto na. Sally Almencio nakapwesto na sa Sagay mga K-5. Larga bola, ready na ang tanan nga mag-arangkada. Merlita Malbas sa Handumanan. Efren Placido sa Hinubaan nakapwesto na. Kagawad Radni Tibos, Talubangi, Kabangkalan nakapwesto na. Larga bola. Mga ka-K5, ang aton nga mga pedestrian lane. Kadamo kita sa mga pedestrian lane all over Negros, all over the Philippines. Kay kun wala kita sang pedestrian lane, mga ka-K5, kabudlay magtabok sa dalan. E taniri, di napabatian na satan. Diri sa aton sa siyudad sang Bacolod, mga ka-K5, may pedestrian lane kita, Ma'am Amansha Intana and Ma'am Gina Borja. May pedestrian lane kita. Pero ang aton pedestrian lane, baldado, mga ka-K5. Suno sa aton nga layi, mga ka-K5. According to DPWH, mga ka-K5, ang aton nga mga pedestrian lanes, dapat may nagakaigo ina siya sa Republic Act number 4136 o kon DPWH Road Safety Design Manual. Mayara ina nga legal basis ang mga pedestrian lanes sa bilog ng Pilipinas. Itaan, ipakita ang itsura sang legal ng pedestrian lane. Tira. Sa idalom sang ruling sang DPWH mga ka-K5. Eyes to the board. Tanaw na kamo. Ang pedestrian lane naton basta gani ara sa intersection o kun sa kurbada dapat may ara anay nga distansya ina nga more or less duha ka metro halin sa kurbada. Hindi pwede nga ibutang mong pedestrian lane nga aragid mismo sa kurbada. Kay kung ara sa kurbada ang pedestrian lane, pagtabok siyang tao, yatap, maipit. So kinanglan ang mga pedestrian lanes naton, tandaan nyo, La Carlota, Bago, Kabankalan, Silay, Talisay, Cadiz, San Carlos, tanan nga mga banwa kag syudad La Carlota, listen to this report. This is very important. This is called traffic engineering. Dapat naka 2 metros ikaw distansya nga. Bangod, kay kon ibutang mo sa corner, disgrasya nga dako, Jennifer Digia. So amo ina inday John Piliprada nga ginapapamati ta kamo, agod nga ma-aware kamo, eyes to the board, tanaw na mga kabataan. Mga state witness sa Black Ribbon Committee pagpamati na kamo. Amo ining rason, etan ready na daitan. Tan ready na siya. E ready na nga daan. So, ready na siya kapamati. Itaw ka na nga daan para mabatian niya. So, amo ini ang normal nga traffic or pedestrian lane setup naton. Itan, ipakita ang picture number 2. Tawagan na siya nga daan to. Picture number 2, ipakita itan. Eyes to the board. Yari ang husto nga pagplastar sang pedestrian lane. Tadaan nyo ba ng pedestrian lane na aray sa tuog idapit to? Oh. Aragin siya sa corner, dapat may offset ina nga 2 meters. Okay. With 141 subong nga mga witness naton mga ka-K5. Okay. Sige lang tawag kay gakwa na siya. Ga-monitor na siya. Toto Julius, palihog ko hambal sa amigo ta nga gatawag ng istasyon subong way naman siya gasabal. Naghuon na siya kagabi. So amoy ni mga ka-K5 ang itsura sang aton nga pedestrian lane. Diri sa siyudad sang Bacolod, aktual.
kahapon gigkadto ko ang pedestrian lane sa likod mismo sang Kapitolyo Provincial sang Bako sang Negros Occidental, sakop sang Bacolod. Langgabang niya ang pedestrian lane nagatapik gid sa intersection sang dalan. Itan ipakita ang video. Eyes to the board, eyes to the board mga K5. Mga state witness, tanawan nyo ang itsura sang pedestrian lane sa siyudad sang Bacolod. Dapat may 2 meters nga setback from the intersection. Mga K5, ang pedestrian lane malapit sa isa ka mall kag malapit sa Kapitolyo Provincial. Ara gid sa banwa, masyado kadelikado, Leonardo Rilos. Okay, itan, tira itan. Yare, pause anay itan. Pause! Itan, relax anay. Ari ako halindere sa may opisina dapit sa tubangan sa isa ka mall. Ang pakadto dito subo nga makita nyo, pakadto na sa Lacson. Tanawon ta ang pedestrian lane. Kagawad Jimmy Bayuna mayong aga, Ray Sindico, Ray Johnny Ritita, tanawan nyo. Malakat kita pakadto sa pedestrian lane, tanawan nyo mga K5. Larga bola, etan, abante! Abante ang may ticket mga K5. Nagalakat kita pakadto sa pedestrian lane. Traffic engineering gone wrong in Bacolod City. Op, nag-ready kita, nag-ready kita. Okay, ini nga area, wala pedestrian lane, daan, ini nga Kapitolyo. Lara ka, matabok kita, nag-ready ako, kay Jubasi, kung maipit kita. Op, stop itan, stop! Tanawang pedestrian lane to. Ang pedestrian lane, aragid mga ka-K5, mga state witness, aragid mismo sa corner. Liwata itan, abante ang may ticket, abante! Abante ang may ticket, stop itan! Tanawan nyo mga ka-K5, ang pedestrian lane, aragid sa corner. Toto Renz, kung magtabok ikaw sa dalan, gatabok ka dato, siling mo ga-kiay-kiay, ga-pulo pa seksi ka, kay ara ka sa pedestrian lane, langgabang yara git sa corner, paglisyo sang salakyan, igo ang imo, alimpudwan, sala nga pagplastar sang pedestrian lane. Why could I eat? Tanang tabok nga naka-red yung green to ya. Green to ya. Salain to ya. Itan na. Itan lang yung inabitan yung gigublaw. Sige, itan roll tape, itan. Itan roll tape. Oh, op! Stop! Tanawan nyo. Ara ang gutter. Ara ang corner. Tanawan nyo. Eyes to the board. Eyes to the board, mga K5. Siling ni Ben Piñafel, delikado sir, mabulaga ka. Correct, Bing Piñafel. Kagawad Budoy Baal sa inubaan, tanawan nyo. Diri sa Bacolod, tanawan nyo, basta lang makabutang pedestrian lane, ginpinta-pintahan lang, which is wrong. Kay dapat, under sa order mga ka-K5, sang DPWH, Republic Act No. 4136, dapat ang pedestrian lane may offset na 2 meters. Roll tape itan, tira, tira toy, kay matabok tas dalan. Up! Ara ang pedestrian lane. Longgabong yung sa corner, gidita, no? Stop itan, stop!

ang aton kahanginan. This is K5 University. Oh, roll tape itan, roll tape. Palaktang motor ba si Matumba? Op! Nakita nyo gilang na. Pagliko mo ya, pedestrian lane, bugalakat-lakat, gagkiki, ay kaginabi daw. Tapos yung kiton kay mo ya, karon mano kan lang. Aber. Oh, tanawabla na yaw. Tikita mo gilang ng mga abilidad na sa Earth. Oh, tara na. Di maipit na iyang tao. Hindi niya husto. Mga ka-K5, nag-contact kita, Ma'am Nenet Marquez, mayong aga. Si Jerry Tapalyas, ang Zone 6, Subong, sa Andumana, nagapamatigid. Singa na nag-itan nga stop, hindi anay magtabok, bro. Itan blaga, tabok, maskin stop, ah. Observe na itan, observe bala. Nagbalik-balik pa si itan. Oh. Opo, sanay, itan. Tanawan nyo naman tong isa pag ikalang gabang to. Ipulo forward gamay. Kita mo to sa piyako, kabalo, naging pedestrian lane, no? Nagpatong ang isa ka bisiklita, ang isa ka e-bike. Roll tape, itan. Oh, roll tape. Oh, tira. Sige, tira. Ang tanaw, blaw. Di maipit ka na daya. To sige ha, sa to dayala, bito ko na ara siya to. Pinapanawagan na to si Konsehal Al Victor Espino, naghuo ka na, nga tawagan ka, huwag ka man gasabat. So mga ka-K5, amo ini ang problema ta. Ang problema ta, kay basta na lang makabutang sang traffic light. Nga igo bayawon kwinta sala. Tanawan nyo mga ka-K5 oh. Itan di anay magtabok itan na kay pula pa pagbalik. Si itan bala kasabad ah. O balik, nagbalik man siya tuod. Balo ka nagid nga red itan, matabok ka. Sobra ka nang imuya. Wrong way of pedestrian. Ahay nga amo na si Rerek. Haw kita mo damo na nakapyar si Ninet Marquez. Nakapyar na ka mo. So kung magtabok ka mo dira sa mga pedestrian lane, ang imo tanawon, wala too, pati ang kalangitan tanglaon mo. Kay base kung haplidan ikaw, sala ang aton pagbutang sang pedestrian lane. Ramel Bagsik Palomares, good morning. Mark Albia, mayong aga. Post itan, post. Tanawan nyo na iblang mga truck ni, ang mga salakyan. May ara na da mga ka-K5 nga kuret. Antes ang pedestrian lane may 1.5 meters nga stop box kung tawag na nang may yellow. Ining mga jeepney way na sila ga-observe sa stop box, roll tape itan, tira kay palapitan taning jeepney itan. Kayo ha magtabok maskin stop itan katabok ka ha. Kayo ha. Oh, pause. Kita mo way pagani nakago, ara na sila tanan niya sa kwano, tanawan yung mga disiplina sang driver tadi sa Bacolod. Ara na sila sa pedestrian lane. Tiyabi ka mo magtabok ang tao, sala, pangandaan nga pagpwisto, pagtabok sa tao, kundi may igo, this is pedestrian lane. Stand by, Wilson. So, amo ini. Po, sige, itan, larga bola itan. Play. Stand by na, Wilson. Okay. Abante itan, kay tudlot ng stop lane. Stop itan, ining yellow nga kuret mga ka-K5, Ma'am Roda Angeles Knight, ang panawag sini, yellow box. Ang yellow box dapat no stopping anytime. Hindi ka gida magsulod. Sudlan mo lang na kung magdalaga na ang imo sa lakyan. Gets mo? Roll tape itan, tirada. Larga bola, abanteng, may ticket nga pula. Tira. Sige. Pause itan, pause. Nakita nyo ng pedestrian lane, tapos may kuret nga puti sa punta, dapat kung stop ang tanan nga salakyan, dira lang na yung salakyan magpundo, hindi na magdot-dot sa pedestrian lane. Ang aton nga mga commuters, mga drivers, huwag man kulang man sa disiplina, dugangan man sa pedestrian lane ta, nga baldado man, ti ano pa, basig pinaguston lang si kita sinidre. Sir, hindi pwede sa kuret nga yellow maglagpas, hindi pwede. Bing Piñapel, hindi pwede. Jane Montesino Arroyo, Sir Eric Pinoy,

0: Talaga, yes. Ang problema tagi diri mga ka-K5 roll tape etan is this. Ang aton pedestrian lane post is wrong. Sa laine kay dapat 2 metros ang distansya from the intersection. Etan, ipakita ang picture number 1 liwat. Ipakita ang picture number 1. Sa picture number 1, makita ninyo, ipakita na itan, normal na eh, sir, kay Baskugan, tayo nga mga Pinoy. Tanawan nyo, sa picture number 1, dapat ang pedestrian lane naka-offset by 2 meters halin sa Bangga. Kita ya, kundiin ang Bangga, dito ang pedestrian lane. Believe ah. Believe. Kita mo gilang na aton nga sitwasyon. Si Bobot on si Sandumana nagaubabayo gapamati sa aton. Pagsok-sok Bobot. So kita sa pulis karon. So sala ini mga ka K5, kabay pa. Nga makorek ini. Mga ka K5, nagkakontrata na kita kay Konsehal Al Victor Espino paagi sa kay Julius Miraveles K5 Julius. Silingko gidaw. Ara siya. Al Victor Espino, gipanawagan ko ara sa totoal. Okay, mayong aga, Councilor.
1: Mayong aga, Idol ka K5, Eric Tenerife.
0: Mayong aga, boss, bumayo. Good long time no. See, how are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Ay, ino yung kasabat. Councilor, nag-report ako diri bag-ulang on traffic engineering. And it so happened nga ang gwapo nga Konsehal sang Bacolod is the chairman of the Committee on Traffic, on Transportation, I mean. Ara sa imo ang traffic si Councilor Al Victor Espino, sir. If you will, kung makita mong live ko kay na, Sir Al Victor, ang aton nga pedestrian lane, sir, gatapik sa intersection and under the rule, it should be 2 meters away from the intersection. Sir, can we do something na makorekta ang mga sala nga pagkurit-kurit sa dalan diri sa Bacolod? Sir, ang aton traffic engineering?
1: So, sorry, ka-K5, hindi ko nag-utod-utod. Ano to sa liwat?
0: Sir, ang aton nga traffic lights, ang aton nga pedestrian lane, under Republic Act 4136, dapat naka-offset na siya 2 meters from the intersection itself, no? Alin sa corner.
2: Okay.
0: Ang isa sang nakita ko, sir, madamo kita, but one sang nakita ko is ang ari sa likod sang Kapitolyo, malapit sa isa ka dako nga mall, kundiin ang intersection, dito man yung guray-guray ining mga zebra lane nga kung tawag na ang aton nga pedestrian lane. Now, this is wrong. According sa ruling sang DPWH, Republic Act 4136. I don't know, sir, if you can review this and maybe do some correction. Kay agud nga safety man ini sang aton pumuluyo, kag pasalamatan gid sa taga Bacolod sa imo Councilor Al Victor Espino, sir.
1: Yes, ka K5, we will review specifically abisang actually we are well antanay ang ano no, may before we do anything ang tanatang ginaobra din sa syudad ka K5 Eric ginabase tagid sa kung anong ginahambal sang laye. Now we will no examine sang sininga, verify ko ni pero ka K5 ang Committee on Transportation and Traffic na ari na ni subong sa idalom sang chairmanship ni Councilor Attorney Dindo Ramos. This has been brought up kag ako ni committee sang previous administration.
0: Yes, so,
1: then it will be a pleasure on my part kag madamo ka salamat kag in dala mo ni sa amon ng attention.
0: Oo, kay nami gid na sir nga madala sa inyo. It's not something no, pero one is safety. Number two, to correct a wrong that has been existing for a long time, no? Marami kid man na tipas kun ikaw yang dan, we know that you're very active and aggressive on all these things, Councilor Espino, sir.
1: Yes, sir. Gilayon, no? Ubrahan ta na dayon, I will personally write the BTTMD and to verify sang ini mga demarcation set forth by law and enumerate mo. I-bring up ko ni Gilayon.
0: Okay.
1: Ari lang kami disubong sa ni Mayor Greg nagapanghatag sa notebook sa high school naton diri sa Barangay Banago.
0: Oo,
1: yes,
0: what's the update?
1: Compliance na ini sang ordinance nga kun sa diin ginbasihan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya ang pag-distribute ng sini nga mga school supplies and first time sa history sa siyudad sa Bacolod gin lakip ang tanan nga grades ka K5 Eric lakip na ang high school naton ang senior high ang K-12 program gindala sang administrasyon ni Mayor Greg Gasataya.
0: Very good. Buti timing na lang iulayhon ko lang. Hindi, but I will not detain you for so long. Ikabalo ko, may mga aktividades ka mo, Councilor Al Espino, sir. You are the chairman of the Committee on Education, kagapanghatag ka mo sang school supplies. Sir, anong sikrito ni Al Espino nga doka timprano subong sir sa panghatag doon sa school supplies? Doka very good, how?
1: Well, actually, of course, number one, we give credit to where credit is due. Gintingwaan gidyan ni Mayor Greg nga ma-deliver naton on time. However, sang time ni former mayor and now Congressman Albie Benitez on his first year ka K5 Eric, on the day man nakapanghatag man si Mayor Albie, but the succeeding years nagka-problema kita kag nag-migrate ang aton nga old procurement law sa bag-o. So amuto nga nagkala-delay sang ulihi ang distribution, but subong ya gintingwaan, credit to where credit is due, Mayor Greg has been a product of education ka K5 kabalo ka kini sa history ni Mayor Greg. And wala sa payan, he has also chaired the Committee on Education sa Sanggunian Pangungsod when he was counselor. So makita naton niya ang pag-insindi ni Mayor Greg nga on the importance of delivering the school supplies on time para ma-lessen ang burden, maiban-ibanan ang bugat sa aton ng mga ginikanan ng magbakal sa sining mga school supplies para sa aton ng mga learners sa DepEd ka K-5.
0: Kaya mo man ang slogan ni Mayor Greg sa kampanya, champion sa edukasyon. So ang aggressive result-oriented mayor and an aggressive councilor na chairman sa Committee on Education, I think the complete formula ka mo do batsoy ka namit ang inyong plastada, sir. Kampiyon.
1: Salamat ka, K5, Eric. Salamat.
0: Hidlaw mako si mo, councilor ba?
1: Para ina sa aton pumuluyo.
0: So, sir, I will forward to you sa, I don't know kung amo manggapon tong imong akwan, nga...
1: The same. Nahidlaw na
0: messenger,
1: kung gamit ka K5, Eric.
0: Nahidlaw ako. So, I will forward it to you.
1: Sang una, sige, inoom palang tatandua. Yan, ay nga subong nga naka-18 ka na, makalan 18 ka na. Do, why ka nag-text sa akon? Pero nalipay ko, especially this nga may obrahon ta sa aton pumuloy sa syudad.
0: Councilor, pangabay lang, Councilor. No? If we can correct this, kay yes, Dokalaw ay man. Kay basi may ma-accident, tipla kadlaw. Why man ta, legacy mo lang ng ibilin ta. And we know that with you, i-intrigo ko ini nga balita, nga issue, I know that this will... have some positive results. Thank you, Councilor Espino. Hindi ka pag-detain lawig, ha? Kikabalo ko, masako ka mo, sir. Thank you so much. Salamat. And I miss you, my friend. I miss you.
1: Consider it done, K5, Eric. Okay. Consider it done.
0: Okay. Thank you so much, sir.
1: Salamat, mayang aga.
0: Bye. Larga bola, mga K5. Nabatian, Konsehal Al Victor Espino.

0: Philippine Standard Time, alas 11:36 ang aga. Oras dala sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C ang imong alkaline nga vitamin C. Pwede mo inumon 5 kabilog, dungan, hindi magsulab ang imo sulok-sulok. Kondisyon na kondisyon. Maskin tigululan, miskin tigilinit, Mighty C. Ang imo, Department of National Defense, sa sulod siyang imo, lawas. Eyes to the board, mga K5. Sang nagligad nga adlaw, gindala naton ang mga balita sa inyo sa gwa sang Bacolod. Subong, one down. Pagdala sang balita, tawgan ang natungdan nga konsehal ang sabat niya. Consider it done. Traffic engineering, mga ka-K5. Mga simple nga butang, dalon sa kahanginan. Pangitaan solusyon, tatak K5. The best in public service.
1: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
0: Naiyang ang mga tirada ng ego to. Larga bola, Susan Guillen! Ma'am Imalin Cordova, larga bola! Mga KK5, sa Banwa or sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. May isa ka nakit-an ang K5 News FM. Una ini nga ginpost ni K5 Babes Gantalaw sa iya personal nga account. Kag iya mga ka K5 ginplastar nga may isa ka hanging bridge nga ginaagian ang pila ka kauturan naton sa Barangay Sumag. Mga ka K5, hanging bridge. Pero ang hanging bridge niya, ang itsura, kung ako patanawon, daw rope course sang Kampustuhan Highland Resort. Daw hindi man ialagyan sang tao, daw training sang Marines. Paano maglabay ang tao sa hanging bridge, mga ka-K5? Ipakita itan ang picture. Resibo, anay. Itan, ipakita ang picture sang aton hanging bridge. Ari, mga ka-K5, ang hanging bridge. Dason nga picture itan, basi madagdag kita tan. Ari ang picture sang hanging bridge. Din tapag yun ang tao. Mga ka-K5, barang hanging bridge so. Nagahanggit siya tuod. Eyes to the board, eyes to the board. Arsulo di buyan, eyes to the board. Ara ang hanging bridge. Baldado. Diin maagi ang tao, mga ka-K5. Ara subong, gindala naton ang aton matasang K5, si K5 Wilson Villena, nakapwesto na para dalun sa aton ang kompleto nga detalye sa hanging bridge sa Sumag nga nagahang, hindi ko kabalo, kundiin maagi ang mga tao.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, good morning.
3: Hi, Eric. Aring kita diri sa Bono sa Purok, Mabinuligon, dos, diri sa may barangay Sumag, diri sa siyudad sa Bacolod, bangod, no, yung nag-viral ba na ning picture sa hanging bridge sa ining lugar, K5 Eric. So, yung padulungan, nato nagod masikyar, kag mahinunanon, ang pila ka mga residente sa ining lugar, agod mahimaluan kung ano ang sistema sa isang hanging bridge, K5 Eric. Kag diri nato ni Baloan, K5 Eric, nga malapit o kung masubran, isa katuig nga nakapending ining proyekto ng hanging bridge diri. But, Isol kay Fred Eric, no, kay naabtan na ito diri ang Purok President sang Purok Mabinuligon do. So may clarification lang kay Fred Eric sa ining ano nga incident. So, sir, kasi pwede tayo ma-invite, sir.
0: Ano po, nga Purok, ina? Ano nga Purok?
3: Mabinuligon do. Sir, no? Sakto? Mabinuligon do.
0: Purok Mabinuligon do. Sumag.
3: Sumag.
0: Okay.
3: Ngayon, sir.
4: Lucino Milwar.
3: Lucino Milwar. Purok President ka rin, sir?
4: Oo.
3: So, ano din yung sistema? Sinisang inihanging bridge din ninyo man? Pwede mo maklaro, ano, sir, kung ano yung pastada din?
4: Ano yung hanging bridge, ano, sobrang tsaka tuig. Tapos, duway man yung siyang magi, kay nakagota, private na ba? Yan na yung kagawa, duksun. Kadugay na niya siyang hanging bridge, duway man mapatapos, bukod na daw mabardaw na, duway man mapobra.
3: Pero ano ni sir ang proyekto ni personal ni o kon barangay project ni?
4: Pag humaw, ito personal ni kwarta, guro ng gamit. Kaya,
3: Nanambal mo sa isang personal niya nga naging gamit. Sa kaya anong mga materials?
4: Mga materials na kable. Tapos niya siya gabay ang siya kable niya sa. Tapos ang pagpobraya din daw yan ang mga tinawag naman ang nagbra.
3: Tapos ang tabok sinisang taytay, iyaduta, sakto?
4: Oh, iyaduta. Yeah.
3: So, te, kapatid, pero na personal niya gin maning proyekto ya?
4: Daw, sa mga ginawa pati, personal lang ang proyekto.
3: So, nakita natin dito sa piyak ko daw may taytay. Manano na yung piyak na taytay niya nga may taytay na nakabago, ha?
4: Iyan naman na, bago yan naman ang ipasad. Yan, umuha yung tatlo daw linang kay Bibi Jiki. Dapo na kanto rin dito, ipakuan man si dito. Dahil yung tatay nga bago na, okay, disturb man sa tubig.
0: That's why.
4: Kala si Tao Kasi, palos na orang dito, dahil mo yung tatlo rin dito, di gapon.
3: So, muna kay Fem Eric, actually, aside si Nisang Taytay nga kabilya, kag mga simi. Why nigin pa dayon kay Fem Eric, kay ang duta niya, nag-huyang.
0: Ti sinong malabay da sa hanging bridge na, Wilson, kay bati ko ang lalabyan sang tao o munang alagyan sang tao ang hanging bridge na?
3: Ari sa piyak mo no, kay Fred Eric, din na yun, sir.
4: Masudo mag-uba to. Ato yan mag-uba to yan.
3: Ano? Amo lang ito, isa na lang alagyan sang tao?
4: O, mamuto yung alagyan sang tao.
0: Okay. Tanawon ta, Wilson, paunaha si Purok President, kadtuan ta ang alagyan sang tao sa Sumag. Purok Mabiloligon. Marcha.
3: Sige.
0: Marcha.
3: Marcha. Sa bula kita na isubok ka sa Ameriko po si
0: Marcha.
3: Sir Purok President. No?
0: Tanawon ta ang talabukan, baldado nga hanging bridge, makadto kita sa ginagamit existing sang pumuluyo subong, Purok Mabiloligon Sumag. Tanawon ta naman ang ilatulotaytay nga ginaagyan, ang balita, balda. Nagamarcha si K5 Wilson. Upod ang Purok President. Eyes to the board, eyes to the board. Sige, Wilson, go ahead. Your turn.
3: Nagamarcha ako. Actually, may ano ni K5 Eric, may creek. Makita na ito, hindi rin may, ano, may creek din rin, no? Kaga mga hagdanan, man nga ginubra ni mga residente na siguro sa lugar para may salakaan. So, alam mo ni ang isa katay-tay K5 Eric, ko, nga ginpaubra ni Kagawad. So, kahit hindi
0: ito mapadayon. Tingagin pa ubrahan niya tay-tay na yaka suba, ina, daging butangan niya na yaka balabag da?
3: Amo ni Kim Berek, for the meantime, may tay-tay. So, ini ha, alain man niya tay-tay niya, amo niya ginagyan.
0: Na, ano na iya man. Ito ka pa gusto da boy yeah.
3: Halin sa dalan, pakadto sa creek niya ito, nga lakat sa bong Kim Berek.
0: Oh. Kasi sigili si Mo Wilson maglakat kung gatalikod.
3: Nene kami kita pano do lapad-lapad ko ani ang creek ko at plus makaigo ta.
0: Ini no yang imo ginaagyan subong amo ni ang ginaagyan sang tao para magtabok.
3: Abang.
0: Oh.
3: Oo, okay sa kere kamo ning alag.
0: Eyes to the board. Eyes to the board.
3: Hindi ko siniya maglatay siniya sa kere kay marusdak din sa.
0: Dali lang. Ina na yon ta lang Wilson. Pamangkuta si Purok President, sino ang mga tao nga nagalabay da kag diin ga kadto?
3: Hindi galabay da sir. Yung may galabay na din sa Purok sa punta punta Purok punta balas sa Ligon da. Pila ka balas eh. Ano sobra na andas na promotion ka balay?
0: Wala dread. Sus grabe. So ining shin ka balay, diri ni gaagi kagawad nga tulo taytay.
4: Oo, oh, ari-ari mo ni. Muna taytay.
0: Grabe mga ka-K5 sa Sumag lang ha, sa siyudad siyang Bacolod. Ini nga taytayan nga makita nyo subong, diri galabay ang masubras, siyin ka panimalay para magpauli, halin sa Sumag ang taytay Wilson. Pwede mo agyan, oh, ay?
3: Malabayo ka ho, yung K5, ikaw nag-chat siya.
0: Dali lang, kayo nagpundong aton nga, kwan, nagpundong aton nga signal. Oh, nagpundong signal. Balik sa taytay. Ano itsura, Wilson, kay may galabay?
3: Nag-chat siya kay Feveric inang taytay. So, klaro, hunta mo na lang ng isa ni nga nabili ni nga agyan nila to sa 100 ka mga balay dito sa
0: Kapurok. Grabe, so no?
3: Kasi, gabo ka kay Feveric ang kaho, ang kawayan niya yung gamit na kahit ilawig na iniguro kay Feveric.
0: Oo.
3: DPWH na to, bra? Ba okay sa Eric, DPWH ni na project.
0: Wilson, hindi ko pagpainitawlo ko aga pa Wilson ha, palihog lang. Hindi na pagpainita, hindi lang.
3: Dumalong.
0: Hambala lang ko Wilson, nga hindi DPWH na pobre sa kawayan nga taytay, hambala ko Wilson, palihog lang hawan bala ko.
3: Okay, Fabric, DPWH na project yung pobre.
0: Oh. Pahambalasi ka, purok president.
3: Ang kay Father Eric, tutupad siya ng galing, may turo tamburo nga may dalang, ginuba nila para mag-open ng ano. So, te, ang imbulos ang siminto, kawayan. So, munisubong ko, congratulations. Namigig ang project kay Father Eric.
0: Sing una, may tamburong brigade. Ang tamburong brigade, ara na. Ang tamburong brigade, ang natabo, nga ginguba, agod nga maka-free flowing ang tubi. Tsakto. Kag agod nga maka-free flowing ang tubi, kag makatabok ang tao, ginbutangan sang taytay nga kawayan, Wilson.
3: Yes, sakto na kay Father Eric.
0: Initulo ko, Wilson, na mainom ko na DTX 500. Dali lang. Sige, halanda istorya, Wilson. Initulo ko. Initulo ko.
3: Kaya, Father Eric, sa abo nga sitwasyon eh. Ba't lang ko makalabay ko sa
0: that remains to be seen. Okay, ladies and gentlemen, Wilson will cross the taytay nga kawayan.
3: Ara. Ka, ano, yung galing kay Father Eric, ang taytay.
0: Ego, yo, yo, Wilson, paghalong, we need you. May isap tak report.
3: Nag-hop.
0: Okay.
3: Okay, Father Eric.
0: Ay, Diyos ko, mahulog ka, Wilson!
3: Ang structure niya, si Father Eric, gabok na nadaan, ang talapakan niya, gabok man. So, mapili ka doon sa imo, pagkon-pagkon niya, turo tapakan.
0: Tiyabi ko may dala ka na, Wilson, ng mga bugas.
3: Ate, sa jagi kay Father Eric, eh, ya, dito siya, because haot, kasi kay Father Eric.
0: Paghinay. Paghinay. Mga kakipayb si Wilson, tanawan niyo sa sumag, pero doon ito sa outer space, nagkatabok sa kawayan, nga daw hindi maintindihan, nga gauya-uya.
3: Di ko magbastog ang daludo sa tubig, siya ano ang sistema, di? Kagagaga, ano man, ikaw, yaman, eh.
0: Dali lang. Wilson, di na magaling, dali lang. Wilson, di magaling. Steady ka lang. Vincent, paliyaw gambal sa kay Purok President, manaog sa taytay, tupadan niya si Wilson. Mga ka-K5, ang Purok President, patupadon ta kay Wilson.
3: Oh. Duwa kami ni Sir Apujuton sa daloma.
0: That's why, amo ganin na naging duwa ko para may masalbar sa imo. Now, interviewad siya sa taytay Wilson. Kung mag-ulan, ano ang gakatabo sa taytay gaginobra dira sa tam, ano nga nga Purok, mabinuligon?
3: Napantapan sa tubi kita direk eh.
0: Gatapantapan.
3: Nagganong tawon nila mga dala tubig, rodo, bugas, nagganong nila talaga.
0: Grabe. Ka, Mr. Purok President, mamangkot ko diretso sa imo, wala butig-butig dulo diretso. Prangka nga pamangkot. Iara ikaw subong sa Black Ribbon Committee sang K5 News FM sa atubangan sang mga state witness naton. Sino? Nga langgabang nga nag-obra sang sining taytay nga kawayan nga nag-uya-uya. Sabat.
3: DPWH.
0: Solita, solita, solita, solita.
3: DPWH, tayo direct.
0: Okay. Alsahang to mga kamot ka magsumpa sa aton nga mga Mr. Purok President. Amigo ko ni siya, kilala ko niya. Kilala kami ni nga duha.
3: Kilala
0: ko. Amo ni nga ginauslit, takakay kabalo, abit, nagpalamati. Amigo ko ni, they know me, kabalo ka naman mga damo, mantag na sudlan-sudlan eh. Pagkita ko ni Kinasimo, lingko Purok President, kaling amigo ko na. Anyway, my friend, sobrasyin ka balay. Di kun, kun amuning sitwasyon da kada ulan da kada bahayawan kamo ka kwarta. Hindi ka tabok ang tawo.
3: Kaya to sir. Dali lang ni. Lagi pa Derek, maagi do matyagan kun karon.
0: Di balik na lang kamo ni Purok President diri. Wilson amigo ko ng Purok President da amigo ko na I know him. Kilala ko gina siya.
3: Dahil lang masaka pa, nai kaya apat na kami din sa babaw taytay.
0: Mga ka-K5, tanawan yung ginaagyan ni Wilson. Grabe, Wilson, no? Sus, grabe man yung klase, alagyan. Ina ba?
3: Flood control, ni flood control.
0: Ha? Si Mago-Mago sa inubaan daw, ginakulbaan sa... Kuhan niya si Wilson palang isa daw, lima na ang katao mo. Okay. So, sir, Purok President, huwag ka mo plano nga kay Uhon ina or magpetisyon abi sa barangay sa kay Kapitan na Rodney Carmona? Nga gawin mapakayo ng taytay na?
3: May haraman, kita, Bire, sa plano nga kami natin. Naluoy na ko sa pangyayon na damid eh. Ano nga na tinguhaan ko man tayo. Yung pakita ko may sigawa, doksyonal, kung siya mo nang kwan sa Purok.
0: O, te. Iriktuhan na lang to, diritsuhan na lang to si kagawad karo, si Kapitan Carmona, amigo ta. Hutikin na lang to, nag-istorya kita ng dua. Kantua si Kapitan Rodney Carmona, maidiyahan na dal taytay. Maluoy ta sa mga tao.
3: Okay.
0: Oo. Tigmusta ka? Okay ka lang da?
3: Kailan okay, magulong ko itong kalis na wag. Wag itong waon ko, no, kita tere. Wag itong dog itong mo sa lino ko, no, sa sir.
0: Kabalo kayo na nga, mo nga kita, nice na, pero may kada campaign period lang mo. Kabalo na na siya. Okay. Pre, salamat, gid. Pre, salamat, gid. Pre, ha? Kaging gaidan mo okay. Na si Wilson. Salamat, gid.
3: Salamat.
0: Oh, pamati lang na, pero may sa K5, ha?
3: Ara, may radio media.
0: Oh, ay, sige.
3: Salamat.
0: Mm. Okay. K5 so, Wilson, ang matabo yep, sina okay. Is, ato ang taytayan nga kabilya, nga gubaon, hindi to yung magamit kay Baldado na to. Ikaduha.
3: Okay, Sir Eric, mas to dyan. Tinga malabay mo kabata.
0: Abebe, tanawin mo kaluluoy. Mga ka-K5, tanawa nyo, amuni nga taytayan, Sumag National High School, ang uniform yellow na eh. Malabay?
3: Elementary na siya, ma'am?
0: Elementary?
3: Oh,
0: hi.
3: Tanikin
0: interview mong nainay. Pero nga ang iya pang lakad si Wilson, doon katarong mo lang doon super highway.
3: Ma'am kadasig, sinya maglakad siya mama, oh.
0: Sabto.
3: Ah, kung gano'n, hindi ka ginatakot po ang talapakan. Laki ba siya sa dalong kasi nila po dito na. I mean, gabok siya yung kita ni Eric mong so, ginapili man gani nila. Kung maglakad sila, di ginapili nila ang mga nga kawayan. Kaya kung masala-sala ka, mabulasok, kagod sa dalong.
0: Tapos Wilson, halinda, mga kadto naman to sila liwat sa daw pika-pika, masaka naman liwat, kag dito naman maglatay.
3: Dito naman sila sa pika-pika, kaysa Derek, amo ni hangin pa, gachatcha pa, so tanaw, takong makatabok, tas ang plate.
0: Tanawan nyo si Wilson, nagatabok naman liwat sa taytay, daw gusto yung mag-expert nga manong tabok, daw mapuli ka noy sa sugar beet sa sipalay, noy?
3: Kita Derek, ang tupan ko dito lang, ito big sisi.
0: Okay, Wilson. Okay, Wilson. Okay. Okay. So, how do you feel kung may karga ikaw, Wilson?
3: Kung may karga ka, kabalansi, kapangadaan, kita Derek, kagapili ka pa sa imong talapakan, kaya hindi man pwede nga may karga ka, pagusto ka na lang diya tapak, kita Derek, pilihon mo kitang pagkaw niya kawayan.
0: Okay.
3: So, TX to at challenging, kita Derek, eh.
0: Okay.
3: So kung isa lang imo karga, okay lang, makapanghawid ka, pero di kung duwa imo karga, buro balansi, kagid siyang malala, di.
0: Okay.
3: Oh, gasaot, gisaya.
0: Sige.
3: So, muna siya kadelikado.
0: Wilson, balik na dire, hinay-hinay, kwaon kong kamera sa imo. K5 Vincent, libot ang kamera pakadto sa likod mo, sent. Hinay-hinay lang. Ato ba nga ang suba? Hindi, sa piyak aside. Sa piyak aside. Dito sa may tamburong, blato. Oh, sige, very good, that's it.
3: Ayan, tamburong. Ayan, tamburong, aging guba ko sa Veriko.
0: Din ang tamburong.
3: Sir Ben, ayan, tamburong, aging guba. Panaugan ko kay sa Veriko, ayan ko sa piyak.
0: Oo. Hindi na si Wilson, nakaroon mga ayok ka naman sa akon sa habon para sa sapatos mga puti.
3: Ari kay Veriko, tamburong.
0: Okay.
3: Tamo ni yung tamburong, aging guba.
0: Okay. Ah,
3: may,
0: sige.
3: May duro dalandalan, mandigani, ho? So, ginguba ang tamburong para matagaan, way ang tubig, kaginbuslan sa kawayan nga nami, halin sa DPWH.
0: Okay. Sige. Wilson, thank you so much. Thank you so much, Wilson. Kay makomersyal na ko, masulod ng Mighty C Newscast. Wilson, thank you so much. Si Dante Desca, nag-monitor. Okay. Duha ka balita, abdikay balikay. Halin sa dalan, pakadto sa taytay. Larga bola. Philippine Standard Time, alas 11:54 sang aga. Standby.
2: 11 Mbps balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Now, para sa dugang pa nga mga benepisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
6: Sa mga Iloy bla nga mahilig guan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Kay pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kun magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas agod hindi magmutate ang mga cancer cells kay may mga bata pa ginakancer na tungod sa ano lifestyle.
7: Sa mga lalaki gali dok no nga pirmi lang nagapangihi bala no tapos pangihi nga may samay nga dugo ang ilang semen may samay man nga dugo so mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi nagasakit ang likod hawak balikawang kag paa basi may ara ka na sang prostate problem
6: dako gid no? Sana
7: kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer no gani kon may inika nga cancer nga masapuan
5: sang
7: temprano dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP no ang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa dako nga sa mag-manage ang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado.
2: DTX 500
9: to all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sa imo colon, ang kabalanan ng cancer ng colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ni ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektahan tang colon ta kaon ka food rich in fiber and of course no mag DTX 500 gid per migid no kay ang ginakunta ta di oxidative stress polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kanalan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no? Para nami ang imo colon.
6: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gato bang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon gid karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gid ya. Kay ang stress ya grabe magkuan mo pa cancer. Kag mangkuton ko gakaong kaotan kag prutas way daw. So kalabanan sa ila nagahibi, naghinulsol, may gapangamuyo nga kuntani mabuligan sila amo nang permi nila nga kuan, ila nga gusto ang matabo. Pero gustuhon ta man Sir GP ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo dring ako ang ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ano? Malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado,
2: epektibo,
8: para mismo.
2: DTX 500
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
12: Abong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C araw-araw. Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, the alkaline vitamin C.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Underpaid na food delivery riders at Naguigaraw City magpoprotesta at maghahay ng reklamo sa DOLE. Pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiling ng San Jose MPS sa mga motorista. Governor Sagarbarria pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Samantala, purok chairman at barangay tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Bahay ng magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang suspect pinaghahanap pa. Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyo na rekomendasyon. Freelancer rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. At 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon.
14: YGC Network News.
16: YGC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, underpaid na food delivery riders sa Tuguegarao City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa DOLE. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
17: Labor issues ng mga food delivery riders ng Tuguegarao City idudulog sa DOLE ngayong araw. Magsasagawa ng protesta ang mga food delivery riders sa Tuguegarao City kasabay ng paghahain nila ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Miyerkules, Hunyo 10. Ito ay sa pangunguna ng Riders Centro sa ilalim ng 26th chapter nito sa bansa na magsasagawa muna ng launching ceremony sa Balsain East bago ang tinatawag nilang Unity Ride patungo sa DOLE Regional Office. Ayon kay Mark Anthony Arau, Chapter President ng Riders Centro Tuguegarao City, pangunahing issue nila ang umano'y mababang kita o underpayment sa trabaho, gayon din ang kawalan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Coverage ng ilang kasamahan nilang riders. Kabilang din sa reklamo nila ang mababang delivery fee, kawalan ng insurance at paggamit ng sariling motorsiklo at gasolina sa kanilang operasyon. Tinatayang 119 ang mga food delivery riders na kabilang sa organisasyon sa lungsod, habang may ilan pa umanong hindi sumasali dahil naman sa pagdududa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
15: Samantala, pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiniling ng San Jose MPS sa mga motorista. Balita hatid sa Deka K5 Jojen Morillo.
18: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, hepe ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, na mas paiigtingin pa nila ang pagsunod sa umiiral na polisiya hinggil sa tumataas na numero ng aksidente sa kalsada sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito, hinihiling ng San Jose MPS sa mga motorista na kumuha na ng driver's license at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang mga aksidente. Bibili din ng San Jose MPS ng breath analyzer para matukoy sa mga checkpoint o iba pang operatiba kung nasa impluwensya ng alak ang mga drivers. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
15: At Governor Senador Sagar Barrio pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Ang kampiyon, abalitan niya. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
19: Si Gobernador Manuel Chaco Sagar Barrio opisyon na lumagda sa isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pagtatayo ng mas maraming paaralan sa buong lalawigan. Ang seremonya ng paglagda ay kinatawan ni Deputy Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na ang presensya ay nagpatingkad sa matibay na pagtutulungan ng DepEd at ng pamalang panlalawigan. Ang pag-unlad na ito ay lubos na pinahalagaan ng lalawigan para sa karagdagang infrastruktura para sa mga bata sa kanilang mga paaralan. Malaking kontribusyon din ito sa pag-unlad ng bawat batang Negranse. Nagpaabot naman ang taus-pusong pasalamat ang Provincial Governor kay DepEd Secretary Edgardo Sonny Angara sa kanyang matibay na suporta at dedikasyon sa mga programang patuloy na nagpapaangas sa sektor ng edukasyon sa buong Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, kanisa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
15: Samantala, excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Balita hatid sa atin, nega kay Vibe Roldan Villarreal.
22: Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang responsable sa nangyaring panunog ng isang excavator sa Barangay San Roque sa Bayan Dumalag sa lalawigan ng Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Harlem Funa ng Dumalag Municipal Fire Station, hindi pa natutukoy sa ngayon kung sinong responsable sa nangyaring panununog sa nasabing excavator na pagmamay-ari ng isang construction company. Napag-alaman, umaabot sa mahigit 1,000,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang insidente. Hinihimok naman ang publiko na magbigay alam sa motoridad upang makatulong sa isinasagawang investigasyon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang sospek sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Kabuang detalye ng balita at ito ka K5 Carol Medino.
23: Mahaharap sa kasong murder ang dalawang sospek sa pagpatay sa isang head teacher sa Kinapundan Eastern Samar ayon sa PNP. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Ruel Lalosa, Chief of Police ng Kinapundan PNP, sinabi nitong kasalukuyan nang sumasailalim sa inquest proceedings ang dalawang sospek na sangkot sa karumaldumal na pagpatay kay Anthony Pardilana. Ayon sa investigasyon, alas 2 ng madaling araw noong Hunyo 8, nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima sa damuhang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundan. Natagpuan ito humigit kumulang 50 meters ang layo mula sa bahay na tinutuluyan ng pangunahing sospek na si alias Joel. Lumalabas sa investigasyon na nagkasundo mano ang biktima at ang sospek na magkita sa Alang-Alang bago maganap ang krimen. Pinaniniwala ang kasama umano ni Joel sa pagsasagawa ng krimen ang kanyang pinsan na si Jarek, 18 taong gulang. Napatid na kapuresidente ng Santa Rita Samar ang dalawang sospek at pansamantalang nakikita na lamang sa kanilang mga kamag-anak sa Kinapundan. Ayon kay Lalosa, hinihinalang nag-ugat ang krimen matapos tumanggi ang biktima na magbigay ng pera sa mga sospek kung saan sinasabing may relasyon umano ang biktima at si alias Joel. Ayon sa kanilang salaysay, pinapaalis na sila ng kanilang kamag-anak sa Kinapundan kaya't balak na sana nilang umuwi sa Santa Rita Samar. Humingi umano ng pera si Joel sa biktima para may ipanggasa pero tumanggi itong magbigay. Dito na umano pinagsasaksak ng mga sospek ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, itinapon nila ang katawan ng biktima malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Matapos isagawa ang krimen, mabilis na tumakas ang mga sospek gamit pa ang motorsiklo ng biktima. Pero agad rin itong natuntun at naaresto noong Hunyo 8 sa tulong ng Santa Rita PNP. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Kain din Borok Chairman at Barangay Tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Detalye ng balita, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
0: Isinugod pa sa ospital ngunit binawian ng buhay bunga ng pamamaril ang isang Borok Chairman sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang madugong insidente noong araw ng Lunes, Hunyo 8 sa isang sugarcane plantation sa Barangay Biao. Nagulat ang mga kasamahan ng biktima nang marinig ang mga putok ng baril at nang makitang bumulagta ang biktima na si Mario Galan. Tumakbo papalapit kay Galan ang kanyang mga kasamahan na nasa plantasyon din noong maganap ang krimen at isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa mga eyewitness, may lumapit na dalawang lalaki sa biktima at agad na binaril ang Borok Chairman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pamamaslang. Noong Hunyo 5, naganap din ang isa pang kaso ng pamamaril sa bayan ng Kalatarava sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, napaslang sa naturang insidente ang isang barangay tanod na si alias Nomar. Naganap ang pamamaslang sa barangay Minautok, inamin ng New People's Army o NPA na sila ang responsable sa pamamaril. Ayon sa grupo, asit umano ng gobyerno ang napaslang na tanod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: At bahay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot ng maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang sospek pinaghahanap pa. Balita hatid sa atin, Teka K5 Gilbert Basyo.
1: Isang kaso ng pagbabanta sa buhay at sa pilitang pagpasok sa tahanan at paglabag sa Republic Act No. 10591 ang naitala sa Purok Sagisag, Barangay Eraan, Rojas, Palawan nitong araw ng Martes, Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa PNP, pwersahang pinasok ng mga sospek na kinilalang sina alias Mark, alias Joven at isang minor de edad ang bahay ng isang magsasaka na residente habang ito ay natutulog at pinagbantaan pa ang buhay ng biktima gamit ang mga armas na dala ng mga ito. Dahil sa takot, agad na nakatakas ang biktima at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na mabilis namang naiulat ang insidente sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station para sa imbestigasyon. Sa isinagawang operasyon, na-aresto ang dalawang sospek habang nakatakas naman si alias Joven. Nakumpiska sa kanila ang isang homemade shotgun, isang kalibre 22 na rifle, improvised magazine holder, 4 na bala at isang patalim. Samantala, patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga na-aresto. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyong ninakaw na recover. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Veray.
3: Kalaboso ang tatlong kawatane matapos nalooban ng isang grocery store sa may barangay Lala, Batanaclane. Sinisal ang imbestigasyon ng motoridade. Dumaan sa likurang bahagi ng tindahan ang mga suspek kung saan tinangay ng mga ito ang mahigit 30,000 pesos na cash at ilang kahalang sigarilyo. Sa tulong ng CCTV camera ay agad na nakilala at naaresto ang mga suspek na pawang residente rin ng nasabing barangay. Sinasabing notorious na magnanakaw ang tatlo matapos na mayugnay silang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Samantala, disidido naman ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso laban sa tatlo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan PNP ang mga suspek na posibleng mahaharap sa kasong pagnanakaw. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, freelance rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
4: Madalas na ginagamit ng mga drogista ang mga freelance rider sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng City Drug Enforcement Unit o CDEU, front lang ng ibang mga riders ang pagbiyahe pero sa likod nito ay ang estilo sa pag-deliver ng ng ilegal na droga. Mensahe naman ni Jimeno sa publiko na kumuha ng mga lehitimo o rehistradong mga rider para maging safe ang pagbiyahe. Ito ay matapos na naaresto sa drug by bus operation ang rider na si alias Chad, 29 na taong gulang sa Barangay Rizal Lapuz, Ilaila City. Noong nakaraang araw, na-recover ang 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu, baril at mga bala. Nang nakatunog ang subject na police ang kanyang katransaksyon, nagpaputok ito ng baril. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Gayun din, walang daang fully grown na marijuana plants na nadiskubre sa Bukidnon. Detalye na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nadiskubre ng mga otoridad ang 800 fully grown marijuana plants sa sitio sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Inilunsad ang operasyon ng San Fernando Municipal Police Station katuwang ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Maneuver Company, RMFB-10, at 1A-89IB ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang Army informant hinggil sa naturang marijuana plantation. Matagumpay na sinira ng mga otoridad ang mga halaman at kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang monitoring at follow-up operation upang maaresto ang mga responsable at maiwasan ang pag-usbong ng mga ilegal na aktibidad sa mga hinterland communities.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike kalaban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa sa pag-atake sa isang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagbunso ng agarang military response. Giit ng Amerika proportional response ang isinagawang strike kalaban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression. Sinabi rin ni Trump na ligtas at walang naitamong sugat ang dalawang crew, ngunit iginiit niyang kailangan ng Estados Unidos na tumugon sa insidente. Kasabay nito, umiigting din ang tensyon sa rehiyon matapos ang hiwalay na airstrike ng Israel sa Southern Lebanon na nagbunsod ng banta ng posibleng panibagong gantihan mula sa Iran. K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampi yon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sporbiotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imo nga resistensya

0: Sa pag-alagad, 11 Mbps, balita kag public service.
1: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
2: Balik, balik, balik, balik sa pagpangalagad.
1: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
2: Larga bola! Alas 12:28 sang udto ang sibong attack na oras dala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 mga K5 maayo gid para i-serve maintenance sa imo diabetes kag sa imo high blood pressure. DTX 500. Maintenance mo sa nalang baklon mo nga kapsula. Larga bola na sila. DTX 500. Kag komo nga Miyerkules kita subong nga adlaw mga ka-K5. Free si Doc, charge kay Doc. Sa siyudad sang Kabankalan, ara na hamtang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang Texas Street, Arroz Building, Barangay 1, Kabankalan. Libre ang konsultasyon hasta pakita alas 3 ang hapon. Hingagaw ka mo. Larga bola!

0: Ong, tinigang mong, tinigang mo! Manog-abot na, manog-abot ng Banner Birds. Sukada na, sukada na. Kung may sulok ka dun pa, bantayin ko ring! Diba? Ikon itakab ang sundaan mo. Nagali na Lisay Desla Subong, ho? Sa 4G. Sure Repair Shop. Mga ka-K5 sa Lacson, Burgos. Pwede bala kuno, mapundo ang salakyan antes ang pedestrian lane. Tiki ang pedestrian lane, kag ang yellow box, may bakanti pa nga gamay, pwede ko na kaparking ang motor sa punta. Hindi lang ka muna mapabinturar, no, yan. Kung stop pala, stop na lang. Hindi na magpabinturar, ah. Gautoy-otoy, kadlaw sila. Aras na sa 4G, galinalisay, sige pa kayo, ulas patos. Oh, ang gubong yan. Hindi na daw magparking sa punta. Kag hindi ka mo magparking sa likuan, sa tuo, kay sa corner naton, it's right turn anytime with care. Pero sa Cebu bala hindi. No right turn if it is a stop. Marian Olvido, mayong odto. Larga bola!
1: KK5, Eric Tenerife, puwerte!
0: Pulis, pulis, pulis ng Impaltera, mga KK5. Very unique nga balita ang aton nga mga pulis sa Masami, Mamerlita, Malvas, Lowy Domingo. Basta gani pulis kis involbado sa kunano nga mga kaso. Kim Flora sa Sumag, mayong aga. Ang greeting sa ni Permilang, good evening. Good morning, man abe. Efren Placido sa Inubaan, Pamati. Efren, ang pulis sa Sagay ng Impaltera. Sang nagligad-gadlaw, may isa ka babae nagasakay sa tricycle. Halin sa Babiera. Sa wala ginapaabot, nagpuslit ang iyang bata. Manugbata siya, nagwa na lumupok ng bago water, gumawa ang bata. Wala na sang may mabulig gayman. And here comes the police. Mga KK5, eyes to the board. Mga state witness. Gusto na nga timo, mga state witness. Eyes to the board, eyes to the board. Police nga nangin paltera. Mga KK5, bantayan ta ini karon dugay-dugay. Dali lang bala.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel Apas, ang pulis ng Impaltera, mayong udto.
3: Yes, Sir Eric, may udto, Sir Eric. Labi na sa mga soking at tigpalamati. Saludo sa nga sagay PNP ni Sir Eric, kaga CDRMO, Sir Eric, kung sa diin, nanganak sa higad sandalan ang isa karagabusong nga iloy sa sitio Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, sudan sa sagaya. Kani adto nga
0: dumindo. Rafaela Barrera, gali ni.
3: Yes, Sir Eric, oo. At na alas 4:45 sa hapon. Sunod sa report, again, sakay sa tricycle ang iloy aguda dalhon kung tani sa ospital. Sa hinali lang, naabda na ini sa pasakit sa iyang atian ng mga anak na. Kaya nga nakapaminsan lang sila ka na Sir Eric no naghunong na lang sa pundo, kaya nagpanawag, kaya nagpangipang-sambulig sa lokal nga kuluhan sa siyudad sa Sagay. Kung sa diin, dasig man nga mirusponde ang CDRMO kaga Sagay PNP. Rason nga nakabulig, kaya nagresponde gayon sa among sitwasyon si Police Staff Sergeant Charlotte Delirio halin sa Sagay kung Police City, so, Police Station matapos makabaton sa tawag nga nagpangayo sambulig ka Sir Eric. Kaga madasig nga ginatinder kaga ginaalalayan ni Police Staff Sergeant Delirio ang iloy kaga ang bagong panganak nga lapsag samtang ginapaabot pa ang katapos sa medical team nga amo ang nagbulos sa pag-atinder sa ila Sir Eric.
0: Oo. Okay. Mga ka-K5, eyes to the board, tanawan nyo sa inyo nga Facebook Live. Isa kababayi nagasakay sa tricycle, manugbata. Wala kalabot sa ospital. Nabuka ng iapuente ang panawag nila, ang iyang bagwater. Kag nagbata siya sa higad sang dalan, di indapit Ariel nga parte sang dalan.
3: Yes, Sir Eric, dira sa may sitio Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, siyudad sa Sagay, Sir Eric.
0: Ano kalayo ini sa siyudad mismo sang Sagay, Ariel?
3: Yes, kundak ka na sa sitio Tilapas, Sir Eric, kapin na 10 kilometros ang galayon.
0: Huy, kalayo pa. Tinga ang may police man dayon nga ara ang aton nga police woman.
3: Kung halin ka sa may Tilapas pagkanto sa Sagay PNP, Sir Eric, lapit lang ni mga kapin lang 5 ka kilometro ang gilayon, Sir Eric.
0: Oo, ti may police gid nga nakalabay dayon?
3: Oo, pag-responde si Rerek, dasig din si Rerek. Natimingan, siguro si Rerek ah.
0: Oo. Mga ka-K5 Eyes to the Board, tarawan nyo subong sa inyo nga Facebook Live. Hingagaw. Mga state witness, hingagaw. Ginapakita ko subong ang babae nagapungko sa green nga tricycle. May upod siya nga bata nga babae man. Nagauraroy, nagapalda, nagabistida sang polka dots nga itom. Nagapungko siya sa front seat sang motor, mga K5. Nagabulubun na, nagwalang bata. Ara ang aton nga pulis, nag-algo paltera, nagabulig man sa iya ang pila ka mga emergency responders naton. Mga ka-K5, warat na duroga mo, ginbuna, nagwa ang bata ang aton pulis ng inpaltera. Ariel, anong bata, babae, lalaki?
3: Sa aton nga initial si Rerek, lalaki, iniyang ang bata si Rerek nga gibunag sa isa kababaye.
0: Lalaki.
3: Kaya yan aton kagto ang hospital. Apan wala taka sulod si Rerek kay edik man taka imbiter ko siya dito na lang siya panimalay kay sunok pa nga asa Domingo na ni magwa ang Eloy kag iya anak si Rerek sa hospital.
0: Ara ang bata amo ning ginaputo sa daw pink na toalya ang lampen.
3: Oh yes si Rerek.
0: Mga ka-K5 tanawan nyo unique sa higad sang dalan sa tricycle nag-idag lang siya tapos ahayang bata mga ka-K5 ginkarga siya sa stretcher sang ambulance. Kay sa higad sang dalan siya ginpabata, ara ang pulis. Sino nga lang siyang pulis woman?
3: Si pulis, staff sergeant Rerek Charlotte Delirio.
0: Si Ma'am Charlotte Delirio, staff sergeant, si lagid siyang mga emergency responders, ginpabunha. Pagbunha ko no, Ariel, ano na tabo? Sugiri kami, Abinoy. Gapamati mga state witness, subong, ikaw ang resource person, pagbunha, nagwagid ang bata, no?
3: Nagwagi si Rerek, kaya pag putos sa nga puwente, kining puwente si Rerek, aging sabay lang po utong sa babae, sa Eloy, agudasig magpagwa kay budlay na ni kumamalhan ka sa puwente si Rerek mo.
0: Okay.
3: Mayawan ka na si utong ti Island lang gyalalayan ni Police Staff Sergeant Charlotte, kaga pagkarason, nagagawa ganyan ang bata, kaga ligtas ang bata si Rerek.
0: Abaw, gatanaw si Dante, discussin mo sa inubaan, doon siya man ang gabulubunha. Siyang pagbunha yan, ano tanin niyong tirada ha, nang makadto sa ospital?
3: Makadto sa ospital, sir, kaya nagkasinakit na sa mo, magpadala, sindali ko sa ospital, madasin oh. Na, muna. Oo.
0: Di, ikapilayan na niya bata, no, kaya ang iya, Ariel, no, yung may bata siya nga babae, magulang niya bata nga babae, nga kapot sa ulunan?
3: Ika-tatlo niya, sir, kaya apat na niya bata, sir, mo.
0: Ah, ika-apat na. Uh-oh. Okay. Grabe, no? Itan-itan, liwata, balaitan. Grabe, mga ka-K5. Ba? Eyes to the board. Mga state witness, eyes to the board. Ari ang babae, nagapungko sa front seat sang tricycle. Nagabayo sang polka dots nga itom, kagputi. Nagbuna. Ariel, nakita ko pagwas ang ulo. Nakita ko. Ah, ulo. Hindi tuguro ulo sa bata. Basi ulo sa enforcer to. Dahil lang. Okay. Nagwang ulo. Uy, may tuwag may lampin ngay pink, Ariel. Arang iulo, ganyan, Ariel, nakita ko. Grabe, no. Why kahibing bata? Grabe, Ariel, no. Grabe, gabunha siya mga K5. Arang tanawan nyo bala. First time niya matabo ang makakita, tamo ni. Grabe, exclusive, grabe, oh. Oo, okay. So, ginalalayan siya. Pakadto sa stretcher. Arogid niya si Police Master Sergeant Kuanyo, Charlotte. Ano yung angalan niya ganito?
3: Charlotte Delirio, Sir Rerek.
0: Delirio. Tapos ara man ang mga EMS naton. Ariel, damo-damo, subong katanaw. Sinto si Sinta, subong ang aton ng mga state witness ng katanaw sa imo testimonya. Ariel, diin subong ang nanay.
3: Ara karon sa Marañon District Hospital si Rerek, insulay naton kuha pahayag apan nagahambal lang sila si Rerek nga pwede lang kunta ni sa Domingong adlaw kaya magapulit na sila kay karon naman ma live interview naton sa El Castigador si Police Staff Sergeant Charlotte Delirio si Rerek.
0: Very good. Si Kenneth Chung ko gapamati, gatan-aw gid sila. Ariel, grabe ning balita mo. Sali al mention. pwede gali ka bata ara sa kalsada kag sa sidewalk lang no. Pwede, pwede. Ah, pwede. Oh, oh. Basta may ara lang mag-attender. Nga real nga ara man dayon ang pulis kag mga responder raw. Nagtawag na lang sila, hindi na magwanta nga gadlagan ang tricycle.
3: Hindi nagit magwanta si Rere, gambal na kung ma-picture out mo ang sitwasyon na kambal. Ah, hindi na nagtasta, hindi na kalabot.
0: Kaangayan si imo pabunahon, Blariel. Ahay, bo Ariel, grabe man Ariel, no? Why gid siya naglakat timprano? Waya may isip ma yung iyang akwan, ha? O nga, tawag ni?
3: Hindi nagit si Rere, kagwanta. Pero sunok pa sa mga...
0: Ari, Ariel, o? Oh, Ariel, Ariel, Ariel. Oh. Si Ma'am Delia Silvano sa Kaliling, si Amazing Kaliling, oh. Siya congratulations sa pulis, mayugid, mayugid.
4: Oo.
0: Oh. Mayugid. Oo. Oh. Tikita
3: mo. Kung siya nga si Rerek, oh. Sunok pa sa mga katigulangan,
0: oh.
3: Kung may ara, iloy ng mga naksang salakyan, o kung President Tricycle, magkahatag kinisang swerte.
0: Ha? Sa diin, Ariel?
3: Magkahatag sa swerte kung may mga panganak lang sa mga salakyan, tricycle, mga bus, o kung ipang mga salakyan, kung mga panganak in business, makahatag yun isang swerte sa salakyan.
0: Kung matuod na, Ariel, may manugbata na tawag ako, kay sugatun ta. Okay. Grabe yun, no? Sino ngalan na isang bata ni Ariel? Kung ikaw ang papakot-pakuton, sino ngalan isang bata?
3: Si Sidewalk.
0: Galaw-gaw, kinimura. Ngalan si bata, si Sidewalk?
3: Okay, sa kilidalan ng anak mo.
0: Ang alan sa pulis, sino?
3: Si Ma'am Charlotte Delirio Sererek.
0: Ang alan sa pulis, si Charlotte babae. Kung lalaki ang Charlotte, ano?
3: Kung lalaki? Kung lalaki? Charlotte eh.
0: Grabe, grabe, no? So, ako, kanawig na sa ako, dahil mag-ulong kita mo ni nga sitwasyon, nga gabata ang babae, ara iya sa tricycle. Dabo ko yan nakitaan nga ang babae na gabata, pero ara sa kwan, ara sa tawag ni, ara sa mga salakyan. Oo. Kaya ang nabalaan ko si Eugene Malati Lisa sa inubaan, basta gadalagan ang salakyan kag babata, namian na siya, kabalo na siya. Pero kung sa tricycle, di kabalo, kung kabalo siya eh. Okay, Ariel. So, report, Ariel. Kamusta ang sitwasyon sang bata?
3: Ara sa maayong kahimtang subong ang bata kag ang last na lang niya kaning inject sa iyang sirey para man siya kaluwasan sa Domingo ng adlaw sirey.
0: Okay, good. Kamusta ang sitwasyon sang iloy?
3: Okay, sirey, ara sa maayong kahimtang sirey kag muna ato nang sugaton sa Domingo ng adlaw kag ug mapangayad sa pahig sa ila. Kalabot ni ining kung ano gid bala iya reaction nga dos dala noon kumusta iya reaction kay oh, okay. Ano iya ano pangalan siya bata kay nga address ng anak ano iya pangalan
0: Sana so, all na lang gid ta hapos lang magbata may iban mabudlayan magbata sino ka hapos lang pagbunay ano
3: oo basi hapos lang pag pagobra
0: amol baba mo prosto na gusto na Ariel ka gusto na na pamangkuta lang gid Ariel kung sino ang ngalan sa bata, ha? Ang ngalan sa bata sigurado, ha? Ariel, salamat, yes, gid.
3: Kag sa piyak nga bayan, Sir Eric, kaning ari subong ang si Police Brigadier General Rolindo M. Sugilon na Sir Eric sa may sagay component police station kung diin na pagabuksa na ang bago-bagong police station sa may sagay PNP, Sir Eric.
0: Abuksa ng bagong police station?
3: Oo. Na imutan sa may bagong merkado publiko, Barangay Poblacion 2, Sudad sa Sagay, Sir Eric.
0: Si Bilin niya nung to sa inubaan, gusto yung ngalan sa bata ko nung si Sherin. Ti babae na yan. Sherin? Ti po kilalaki ni?
3: Oo, kung lalaki si Eric, Charlie.
0: Charlie, no? Pwede mga ni Guru Bon?
3: Ariel Alanguro Junior, ah.
0: Isa pa na. Ariel, salamat gid, salamat gid. And hambalon mong pulis, hambalon mong tricycle driver, hambalon mo dang mga emergency medical responders naton sa sagay. Job well done from 11 Mbps, okay?
3: Yes, Sir Eric, kagamana mo salamat sa pagbato mo subong report na
0: kung Sir Eric.
3: Pwede kayo nang report na ginalulong sa DTX 500 Extend Pool Supplement Form and DTX Copa Mix Tapin na naka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita. Servisyo publiko kag kanyawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, repeat.

0: larga bola. Mga tricycle driver nga kapamati subong sa nagkalain-lain nga mga terminal sa Kabankalan, sa La Carlota, sa Magalyon, taga Biak na Bato mayong hapon. Taga Cadiz da mayong hapon sa inyo. Larga bola. Si K5 Michelle Patiño, maga-ready na subong mga ka-K5. Kayang balita ko nga si Gobernador Bong Lacson, mga ka-K5. Ready ang gobernador sang Negros Occidental. Mapadala kita sang bulig dito sa Mindanao sa mga nahalitan sang linog dito sa Mindanao. Ano ka ready ang provincial government?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle.
2: Sa K5 Eric, ang mga tirada. Ang aton nga provincial capital, ini may angot sa naglungtad nga linog dito ya sa may Mindanao ka K5 Eric. Now ang aton nga pinakalatest nga interview with Governor Eugenio Jose Bong Lacson, wala pa madesisyonan kay K5 Eric kung bala magapadala sang bulig pinansyal ang aton nga probinsya kag kung sila ang ihatag kay isuno ya kay Gov Lacson. Nagatipon ta sa gihapon sang dugang nga impormasyon bahin bala sa kasangkaron sang kahalisan sa naglungtad nga linog dito sa Mindanao kag lakip na no kung pila bala ka mga individual o kung persona ang apektado sini nga linog sa K5 Eric. Now, sunod sa gobernador, ining bulig pinansyal ang ila igatan niya apang nag-connect pa sila no, with Mindanao ng mga officials. Agutong nga mabalaan kung kay Sino bala inidirekta nga ihatag sa K5 Eric. Sa bahin naman niya, sang ipadala nila nga bulig when it comes to warm bodies, ining aton mga search and rescue teams, sa bahin sang PDRRM already naman sila na i-augment in case kinahanglan nun did man kay K5 Eric. Karoon naka-standby no, ang aton ng mga staff sa bahin sang medical kaga supplies na kinahanglan nun apang nag-communicate pa ang aton nga province with the PDRRM Oman kay hindi mabalan kung pila bala kabilog ng mga staff hindi man pwede bigka K5 Eric nga i-kuan na to no, ipabayan ang Negros Occidental kapin na gid nga tigda ka standby na ng iban sa mga search and rescue teams naton in case may maglunsad man no nga aktibidad worst scenario sang aton bulkan na Kanlaon kay K5 Eric. Now ang last nga check ni Gov Lacson kay ina sang aga wala pa gid sila na bato no nga go signal coming from the National Office of the Civil Defense agud nga magpadala sang team dito nga maga bulik sa search and rescue. But as of the latest update, as of broadcast time, daw bulik financial ang ipadala ni Gov Lacson dito kag by this week ginaprocess na nila kay K5 Eric kung kay Sino kag kung pila bala ang bilog yun no, nga ihatag sang aton nga probinsya.
0: As of broadcast time, K5 Michelle, more or less mga 88,000 people are affected sa nagkalain-laing lugar sang Davao, General Santos, kag Sarangani area. More or less,
2: yes,
0: 20,000 people ang apektado nga nagkalawadan sa mga panimalay. Kag hindi magnubo sa 3.2 million nga mga estudyante ang nahalitan bangod hindi makaiskwela tungod sa nagkalaguba nga dalan. Wala mga kuryente. Kagwala sang mga fasilidades kay nagkalaguba ang ilang mga eskwelahan. So 88,000 people affected, kag may 37 kapatay, 20,000 people displaced sa ilang mga trabaho kag mga panimalay, and 3.2 million ka mga estudyante ang hindi makaiskwela kay K5 Michelle.
2: Yes, kay Frederick. Actually, may ara na sang data si Gov Lacson sa ginadiho na ang ipadala dito nga bulig kay K5 Eric. Ang ginasureball na langgid kung kinahanglan gid bala sang team kay ti ready naman ang aton CDRRMO para nga magpadala dito sang dugang na team galing kay ti wala pa sang communication coming from the national OCD, meaning wala sila green light o kung wala sila go signal bala kay K5 Eric.
0: Michelle,
2: dito para bulik. Yes, sir.
0: Okay. So, if ever nga may green light, automatic ma-deploy ang aton nga probinsya. Anong i-deploy ta? Search and rescue, yes, or bulig?
2: Yes, sir. Actually, duha ang ginalantaw diri, but ang bulig financial ready na kasi 5 Eric, ina-sure na lang ginigaw lakton kung kay sino ini direkta na ihatag kay 5 Eric kag kung pila ang sarang na mahatag sang probinsya. By this week, mabalaan natin kung pila bala ang balor sang bulig financial na mahatag. Yeah,
0: way, pwes na ni Gov Gabalo kung sinong tagaan. Tiko ni tagaan lang gobyerno dito eh, ang mayor o ang gobernador dito sa kwan? Sa Rangani, yes, sa Davao, or sa Dinda?
2: Oh, isaguro sa ginalantaw, there is some communication mula kay Five Eric, medyo tako pa siguro, but nevertheless, may ara naman sa initial nga talk with officials, no, sa Mindanao nga pitaya.
0: Kaya nga, kung pagkabalo si ni Michelle, kung padugayan pa in, hindi na magamit ng kwarta, is time of the essence, kung gusto tayo magbulig tao sa search and rescue, mapadala na lang tayo subong kung gusto tayo magpadala, nga damo pa, log na kulbaan tao.
2: Actually ang ila ginalantaw diri sir ang communication with OCD na balang kuan sila mag-go signal sila nga pwede na ta mag-augment dito sang tawo pero okay naman po no tanan when it comes sa bahin sang aton personal diri ang aton mga medical teams ang ready naman kay Kaiser diri ko galing kitong aon ni sila kay di man pwede nga pabay-an ang probinsya once magpadala dito kung pilagit pala kabilugan nga personal ang i-augment nila dito.
0: I hope mo kung magpadalagin man ang probinsya, they can send help soon. Kung ang kwarta ito follow, at least tauan ay, or kung ano to, amo nang mapadala sa aton probinsya, pero kung maghulat pa tati, hindi pwede mo na, kung mo October na padala, kung natapos na.
2: Yes, okay, so actually, coming from our director sang OCD sa NIR, bisan sila, wala man nakabaton sang go signal coming from the national OCD. Karong ginalantaw ni Sir Nonoy Sermeno na basi may ara na na-augment sa pipila man sa mga probinsya malapit dito sa Mindanao. But si Amon ako kay Sir Eric, nevertheless ready na gid sila. May bahin kita dira no sang interview with our governor, Governor Eugenio Jose Bong Lacto.
0: Etaan, let's make it very quick. Go ahead, Gov. Mayungod to. Gov? Okay. Dali lang.
3: Yeah, because we'd like to get more information as to damages and
0: volume up.
3: So right now, there's no amount that we will extend and to who we will extend. We're awaiting OCD for assistance now because we just don't want to send rescuers without coordinating. So a call from OCD will give us the green light to send rescuers.
0: Okay.
3: If there's a need.
0: Okay.
3: There's still no...
0: Sige, Michelle. That's it.
2: Yes, sir. So if there's a need, mapadala kita sa mga rescuers dito yas sa may Mindanao. Anyway, kay Sir Eric, ina nga ito natipon. Nabalita, gika naman nga sa may provincial capital na ginadulong sa atin sa kalwan sa DTX sa 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
0: Okay mga K5, that's it. Salamat gid K5 Michelle Patino. Goodbye Joe, me gotta go, me a mile. Me gotta go, pull the pharaoh down the bio. My own sweetest one, me a mile. Sign of a gun, well, hope big fun on the bio. Why na kita time sa tun pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa aton regular nga anchorman, K5 Jen Paul Generoso, ang aton Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño, station managers naton Bacolod, Southern Negros, and Northern Negros, sa aton nga CEO, Chief Executive Officer, Doc Ramiloy, ini si K5 Eric Nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
1: K5 News FM.
4: D3 Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
12: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onse na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga ka-K5, welcome sa Miyerkules nga edisyon sang aton nga program, It's Your Time to Shine. My name is Sunshine Lacson. Makaupod man naton this afternoon, of course, Kuya Kenneth Uy. Mayong hapon sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Sa mga suki ko nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo.
1: Afternoon.
0: Alauna, 12 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

Mayong hapon man sa mga suki naton sa barangay Punta Taytay, sa mga nagapamati sa aton sa Purok Bayanihan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Si Kuya do tigulang, si Kuya o gabasa sa iyang cellphone tapos gaamo na og. Ma'am Yuli or kaya good afternoon, Ma'am Gina Borja. Ginatan-aw ta ka. Thank you gid sa mga senior citizens nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program, 1:17 p.m. ang aton oras.

kaya gusto ko lang tamiyawan ang akon ng mga followers. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Victoria City, here in Negros Occidental. Thank you very much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. And of course, gin-acknowledge ko man ang presensya sa aton nga mga listeners dera sa may Cadiz City Public Market. Good afternoon sa inyo. Sa mga vendors out there nga nagapamati sa It's Your Time to Shine.

0: Kuya, ready ka na dara, kuya, sa imong mga talamyawon.
1: Ready na.
0: We will have our weather update later on. Diri sa aton nga program, it's your time to shine. Pero gusto ko ako kamo anay i-remind na available sa gihapon ang Kangkong Chips kag Memory Plus Syrup
2: paborito
0: sa Miss Wellness Shine and Product Center. Kangkong Chips, very healthy. Sa Biyernes bala, hindi bala may mga plano kamo mag-movie marathon.
1: Yes.
0: Or may plano kamo mag-outing, mag-beach, pwede kamo kadala Kangkong Chips para sa inyong mga kids. Mas manami ning ipakaon sa ilang sa mga chips nga hindi man lang healthy. Especially kung ang anak mo is overweight. Or ang anak mo niwang nagidaabi katama. Hindi na sagi pakaon sa mga chips nga wala man lang sila sang nutrients nga makuha. Kangkong Chips na lang mga kagikan. Yes, kuya. Yes, it's available sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Alauna 22 sang aton oras mga kagikan. Mangin magalumon ang kalangitan kag maeksperyensahan ang mga pagbubo sang ulan. Subong man ang pagpanaguob sa Ilocos Region, Batanes, Kagbabuyan Islands, bangod ina sang Southwest Monsoon or Habagat. Mga ka-K5 buses

apektado sang localized thunderstorms. Base ina sa 24-hour forecast sang PAGASA mga ka-K5, today, Wednesday. 1:24 p.m. mga ton oras. Happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today.

0: Kuya, kahapon, nagsaylo-saylo ko, Paige. Naging pangbasa ko kahapon, kuya, ng mga greetings sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Kay everyday kadamo sa mga nag-send sa akon sa mga messages. And si Inday Jingle Tikar gali kahapon. Si Jingle Bells. Ang aton nga friend, ang KSS leader naton sa Barangay Granada.
1: Wala pa ganit Christmas, ma Jingle Bells ka na.
0: Jingle Bells lang tawag ko sa iya, kuya. May kumari or kumpari gali siya the same time. I know, maninoy niya kag upod niya sa simbahan. No, brother in Christ. Nga nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Kuya, kada ko ginsang sala ko kay wala ko ni matamyaw kahapon si Maninoy Jonathan Hestosani. Maninoy ini ni Inday Jingle Tikar. Nag-celebrate sa niya nga birthday kahapon. Happy, happy birthday
1: happy
0: to
1: birthday.
0: You, sir. Sir Jonathan Hestosani of Barangay Granada here in Bacolod City. Happy, happy birthday gid sa imo, sir. Halil ini sa imo nga ihada Inday Jingle Tigar. Sir Jonathan Hestosani, belated happy birthday to you. Tapos kuya, may isa pa gid nga nag-celebrate sa iyang birthday kahapon nga anak ni Ma'am Lenny Lastimoso. Wala tama ni kuya matamyaw kahapon. Belated happy birthday sa kay Alexa Lastimoso of Cabancalan City. Alexa Lastimoso, belated anak ni Ma'am Lenny Lastimoso, belated happy birthday sa imo langga. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday. Today, June 10, 2026. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Tingala ko man dumahibis yung Inday Jingle Tikar o damo-damo sa ginsend sa akon. Tikay wala ko nang ma-view kahapon or na-view ko siguro late na. Wala na ko kadumdum. Thank you again, no? Once again, sa maninoy ni Inday Jingle Tikar nga si Maninoy Jonathan Hestosani. Happy birthday to you, sir. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi kag sa iban pagin naton nga mga kakilala, mga tagpalamati, mga friends naton nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy, happy,
1: happy birthday
0: sa inyo. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon.
2: So random, but the heartache lives on inside.
0: Salamat man sa kay Inday Margie Tambong Abuda. Talo-adlaw nagapamati na yan sa It's Your Time to Shine program. Si Sir Dudes Labrador. Kahapon nag-chat man gali sa akon. Sir Dudes, good afternoon sa imo. Nag-monitor sila right now, kuya, sa barangay, sa may Pulo Pandan. Sila ni Ma'am Maria Lynn Mancesa, Ma'am Maybeth Labrador, sakay Ma'am Jutay Yu, Ma'am Jennifer De La Cruz. Thank you very much, Gid, sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Go ahead, kuya.
1: Happy birthday. Happy birthday, third birthday.

0: isa kay MC Teo Chael Chongson of Miss Helen. Third birthday niya, subong Tita Shine. Nobody left in
1: this world to kiss goodnight. Ay, oo, cute-cute kay Langga. Nung kahapon, bala dugin sena ni Sir Bong. Subong gali ang iyang birthday.
2: Yes.
1: Okay, so happy birthday once again. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday. 1:29 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Sa misis ni Sir Dudes Labrador, sa iyang mga kabataan, maayong hapon. And I'd like to greet also in the Mary Ann Olvido, Sir Manny Filamo. Masinagapamati man subong si Sir Manny Filamo. Salamat gin sa support. Isa hindi na siya matamyaw, nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine program. Kuya, before kita mag-commercial, kahapon ginkuan ko na ni ginpanawagan ko na inidiri sa aton nga program, sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang abing mabuligan si Mama Annie Villaforte. I know nagapamati siya right now sa It's Your Time to Shine program. May folder ini siya nga nadula sang June 2. May unod nga mga papeles kag mga IDs. Basi kuno nabilin sa jeep nga nagabiyahe man Silingan Central Market, naginsakyan niya from Bacolod City National High School sang June 2. So basi ato dito, sa nakapulot, kabay pa ang driver ang nakapulot or kabay pa ang nakapulot abi nga pasahero. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am, paki-check or sir, paki-check ang imo na pulot ng folder. May ngalan ni Ma'am Annie Villaforte. Nagpanawagan siya diri sa aton sa station nga kon pwede. Ang papeles nga ina or ang folder nga ina madulong diri sa aton sa station sa K5 News FM sa Purok 5, Puente Bella Subdivision sa Barangay Takulin. Kay handa siya nga maghatag sang padya. O sa sino man nga makauli, makabalik siya. Pwede nyo man siya makontakt sa number 0946-21-99-737. Once again, ang number is 0946-21-99-737. Number ni Ma'am Annie Villaforte, pwede nyo na makontakt no, kung nakita ninyo ang iyang folder. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagabulig sa aton mga panawagan diri mga public service announcements naton. Thank you so much gid sa inyo. 1:31 p.m. mga aton oras, magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: 3, Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agbot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sige sakit, hindi ako tama. Tiyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

Mga ka-K5, ang ato na oras sa 1:44 na sa hapon. May nag-celebrate sa iyang birthday dara sa may Dangkalan, Ilog. Si Nanay Jenny Donasco is celebrating her birthday today. Siya ni ang Federation Officers ang Dangkalan Chapter. Salamat gid sa inyo sa mga suki natong dara nga nagapamati. May hapon gid sa inyo. Salamat gid. Ma'am Nelia Barsaga, thank you gid, Ma'am Nel. Happy, happy birthday once again sa kay Nanay Jenny Donasco. Pag sa iban pagid nga nag-celebrate sa nila birthday today, happy birthday.

0: Mga ka-K5, alauna 45 ang aton oras diri sa K5 News FM. A few minutes ago, nagpadala sang mensahe sa akon si Sir Robert Pacardo, no, ang manager sang Rayo Foundation, and he told me nga kun pwede encourage ginato ng aton nga mga tagpalamati nga magpa-member sa Rayo Foundation, kay ang mga nagapangayo sang bulig diri sa aton, ginahatagan naton sang prioridad kun miyembro siya sang Rayo Foundation. No? So sa tanan-tanan, nga nagapamati dira sa Kabankalan, diri man sa Bacolod, pa-member ka mo sa Rayo Foundation, no? Kay kamo ang priority if in case kinahanglan ninyo ang bulig. 1:46 p.m. ang aton oras. Please take your DTX 500 capsule. Ang inyong nga mga ginatumar nga mga suplemento, budget inyo gid, tingwa inyo gid nga matumar adlaw-adlaw. Kay kunara nang balatian, magastos na, mabudlayan na kita. Kag kun malala na, hindi na kita makarecover. So, prevention is better than cure.
1: Correct.
0: Mas manami nga wala pa sang balatian, may ginatumar na kita ng mga suplemento para malikawan ang anuman nga balatian. Even cancer, diabetes, balatian sa korason, no, amo nang mabuligan sang mga suplemento sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa puso ko, may isa kita kaudod from Kabankalan. Hindi na ini siya bag-o sa aton. Kay nabuligan ta na ni siya last time. Ikatatlo na ninimo nga pagpangayo sang bulig di rin, no? Sa Rayo Foundation. Nakakadto ka dito kay Councilor John Antolo. Nabuligan ka niya dito sa Kabankalan. Atong instruction niya last time sa imo nga makadto ka sa iya kay para ma-proseso, mabuligan ka niya nga ma-proseso ang mga kinahanglanon mo, no? Base kon makabulig siya. Okay, ano ang sitwasyon subong? Ang imo nga asawa nagbalik na naman sa ospital.
2: Harap kami ma'am sa may shelter subong.
0: Sa
2: barangay 18 da, sa may
0: sa barangay 18
2: barangay,
0: sa shelter
2: barangay balay ni San Jose.
0: Okay,
2: gahapon kami ma'am nagabot eh.
0: Oo,
2: Bacolod kay ang iyang
0: palapit-lapit lang ana gani sir sa microphone. Ano ang iyang sitwasyon na
3: ang gahapon kami ma'am nagabot din ma'am kay ang iyang konsulta buwas pa 11. Eh, wala pa kong idea kung saan kami makabalik Kabankalan.
0: Okay.
3: Kay depende man sa doktor da, ma'am.
0: Okay.
3: Ilang nga ano da. O ang iyang schedule ba sa OPD.
0: Mm-mm.
3: Wala pa kong kabalong idea, ma'am, kung saan o siya islan sang nephrostomy catheter.
0: Okay.
3: Eh, kada bulan gid, ma'am, gina-islan siya da.
0: Gakadtugid ka mo diri na sa Bacolod.
3: Oo, ma'am.
0: Kumusta na ang kondisyon niya?
3: Ang iyang kidney ma'am gamay na gid ba mong isa
0: balikwan
3: gakupos na gid ba
0: why na gid naga-function maayong iyang kidney mo. And kapila mo na ni gani nga balik diri sir katatlo na no
3: na, ma'am.
0: Kaga ang aton nga mga utod why ka gid ginapalso sa mga utod naton bisan pa ano nagahatag gid sila sang bulig sa imo
3: nagano no? Napilitan lang ko di mag maglakad sa Bacolod kay agud matuman iya nga schedule bra.
0: Mm-mm.
3: Kay siling ko kun hindi ko ni tumanon kabudlay naman da mga ayo schedule.
0: Okay.
3: Kaagang iya nga katiter tagisa lang gid ka bulan.
0: Oho. Uh-huh. Ang problema ninyo subong ang inyo nga galastuhon na naman dira.
3: Oh ma'am.
0: Okay.
3: Amon nga kwan
0: gay. Sige gihapon. Kung madumduman ninyo may isa kita ka utod from Kabankalan. Nga ang iya sini nga asawa nagabalik-balik sa ospital. Actually taga Kabankalan ni sila and dito lang gini malapit sa station siling niya nagatrabaho ni siya as manughugas sang pinggan no dito sa Kalanaan. Kumusta ang imo nga trabaho dito noy? Gasigisigi lang?
3: Wala na ma'am.
0: Why ka na nakatrabaho dito?
3: Pinahalin ko to na siyang tagiya.
0: Nga aman.
3: Ang rason hindi ka na maka... absent ko kay tungod
0: sa asawa mo.
3: Dubai, ma-admit siya sa wahon.
0: Okay.
3: Tapos, ito yung ideya ko na lang, naintindihan ko man kayo yung ila, mm-hmm, negosyo mo.
0: Mm-hmm.
3: Ang ideya ko na lang, ma'am, dilaw-dilaw galakat ko, pangita sang kundiin naman ko maka-extra.
0: Mm-hmm. Para lang nga may
3: kuhan. May madala lang ko nga biskan ano lang sa balaya.
0: Okay. Nga makakaon. Nga
3: sarangan ko, ma'am.
0: Oo.
3: Pasensya.

0: Sige lang, Noy, kay ako naka-intindi ko sang kakapoy nga nabatsagan. Sang isa kabana nga ang tanan-tanan na lang ginahimo niya para hindi mapabayaan ang iyang asawa nga nagamasakit. And last time, nag-istoryahan na kita nga siling ko sa imo kung ano man ang matabo, batunon mo and nagasiling ka nga handa ka naman nga batunon kung ano man gid ang matabo. Pero sa gihapon, nagatingwa ka nga ihatag kung anong iyang mga kinanglanon para nga ma-extend or mapalawig ang iyang kabuhi. Makita na gid man, makita na sa itsura. Yes, oo. Makita gid sa itsura mo, Noy, nga kadako gid sang pagniwang mo kaga ako nagakabala ka man ko, Noy, para sa imo nga tani itingwaan mo gid nga ma-kwan gid hindi maguba ang imo nga paminsaron tungod sa sinini mga sitwasyon. Si Pastor John Antolo sa Kabankalan, naghambal to siya nga mabalik kagid para nga mabuligan kaniya nga malabi nga mabuligan ikaw sang ano to ganing siling niya sa akon nga makadto ka didto DSWD.
1: Oh.
0: No, so please tingwa igid nga makakadto ka sa iya kay hambala lang gid siya kay hindi man ko maka kuan kay Pastor John, pero kon makakadto ka didto sa iya, i-facilitate niya gid na, buligan niya gid ka. Okay? So sa mga utod naton from Kabankalan, from Negros, galing kay wala kita sang ano, no, GCash number. Sige, sa aton nga pagbalik later on na mangita kita sang number, i-try ko man si Sir Robert. Alauna 53 ang aton oras, mga ka-K5. Mabalik na lang kita, no, kay kinanglan na naton mag-pause for a break. Alauna 53 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio para malikawan ang bacterial infection, viral infection, fungal infection. Magtumar sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Subong adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
3: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
2: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
2: Limitless.
3: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi na mo na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
1: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang gadengge, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
3: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
2: Ining
3: monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom sa madingi ka na?
3: Kapag niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: ginapatay
3: niya.
2: Man.
3: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
3: monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
3: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang.
3: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Ay, kanami isang ginborda ka nga bulak. Ari pa man galing abilidad ko sa pagborda. Ay, hala. Hugali. Nalipat ko. Wala pa galing ko katigang kag wala pa man ko kalutos ng sudan sa panyaga. Ay, sus, Diyos ko. Ano abi kay nalingaw gila ako sa pagborda-borda. Ay, oh, galing dumidyo kapoy na ako eh. May siguro, pabakal na lang ako sa sudan sa gwa. Total, hindi man karoon man niya agad si Reynan. Ang maayo pa, mabakal na lang ako sa sudan sa gwa.

0: Hey, grabing init pa. Ay, pila lang kaka metrong ginlakat ko halin sa karinderya. Pero Diyos ko, dumalipungan ako sa kainit. Ay, ari na ako sa palay. Ah, abrihan kong partahan. Hoy! Sino ka? Nga, nakasulod ka na rin sa palay. Kamatan ka?
1: Relax, relax. Magpakatawai ka.
0: Anong ginabuhat mo dali sa sunod sa balay? Ha?
1: Hindi mo bala ako kilala.
0: Nga, sino kaya ako? Magaling ka dali, ha? Kung hindi ka magaling, matawag ko polis.
1: Kay sino ni Balay siling mo?
0: Amo ni Balay.
1: Ano ka amon? Akon ini.
0: Ha? Ani ka, sino ka ho?
1: Wala man lang ginhambal sa imo ni Reynan ang natungod sa akon?
0: Ha? Ani?
1: Hindi ako matigala. Tungod ang tanan nga picture frame nga nakatapik diri sa dingding. Ginubos kuha. Pati na ang retrato ko.
0: Hindi ka magsilinga. Ikaw ang...
1: Ako! Ho! Ako ang amay ni Reynan.
0: Ma...
1: Sa diin siya.
0: Ha?

0: Ga, salamat kay Ari ka na.
1: Oo, ga.
0: Ay, dalating bag mo, ga.
1: Salamat.
2: Ikaw? Wala mo gid ako gin pakilala sa asawa mo. Tigala ko man ga. Pagabot ko di sa balay, wala siya makakilala sa akon.
1: Kaganong ginabuhat mo dire?
2: Siyempre! Mabisita sa balay ko.
1: Balay mo? Hindi mo ini balay? Sa amo ni nigit pasugli ni nanay?
2: Arinan. Hindi ako gusto nga mag-away. Nagpauli ako dire agud nga mangayos ang patawad sa imo.
1: Mahalin ka na! Para sa akon, patay ka na!
2: Raynan. Raynan, anak, tugtog bala subong. Akin ka pa gihapon sa akon.
1: Pamangkutan ka o galingon mo. Kag inita na ka kinanglan. Nagpauli ka di sa balay. Tungod ka tigulang ka na. Amo ba lang?
2: Ha? Anak. Hindi sa ambos sina. Nagpauli ako diri agon nga. Bisan sa nabilin ko na lang nga mga tinuig, baka tinder ako diri.
1: Dano maguhan mako singin bang hambal mo tayo ba? Ilay, ga, dali ka sa kusina. Gutom na ko.
0: Oh, ga, oo.

0: maari pang sudan ka, oh.
1: Salamat, Gidya. Ah, dali na. Makaon na kita.
0: Ay, ga, dali lang. Pukawon ko, anak, si... si tatay mo.
1: Oh. Dari, Gidya, li siya nagtulong. Pabay siya. May buot na ina.
0: Ga, hindi man pag-amuhasin ang amay mo.
1: Kung nakahibalo ka lang, ga, sa magagmay pa kami, ginpagutuman kami sa animal ngayon, ha?
0: Ga, tigulang na si tatay mo. Kinahanglan niya man ang atensyon mo, sina.
1: Wala man siya naghatag sa atensyon sa amon sa una. Mas ginuna pa niya ang kerida niya sa samon. Mainit ko? Guyuron ko na sa karong pagwa sa balay, pro.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Pre, kabalo ka na sa balita?
1: Balita? Balita nga no, pre?
0: Ang upod na eh. Dakpan nga nagdispalko. Bukad ako pa naman sa kantidad nga ginganit siya mo.
1: Bayadis la. Kadako na sa sweldo na nila. Pero, hindi pagit sila akong tintoy.
0: Mando dahak-dahak mo. Ang manager tagane, otro man. Ambot ah. Saan upo na siya madakpan man?
1: Pre, paano siya madakpan? Ay upo di man permi ang boss ta. Kabalo na na siya magbulubulaliswa sa sitwasyon niya. Ah, pre, babay ida siya. Inaano man? Aga pa tayo diyan nagmarites man.
0: Ginaadjust misan talang ka, ikaw bala mo. Ah, ba? Uy.
1: Oh.
0: Ani kabla do kagina pa na siya naglaulaaw, pre. Oh. Tigulang blaw. Na, kita mo? Gina pa na siya na tulupang dan ko eh.
1: Pag-animal, oh. Anong ginabuhat niya, Driman?
0: Kilala mo na, pre?
1: Ah, pre.
0: Oh?
1: Daligid lang, ah. Mapasiyar ko, anay.
0: Ah, sige.

0: Anong ginabuhat mo diha?
1: Kakuan, anak. Malisin siya lang kung taning. Malakat na ako.
0: Ote na son?
1: Kuan. Base kung hindi na ako makapauli pa sa imo.
0: Tay, wala naman kang ginapangita. Ikaw man lang yan nagpauli, dire. Kagugali. Base kung nagagut-gut ka sa balay, ha?
1: Akoon ko. Amo ba natani ang kanto ko? Ugaling nagbag-o ng pananaw ko sa kabuhi ko Sang makilala ko ang asawa mo, mabuot siya. Kagpalangga kagin niya. Pagpalangga nga, kawala man sang mapabatyag sang iloy mo sa akon sabdo.
0: Tungod sa kapintas mo, tay. Amo na nga wala mo na batyagan?
1: Nagsala ka. Wala mo gid matul-id ang matuod-tuod na rason? Kung nga ang masami kami nga nag-aaway ni nanay mo sadto, tuod sang una, bata ka pa.
0: Pero nga ang masami mo ako ginasakit sadto, tay? Ha?
1: Paano ko iniihambal sa ibo man?
0: Nga, tay. May dapat bala ko nga may balan?
1: Magpabati ka. Isugid ko ang tanan sa imo antes ako maglakat.

0: Ga. Si tatay mo naglakat na kay Ina.
1: Nagapit sa kay Ina sa opisina. Kag madamo sa sanggit panghambal sa akon.
0: Ginhambal? Iti nga adito ya pag ginhambal. Tani diri na lang sa palay, total ari man siya diri.
1: Ambot ga. Wala ako makaibalo. Kun mapate ako sa mga ginpanghambal niya sa akon. Basi bala kung ginapatalang niya ako agad balis karon ng sitwasyon.
0: Ga.
1: Kaluhi man sang iloy ko. Kung ginabalis ka lang siya ni tatay.
0: Reynan?
1: Agad pihoon ko ang tanan.

0: Reynan, inablos ko. Sugiran ta kasang matuod. Kahibalo ako nga magwagid ining kamatuoran sa ulihi. Bisan, ano mo pa katago?
1: Chay, sugiri ako sang matuod. Tugod kagabi, wala ako sa tinulogan sa paminsa lang sa mga gipanghambal ni tatay.
0: Ay, Reynan, ang matuod, hindi ka matuod-tuod nga bata ni Andro.
1: Chay, hindi ka kanin maglahok sa subok sina, ha?
0: Ay, amoy na ang matuod. Si tatay mo nagaubra sa Iloilo. Kag si nanay mo lang ang nabilin diri sa Bakulod. Lipod sa ihibalo ni Andro, may karelasyon ng Iloy mo. Amoy na nga nagbusong siya.
1: Oh.
0: Kagin pa ako niya kay Andro. Pero wala makahibalo si Andro nga lain ang amay sa ginadala sang manghud ko. Nalipay kikatama si Andro. Amoy na nga nagpakasal sila insigida.
1: Jay?
0: Kagsang dalayon sila nga nag-upod, nahibalaan ni Andro nga lain ang amay mo. Amo na nga dito naglain ang batasan ni Andro. Masami na sila nag-aaway sang Iloy mo. Kagpati ikaw, nadala sa kaakig ni Andro.
1: Hindi matuli na, Chay. Kumaga mo sina. Sinugaling ako na maya. Chay, sinuhang ako na may. Isugit sa akon.
0: Si Maximo. Ang magulang ni Andro nga tiyo mo.
1: Hindi matuod na.
0: Amoy nang matuod, Andro. Pero bisan masami ka mong ginasakit sa to ni Andro. Nagakadto man din siya sa akon kag magpanugid nga nagahinulsul man siya. Apang nagapangibabaw man ang kaakig niya.
1: Hindi matuod na. Hindi matuod na.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: before kita magbalik sa aton nga bululigan kaina, gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga neighbors ni Ma'am Melanie Monotilia nga nagapamati right now, no, dara sa ilang lugar sa may Barangay Kabog, sila ni Ma'am Bibing Iwarata and Ma'am Elsa Iwarata dara sa may Barangay Kabog, nagapamati sila right now. Thank you gid Ma'am Melanie, good afternoon sa imo, salamat gid.
1: Hi mamasta
0: kuya, ang aton nga bululigan, balikan ta ang nabilin siguro nga mga pila na lang kaminutos dari sa aton nga program It's Your Time to Shine. Gamito na lang naton para sa aton nga bululigan.
2: Yes.
0: Tan, pwede matawag ang aton nga ginbuligan kay ina nga taga Kabankalan. Kay nakakita na kita actually sang cellphone number or sang GCash number rather nga pwede naton gamiton sa mga nagapamati dira. Pwede ka mo mag-send kung gusto ninyo nga buligan siya. Actually, ikatatlo na niya nga balik dari sa aton and every time nga magbisita na siya dari sa aton sa station, gapanugid gina siya. Nga doon nagakwa na bala, palala na nga palala ang iya sininga asawa, pero ginatingwaan niya nga mabuligan. I'm sorry, gid. Noy, wala pagid ko kahatag sa imo. So, galain imo pamatsag. Galain pamatsag mo. Kapamahaw ka kaina. Wala.
3: Wala man, biskwit lang.
0: Nakakaon ka lang sang biskwit. Kay hindi man ko abi kaina makagwa, no? Kadali lang gid. Nakakita na kami sang cellphone number or sang GCash number nga pwede naton masudlan any amount kung gusto ninyo magbulig sa iya. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa amon dari sa Bacolod, kag sa Bilog nga Negros Occidental, bukas na ni nga number, no. Actually, iyan ni number ni Anon. Ang number is 0975-201-5439. Ang number is, ang ngalan dara is Anon H, A-E-N-O-N H daw amuna ang spelling sa ngalan ni Anon. Anon H na 0975-201-5439. Any amount nga gusto ninyo i-share. No, nalipat gid ko bala noy sa ngalan mo, pero ang itsura mo hindi gid ko malipat.
3: Ariel, ma'am.
0: Si Ariel. Yes, I remember. Ariel. Katatlo na nay siya diri magbalik, no? And dito ni siya nagapanghugas ang pinggan sa Kabankalan, sa isa kakalanan, tinakaintindi man siya kung nga ginpahalin siya. Kay tikinanglan dito sang dapat adlaw-adlaw gid bala nga naga-report sa trabaho, siguro siya hindi siya maka-report every day. It's because naga-lain na naman ang sitwasyon sang iyang asawa. Kay ginatingwaan niya gid ni every time nga may schedule gani nga check up ang iyang asawa, may kwarta kag sa wala, gakadtugin na sila diri sa Bacolod para nga matuman ang advice sang doktor. Kung walang-wala na gid. Ariel, ang akon lang ginapangabay bala sa imo noy. Ang imo nga lawas, ihalungan mo gid. Kaya muna na nga daan ang sitwasyon sa imo nga asawa. Nagpuan ka na gid bala, nagniwang ka na gid katama. No? So, ang hindi sa tanan nga tion ang siya lang ang imo nga paminsaron. Paminsaron mo man ang imo nga kaugalingon, please. Kung may ara gani kaon gid, no? Tisubong siguro wala gini sa budget sa pagkaon niya. Kahapon way ka man kakaon siguro ay kagabi or kaina sang aga.
3: Sa kilo, kento nga bibili ko sa
0: May gadala ka mo bugas kag nagatigang.
3: O ma'am, kung may ara nga,
0: dara.
3: Na lang ko da.
0: Palapit-lapit siguro, noy.
4: Sang Lunes, ma'am. May sako ka kilo, tigin idea ko anay.
3: Siling ko sa mabilin ko to sa balay, tungaon ta lang.
0: Mm-hmm.
3: Kay pagkabuhas lakat na kami, gitigang kong sa kilo, gintunga ko.
0: Ngayon lang kay nakakuha ka inoblite? Pakadtode?
3: Nakaulam ko ma'am, 20 pesos.
2: 20 pesos.
0: Gilibri ka lang sang series. Nakaayo ka
3: hindi,
0: mo?
3: Hindi ma'am, gindulong kami sang ambulance.
0: Ah, okay. Okay, sang, very good.
3: Ano ibe? Sa shelter.
0: Mm-mm.
3: Eh, kayo na, na ngita-ngita mong ko daw ma-extrahan ba? Na ubrahan. Basta sa nakalambot ko ma'am sa provincial.
0: Mm-mm.
3: Eh, nangayo ko bulig ba nga kung ano lang, financial lang pangkaon.
0: Oo,
3: na
0: pangkaon ninyo.
3: Kalingkay, wala pa ko.
0: Pero si Mrs. mo kakaon na to. Nabili lang siya sa shelter.
3: Oo, ma'am.
0: Duha siya lang to. Duha sila.
3: Oo, ma'am.
0: Okay.

once again, sa mga gusto mag-share sa ilang blessings, any amount, bisan pulo ka pisos, 20 pesos, 5 ka pesos, ang mga waki-waki ninyo dala sa inyong GCash, kung may ara, kung may unod. Batuno na naman, bisan piso pa. May mga mag-share sang piso, 20 ka mo kabilog, may 20 pesos na si Ariel. Makabakal na si Ariel sang isa ka serve sang kanon sa 20 pesos, isa ka serve or isa ka tunga. No? Tako na nga bulig. Ang number once again is 0975-201-5439. 0975-201-5439. Nang sa technical department sa Itan Ara Danoy, pwede makapat, pwede matawag si Anon, please ara siguro sa admin office.

0: i-check ta kung may nagsulod nga bulig sa kay Anon. Basi may ara. Ang number once again is 0975-201-5439. Dira bala sa may Kabankalan, kay nagapauli ni sila sa Kabankalan. Diin ka mo gani, Noy, Ariel, sa Kabankalan, barangay?
1: Sityo Kasipsipan, ma'am. Barangay Hilamunan.
0: Sa barangay Hilamunan, sa Sityo Kasipsipan. Basi may ara dira sa barangay Hilamunan, nga makahatag bala sa iya bisan isa lang kaadlaw nga may ara na, Noy, may nagsulod bisan isa lang kaadlaw nga ubra, pwede nyo siya pahilamunon, pwede nyo siya pahugason pinggan, pwede nyo siya bisan ano nga ubra, Noy, Ariel, anong pwede nga maubra mo nga bisan paano mahatag nila sa imo dito sa Kabankalan nga bisan paano makaremedyo ka bala magluwas ang panghugas pinggan, ano pagid ang ginsudlan mo dito nga ubra-ubra para maka-income ka, para makabakal ka lang bugas kada adlaw.
1: Pwede man mag-grass cutter, kabalo man.
0: Kabalo ka man, no? Mag-trim sang hilamon.
1: Tanom.
0: Sa inyo nga mga balay, tanom. Okay, amo nang iyang skills. Pagmamahal ko. Importante lang man ni Abi kay Ariel nga may madala lang siya pauli sa balay. May nagtawag. Okay. Salamat, Anon. Please help me out. 0975-201-5439. Amo na ang number. Pwede ka mo kapadala GCash. Ang number is Anon. Ang ngalan is Anon H. Si Ariel kag si Mrs. niya ara subong sa shelter. May tunga sila kakilo nga bugas didto, but I doubt kung makaigo karon sa hapon. May biskwit di siya nga dala. Sino naghatag na sang biskwit mo, Noy? Amo naging panyaga mo lang, anay?
1: Tumam sa may sa provincial shelter. Ba?
0: Ah, may naghatag
1: tagaan
0: lang.
1: Tagaan ko sa kaputos ni.
0: Gintagaan niya kay isa kaputos.
1: Bahay ito nga. Oo. Gaano man sa ano to ha, sa opisina.
0: Naga, may pasyente man, gintagaan niya ka?
1: Why, ma'am, ga-obra to siya. Batian niya ba lang, gapangayo ko to, bulid, financial. Okay, wala pa man pundo.
0: Bisan pagkaon lang.
1: O, malakat na ko tanay, gintawag niya ko, ginatagyan.
0: Tagaan niya ka, biskwit.
1: Salamat, ma'am.
0: Very good. Mm-mm.

0: I don't know if Pastor John Antolo is listening. Kay last time nag-istorya kami pagbisita ko sa Kabankalan. Ano to ganing abulan na lipat ko nga nagkadto ka dito sa Amon Ariel, nagpasalamat ka.
1: Oh, ma'am.
0: Abi ko gani kun ma-okay na gid ang inyong sitwasyon. Pero nagbalik ka subong.
1: Oh, ma'am.
0: Telling us nga hindi pagid man nami ang sitwasyon, pero gina-try mo lang, ginatingwaan mo gid nga mapakonsulta or matagan pagid sa medication ang asawa mo. Pero amuna tandaan mo gid ang hambal ko noy ha. Ang lawas mo please. Oh. Alungan mo man kadto hindi na ginami ang imo nga kun tanawon ta ka i-assess ta ka physically as a nurse. Hindi na ginami ang imo nga kondisyon no. Basi ikaw naman bala ang magbagdown.
2: Wala ka paminsar guro ma'am.
0: Oo, sa paminsar mo na noy. Sige lang. Si Pastor John, Pastor if you are listening. Basi kun malabi bala nga makabulig ang DSWD. No? Okay. Dali di bilang ga kay tan-awon ta kun pila ka pila na ang nagsulod. Kay pag ano ganing tawag sina cash out. Pag cash out. Kag ihatag naton bisan pagkaon na lang ninyo Ariel ha. Mahatag sa inyo.

0: may nag-send sang 20 pesos, may nag-send sang 5 pesos, thank you very much. May nag-send sang 100 pesos, there's another one, 100 pesos, may nag-send pagid sang 50 pesos, there's another one, 100 pesos, kag may nag-send pagid 150 pesos. Salamat, gid. And I hope may mag-send pagid before mag-end ang aton nga program. We have like 15 minutes left. Mahulat kami sa inyo any amount. As I've said kaina, bisan piso lang. Ang importante, may mapanyapon ini sila. May mabakalos ang bugas. Actually, nag-amat-amat na. Ariel, nabatian mo to? May nagpadala sa imo.
1: Salamat.
0: Batian mo to, Noy.
1: Salamat, ah.
0: Oo. Ti-budget ton mo na, Noy. Kung pila ka mo ka adlaw. And kabay pa nga makakaun kagid Ariel sang maayo.
1: Kisama amo, man, ano, imbis kaunon ko, ma'am, ilan na lang.
0: Ha?
1: Imbis na magkaun ko, kung kulang, ilan na lang. Sa mga bata ko lang, sawa ko.
0: Ako bali upod to lang, subong, okay ang bata mo subong. Oh. Hindi, kung nagapakaon ka sa ila, Ariel, kaon ka man. Kaya hindi pwede, Noy. Pakaunon mo sila, paano ka? Kaya ikaw ang nagabaka-baka for them. Amuning sala. Kung nagapakaon kita, kung kitang nagapangita, dapat makaon man kita.
1: Kasi kulang, mamang, ano?
0: Yes.
1: Gilang? Kung kulang. Kung imbis na para sa akon,
0: ihatag
1: makahungit mo lang ko sa
0: ila.
1: Para,
0: but if, kung ikaw matumba, paano na lang sila, Ariel? Amo man ang dapat mo paminsaron. So kung naghahatag ka sa ila, kaon ka man. Bisan tiyutay lang, Noy. Kabalo man ang Ginoo, Noy. Okay? Pero dapat makaon ka. Guligan mo man ang imo kaugalingon. Yeah. Hindi pwede nga tanan-tanan ka mo karon kaluluoy na kung hasta ikaw mabaldaman. Okay? Yeah. Ang number once again is 0975-201-5439. Ang number, ang ngalan is Anon H. 0975-201-5439.

0: ay may mga friends kita. Pasensya, may mga friends kita nga nagachat sa aton nga nagapahulat-hulat lang kay gusto man nila mag-share sang blessings, no. Sir Manny Filamo, thank you very much in advance. May ginaayos-ayos lang si Sir Manny eh. Gusto niya man magbulig. So thank you. And also Pastor John Antolo, salamat gid for the reply, no. May mga clarifications lang siya. May ara pa si Anon? Yes. Okay, si Sir Colas. Ang iban, abi anak, hindi ta makita ang names, no? Kung sino to mga nag-send.
1: Colas ang to sell.
0: Pero si Sir Colas ma-send 200 pesos. Thank you very much. Si Anon, ato kay Anon anak. Pwede ta to siguro, ma-ano, kay dali na lang gid. We have like 2 minutes left before ma-end ang aton nga program. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga nag-send sang ilang abulig. Basi buwas kon may tiyempo kami. Maisa-isa ni namon ang tanan-tanan nga nagbulig, ang tanan-tanan nga nag-send from 5 pesos to 100 pesos to 150 to 200 pesos to 300 pesos. Salamat gid sa inyo sa mga nag-commit nga magbulig. Thank you very much, gid. Bisan pang bugas na lang ni nila, kung pila sila kaadlaw na magstay sa shelter, yung ginahimo ni Ariel is dito siya nagalibot man mismo within the hospital area or within the shelter, no? Nagapangayo siya sang bulig man sa mga tao dito. So natagaan siya kaina sang biskwit amuning iyang aginpanyaga. Please, Ariel, noy, kung ma-cash out na to karon ni Anon, no, please, makaon kagid palihog. Bisan dara lang kay manang Leia, makaon kagid palihog. Halin ini kay Sinonoy? Kay ay okay kay Inday Kayot gali halin. Ipanyaga na lang ning kwarta ni Inday Kayot noy, hingagaw kay do. Na ano ko bi nagaworry kita sang sitwasyon ni Ariel kay do ginahapo. Hindi gid nami ang itsura mo subong kumpara sa pagkadto mo diri sa akon sang nagliligan para magpangayo sa bulig. So kuha na lang ang ginhatag ni Inday Kayot noy, lakat na to sa sagwa, palihog, hingagaw, panyaga. Okay? Sige, buwas mabalik kami ni Kuya Kenneth Uy para sa Webes ng edisyon sa ato nga program It's Your Time to Shine. Inon, please 1 minute. 1 minute. Uy, naghatag man si Ka-K5 Rymuel. Thank you dong. Salamat gid. Di Inoy. Sige, buwas na lang anak. Buwas na lang. Kay wala na kita sang oras. Mabalik ang It's Your Time to Shine tomorrow. Same time, same station of course at K5 News FM. Salamat gid once again. God bless you more sa tanan-tanan nga nagbulig. Thank you very much. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: K5 News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matinlo nga dugo,
3: DJX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
3: DJX 500.
4: Ang DJX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
4: DJX 500.
3: Masaligan,
4: epektibo,
3: DJX 500.
5: Now, para sa dugang panga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX5 na nagkag Mighty C kada adlaw, kung ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami ng epekto sa imulawas. Kalabanan ng mga cancers, kag cardiovascular diseases, ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agod makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX5 na nagkag Mighty C, agod mangin protektado ang health batok sa mga hindi healthy nga pagkaon.
6: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kun magkaon gid man sini, tlagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod maprotektahan ang ilang nga mga cellulas lawas agod indi magmutate ang mga cancer cells kay may mga bata pa ginakanser sir, no? Tungod sa ano? Lifestyle.
5: Lifestyle.
1: Mm. Dok, so, sa mga lalaki galit dok, no? Nga pirmi lang nagpangihi bala, no? Mm. Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang asimin may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may ara ka na sang prostate problem.
6: Dako gid chance na.
1: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kon may inika nga cancer nga masapuan sang temprano, dako ang chance nga ini matapna Sir JP, mm-hmm. no? Ang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako nga sa mag-manage ang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
7: Nagapalandulon pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
5: to all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan, rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sa imo colon, ang kabalanan ng cancer ng colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ni ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta di oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no? Para nami ang imo colon.
6: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, nga, ako gidyag a pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sa akon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon gid karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gid ya. Kay ang stress ya grabe magkuan mo pa cancer. Kag mangkoton ko gakaong kaotan kag prutas way daw. So kalabanan sa ila nagahibi, naghinulsol, may gapangamuyo nga kuntani, mabuligan sila amo nang permi nila nga kuan, ilang gusto ang matabo. Pero gustuhon ta man Sir GP ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo dring ako ang ginahambal nga, likawi ang karni. No? Kag mantikaon kag gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ang ano, malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: aramis
7: mo. DTX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News.
3: K5
9: News FM.

Music Lovers in December 307. Ang oras na yan ay handito sa inyo ng ating Super Trio. Always po natin na alagaan ang ating kalusugan. Make sure na always maganda ang ating kalusugan, mga K5. May protection ho tayo sa ating kalusugan, mga Super Trio. Araw-araw, DTX 500, alkaline-based vitamin C, mighty C, at ang ating D3 Bio. Ubo, sipon, nagnatrakaso, D3 Bio. Araw-araw, ha? Sa mga sugyo natin yung butika, mabibili ho yan nationwide. Isang mainit na hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Buenas tardes, Agent Jack here. The Big Mix. You are listening to 101.5 K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pagkalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gamalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

We got 47 minutes after 3. That time check brought to you by Ditex Coffee Mix. Ditex Premium Coffee. At yung mga kapehuan ng sambayan ng Pilipino. Gustong-gusto ng ating mga kababayan ang ating mga kape. Dahil ito ay hindi basta-basta na kape. May mga health benefits na maaari natin makuha. O makukuha po natin sa pag-inom ng ating mga kape. Especially ng ating Ditex Coffee Mix. May ampalaya, chia seeds, at the sugar cane extract powder. Sa mga sukyo nating butika, mabibili ho yan. Nationwide. Susunod na ang ating El Casigador. Makakapiling ho ninyo kay K5 Roads of Palma. Kita kasi na lang tayo bukas. Maraming salamat. Muchas gracias con nosotros. Buenas tardes. Adios for now.

0: KK5 News FM News FM D3, Payo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo, D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo, ang D3 Payo, yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidam ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga magatag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Dai puli na. Hindi na ko akig.

0: Mahapasite ka siling Morem?
1: Oo. May importante ako nga, kantuhan.
0: Ay, dugay na ko bala nga wala kalagaw sa dalag ko nga mga mall sa city. Upda ko, be.
1: Aha.
0: Ma-shopping ako dito.
1: Maupod ka siling mo sa akon sa syudad?
0: Oo.
1: Kukuan, may transaksyon ako dito eh. May tawo ako nga tabuon kag istoryahon.
0: Ay.
1: Kamudlay man nga magsahalap tuya ka, tirintirin nga duha.
0: Ti mapabilin man lang kuya sa mall. Mahalagaw-lagaw lang ako dito. Kagulaton ko ikaw hasta makatapos ka sa transaksyon mo eh. Ay. Sige na bala. Kay baklan ko dayon ikaw sang bag-o nga sapatos kag bag-o nga bayo.
1: Oy.
0: Gusto mo na? Hapangga ko. Gusto mo?
1: Tipunggol ya. Okay man, pero may kwarta kuya, Morena. Mabakal lang kuya sang bayo kag sapatos kung gusto ko ah. Ay, hindi na paguyagi ang kwarta mo sa wala sang pulos.
0: Ay, sus nga tawo ka. Ano nga wala sang pulos, man? Ikaw, wala sang pulos? Amo Diyos ko, Remedyo. Kabalo ka pala nga halin sang una sa mga hoben pa kita. Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw, kag ikaw gid lang ang ginhandom ko. Kag ginhandom hasta subong.
1: Ay.
0: Adlaw kagabi, ikaw lang ginapamensar ko. Kagsubong na ang katumanan. Subong na ang katumanan sang tanan, hindi bala?
1: Morena. Basi, masakitan ka lang sini.
0: Kagaa masakitan ako. Harimeyo?
1: Pao. Daw gusto ko na gayambal ka wala ko luyag sa iya.
0: Ay.
1: Nakabalun ko siya nga wala ko luyag sa ibo. Paano na lang ko sini, man? Paano na lang ako sini?
0: Oh.

0: Ate, malakat ko, anay, ha? Diri ka lang sa mall. Lagaw-lagaw lang, anay, da.
1: Sige-sige, Pangga. Hulaton ko ikaw, diri. Taugay lang ko sa cellphone ko o kung hindi ka ni i-text mo lang ako kung ari ka na, diri. Mahalibot-libot lang ako diri sa sulod sang mall, ah. Kagbasi mapagunting ko sang buhok ko, kag mapatinlo sang kuko ko, sang kamot ko kag tiil.
0: Aha, pa gusto ka na ako na maano ka. Araho. Dario. Inugang na sa pagwapa mo.
1: Duha ka libo? Ay, kadako man sini para ipagwapa.
0: Ah, sige na. Kuan na. Kay malakat na ako.
1: Ay. Ate, sige, salamat, gid. Palangka, tagig ka.
0: Ginhalukan mo ako sa bibig?
1: Ate, sige, nalakat na. Kay base kon maayawan hulat sa imong tawo nga tabuon mo. Sige na. Halong! Pangga, halong! Oy. Palangka ko gid ikaw, Remeyo. Palangka ko gid ikaw. Nasiguro ko, palangka man niya ako. Ginatagan gani niya ako sang kwarta ho para ipagwapa ko. Ay, Remeyo, salamat. Salamat, kid. kinahanglan kid nga tarungon kung itsura ko bisan sa balay lang. Kay para hindi na magpangita sang iban si Remeyo. Bao, may edad na ako nga daan. Base bala isplan niya ko sang hubin hao. Bao, mabuang gid ako. Mabuang gid ako.

0: Tama na. Ay, tama ka ni Hai. Gusto mo'y na. Sige.
1: Doon mabiring na ang batiis ko sa sikat ka. Sige.
0: Nasigabal na.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ay, pasensya gidhan, ha? Nabitin ka kay gulpi lang, ha? Naglunay.
1: Sige na lang, ah. Wala naman nada sa may mahimo.
0: Kapoy lang siguro ako, ah. Dasun taga kita ay kay tumaran takasang extend. Para nga maglawi kag magnami kag daw tubo sa katiga.
1: Uy, kasuhan, ah. Ang importante nga, palangga mo gid kami ninday.
0: Sigurado ka? Base bala kon mangita ka sang hubin?
1: Indian, ah. Nga, abi, para sa sex lang. Para sa ako niya, han, ikaw na gidyang the best. Ikaw na gidyahan. Ay, kaghugali. Hambal ni Papa. Kadok ako no sa balay kay gusto niya ka makilala.
0: Ati, san o how?
1: Subong na eh. Lapit man lang din amon nga lugar sa city. Mga 45 minutes man lang ang biyahe ah. Kaghan, pwede tanay ka bakal sang bulong ni Inday sa ubo? Dason, mang grocery tatani ba? Wala gid abi gata si Inday eh. Kag mga biskwits balahan?
0: Ako pa. Bagong kidan eh. hugasi na to ho. Kag mag-ilis na. Kay magwa na kita diri sa lodging house. Ha? Makadto kita sa supermarket.
1: Yes! Yes! Oh, thank you, hon. Hon, ikaw ganyang ipadala ni Lord na anghel para sa amon sang baby, Kuya Hon. Ikaw ganyang.

0: Ikaw galing ginangasal ni Icing amigo niya?
1: Ako matuod. Hindi ka magkabalaka. Anong bayo kung itawag sa imo man?
0: Papa eh. Kalaway man niya tawagon mo kung abrad ni Tol. Diba? Iti hindi man tamagutod mo. Papa na lang ka.
1: Okay ha. Okay pa. Ay, ugali. Ay, plano ko tadi nga dalun sa balay si IC. Kay ipakilala ko man sa bata ko.
0: At mayo gina. Kag mas mayo pagid kon dito na lang ina sa imo.
1: Ah.
0: Kay total daw to desidido ka na gidman nga ako o ng responsibilidad bilang amay sang apo ko. Mas maayo nga dito sila para bala daw pamilya gid kamuhaw. Gusto ko nga samtang nagadako ang apo ko, may taro nga amay sa kabuhi niya.
1: Ate, wala sang problema. Gusto ko nga ako ang kinalahon ni Chami nga amay niya.
0: Pero, Remigio, ubinin ang bata ko ha. May pagkawala buot ina. Man, bugtong lang ina eh. Kag wala sang gindakan nga iloy, kag napatay si mama niya sang isa pa lang siya kasi mana matapos siya matawo.
1: Kabalo ako sina. Hindi ka magkabalaka, pa. Palangga ko ang bata mo, kagang apo mo.
0: Pati, salamat ah. Salamat kung magsubong sina Remigio. Madamo gid niya salamat.

0: Pero kapalada ako mapi yung andres sa kalangan nga ginahulatan ko kay Remedio. Wala pagit siya kabalik. O Diyos ko, basi kung ano nang natabo sa iya. So parang na 5 oras ang hulat ko sa iya, ho? Naman, nalipat siya nga ari ko ni gahulat sa iya. Pero yung text ko naman siya. Gin-miss call ko man siya. Pero wala man siya gani ga-reply. Di man, paulit na lang ko una. Eh, pero hindi pwede nga mag-una ako, ah. Hulaton ko gid siya, ya. Hulaton ko gid siya, diri. Ah, maabot gid to siya. Maabot gid si Remedio.
1: Buburi na.
0: Ay! Ay, palangga!
1: Inayawan ka hulat, ay.
0: Ay, mong Diyos ko, salamat. Bago lang ko gani ka muno, nga siling ko. Ano man, mauna ko kung hulaton ta.
1: Ay, hindi lang ako magkaksabi.
0: Iyo, abi kong kinayaan mo na ko.
1: Dali na, kay mapuli na kita hapon na ko, kaguugali. May hambalan kita karon pag abot naton sa balay, ah.
0: Ha? Ay, parte sa ano? Remy? O Diyos ko, base kung nag-aaron na niya ako nga mapakasal. Base ma-propose na siya sa akon, nag-aaron niya ako nga magpakasal.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: X, Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapang-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro Brito.
11: Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule.
12: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kamutanan? That's just kita karon sa bulan naman sang Hunyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamali sa ato siga palatuntunan. And of course, live kitang mabadian sa pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sa ato sing mga suki nga mga nagamaniho sa mga e-bikes, tricycle drivers, POJ drivers, modernized bus drivers kag mga taga Ceres na nagaungot karon sa atong pagpangalagad mayong hapon. Sa mga vendors naton, mga ambulant vendors nga nagalatag na kag nagaplastar na sa ilasing nga mga bulubaligya dira mismo sa may likod sing NGC sa kilid sang Capitol Lagoon nga gidareklamo na naman. And of course, sa ato sige mga vendors, manog utan, manog baboy, manog lasa, manog isda. Dira mismo sa may Libertad Public Market, Central Market, kag Burgos Public Market, nagaungot na sa programa nga El Castigador. Live magkita nga mabatian kag malantaw sa ato sige official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita o kumabatian man kita via audio streaming at K5 News FM Philippines, kag TikTok account and YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. May ngapon sa kay Ma'am Gina Borja, Los V. Castilian Albay, sa kay Inday Val, Leonardo Relos, nagpamatiman si Jun Rose Javier Lorejo, kag si Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag si Papang Jun Ramos, Lydia William Roslyn, Delicana, May Dagay, kag Bings Delvina, Numat o Herol Lizel. Si Marjit Ambong Abuda, ningyan nagpamati, makami sa may tuoy. Si Papang Eduardo Jojo Galuna sa Barangay Vista Alegre, Maricris Navarro sa Muto Lions, kag Papang Erning Poderoso na nagaungot na sa itong pagpangalagad. Madamo kita ng mabalita, subong nga pagkatutukan, taugat na tangadaan si Kaki 5 Shine Lacson. Aton karon nga pagkatutukan ng mga pipilang kamabalitang nasyonal and of course, aton nga balitang lokal. Aton man karon nga pagkatutukan ining pipila naton kag mga utod dira mismo sa may North Capitol Road. Tutukan ta na and pipila pa ining dunag higko naman sa hanay sa mga otoridad naton, special minty sa Philippine National Police Negros Island Region kay may ginareklamo nga isa ka police corporal ang nangilkil. As initial investigation sa mga otoridad na nagpabayad kunuya para lamang sa isa kaplikante kay kabalo kamo ang training center, ang recruitment mga K5 nagapadayon sumong ang ila sining kwan mo nagpatigayon sa pagpangbaton sa mga manugsulod bilang isa ka police officer. Tiuna tugintanyag do 10 mil, dason ang 40 mil via GCash lang. Ilang taon na nagkaroon ng dalagang investigasyon kay nagpatigayon kina sa press conference ang Bacolod City Police Office regarding sining kaso hibalaon ta na karon dugay-dugay. Nagiplastar taman ang may update man dito mismo sa may banwa sa binalbagan kung sa diin ginako sa mga katapo sa New People's Army ang pagpatay sa isa ka purok leader o kon sitio leader o katawag lang purok chairman. Kagiban pa ang mga balitang lokal, but this time, hibalaon ta na ang balita gikan naman sa kay Kaki 5 Shine Lacson ining Bauma, yun ay kay Ginlinkya ang balita karon para may baluan ta diri sa Negros Island region diin bala ang mga matawag naton nga active ang mga fault line. Nga inabalang nga kon maglinog amo ginauna ang mabuka. Oh, tihi balaunta na para tis makapulo pangaman kamo kung sa diin ka mga lugar basi kung sa inyo ka lugar ning natungtungan sa mga balay nyo da. Mga aktibo gali na nga sarang gali nga magbuka pananglitan nga maglinog mga kaki five. So that's why gin-identify na and of course ano balang mahimo sa syudad naton sang probinsya naton regarding sa sina nga mga kahimtangan. This time aran si Kaki 5 Shine sa line number 1 News FM live. Kaki 5 Shine, ibalita mo.
1: Sir Rods, mayong hapon. Abi ko anay kon 45 nagidlang ang ma-record nga patay. Unfortunately, nagpagwa sa information ang Bureau of Fire Protection nga nagsaka na sa 53.
0: Uy.
1: Ang kadamuon sa mga nagkalamatay matapos ang 7.8 magnitude na linog sa Mindanao. Grabe no, from 45 kaina sa aga.
0: Kahapon.
1: Unang gid a few minutes ago.
0: Okay. Nagligad ka kay Five Shine. 15-16 tapos nag 45 subong 53 na?
1: Yes sir.
0: Grabe.
1: Kaina lang dito sa aga ang 45. Sini nga hapon, a few minutes ago, nagwa ang information na nagsaka na siya sa 53.
0: Sus, my goodness.
1: Although sir Rod, ang sitwasyon abi dito, may mga lugar na nga masiling naton medyo malayo sa Juan abi sa syudad o sa Banwa na amat na balasulod. And we have this information na may napulo gidzagali ka mga landslides.
0: Uy.
1: Nga naglungtad dito sa Mindanao sang nabatsagan ang mabaspong nga pantayog.
0: Amo man naguro ka Kaki 5 Shine ang rason nga daw kahinay sang search and rescue or retrieval operation bangod sa mga pipila ka mga main highways hindi pwede maagyan ka Kaki 5 Shine?
1: Yes sir. Ang pinaka natamaan ginabi ang probinsya sang Sarangani, no? But sa napulo ka landslide si Rod, may isa to ka barangay na 13 gidla ang mga nalubong buhi.
0: Grabe.
1: Barangay New Aklan sa Banwa sang Glan sa probinsya sang Sarangani, that is in Region 12. No, sa sinak na barangay si Rod, 13 ang mga residente dara nga nalubong buhi. May information pa gid ang Office of the Civil Defense o kung ang OCD na may landslide pa gid nga nagluntad sa Lunes sa Mindanao sang nagluntad to ang mabasko nga linog. Nga ang information nga nakuha nila doon nalubong gid ang bilog nga barangay.
0: Uy!
1: Kinahanglan pa nila subong ang dugang ng mga informations and they need to verify this information.
0: So,
1: bala may mga nalubong buhi.
0: Most probably, Kaki 5 Shine, ina nga barangay, maybe, arasa sa Dovali style, ang palibot, bukid, hindi ban?
1: Of course. Siguro,
0: uy.
1: Because hindi man wala man sa landslide.
0: Oo, kung tapan?
1: Yes, definitely. So muna si Rod, kung matabo ni nabilogig na barangay ang natabunan, posible damo ang magkalamatay dere.
0: Oh,
1: so this is not a good news.
0: Yes.
1: Para sa mga taga Mindanao. Ang klase milyon-milyon ka mga estudyante ang apektado dito sa Bong. Aside sa mga estudyante, may mga manunudlo. And ang naapektuhan si Rod nga kadamuon sa mga eskwelahan dito naglabot mga masobra 8,000 and more than 500 ka mga eskwelahan ang na do na halitan gidabala nga nakuan gid hindi na gid magamit. Amo na gani si Lingi Secretary Anggara sa Department of Education siling niya ti syempre may mga class suspensions. But siling niya, hindi lang ang mga estudyante ang naapektuhan sa siling kalamidad hasta ang mga manunudlo. So, hindi kita makasiling kung isa lang kabulan, duha lang kabulan, ang class suspensions sa Mindanao.
0: Tida way, Kaki 5 Shine, kita galantaw lang ta sa mga balita, galantaw lang ta sa aftermath sining linog. It takes more time, Kaki 5 Shine, nga ma-rebuild kag ma-repair ang mga damages kita halos kalabanan nga mabiling pisan iya ka Philippine National Police nga building. Wasak bag-o lang gintuko, no? Wasak, ti most probably hindi na pwede yang i-repair mo lang. Bungkagon ginaliwat ka magpatukod bag-o or magpangita sila sang lugar nga pwede na mapatindugan ka kifef siya. So meaning, ang time frame, mangita ka pa lugar, mapatukod ka bago, it takes time.
1: It's because grabe gid ang halit. Hindi yahog-yahog fraud. Sa bilog na kalibutan, even in ABS, in ABS News, or ABC News, no rather, nakita ko nito yung kung paano gin-report ang natabo ng linog sa Mindanao. So hindi nila hog-lahog si Rod. So nakita ko kung ang kwangid, ang sentro sa mga international news tungkol sa linog. Ang ginahimo naman subong ari because nakahibalo ang mga eksperto, even the Office of the Civil Defense sa Negros Island region. I mean sa yes, tama, no? Kadula po. Negros
0: NIR
1: region.
0: Uh-huh.
1: Yes, NIR. Kabalo sila na may mga active fault lines.
0: Uy.
1: Sa Negros Island region. And amo ni subong ang ilang ginabantayan din si Rod, they are closely
0: Kaki-5, dira ipakita diba yung mga fault lines na ito sa Negros Island region para may beloanta kung sa dini nga lugar?
1: Uh-huh. Si Rod, nadumduman mo nga may din-report ako last time na si Bacolcol, si Vox Director Bacolcol ang nagsiling na posible nga magluntad ang isa kamabasog na pagtaypog sa Negros.
0: Mm-hmm.
1: As far as I can remember, na pwede maglabot sa magnitude 8.
0: Sus.
1: It's correct me if I'm wrong, pero so, amo nang iya nga din palayag, no? Mm-hmm. And naghimo kita sang report bahin sa itong datos kag sa mga information na ginhatag sa atong sang C-Box director. Uh-huh. Ari Serod, ang mga active faults.
0: Subong kag Kifef Shine, for FYI para si Mobile nga nagareport ka, ginapakita nato ang Negros Trench, no? Kag ang pipila ka mga fault lines diri, it signifies amuni ang delikado nga ti kon maglinog liwat amuning mabuka na naman kag mag kihad bali kag Kifef Shine.
1: Yes. Fault lines, buot silingon may mga litik.
0: Aha.
1: And ang panadumduman ko si Rod, ang din palayag ni C-Box Director Bacolcol, sinog na kuno mo, luto na ang mga fault lines. Sorry si Rod, no? Isa-isahon ko ni, ang Office of the Civil Defense, NIR,
0: mm-hmm.
1: mayara sang napulo siling nila ka mga active fault lines nga ginabantayan na nila subong.
0: Uy!
1: Southern Negros Fault. Manhuyod Pamplona Fault.
0: So, Negros Oriental?
1: East Negros Fault System.
0: Okay.
1: Another one is Bindoy Bihulungan Fault.
0: Uh-huh.
1: Another one is Pinokawan River Fault. We have here San Carlos Fault.
0: Uy.
1: Calatrava Toboso Fault.
0: Occidental na.
1: Sibulan Fault.
0: Oho, Oriental.
1: Central Negros Fault.
0: Uy.
1: Sanduni Fault. Kag West Negros Fault.
0: Ooh.
1: Amo ni ang mga active fault lines sa rehiyon nga ginabantayan sa Office of the Civil Defense. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, diri sa aton sa Negros, or diri sa Negros Occidental, no, ang nagsinging, na maka-generate sang 6.9 magnitude quake.
0: Wow.
1: Ang mga fault lines sa tion na magluntad na si Rod,
0: mm-hmm.
1: ang pagtayog. And ini nga mga pagtayog, mahimo nga mabatsagan sa San Carlos City, Toboso, Chimamaylan, Binalbagan, La Carlota, La Castellana, subong man sa mga Central Negros, kag Southern Negros nga mga lugar. So, may isa pa gid gani direct information nga ginhatag si Donato Cimeno the third, ang regional director sa OPD NIR, nga may posibilidad man nga maggiho ang Negros Trench. So they are also closely monitoring sining Negros Trench sa roads. Let's pray for everybody in the Philippines. Kasi hindi na ni mapaktan sa roads mo. Ini nga mga information gina-feed sa aton para ma-inform nato ng publiko, hindi para nga makulbaan sila, but to pray because we don't know kung sa sang-o ini matabo. Kay wala pagibya sang kunano nga instrumento ang makapakot sa sang-o ang libog. Sus. Report dito sa nung center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Check to na. Hindi na ito may baluan kung saan o naman magalinog. But at least, no, ang FIVOX nagapagwa ng daan ng OCD sa mga pipilag kami nga warnings nga nag-istar sa masiling naton nga may mga active fault lines. So dapat imuon naton, special minty, kung ikaw LGU. For sure na-identify na, for sure why na sa may nag-istar. But we need to think about it. Nga nagalapad, na iya. Basta may litik gani, kung sa duta pa, litik. Sige uyog-uyog, sige linog, ginagmay, bisan gagmay pa nang hindi na mabatsyagan, nagagiho na na ang mga plates sa idalom nga bahin. Di what if karon nag-hakwa na to yan, nag-hallow na to sa dalom. Although at is babaw, hindi mo pa mabatsyagan, kay ti wala pa yan naglitik. Pero ang sa dalawa mga K5, kwana, handa na nga mag-usmod o kung marumpag. Tidako ina nga posibilidad nga makahatag halitan sa aton si mga pumuluyo. So dapat siguro na would be maid-id ni nga pag-imbestigar man sa mga local government units sa ila sinitagsa-tagsa ka mga area of responsibilities. Natunan mayad, hibalaon, identify, and for sure na-identify na nila. Kaya hindi na gidya maghatag kumpiyansa pa. I-relocate ang mga tao da nga nag-i-star, papahalinon, halinon. Kundi sa kabarangay nga ra sa active fault line mga kakifive, papahalinon. Sang sa itaya nila ang inasininga kabuhi, dira. Di kung matuod to yung balita, ang balita ni kakifive Shine, let's say for example, kung ma-verify na to, may isang barangay doon nag-usmood to, tako na na mga kakifive nga kahalitan. Building bag-o gani o yakap in pi di ba kaya mo? E what if pag ikaw ng balay mo na ya kwan lang kugon ni pa kagkawayan? Nami katulugon mo gulpiada lang umuyog. O gidlamon ka mo isang kwan, isang duta. Yung linog pag kaki-five, this is not masiling naton nga man-made mo. This is a calamity. Nature niya mo. But apektado Japon bangod naman siguro sa ginhimo mani sa mga tao da. Himo sila da, pang mina sila da, pang kwari sila sa wala di wala kagtuo da, pang buho nga pang buho, pang sipad-sipad sa mga bukid da. Di most probably mapiktuhan gid ang duta tas dalom. So kabay pa kun tani nga hindi di pagpawalaan sa gobyerno naton. Tagaan sa nagakaigo nga atensyon para kumatabo giman gamay lang ang madamage. Tigaling kiti panos na kafocus bi kay subong garina buab pas na do. Way pa gani maintindihan kung sino gid ang Senate President. Kay bisan si Senate pro tempore Win Gatchalian siya pa ya Japon yan ti way manila Japon na maitsuda. Oh, ti amo pa nang hayo o grabe no. Kadamo-damo sang problema subong sa Pilipinas. Dapat matutok na salamat ano dapat hibuon sang gobyerno para ma-preempt, oh, kag matapna or mapahaganhagan ang dulot sining kalamidad nga daw masiling kita daw kawatan niya mga kakifay. Pwede ipabaloy nga, oy Rods, malinog, subong simulugar ha, halin ka na. Gulpiada lang niya. Kita nyo ganing video ganito, ara pa yasulod la jinghouse, nagway, nagpamatak pa mo. Tikiway sa kbalo mo. Ara ka rin tunga-tunga sa kadulugon mo, tatabunan ka sa balay mo nga ti for your comfort zone na kumbaga. Puli ka sa balay mo, nagpasiminto ka, nagpamansyon ka sa balay mo. Without you knowing mga kakifive, nga ara kagali nagatungtong sa fault line. Kagini man ang mga nagbaligya mo ni gadi ko sa lesson man sa manugbakal duta mo. I-check yung gidmayad ang manugbakal, kung ang duta lang baklo nyo. Basi kung barato, naging baligya, gali kaya ara na sa TV-TV sa fault line. Binaligya siyo pitaya pertik barato. Ang jinding, ara gali sa active fault line. Nga isa rin nga kanihay, marina buab, lugmo, kag marumpag yung inang duta ang imbakal ninyo. Yung mga muyo na lang ta. Nga kabay pangati, tagaan pag kita sa Malawi, pagpasensya. And I would like to ask man, an appeal sa aton singa gobyerno, it's time naman nga magbugtaw kita sa kabaturan. Yung sabi, ang subong ang gagwa ng subong sa Senado is salbaranay ko galingon ni. Bahala na kung sinong malumos na. Migo mo man, abyan mo man da, or ano man ang tawag mo, maninoy, ihado. O, mansigluwasay na lang ni sa ngila, singa balsa. Amo na subong nagaginuwa sa Senado. But anyway, wait na panahon, no? Mabalik kami, anay. Mabuhi ko na yung commercial, bla. Kaya pagbalik ko, tutok na sa mga balitang lokal naton kay kadamo-damo nga mga managmi nga mga balita nga ginpreparar sang aton sing mahangkilan nga mga field reporters. Pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Now, para sa dugang pa nga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kun ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang halin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
5: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran, ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kung magkaon gid man sini, talagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy, nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod, maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas. Agod, hindi magmutate ang mga cancer cells. Kaya may mga bata pa, ginakancer na. Tungod sa ano? Lifestyle.
6: Doc, sa mga lalaki, gali, Doc, no? Nga pirmi lang nagpangihi, bala, no? Tapos pangihi nga may samay nga dugo, ang ilang semen may samay man nga dugo. So mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi. Nagasakit ang likod, hawak balikawang kag paa. Basi may harakan na sang prostate problem.
5: Dako gid no? Sana.
6: Kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer. No gani kon may inika nga cancer nga masapuan
4: temprano.
6: Sang temprano, dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP, no? Ang DTX 500 hanggang kag MITC ang makabulig sa dako nga sa mag-manage ang atong nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX sa 500 kag MITC agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: To all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid, no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sa imo colon. Ang kabalanan ng cancer ng colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps na ginatawag, no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na, no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber, and of course, no, mag DTX 500 gid per migid, no, kay ang ginakunta di oxidative stress. Polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no, para nami ang imo colon.
5: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sakon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% ra, plakaon din karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kaya ang stress niya, grabe magkuhan mo pa cancer. Kag mangkotod ko gakaong kaotan kag prutas way daw. Eh, so kalabanan sa ila, nagahibi, naghinulsul, may gapangamuyo nga kuntani, mabuligan sila. Amo nang permi nila nga kuan, ila nga gusto ang matabo, pero gustuhon ta man Sir GP ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo diri nga kuan ginahambal nga likawi ang karne, no? Kag mantikaon kag gituwag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para ngano? Malayo ta sa mga dalagko nga balapian.
7: My family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
7: DTX 500!
8: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na!
8: Masaminig ka pa latihan?
7: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
7: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
8: DTX 500!
7: D3, Bio.
8: Problema sa pangkaso,
7: hilana,
8: sipon, kagubo,
7: tugasong virus, kagbiklobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
8: puno sang lauric acid,
7: na ginahimo
8: monolaurin sang atong lawas,
7: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
8: Mag D3 Bio,
7: adlaw-adlaw.
8: D3 Bio,
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio,
7: yung may visit.
8: Ang VCO,
7: yung may D3,
8: mga butika,
7: DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
7: DTX, Coffee Mix.
8: Mabaka, mga butika,
7: DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol?
15: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
8: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend food supplement for men.
9: Tikasin.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: siyang sangroba. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
2: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Maying hapon ha, sa kay Ma'am Numat Nuhiro Lizelle Lemon Lemon. Nagpamati man David B. Bauco. Nagpamati man si Jason De La Cruz kag si Ma'am Bings Delphine. Mga ka-K5, namigil magpangapi no? Mangapi kita sang DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. This time, sa ilog kita sa mga balitang lokal. Ihibaloon ta ang mga dalagko ng mga balita. Unahon ta mga ka-K5, ining gin-preparar ni ka-K5 Rovic Mungkal. Nagligad ng mga inadlaw, gintutukan nila, ginkagtuan, gin dito mismo sa may banwa sa Binalbagan. Kaya may isa ka shooting incident ka nagluntad dito. Paglabot sang team sang K5 News FM Kabankalan, ila na tukiban nga ining isa ka biktima. Ang isa gali ka do kung baga do leader blessing isa ka purok o nga tawag naton nga ti purok chairman ko diri sa central sa Bacolod dito yo sitio leader or purok chairman na naman and ginako sa New People's Army ang pagpatay kag may mga pipila ka igo ining biktima nga among gintunaan siya sining nga gilayon nga kamatayon. Check ta si K5 Rubik Mungkal sa pinakauling update. K5 Rubik, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Rubik, ibalita mo.
3: K5 Rods, maayong hapon no, sa aton mga tagpalamati. Sa karon K5 Rods, nagwa na ang ginpatigayon balang autopsy examination sa bangkay sa isa ka biktima sa pagpangluthang no ining kumadumduman nimo ka kay Febron sa tinalikdan nga adlaw no ginluthang sang wala makilalaan nga mga suspitsado si Marlo Gala, Marlo Galan,
2: Galan.
3: Ini siya isa ka purok chairman kag the same time lupon no lupon. Sa barangay oo sa barangay Biao no banwa sang Binalbagan ka kay Febron so kapayag sa ginpayag ni Police Captain Jolan Vinson, ang hepe sang Binalbagan PNP, ang iya ginpayag sa aton kay Ina kay K5 Rod sa pagpaluap naton sa iya. Kuno sa iya may ara sang anom no? Anom kaigo sang bala no? Ang isip no diri sa lawas sang biktima kay K5 Rod. Actually, isa ang igo diri kay K5 Rod, may igo ini sa ulo, duha sa dughan.
2: Bow.
3: Isa sa may tiyan kag isa sa wala kag tuo nga abaga no isa-isa karon anom no anom kaigo ining naangkon sang biktima kag ti sinila nga ugto ka kay Five Road sinila wahapon or ugto nagpagwa sang payag ang Romeo Nanta Command New People's Army sa South Central Negros Guerrilla Front nga ginako nila kay Five Road no ang pagpatay sa kay Marlo Gara, no? Kag ti muto residente sa nasambit nga barangay kay ti base ha, base kag kay Fevrod sa ila yang ginpagwa nga statement, no? Ining sigalan ang ginaligar masupog na Intel asset sa 94th Infantry Battalion Philippine Army. No? Kagati, inisya ang ginakusaran man nga sa likod sa paghatag sa impormasyon sa inkwentro nga nagluntad sa itong tinalikdan ni Enero 30, 2026, kung imo madumduman ka kay Five Rolls, kung hindi napatay sa itong tion, ining kilala nga si Rinaldo Kaamik Erekri ka kay Five Rolls. Inidugang dire, okay, Five Rods, suno sa information nga aton man nga nakuha information nga aton nga nabaton, ining ano, ining sigalan galing kay Five Rods nga inailigar anay miyembro sang CAFGO, no, based ina sa sining information nga ginpagwa sang Romeo Nanta Command New People's Army. Kagti suno naman sa kapulisan kay Five Rods, padayon sa giyapo nila nga identify or gina-identify ang inaligar duha, no, ka mga kaiti may ara dito duha ka mga suspect nga ti sa karon unidentified pa, no, nga ginapadayon pa nga gina-investigaran sang aton kapulisan. Pero sang nagwa na ang resulta sang ginpatigan nga autopsy examination sa bangkay sang biktima nga ginhikutar sang aton nga soko, no, kung sa diin anom, no, kaigo sang bala ining naangkon sang biktima.
2: So most probably kay Five Rovic pagtirogro pag kulob sang biktima gin pa dasnan pagid ni posibilidad.
3: May possibility ka kay Five Rolls, posible ang munang ginhimo kag pagkatapos ang gin posible ba sige finishing pa nila.
2: Or maybe ang igo ya sa ulo, ang sa ulo bla kay Five Rovic. Dasi amo na tong katapusan nga gin finishing siya bla.
3: Posible man na, no, kay ti gahapa na ni kun makita ninyo sa pictures da nga aton nga na send, gahapa ang biktima, eh, no, gahapa ang biktima kag ti based na ya sa medical legal or patigayon nga autopsy anom, no, ka gunshot wound ang nakita sang aton nga nag-examine sa bangkay.
2: Di ba dito sa pagpatigayon sa pagkuha nila sa mga ebidensya may mga basiyo sang bala kalibre 45 tanan.
3: Yes, kay Five Rods.
2: Ay, grabe.
3: Kalibre 45 ang mga cartridges or mga bala, no, nga nag-recover sa lugar sang nagpatigayon sang investigasyon ang aton nga makatapos sang binalbagan PNP ka kay Five Rods.
2: So ti ibalaon ta naman ni kay Five Rovic ang Philippine Army, no, kay ti amo ni bla kung gisa galabot punto nga ang pipila ka mga komunidad naton, no, kundi sila ang makabulig sa Philippine Army kag kapulisan naton to track down sining mga New People's Army ti subong ginaamat-amat sila, o ti anong masay diri sa Philippine Army would be the safety or security nga igahatag nila sa mga komunidad da magamuni gali kaki Five Rovic nga daw kahapos niya sa NPA nga mga matay sining mga persona dra.
3: Actually, muna, no, tinguaan ta nga makuha ang pahayag siyang sining 94th IB kay ti ginatudlo diri nga ining ginlately lang ing patay ang ginakonsider nga Intel asset, no, sa sining 94th. Kag ti kung madumduman ni mo ka K5 Roads, apat na, no, ang natabo nga shooting incident sa area sang Binalbagan, duha ang sa Barangay Santol, isa diri sa Barangay Payao, kag ining lately lang isa naman diri sa may Barangay Piao ka K5 Roads. So kung tanawin mo, apat, no, apat.
2: Grabe.
3: Ka mga shooting incident nga nagluntad sa sinilang nga tuig ka K5 Roads nga nagluntad dira sa Banos ng Binalbagan.
2: Sige, salamat gid kay K5 Rovic.
3: So far, muna ito nadulong nga update na naot natin o latunta ang statement kung makapagwa o makatagman sa statement ang 94th IB bangod sa sining aligasyon, no, nga ginpagwa sa NPA nga kung sa diin ginakusaran, no, ining sigalan ang MIM or Intel, no, sa sining 94th IB ka K5. So far, muna ito nadulong nga update, ining balita ginadulong sa DTX 500, MyTC ka D3 Bio. Report gikan sa patrol, ini naman si ka K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Manamon salamat kay K5 Rovic Mungkal sa musika balita ti amo ni Kapus Galiya. And that statement nga ginapagwa naman sa mga NPA ti sila yung nangsilot ti kadelikados ni and that would be makahatag sang kadlok naman sa mga pumuluyo dira. What if karon ko nagpagwa na ta statement ng NPA no nga gintag ka lang ni Labi nga isa ka ikaw ka Intel at yun ang dadeway ka man yung kanamu namu dira ang nakalatabo da, which is ilay akalahimuan nga ti nakakuan sila nakatipaslong, O, kag na-track sila sa Philippine Army, tapos ipato-pato sa mga tawda. But dapat tagaan na, no, iseryoso sa Philippine Army, sa Philippine National Police, ina nga mga statement, gika naman sa mga NPA. T-check na pa na, kay Kalaw Aibla magkaki-5, kakahapos ng tayo mga patay. Tiyong nga pakigbato na ton para sa kayuhan. Ti ina gali yung mga kaki-5 yan, ti why na da sa ngustisya. Dibla, why sa ngustisya, bangod kay kamoy naghatag, husga. O, hambal nyo, bawal mamatay. Tapos kamo malang ang nagapamatay. At hindi naman nami, mga kaki-5. This time, silo kita kay kaki-5 Wilson Villana. Hibalawang taling balita ni kaki-5 Wilson. Kay basulo sadya-sadya mani mga kaki-5. Ang balita ni kaki-5 Wilson, ang ginulong maskalawan sa ang Mighty C de Alkaline Base Vitamin C. Ining isa kapulis, no? Isa kapulis, mga kaki-5 na nakasign sa RP How. Oh, adra sa may regional holding unit mga kaki-5. Ang ginatudlo nga nagapangilkil sa mga applicants ng mga pulis, no, kung gusto nga magsulod sa hanay sa pulisya, nga ti gain niyo kuno ako bahala si muda. Oh, ti lang tawo tay mga kaki-5 do ginatudlo gid siya kag may mga pipila ka mga ebidensya nga ginlatag naman. May mga video na nag-surface na kag may mga pipila ka mga resibo nga ginapakita, nga ginatudlo, nga siyang nagbaton sa kwarta. Ano bala ang dalagan sa investigasyon? Gikita man sa Negros Island Region Police Office. O, i-check ta si Kaki-5 Wilson Villana.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki-5 Wilson, ibalita mo.
3: Kaki-5 Rods, kakila, no, actually, nag-attend kita sa ginpatigayin na press conference sa Bacolod City Police Office kag nahatagan kita sa higayon, Kaki-5 Rods, no, good maklaruhan tuhoy ini sa ginaligar, no, nga extortion o kung pagpangilkil sa isa ka-police, Kaki-5 Rods, no, batok naman niya sa isa ka-police applicant, Kaki-5 Rods. Kag hindi lang sa basta ni ka-police, Kaki-5 Rods, ha?
2: Huh?
3: Isa ini ka-police nga babahi, Kaki-5 Rods,
2: uy,
3: na ginaligar sa applicant nga nagreklamo man nga nagbaton sang 50,000 pesos.
2: Abaw.
3: Nga kwarta, Kaki-5 Rods, sa baylo nga mahatagan o matagan sang gilayon nga slot o na matigayon nga makasulod baladayon ining aplikante, Kaki-5 Rods. Karon ging klaro man ini ni Police Colonel Eugene Ripadomia, ang director sa atong sibing BCPO, nga hindi personnel sang BCPO, Kaki-5 Rods. So halin ini sa lain nga unit, Kaki-5 Rods, no, sa Negros Island Region na Police Regional Office, kag ginsaysay niya man, Kaki-5 Rods, nga although ongoing ang investigation, Kaki-5 Rods, sang ining policewoman padayon niya sa Gyapon nga nagaubra ini, Kaki-5 Rods, padayon nga nagaservisyo sa Gyapon sa opisina ko diin ini siya nga nagatrabaho ako na assign, Kaki-5 Rods. Kag inklaro niya man
2: ni total ang klarohon, Kaki-5 Gulson, na ining policewoman mga Kaki-5 ang wala ni saya sa recruitment, ta hindi why siya na assign sa recruitment sang PNP kundi ara siya naka-assign sa Masiling Kita
3: Regional Police accounting unit.
2: Oo. Kung daw dira ka gina-assign daw ina blang TY ka na sa kwan regional ano ka lang kumbaga daw floating ang ibanda daw ginabutang kung ara may mga kaso ka. Oo, oh, daw dira ka na gina-hold blang ka K5 Wilson.
3: Yes, sakto na ako, Kaki-5 Rods, kaya muna nag-force yun kung nag-look bala sa mga personnel, PNP personnel, amuni nga unit, Kaki-5 Rods. Kagte, amuni ka ni Asadya, Kaki-5 Rods, ni kadamo sa palamang ko tanong nga sa BCPO, kung nung Kaki-5 Rods, but silingon sa BCPO, bala naghalin ini personnel. So amuna, nakakagina, Kaki-5 Rods, sa atong sine-exclusibo nga interview sa kay Colonel Ripadomia nga hindi sa BCPO to, ang BCPO lang yan, nag-handle sa kaso, Kaki-5 Rods, bangod sa Police Station 4, nagreklamo ining police applicant, Kaki-5 Rods, kagdira man sa may area, sa area of responsibility o kon AOR sa Police Station 4, na tabo ang pagdawanay sa kwarta, Kaki-5 Rods. That's why nga dira nagreklamo ini ang police applicant, Kaki-5 Rods, sa Police Station 4. Kaga tugtog sa karon padayon to man gid nga ginatutukan, Kaki-5 Rods, ikabalo ka nga although may mga ebidensya na, Kaki-5 Rods, kay may duwa ka side ang story, Kaki-5 Rods, amo nito is either bribery o kon extortion, Kaki-5 Rods, gin paklaro kung gini kagina. In terms of bribery, kay diri ka kay Febros, siya miharaman ko na sa insidente kay Febros. So may mga cases man kay Febros, nga si aplikante mismo ang amo nang ginatan-aw, amo nagpalapit bala si aplikante.
4: Kun
3: si pulis ang nagpalapit sa aplikante. So in terms naman niya sa aplikante nga nagpalapit sa pulis, ang possibility nga matabo kay Febros amo ni, ah ma'am, mapasudla ko diyan, ay ma'am sa amo niya, ako na pala sa imo gaan ta ka kwarta, ma'am. So that's bribery ka kay Febros. Inlain naman niya, ang case naman niya kay Febros, ang extortion naman niya, na si police personnel niya mismo kay Febros, so nagpalapit sa aplikante nga, amuning, kadaigay lang ko sa amuning amount ko, kay ibiyahan ta ng imo, nga, ibiyahan ta ng imo, sininga slot sa ining, kwan nga, nga tawag sininga ni, sa aton sininga PNT kay Febros. So muna ang duwa, ka mga cases na ginatutukan sa buong sa PNP, no, although ongoing in investigation pa sila kay Febros. Say, amo na, may tugyanta na lang sa aton, sininga PNP, no, and hopefully, matagaan.
2: Na-assign sa galing sa Regional Headquarters Support Unit, under sa Administrative and Criminal Investigation, galing kay Five, kwan? But anyway, ining police corporal nga ni, babae pa naman ni, my goodness, may mga pipila pa din kami information, but hindi pa naton ma-devolve sa kahanginan kay still under investigation. No? May mga information na kita sa sling naton pero hindi pa naton mabuyan. So, importante dire na track down ini, hindi niya manami. Unfair niya karon sa taga-baka-baka ng mga estudyante da nga gusto mag-police, nagpaninguha, no? Para lang mag-apply dira, tiway pagani makwa. Kay ilaya, tagaan mo lang kwarta, batunon ka. Ti, no, na naiasubong sa pulis kay Kipay Buson. Kaya naglain na. Sanguna, guro po, hindi mo pa na mamuamo na. Ito, subong niya kay Kipay Buson, pero tinig kahugot, kinagabantay, suno, gani kay Kwan, sa heads ng recruitment, kinagkagtudi sa stasyon, niya grabe niyang bantay sa napulkom. No? Hindi mo na yan pwede nga, ako bahala si mo, ay na nag-exist subong kay Kipay Buson. Kung makapasar ka, pasar ka gina. Kung hindi, ibabay. Bisan sino ka pa na, kaki Five Wilson?
3: Yung sakto na kaki Five Rose, actually, yung ginahambal mo, may nadumduman ko nga layi in kaki Five Rose. Sorry lang kay Y, kung gid ma-research, nung kasubong naman nagsink-in sa akon, may layi na nga sa do, no backer, bala something, ang muna nga layi kaki Five Rose, yung ginadumilian sa mga government agencies nga mag-backer-backer, mabla kaki Five Rose, aside sinasang pagpangilkin niya kaki Five Rose. So, tiabo na ang lain, siniti kaki Five Rose, actually, sunod naman ni Kisari Dax Antillano, kagpanindugan naman sa BCPO, kabalo kaki Five Rose ang lain, siniti. So aplikante pa lang siya. Kung lain ang pamaagi niya kay Five Rods sa pagsulod sa PNP, ano pa ihan ang iya sinapagadalon kay Five Rods sa sulod na magserbisyo na siya.
2: Correct.
3: Una pa lang kay Five Rods.
2: Nanuhol na sa una.

0: Into, kung may isa may mapainto.
1: May mapainto.
0: Di ba? Hindi pwede nga isa lang ka-side sa story, kwaunta mo. Ang may ara, duwa ka-side mo. May ara, isa nga nag, ikaw ganyan ng hagad sa kunya, bisan hindi ko. Iti kay, muni amuna, sumining duwa gid sila, kakipabuson.
1: Yes, kasi sa road, sakto na, amun to, gina-plastar ka naman, ina ang duwa ka case, bala, duwa ka possible cases, nga ginatanaw, subo sa aton, sini nga mga kapulisan, nga amun yung ilag, idan, subong, ano, investigate, kakipab Ross, no, para at least,
0: tilang tawag lang, kakipab Ross, nag-national na ni, oh, so, nakita ko na yung national mo, nga balita, rin ako, kinabasa ko, yung subong, it's si national issues na, kay bisan gani si PNP Chief Melencio, General Melencio Nartades, nag-emphasize ka dya. Oo, si Kuya, nag-ambal, gisaya. Nga dapat i-maintain ang stricto nga polisiya against, no, sa mga recruitment irregularities. O, kay nag-warn gisaya sa mga personnel dya, nga dapat wala gitsang may mag-amusina. Tiyatag na, once gani mapamatudan, no, sang mga otoridad man nga kabaro nila ti wagtang kas serbisyo kag Kipay Wilson ang 50 mil isa mo ninyak bulan ti padala-dala kagida ang pension mo, retirement mo, pag-eskwela sa kabataan mo, ang mala indira kag Kipay Wilson, sabi mo ano mansahan pangalan mo. That's a very very difficult time nga bawion mo, yawan ka na bawi. Kwarta siguro makita mo pa na, mag-ubra ka, mag-tudo-tudo ka bakas, kanigusyo ka, mabawi mong kwarta mo. Pero ang pangalan, dignidad, integridad mo, balda na kay Kipay Wilson.
1: Yes, kay Kipay Wilson, balda. Kaya ka balok na kagkatablaw ko kay Kipay Wilson. Nasabit na to kagina. Actually, kanapokin mo isang angulo kay Kipay Wilson. Dako man ang posibilidad kay Kipay Wilson nga, although nabayan sa 50 mil din, nagpangako, inisimam nga pasudlod kay Kipay Wilson sa ahensya. Kag hinali lang kay Kipay Bros, wala gumawa iya pangalan na muna nga nagreklamo. Amo mo lang isa nga ginatanaw kay Kipay Bros.
0: Nadumduman mo to inang skema man ha, na daw inang pasalig, mablang nga pasudlon ta ka sa polis. Lakas ilyan na ito mo, dumduman ko. Ang isa ka counselor, o nga gindala, ito lang si nalipat ning gong pangalan, basta lakas ilyan na. Nga nagpanago pa to sa gani. Daw mga mo mani ka Kipay Wilson, daw recruitment man.
1: O ka Kipay Wilson, gabi ka na mo. Gidmiso nga mga kabulastogan kaysa nga nagkakatabo, bala. Nga mo lang kadamo-damo.
0: Daw pariol na sang kilala ko mo niya, bla. Gay ko na bla kay amu ko niyo. Ang ginding pagkwan niya, balda. Ngate, balda.
1: Ah, wala ko gi wala mo. Okay na, wala ka.
0: Hambal mo nami ni nga amuni. Nami ni nga amuni. Kay amo diri ka permi naga amuni. Indi kintistingan ko balda manaw.
1: Grabe, kabudlay. Pero anyway, sige lang. Ito hatag tanalan nyo, kasalig ba kita kay, kay police kay de Ribadomia, natutukan niya maningi kabalo naman kita kay sa Ribadomia, very strict hindi ni saya, especially sa mga amuni kay Tiambali, ako mga pamatudag, nga ni kay Kipay Bros, minsan siya mismo, mapasaka, di saya sang kaso kay Kipay Bros, no, sang last
0: time. Nanamian ako bala subong sang sistema, sang police kay ginamat-amat nila redeem, ang ilasing mga pangalan, ang ilasing hanay, kay madumdumanta, very rare kag very ano malang mo few malang ang mga tao nga mga ano ni mga lipungoy nga ra sa ilas ning hanay nga mo nang nagaguba sa ilas ning nga gina yeah. Tawag ni gina dampigan ginatipigan no dampigan ginatipigan nga pangalan sang PNP ti ay nang dunot nga kamatis si pang palos na pang haboy na para at least limpyo di ba.
1: Yes, kay Kipay Bros. So, sige, muna na siguro anay kay Kipay Bros. No? Aton, sini naman nga, kwan, nga balita nga natipon sa patron, no? So, kanami, ini nga discussion ng kay Kipay Bros. Kay Aplastado, man ini, no, ang pahayag ni Sir Ribadomia sa aton, sini nga press con kagina, kag exclusive interview sa iya. So, nga balita kay Kipay Bros. Sinadulon sa inyo sa Kaluan sa Mighty CD, Sribar, kag DTX 500. Upon nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kakilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kipay Wilson. Tiyan mo na tanandra warning. Hindi lang sa police. Oh, hindi lang sa police. Bisan sa City Hall. Basta government employee. Wala, bakir-bakir. Pero ti, ang iban kakatabo gidi, no? Oh, pero sa mga PNP, why na na?

0: sa Bureau of Fire, way mana. Sa BJ MP, way mana. Oh, sa City Hall, lambot lang. Way man guro ah, no? Way man kukbalo. Oh, this time, sa ilog kita sa balita. Ang City Hall, liwat nga mag-orient sa mga vendors sa Capitol, angot naman sa kalimpyo kag iban pang mga pagsulundan sa pagbaligya samtang ang kariton lang pwede ang ibutang da. Oh, hindi pwede ang lamesa. Dira sa North Capitol Road la, kaya mo na ginireklamo sa ang provincial capital mo na nagaginutok na may mga ukay-ukay na gani. I-check tabi si K5 Carla Defensor Longa sa sining update regarding sa mga vendors dira mismo kun ambulant vendors dira sa may North Capitol Road dira sa may Lagoon Dampi.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo. Oh, K5 Carla.
2: Yes, sir, K5 Rod. Good afternoon kag sa ato sa mga K5. K5 Rod.
0: Oh, go ahead. Okay itong signal mo. Oh, delegate kay ginasibisar naton ang linyada ni K5 Carla. Kay manami ni balita mo. Kay paratis may balauan tabla. Anong mga dos and don'ts dira? Anong mga pros and cons sa sinang pagbinagligyaan na ay kinanotis na itong gisa kung maghapon na pertik gutok na. Oh, daw ang dalan, daw hindi na dalan. Oh, daw, what if mo, unta lang na be night market? Oh, nami mo daw, tris makulod, may araw mo amo mo na bla. Oh, sa iba't nga mga lugar, magpa-Thailand ba? Thailand, o tikalon ba? Na Thailand na mo, lakad kami sa night market sa iba't nga mga lugar bla. Nagmi ba ya? Dalan man na, galing kayo ng gina-convert nila bla every night, do ka nami ya. This makulo, do way pa no? O, na, aman yun na nga bla, para at least matagaan man chance sa mga vendors ta. Kag-give-up Carla, way pa sa. Si Ma'am Riza Bauer, nagapamati, Ma'am, maying hapon, Bings Delphine. Si Kaya Palconete. Si Rods, pa-shoutout kay Stephen, nagapamati sa imo purok. Kabugwason, God bless. Salamat gid Kaya Palconete, no? Nagkapamati subong sa kay Lenny Paredes, kay Yan Wong Lee. Nagkapamati man subong si Ma'am Ana Rosa Villanueva, si Ma'am Mila Pera sa sitio Mantamiluk, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan. Tatay Kurudi, nagkapamati dito sa Maynigara, no? Nagkapamati sa radyo. Nagayumyuhum gid si Ninin, si Romel, si Rhea, si Jason, si Ray, si Randy, si Elmer ng Rio. Nagpamati sila subong. Aran si K5 Carla? K5 Carla?
2: Yes, sir. K5 God. So, nagsabat na ang City Legal Office sa gipadala ng letter sa nga probinsya may angdanan ini sa mga vendors dira sa North Capitol Road kay K5 God. So, ining aton sini nga mga vendors do 42 ini sila kabilog o kung 42 ka mga vendors ang igari-orient sa aton sini nga syudad agutong nga mapabilin ang katinlo kag taway sa dalanon kay K5 God. Kiti special permit lang mana ang ginhatag sa aton sini nga mga vendors kag ang ginatagan lang gid sang permit amo ang mga food items lang gid kay K5 God. Wala lang tagaan ang mga nagaukay-ukay dira bala. So, kasi karon sa gabi magapatigayon sa
0: dali lang
2: operation.
0: Oh, dali lang gid kay K5 Carla, mang god ko pila na slack bilog? 30.
2: 42.
0: Ha?
2: 42.
0: Dumduman ko sumo do tatlo lang bilog da. So 42 na?
2: Kada mo sila kay wala bot kay dira bala sa isa ka hotel.
0: Oo.
2: Nada sila eh kay mga car kami sa K5 Broad kag sa pihak naman sa tubang dira sang da, sang gym sang Capitol mismo may mga vendors man dira pero do kadutay lang siya lang tawon kay tungod nga lagpad ang gakakuha nga space sang iban pagin nga mga vendors kay tungod nga may mga tables and chairs. So mo ni nga dapat carts lang gid ini sila wala sila dapat dira sa mga tables and chairs sa kay tungod nga carts lang gid ang nabutang sa ila sini nga mga special permits.
0: So definitely wala kaon-kaon dai. Wala blab pungko ang magkaon-kaon da. At kumbaga ng mga finger foods na ibaligya nila dahi. Ngayon na pagkwa mo, butang mo lang sa may paper bag, paper cup, kag tublok-tublokon, kag kanon, dumuha mo na na.
2: Do ala street food.
0: Oo.
2: Street market style lang kid sabi ka K5 Broad. Amo na nga special permit. Kag isa pa, may ara lang inisilayas ang oras nga mga plastar dila. Dapat ala sa isa. Kumakita na to.
0: Alas 6 ang hapon.
2: Ang siyudad o kung city ordinance ang siyudad sa Bacolod, alas 6 ang hapon o kung sa gabi, tulog sa alas 11 sa gabi lang ini sila makaplastar sa lugar kay Kay Favrote. May aradira nga naga-advance na yung ano, plastar. Uh-huh. Ang i-regulate sa aton sininga siyudad, kagti amuning ila sininga gisabat man sa probinsya, nga ti-regulate nila ang mga vendors.
0: Hambal ni Sir Joel Tapalya. Kay Fab Carlambal ni Sir Joel Tapalya na, kay may regulasyon na. Eh, Sir Joel Tapalya, Jutap. So, nagpamati. Sumulingan namin na, Sir, katis may regulasyon na ang syudad regarding sina kay Nagliga, nakita, eh, kuno, daw damu-damu lamisa, may isban, tagduwa, tatlo kalamisa.
2: Yes.
0: Tapos may mga bangko pa, dara nagkakalaon, especially yung mga nagkatrabaho, blas isa ka call center, da kayo may call center, yes, skilled mo.
2: Yes, sakto na ka Kay Favrod, kasi bisan na sa Nagliga niya panggabihan, kita ka Kay Favrod, nakitaan man ato na nga may mga tables, inisay oh. Na sila, tapos na-try to
0: man. Katry mo ko da. Nakakaon kami dabla. Tubla. Lipat ka.
2: Dapat may Paris ka man na hindi ka magkaroon Kay Favrod.
0: Pero single to ako, hindi tiya Paris. Paris ya, kaya ko lang to isa ya. Nag-single lang ko tiya, wag ti Paris mo. Di pagkatapos nung nagtusok-tusok kuya dayon niya, tapos ko kao nagtusok-tusok ko, kinagbakal ko fishball, kinanglan ko to tusok ko ng fishball para namit daw.
2: Oh. Pero nagmita na nila mga luto ka Kay Five Rods, so kay tungod nga ati ang mga kilalaman nga mga nagabaligya sa syudad sa Bacolod, may nadiskubrihan man daragani nga nagabaligya sa tako, no?
0: Uh-huh.
2: Nga lang nagkalain-lain pala nga mga flavors sa Kikifeb Rod, dara na da nadiskubrihan.
0: Pero okay na, ako maglantaw, bi Kikifeb Carla, ang tako okay na yan, siguro namian ko na, kahit hindi nunid man nga ibutangan mo, bilamisa, bangko, ti inaya, pwede mo lang makaptan ka, maglagaw-lagaw ko, tas lagunda, pwede ka na nakakunkaon eh.
2: Oo. Pero ti ang mga silog-silog na kay Five Rod, ti may mga tables.
0: Oh, ti alang-alang na.
2: May tagduwa ka tables. Pero ang iba nagsubra na sa duwa, kagati ang iba nag-sakop na gidiya sa dalan.
0: Mm-hmm.
2: Ito isa lang ginadara ay kadalan ang ginatag sa ila kay Five Rod.
0: Ang dalan, so, dalan lang kay Five Carla. Ang dalan, diri sa right, magpakagto ka sa Ayala, haling ka na sa may stoplight. Sa right side, mm-hmm, na sila maplastar o sa left side, sa kilid, sang lagungid.
2: Sa right side. Sa right side. Kung magpadag...
0: Payala ka?
2: Tuba, sa tupad yun na sa Yasang Laguna.
0: Uh-huh.
2: Pero kung sa tupad na Yasang Capitol, dito na sila sa right side.
0: Okay.
2: Sa ginaubra, dara lang ang building. Na,
0: Kito kagamay na sang gati. Kagamay na sang ano, ismet mo. Doong baga, doong gamay na ang, walk, o ang sidewalk bla. Doong kagamay na nga lugar mo.
2: Tiway palabot, ginaparkingan, pagin sang salakyan.
0: Muna da.
2: Ang i-clear man sang City Legal Office sa enforcement team kay Kay Five Rod. Agad to nga mag-tawhay ang dalan. Kiti kong lataon na to na alas 7 sang gabi. Damo pa na dara yan. Ang mga tupakari. Kagdo amung na yung team indira sa mga sobra sa BPO kay Kay Five Rod.
0: Sa, pero nami, sa tutod lang kay Kay Five Carla, kiti nakapatrol man kita. Nami, balatod ko may gabihan nga may muamo na mo. At least daw
2: yes.
0: Why tadi night markets Bacolod, no? Nga pwede lagaw-lagawan. Amo na bla.
2: Yes. Tapos na bi kay Kay Five Rod ang night market na ginalunsar man sa syudad ra iya sa plaza, no? May labot dira sa may lago, may ara man sa plaza, pero
0: uh-huh,
2: natapos na ato. Inaiyan sa Lagunya ako sa North Capitol Road, baliti tinuig na ina siya, uh-huh, nga ara gidira tatuway, uh-huh, nga ginimuan na sang special permit sang syudad agunto, mm-hmm, nga tanan nga mga food items makabligya dira kay Kay Five Rod.
0: Ang importante kay Kay Five Carla, nami ang pagbailuhan na isang ano ni sa mga diskusyon sa syudad kag Capitol da.
2: Yes.
0: May nagkasugtanan, oh, bla nga ti okay ni sinyo, ti okay niya. At least win-win solution, bla. Para di man magreklamo dag taga Capitol eh.
2: Amo gid, amo magani ka Kay Five Rod. At the same time, tinagasunod lang man sa layi ang syudad,
0: uh-huh,
2: kung paano nila i-regulate ang mga vendors dira sa North Capitol Road kay Kay Five Rod.
0: Sige, nami na. Salamat gid kay Kay Five Carla.
2: Yes, sir, Kay Five Rod, report gikan sa Bacolod City Government Center. Ini nga balita nga dulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si Kay Five Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kay Five Carla Defensor Longa. Sa tutod lang damian ko may amon na ang baligya dapat mga kwad lang. Hindi lang nga kananay gid. Kay kun mag pungko kas lamesa, mag kaon ka da, iba lang ang lugar. Hindi lang, dapat mga finger foods lang, mga ining mga quick-quick, no? Ining mga fishball, tempura, wala na kada magkagto ka da, ka magkaungkaon ka, malakton lang, ikaptan mo lang kag ipusok-tusok na. Ay, ako dan mahilig ko yung magbakal sang fishball mo. Ya bakal ko na fishball kag ginamian ko bla sang sauce nga medyo tulo tamis. Oh, kag kanami sang pamatyag maglakat-lakat kada. Yung syudad to do ay no, tani mi ara na no nga night market no. Just like sa iban nga lugar nga kada lakat na mo niya, ara da tanan niya. Ang pagkaon lain man na iya nga lugar. Lain may nga side, kung mga bulo baligya, baligya ginagmay dira man na. Oh, now at least daw na ano ah, na sistema sa ano ni na may sistema ang plastada nila na organized kumbaga. Kumbaga ka ang syudad kung hindi man niya organisado, baldaman ga linapta lang la. Mayon syudad subong kay ti organized kay ti Mayor Greg, grabe ang pag paninguha man ni Mayor Greg nga ma-organize ang syudad para man isaton mo kay diri kita nagapuyo. This time, check na to, 5:42 sang hapon. Himalaon ta mga balita gikan naman sa kay KK5 Michelle Patinyo. Ang balita ni KK5 Michelle dulong mas kalawan sang D3 Bayo with Virgin Coconut Oil nga mayaras ni sang tatlo ka anti-bacterial, anti-fungal, anti-viral mga KK5 nga component ang klinika D3 Bayo. Sara nga makapatay sa mga kagaw, hilan at ubo trang kaso kag sipon. Hambal ni Dailin Aliponga, mayong hapon si Rods. Jensan may night market man. Ay, oo, sa General Santos. Kinityong ko, okay na siya. Wala tayo problema. Problema kay ang sidewalk, kagdalan, gina-obstruction. Oh, tinormal na siya kung dapat i-regulate mayada. No? Kay sa ibang nga lugar, amuman na, dalan man nila ginabaligyan. Oh. Importante, may ara lang nga regulasyon. Nga mo ni oras, amo ni adlaw, diri kita magpatigayon sa night market nato. Ang syudad do wifi no. Basisuna. Check tabi si KK5 Michelle ining KT subong nagahilapit na mo 2028 may ara na presidential election. And most probably, ang magapatalagan dirat presidente, palang vice president, senador, governor dala na ta. Tining alyansa sang love kag Yonaga. Magapadayon sang common candidate ti padalaganon sa 2028 election. Basi kina common candidate do isa lang ilang kandidato wala kontrahanay. Check the basic KK5 Michelle sa line number 1.
1: KK5 News FM live report.
0: KK5 Michelle, ibalita mo.
3: Sa KK5 Rod, sa tatlo tanano ka mga pangalan ang naglutaw nga posible ang magpapili bilang gubernador sa Negros Occidental sa tuig 2028. So kainas ang aga, KK5 Rod, gin-confirm sa aton mismo ni Second District Congressman Alfredo Ferdy Marañona nga isa ang iya pangalan, KK5 Rod, sa tatlo nga nagagwa ni karon, no? Isa ang kay Kong Ferdy Marañon, isa si Congressman Javi Benitez, kag si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. sa KK5 Rods. Now, ining tatlo tanan ka mga pangalan ang lunsay mga miyembro no sa United Negros Alliance o Unega kag Love Negros, specifically sa Love Negros kag KK5 Rods ining siya Kong Javi, kag ang duha naman ang sa Unega kag KK5 Rods. Ining tatlo nga ini kag KK5 Rods actually tatlo ni sila ang na pangalanan na, pero ang kumpirmasyon sa bahin niya ni Kong Marañon daw hindi pa siya ka-decide as of the moment kay KK5 Rods kung bala mag-pursue siya no, sa pagpapili bilang gobernador. Kasi isuno sa iya, isa pa ini sa mga pangamuyuan naman kay KK5 Rods kung madayon gidman kag makapapili siya no, bilang gobernador sa KK5 Rods. So pahayag pa ya ni Kong Marañon na nakasuktan ini matapos na tinagsinapol ang mga lideres kang duha ka mga mag-aliado nga partido kay kung naton madumduman kay KK5 Rods ining Love Negros kag Unega, even though nga sari-sari ni ila partido o kon lang ila balang political will, nag-isa lang sila gyapon kay KK5 Rods kag di may kasugtanan ini sila abimo no, sa bahin sang gobernador kung mag-Love Negros si Vice Gov naman ang miyembro sang Unega and vice versa ini kay KK5 Rods kag ang tatlo ini nga magapapili kay KK5 Rods gikan sa duha ka partido, isa lang ang sarang no nga magpungko bilang gubernador. Kag ila pa na istoryahan kung sinugid sa tatlo nga ini kay Five Rods. Now, sa bahin ni akong Sir D. Maranyo, nakuha na nato ng iyang explanation kasi ang mutugan, hindi pa niya karon ma-desisyonan, hindi pa siya ka-confirm na mapadlagan gid siya. After nga nagwa ining breaking news kay nasang aga, nagpahayag man no sang iya ang statement o nagpagwa man sang statement rather si Congressman Javi Benitez kag sa karon do wala kami kuno sa utok niyang pagpadlagan kay Kay Five Rods kay ang iya tutok karon ara pa ya sa pagtrabaho bilang congressman sang 3rd district.
0: Isa pa kaya, layo pa man kay Kay Five ano kay Kay Five Michelle. Ti layo pa next year pa man. Oh, ne, may 2028 pa man gali. So layo pa. Damo pa ni magkatabo. Damo pa ni nga mga changes yes. Kay Five Michelle.
3: Yes, si Mayor Bading gitingwaan taman nga kuwang niya pahayag apang daw bisigid si Mayor Bading.
0: Wala sa tatlo ka mga kandidato kay Five Michelle daw halos halos latanan mga kuanman, mga productive nga klase mga lideres.
3: Yes.
0: Whoever nga magpadalagan sila ti ako agree ko. Galing kayo ay mong kagabuto, gobernur, kasi bakulod bang ko ay mong kagabuto, gobernur? Diba? Pero, in a way, bisan sino sila, tis Mayor Bading, bakod man, no? Si Congressman 3D Maranyon, ti kabalo ka naman ng amay kag ang tiyo, ti puro gobernador. Ang si Kong Javi, ti balanta naman ni, very young and promising klase kandidato ni, kag very talented. And at the same time, magpanggobyerno ya, ti millennials, tanda sa panggobyerno, bakod ah, kag may mga bulo budget man ah.
3: Correct yun kay Five Rods. Kag kumbasihan naton sa mga napasar, no, nga mga lagi ang aton mga congressman, hindi man magpapierde si Kong Javi kay Five Rods. Karang mm-hmm. Masobray sa kagatos kang napasar si Nino, kag ti ginakumpara ini sa karon. But definitely, magadepende ya po, no, sa grupo, sang magsimba nga bahin, Yunega and Love Negros, kung sino sa ilang nga tatlo ang piliyong. May final pa man sila nga meeting kay Five Rods.
0: Anyway,
3: mayara kita dira, no, sang portion sang pahayag sa aton interview kay nasang aga ni Second District Congressman 3D Maranyon. Okay, Five Rods.
0: Aha.
4: Oo, amo nang gina-concept na nga we will keep our province politically stable. Well, si Bading, si Javi, ang ako nga lang, gin-root man to nila. So, dito mo na. Buhin ang wala doon na mo na na-storyhan. But ang as Mayor Bading, gusto man si mga mayor na tawhay ang tanan.
5: Pero...
4: Si Mayor Bading is Chairman, President si Mayor Bading. Ang sentiments si mga mayor, basically, ang mga...
0: Aha. Very good.
3: So, amot kay Fagros, no, sa bahin sang Vice Governor, amo nang yung pamangkot na ito kay Inasaya, but wala pa man ako noon na istoryahan. Most probably, by next week, magwa ng mga pangalan naman sa magpapili o kung napilian, no, nga magpapili bilang Vice Governor sang aton nga probinsya kay Fagros.
0: Sige, salamat gid kay Fag Michelle.
3: Yes, sa inaton balita naman nga natipo no gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: In a way, magka K5 kung sino man da ang magpadalagan ti ako pabor man gusto natanan. Pabor man mga bakod. Pero sa ilo kita dibla sa kawatan nga niyo. I-check tabi si Kagifive Berto. I'm not saying nga si Berto ang kawatan. Ha? Sa balita, nga igadulong ni Kagifive Berto gakit. Kay may ara kawatan, no? Computer shop, giniransak sa duwag ka mga kawatan na naman. No? Mga kawatan na ginom pa soft drink. No? Kaginkawat ang mga pagkaon sa sulod. Oh my goodness, oh. Nagkaon pa sila, naginom soft drink. Oh, grabe mga kawatan, no? Mga kabala, no? Oh, galing kayang pinalidad sa kawatay do kagamay mo. I check the basic K5 Berto. K5 Berto, please stand by.
1: K5 News FM live.
0: K5 Berto, ibalita mo.
6: K5 Rods, nangawat na, naginom pa soft drinks. Amani ang nakuha na itong information, location sa Pisonet, nga ginransak sa duha ka mga ginaligar kawatan. sa K5 Road sa may Barangay 3, Bacolod City. Hindi lang ni Barangay 3.
0: Wala kada kuan kag fiber to, wala kada mga pictures or video or CCTV nga pwede ato mapakita ni sining mga kawatan ni basi matalupangdan sa mga nagapamati sa aton.
6: I-post na karon sa Facebook ni Bro Skate sending pa ang nakuha naton nga CCTV video, pero ti sa ginpakita diri nga CCTV kay ina sa aton makita diri nga nagapungko ining duha ka mga lalaki kagang isa nagalookout gainom soft drinks, kagang isa nagakuha sang mga sinsilyuhon nga ginahulog bala sa piso net tawag nga kay Viva Rods. So, duha ni insidente ang nakuha ako na reklamo dito sa una sa Barangay 3 kag diri sa may Mandalagan kag Viva Rods sa may Purok Masanag. Duha ni kay Tagiya, duha ka bilog iya ko piteran sa duha ka insidente kini nagpasakit tikihor lang man ikuno sila minagdebantay lang. Pag-abot nila ka kay Webroad sa muna ni ang natabo sa inventory sa ngaton sini nga mga biktima naglabot ni sa 15,000.
0: Wow.
6: Sa mga silyohon, limahon kag bisoson ang balor tanan sang nakuha nila kay Webroad isa ka kabalan na muna ang paghampas.
0: Pero ti may mga records da kay Webroad nga ti bantayad sa ato mga tagpalamati sa i-post mo karon. Makita, may CCTV?
6: May CCTV.
0: Oy, very good. Kitaon ang itsura? Duma blind item, tanay sumong, kitaon ang itsura niya?
6: Kitaon, gid.
0: Oy, very good. Sige, wait na panahon, i-blind item, tanay nanay, kagipay, Berto. Bantayan karon ha. Ikaw, dabi, kwan, hype sang imo balita karon para mabantayan sa mga suki, ta?
6: Dua ka mga lalaki ng ransak? Pati Mountain Joe dala sa naminami pa ko ng kaon sila sa Kibaroos. Pila at home gini sila. Nagkaon sila sa mga cheese snack at mga soft drinks man. At same time, si ikapanguot. Kagka-computer nga nagapanguot. Mga 15,000 in eh. Ang ila sininga mga nakuha. Kaya bro, ang dugang sininga information. Kagka medyo damo-damo naman subong. Muto yung ba ni Sir Julius gini. Siyempo merto subong kapiga doon. Siya mo ning mga balita kinawatay. Ang aton sining inatutukan diri sa aton sininga patrol. Balita naton tulong sa Kaluan sang DTX 500 di Tribayo may TC kag DTX government. So pwede diri sa patrol. Shout out dili si Sir Joel Tapala dio. Taga Lantaw gamatigli si Sir Jotap. Sa aton sininga mga opo sa patrol si K5 Martin di maisip. Ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, Sir Mishu Bungrico. Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Bantayan karo magka K5 kay post na basi magkilala nyo bla pang share nyo dayon right after nga ma-post ni Kagife Berto ina nga balita i-share nyo dayon sa inyo sing mga kakilala basi sila man ang nagpangawat man sa iban. Anyway, ang may mga time nga gisa time sa pagsugod, may time man sa katapusan. So tapos ng programa ta ko labos na kita sa panahon magka K5. Bantayan ang masunod na palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. And of course, karon ang Larga Vista ni Kag-5 Julius da Solvabor ng Bayan Maribelas. Sa pangalan naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, Bacolod sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, Kag-5 Raymuel, Kag-5 Adriano, ko naman si Kag-5 Rods Palma. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bayo. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pa. Salamat sa My TC.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan ang tabuyan. Kasang lakakakain ng sang gluten na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gitang magulog sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
13: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. T3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and
14: anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi siyad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Hunyo 10, 2026.
17: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabati ang magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, Negros Occidental handa nga magbulig sa mga biktima sang linog sa Mindanao apang ginahulat pa ang go signal sang OCD.
17: Sometimes sa balitang nasyonal, PBBM nagkadto sa Jensen food packs ginpanagtag.
15: Sa balita international, crew sang Artemis 3 Mission 2027 ginpakilala na sang NASA.
17: Kag sa balitang sports, Alex Ayala nagdaog sa HSBC Championship Round of 32.
15: Lasay sa 7.
14: Sulat panahon.
15: Sa aton nga ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
18: Apektado subong sa frontal system kag southwest monsoon ang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang frontal system ang nagadala sang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan sa mga isla sang Batanes. Samtang maulanon naman ang panahon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kag Babuyan Islands, bangod sa epekto naman sang southwest monsoon o kunhabagat. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila bagon naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental ginalauman sa gihapon ng partly cloudy to cloudy nga panahon apang sa hapon posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat Bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms, temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
15: Lasay sa 8 kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga wala pa karon madesisyonan sa Kapitolyo Provincial kung pila ang sarang mapadala nga bulig pinansyal sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
17: Sunod sa iya, ginatinguan pa sa karon sang probinsya nga makuha ang detalye kung pila ang kahalitan nga ginbilin sang linog.
15: Dugang pa sang gobernador, ginahulat man niya ang komunikasyon gikan sa Office of the Civil Defense sa National nga ukon sa National nga magaserbe sang go signal para sa probinsya sa pagpadala sang bulig sa lugar.
17: Karon handa naman ang mga katapos sang search and rescue team sa probinsya sa inali kon kinahanglan nga mag-augmenta sang warm bodies para makabulig sa pag-retrieve sang missing persons nga mga biktima nga naglunta naman sa linog sa Mindanao.
15: Samtang sa iban pa nga balita, clearing sa Purok BM Barangay Takuling ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
19: Patigayunan sang clearing operation ang Purok BM Circumferential Road Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod. Ang operasyon ang ginpatigayon sang City Legal Office Enforcement Team kaupo ng BTTMB kabahin sang Total Cleanup Campaign sang siyudad sang Bacolod. Isa sa mga tinutuyo na makuha ang obstruction sa dalan, mapahamtang ang trapiko pagagod magamit sang pumuluyo ang sidewalk. Ginisyuhan sang pulo ka notices ang mga nag-obstruct, apat ka mga nagbayular sa pag-parking sa mga unused vehicles, siyamang nakuhaan sang driver's license, kaglima ka mga e-bikes ang ginto. Padayo naman ang paghingo sang syudad sa mga pumuluyo nga mangin disiplinado, agun mangin accessible para sa tanan ang dalanon. Ininga balita nga dulong sa iyo sang DDX 500 MyDC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
17: Kapitolyo Provincial magkapabilin sa gihapon sa 4 days work week. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
20: Magadepende na sa iban nga LGU kung pila kaadlaw ang work week nga ila ipatuman. Sa bahin naman sa provincial capital, magapabili ng 4 kaadlaw nga extended hours ang pagtrabaho. Sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson, nakasaho na ang mga personnel sa probinsya sa sininga setup kag nagapati man nga dako ini nga bulig sa well-being sang tagsa ka mga empleyado sa Kapitolyo. Karon sini, ginapasiguro man sang gobernador nga matapos tanan nga matransaksyon sa tagsa ka opisina bangod apisar nga 4 lang kaadlaw ang ila trabaho, extended naman ang oras sa mga ini humalin las 8 sang aga tubtob las 7 sang gabi. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Samtang apisar sang aligasyon sang extortion, policewoman nga imbolbado sa pagpangilkil padayon sa gihapon nga nagatrabaho. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
21: Padayon sa karon ang investigasyon sa Bacolod City Police Office angon sa ginaaligar pagpangilkil sang isa ka policewoman sa isa ka police applicant na ibaluan nga nagpadulong sa Bacolod City Police Station 4 ang aplikante agud mag-report kung sa diin ginaaligar sini nga nagbayad pa ini sa 50,000 peso sa baylo nga ini ang tigayon nga makasulod sa ahensya.
22: Sa ngayuan na sang kwarta na posible galamiton niya man tani sa iyang pag-apply. Then take advantage ang ilang kahuyang ang weakness ang mga aplikante para sa personal nga interest. Kag ini dapat nga mga aplikante sa sinipla nga stage dapat gina guide na dapat sining mga PNP personnel kiti maging kaupod din aton plakato sa serbisyo. Kag kung sala susugod pa lang sala na ang pag-recruit sa ila, so paano natin ma-assure na kunara sila sa servisyo tatlong ang ilang servisyo pa lang.
21: Wala pag iningadlan ng imbulbado nga police apang suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, director sa BCPO. Hindi gikan sa BCPO ang imbulbado nga personnel.
23: Hindi na na-assign tato sa BCPO. Dira na sa ating yung pag-latter. Consider nga jurisdiction natin ang kwan. Mm-hmm. According sa complaint natin sa biktima, na dito na tabo ang pangharayas ng about.
17: Kag sa katapusan ng balitang lokal, celebrity beach volleyball pagpanigayon sa Kamangkalan football field sa Biyernes. May kabiyon ng balita si KK5 Obre Sospenye.
0: Nagapang imbitar si Mayor Benji Miranda sa mga kabangkalanon, ilabi na sa mga volleyball enthusiasts nga magtambong sa patigayunon ng celebrity beach volleyball sa football field sa palabuton ng Biyernes sa Hunyo 12. Ginsiling niya nga iya pa matud-an nga pwede maka-beach volleyball sa public plaza, partikular sa football field. Dugang pa, magatambong ang pipila ka mga celebrities na Musanday Pongay Gaston, Madi Madayag, CC Rondina, kag Ronald Ronald, agud nga magpakita sang ila abilidad sa among support. Magasugod naman ang beach volleyball pagkatapos ang programa bahin sa Independence Day. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
15: Lasay 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 53 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Mindanao bangon sa 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa tinilikdan nga Lunes sa Hunyo 8.
17: Sunog kay BFA spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kini ang nakuha nga datos sa Bureau of Fire Protection gika naman sa Emergency Operations Center.
15: Ginapaidalong pa sa validation ang ukon ang mga datos nga nakuha sa BFP bangon may mga bangkay ukon nagkalamatay nga wala pa makilala sa mga otoridad.
17: Base naman sa datos na ginirelease ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC, Miyerkules ang aga, Hunyo 10, naglabot na sa 45 ka mga nagkalamatay ng mga persona bangod sa linog na nagluntad sa Mindanao.
15: Samtang napulo ka mga landslides ang nagluntad sa Mindanao kasunod sa mabaskog nga pagtayog sa tinalikdan ng Lunes o Hunyo 8.
17: Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC, anong ka mga landslide ang nagluntad sa region?
15: Nagdangat naman sa 11, kag-apat naman ka mga landslides ang nagluntad sa Region 12.
17: Sa records ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head nga si Rene Punzalan, sa Region 12, Mayara 13 ka mga residente sa Barangay New Aklan sa Glan, Sarangani ang nalubong nga buhi sa landslide.
15: Sa datos nga nakuha naman sa Office of the Civil Defense o OCD, may nagluntad man nga landslide sa Mindanao sa rinalubong ang halos bilog nga barangay, apang ginapaidalong pa sa verification ang mga nakuha ng mga impormasyon.
17: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, gitpahayag naman ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian subong Miyerkules nga nagapabilin sa 16 ka mga boto gikan naman sa senador ang kinahanglan agud nga magpamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
15: Amoy ningin pahayag ni Gatchalian sa tunga sa mga huring-huring nga may angot sa quorum.
17: Pahayag pa ni Gatchalian, klaro nga nakasulat sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa 1987 Constitution nga wala sang opisyal nga magapamatbatan sa impeachment nga wala ginapaaprobahan sang duo o two-thirds sa mga miyembro sang Senado.
15: Bangod sa 24 ang mga senador, ginpahayag ni Gatchalian nga 16 ang kinahanglan nga boto para sa conviction kag hindi ni mabag-o bisan pila pa ka mga senador ang magatambong sa impeachment trial.
17: Sa katapusan ng balitang nasyonal, nagkagto naman sa General Santos City si President Ferdinand Marcos Jr. subong nga Miyerkules Hunyo 10, tuig 2026.
15: Ginabi-abi naman si President Marcos ni Jansan Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao.
17: Sa madumduman, nga apiktado ang Jansan sa magnitude 7.8 nga linog nga nagluntad sa tugnalikdan nga Hunyo 8.
15: Sa interview sa K5 News FM Cagayan de Oro kay Department of Social Welfare and Development kung DSWD Regional Director 12 si Loreto Cabaya Jr., nagdangat na sa masobra 22,000 ka mga individual ang apektado sa linog sa lugar.
17: Sa mga nagligad nga adlaw, nagkadtuman sa lugar sa Senator Win Gatchalian kag Senator Sunny Angara.
15: Lasay sa Jesse Shete.
1: Balita International.
2: International.
3: Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
15: Sa Balita International, ginpakilala na sang National Aeronautics and Space Administration o NASA ang apat ka mga astronauts nga mangin kabahin sang Artemis 3 mission para sa tuig 2027 subong Miyerkules Hunyo 10.
17: Ang mga crew amusanday nasa astronaut Randy Bresnik, commander sang Artemis 3 mission. Piloto ug astronaut nga si Luca Parmitano sa European Space Agency ug ESA, NASA astronaut Andre Douglas sa mission specialist, kag NASA astronaut Frank Rubio mission specialist. Backup crew naman si NASA astronaut Bob Hines.
15: Sunod sa NASA, ila na ginasugdan ang pila ka bulan nga training agud mahibaloan ang mga system sa Orion spacecraft, kag magabulig man sila sa development kag operasyon sang test version sang Blue Origin kag SpaceX landers.
17: Buyo sang Artemis 3 mission nga magapadigayon sang rehearsals para sa natalan ang Artemis 4 mission, ang labing una nga crew mission padulong sa Lunar South Pole sa tuig 2028.
4: Balitang sports.
5: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
17: Alex Ayala nagdaog sa HSBC Championship Round of 32. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuel.
6: Madilagon ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Round of 32 sang HSBC Championships. Gilutos ni Ayala si Zhang Shuai sang China sa scores nga 6-3 kag 6-2. Sunod niya pagkatubangon ni Ayala si Iva Jovic sang Amerika sininga gabi sang Miyerkules para maka-advance ang Pinay sa quarterfinals. Bago lamang ging kilalaliwat bilang kampiyon si Ayala sa Birmingham Open sang Hunyo 7. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
15: Kag para naman sa aton balita entertainment, Choi So-young kag Jong Kyung-ho nagbulagay matapos ang 14 katuig. May chika si kag K5 IV Cordova.
7: Matapos ang 14 katuig ng pagpalanggaanay, nagbulagay na sanday Choi So-young kag Jong Kyung-ho. Si So-young ang kabahin sa grupo nga Girls' Generation, samtang si Kyung-ho naman ang isa ka aktor. Ginkumpirma naman ini sang agency ni So-young nga Saram Entertainment. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang agency ni Kyung-ho nga management alum. Una nga nag-updanay ang duha sa tung 2012. Kilala ang duha sa South Korea bilang isa sa longest running celebrity couples. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Kabalo ka kay K5 Jane nga nagbulagay sila. Wala is sang forever. Sa pangalan pa lang mo.
15: Ano nga?
17: Choi So-young.
15: Kag
17: Who you? Anyway, gin-search ko diho. Si Choi So-young, babae ni siya, no? 36 anyos pa lang, bata pa.
15: Mm-hmm.
17: Gina-judge
15: naman tas ang panulok ni Sir Jules. Oh.
17: Pero hindi siya old, ha? Young sa. Very young.
15: Ang laki. Ang sangalan niya man, Choi So-young. Oh. Di ba? So-young.
17: So-young. Diba? Kambal ko ni So-young. Isa ya?
15: Kasabad. Gidya sa
17: Jong
15: inyo.
17: Kyung Ho.
15: Ano lang may buwangin na? Hoyo.
17: Huyo siya, huyo. Pero hindi mo gina sa relasyon ni T5G for 14 years. And
15: hamagaling nila ang tanan ko nung may katapusan.
17: Yes. That's why nga ti Amal ko gani, wala sang sala sa pagigugma.
15: May?
17: Wala sang sala sa pagigugma.
15: May ano lang?
17: Ang gahigugma lang may sala po gisada. Pero ang pagigugma wala sang sala.
15: Pero may sometimes bala mutual understanding man na kung nga ang nagbulagay. Pero I don't know lang sa ilang case. Kahit 14 years, hindi na yan basta-basta ka K5 Rods. Hindi
17: sobrang sa kadikada ang pagigugmanay. Kagpag pag-inoplanay, blati.
15: Doon, lain naman ito.
17: Ang ilang pag-inoplanay, kayo na what, sometimes, may mga changes sila kag-isa-gisa mo. So maybe ba sila sa nag-meet.
15: Ang baliman, Bings Delphine, grabe ba? Muna nakalawig, bulagay pa. Yes!
17: Uy, bulagay, gani ang kuhan.
15: Ang ano?
17: Ang tag-50 anyos na.
15: No? Tapos may mga kabataan pa sila. Kaya mo na siya.
17: Tapos
15: basta...
17: si Lolo, bulaga ni kay Lula. Kaya kapangita si Lolo Hubin. Kaya mo na bala.
15: Amo na.
17: Si Lula, kapangita man Hubin.
15: Sometimes sabi, sa inyo pag inubdanay, may mga realizations ka lang na kisa.
17: Correct.
15: May I don't know kung mga circumstance ay nasang kabuhi or nano. Pero may mga na-realize ka bala.
17: Sa tao, black kaki 15, kada gatigulang ka, galain ang imo, ano mo, imbis may partner ka, makakomfort sa imo, bisa mo pang partner pa, pang gatira si imo, bla. Baga duwaya ka,
15: wala ka kamugong, yes, wala ka ginasuportahan.
17: So instead nga ga, long, ga, ano ka, gapangita ka sang, ano ni, nang pag-intindi, sa iban mo yung makita. Man. So that's why guba ang relasyon.
15: Kay tandaan tang ini mga girl sa magpartner, hindi ginaya tanan nga bagay ara gidya sa ano sa inyo nga duha.
17: Yes.
15: Ara man na say, bawo maka yes ka da.
17: I-check ko na kay
15: ano naman ang ginachismis ni Sir Julius?
17: Niya, so? Gusto na mi ansa kuno si imo maglay guys. Paghigugma.
15: Ang paghigugma, budlay na.
17: Eh, hindi ba nasa ka-advise kung may isa na ka-experience ang pagigugma? Hindi ka namin, hindi
15: first-hand
17: ka namin,
15: information.
17: Hindi ka mangin naming advisor kung may kakaagi. Gina-advisean.
15: Nan. Diba, Sir Leonardo Relos? Margo, Mago, Magos. Kim, Flora.
17: Kabudlay, pugong, sandila, tao, kag-utok tao.
15: Si Ma'am Mir na hambre-hambre. O mga love life ni nila, mga nami. Yan, no? Ay, ang balanta gani ka mo. Kung padalman yun yung love life, madalman, giga mo. Pero kung pamisaron nyo lang, ara lang
17: as
15: na siya.
17: As long as happy ka mo, go.
15: Yes. Bago ko na isang yung mga tirad, asubo.
17: Kung hindi na ka mo happy, just tell them.
15: Yes. Kung ako ha, kung hindi na ka mo happy, pwede na ka mo, ipiliin nyo na lang ang magbulagay kaysa nga mag-toxic ang relasyon. Yes. Diba, Sir Jules? Kung makatulog ko sa kung gina-judge mo naman ang pagkatawo ko, ginapadalman mo. Yes. Kung love naman ka mo sang tawo, make sure nga ginhatag nyo ang best ninyo para sa tawo nga ina. Tida so naman tama, ano ha?
17: Ako palang gaon mong tao, nagigod masin, sumula ko wala.
15: Again. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ang mga balita sa buong Miyerkules, sa Hunyo Jest, 2026.
17: Bante naman buwas nga adlaw panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
15: Magasunod ng Largavi sa program kaupod si ka-K5 Julius Love Guru Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga pwersa sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kami inyo naging tagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
17: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
15: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Number 101.5 K5 News.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: destaca que kon si Julius Mariveles.
1: Lorga Vista.
0: Una tutukan talet sa Engineer Lionel Tambanillo, ang Assistant Vice President sa Negros Electric and Power Corporation tonight. Engineer, good evening.
2: Good evening, Julius. Sa atong mga konsumidores na pamasok sa atong programa, mayong gabi sa inyo tonight.
0: Salamat sa tiyempo, sir. First of all, may expectang brownouts tonight tungod sa manual load shedding operations tuga sa NGCP, Engineer?
2: Yes, in fact, we started around din mga past 1:20. So, nag-start na ang rotation kay isang manual load dropping kay nangayo si DCP sa around mga 7 megawatts na demand na sang atong na load na i-dapat i-drop. Sige-sige yan siya until now, subong Julius, and hopefully kani mga maglapit ako ng mga 7 or 8 makaalaw na sa NGCP yung mga full na nato restore na nato yung mga feeders.
0: As we speak, sir, mga ano ang mga areas nga may brownout, subong?
2: Subong, may arap kita sa may line manino, may arap sa sila sa pa Panago feeder 2, may arap man sa Aligis. Portion na niya siya, Julius, rotation ang manual load drop na around mga 2 hours ang atong sininga schedule. Mm-hmm. Actually, hindi lang may subong adlaw. This has been ongoing in the past mga almost more than a month na. Ano, may aras ng mga manual load dropping ang ginapimplement ni NGCP.
0: Mm-hmm. And of course, ini might continue tungod sang init subong na nung latest advisory from NGCP. Dako gid sir ang hindi operational nga planta.
2: Actually, may harata nga mga several. Ang ilang nga description is there are several nga mga power plants na naka-force outage kag naka-derated ang ilang nga capacity. Now, ang isa significant ay tatlo ka mga nagpo ang coal-fired power plant, ang duwa dira sa may Terma Visayas sa may Cebu. And ang isa ka unit, ang unit 3 ni PEDC sa may Iloilo. Amo na ang naka-force outage. So, mga almost mga akamat na ang ilang force outage ni.
0: Mm-hmm.
2: So, timing ang pagit ng last month na mataas kayo ang init, ang temperatura tungkol sang El Nino kag ang kakulangan sang generating plant capacity sa Visayas amo na nagtuga sang frequent ng manual load dropping na gina-implement sa NGCP.
0: Mm. But I think we have to clarify engineering nga hindi niya tungod nga hindi mayo ang inyo distribution network. Kundi wala kwaon nga kuryente.
2: Yes. Sakto sa pag-point out si na Julius, ang Negros Power, our facilities, most of these are 13.2 kV. Ang atong mga substation, we have adequate capacity as far as ang atong infrastructure is concerned. No? The reason why nga nag-manual load drop kita, it's because of kakulangan sang kapasidad sa generator diri sa may Visayas grid. We can, as distributor, ang Negros Power, as distributor, can only take much what the grid can provide. So, amo na siyang, kung ano lang ang mahatag sa ato ni NGCP, amo na ng ato man nga isa rang nga ipag-distribute sa ato ng mga consumidores ang subong sa sitwasyon na ato. Correct na Julius, hindi na iyan ni Negros Power. Inahimo natin ini in compliance sa instruction ng NGCP para ma-stabilize ang Visayas grid. The reason being, na kilala may load drop, as the grid operator, kilala nila strike and balance, i-match nila ang kapasidad sa mga generating plant versus ang total ng load sa Visayas.
0: Mm-hmm.
2: So kung daw dako-dako gani ang imo demand, ang load mo sa imong sa imong generating capacity, that's the time nga they have to curtail some load and mm-hmm. you implement. But this is not only happening in Negros Power. This is happening sa halos na nanggiling electric cooperatives, mga private distribution utilities sa bilog ng Visayas grid. No? Amon ang ba nila, this is to, again, clarify ta lang, gina-implementar ini para mag-stabilize ang bilog ng Visayas grid. Otherwise, ang scenario is that kung ni-allow nila na mas taas pa ang demand, ang tendency is basi mag-shutdown pagkita ang iba ng mga generators. Uy. Kag mag-create sang grid-wide nga outage or blackout, which is hindi ginamit. Kaya
0: yes.
2: Iba nga dahil ng mga planta, kung mag-blackout na ya, ang scenario nga blackout na, ang posible na nga madugay mag-startup sang iba nga mga nagko nga mga planta. It takes hours, pila ka oras para mag-operate lang ka mag-connect sa grid.
0: Uy.
2: This is why this is very important. Para lang grid na ma-stabilize ang grid.
0: Mm. Lastly, engineer, subong based on the power nga gikan sa NGCP, mga pila lang ka porsyento sang total demand sa idalom sang inyo franchise area ang sarang ninyo ma-distribute?
2: Naka-load drop is mga 10% to 2% yung mga ito niya, 5% nga demand, no? 5%. So 95% na ito is still energized.
0: Ah, okay, okay.
2: So, 5% lang ang naka-load drop.
0: So it's not that critical pa as of now?
2: Hindi pa siya po. Amo na, kita mapaktan, ano?
0: Oo.
2: Sometimes, gambala si single city niya, padakuin niyo ang inyong load drop, ang inyong allocation, so depende sa instruction ng single city. So, gina sa nga agad, nag-attach na indicative ng mga 33 megawatts sa mga Alas City, however, the way na siya natabo, and subong ang ato ng subong actual is around mga 10 megawatts ang ato ng pang-in load drop. And that represents ang 5% ang ato nga demand.
0: Yes. In the meantime, engineer, amo lang na anay, I'll talk to you later sa sininga mga inadlaw. Istoryanta naman niya kung ano ang prospect sa paglala sang El Nino sininga tuig. In the meantime, engineer, salamat, Ked.
2: Thank you, Ked Julius, sa aling natigas ng tagayunan nga nakakakita sa update sa itong mga konsumidores sa Negros Power. Mayroon kapitid sa inyo.
0: Anytime, sir. Good night. Good luck.
1: Lorgo,
0: si Assistant Vice President Lionel Tambanillo sa Negros Electric and Power Corporation ukon NEPSI.
1: Lorgo,
0: ti may ara sa pila ka mga lugar subong nga wala kuryente, brownout. Hindi tungod nga may problema ang Negros Power, kundi sa simple kaglaktod nga pulong, wala sila sang ipanagtag nga kuryente. Kati wala gikan sa NGCP. May pila ka mga planta nga wala ga-operate. Man, as I have pointed out, makapila na kabeses diri sa Larga Vista, gin-barbecue o kung gin-tunga-tunga ini ang power industry. May ara sang transmission ang gap panag-iya sang linya sang kuryente lain. Ang generation sector ang gapatubas sang kuryente lain man. And then may distribution sector. Amo ini ang NGCP o ang NEPSI sadto Seneco, Noseco kag iban pa nga mga distribution utilities nga ginatawag. Te, wala subong sang bastante nga kuryente gikan sa NGCP.
1: Lorgo Vista.
0: Sa simple kaglaktod nga pulong, wala sang inugbaligya nga timbura ang tiyangge sa inyo sining kaingod kay wala sa baklon gikan sa groserihan.
1: Lorgo Vista.
0: So anong ipanagtag sang Negros Power? And this I think also demands a close scrutiny. Dapat naman usisaon ang ginatawag nga generation sector. Nga awala ya sa may nagakwestiyon sa tag-iya sang mga planta nga amo ini ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: Wala sang iban nga ginabit-bit ngay nga iban sa kanginan kundi kamatuoran as always. Ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Mareveles. Gabi-gabi ang ginahalad sa inyo isa lang, ang katampa.

0: Gorgo Festo. Sa gihapon ng aton pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight, ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdalag gab-igabi sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa baratian. Lorgo Vista. Standby sa report ni K5 Wilson Villena, katuan ta ning Karondo Grugay, ang balita angot sa ginaligar extortion sa sulod sang Philippine National Police o kon PNP. May isa ka applicant masulod kun tani sa PNP matraining pa lang, nagreklamo sa Police Station 4 di mudo nang ini-issue ini kag nagpagwa mismo ang hepe sang PNP sang iya sini palayag angot sa sini nga allegation. Tandaan ta, allegation pa lamang ini. And so let's have K5 Wilson Villena sa iya balita tonight na no ini. Wilson, good evening. Please come in.
1: Diyos, ginatutukan sa karoon na padayon ng investigasyon sa nga Bacolod City Police Office tuhoy inino sa ginaaligar bala extortion ng insidente nga diri sa Bacolod naglunta na kasisay Diyos. No? Kagina, nag-attend kita sa press conference ng BCPO kung saan din na ginapamangkot na ton ang pipila ka mga importante ng mga detalye kasisay Diyos tuhoy sa ining insidente. Kagigto na to natukibang kasi Sir Jus nga isa ka babae nga puliso, isa ka babae nga pulis kasi Sir Jus ang imulbado sa ining insidente. Kaga sa mga nagapalamakutan noon nga diri sa Bacolod kasi Sir Jus, no, although ging klaro sa aton nga interview sa kay Sir Ribadomia nga hindi personnel sa na BCPO ining imulbado kasi Sir Jus. Galing lang ang nagtutok sang ining investigasyon ang Bacolod City Police, to be specific, ang Police Station 4, kung saan indigto nagpa-blatter ining police applicant kaki sa Diyos nga ginaaligar sini nagbayad siya sang 50,000 pesos na cash kaki sa Diyos, no, sa baylo nga mahatagan siya sang slot o kung sang higihigayon nga dilayon ini nga makasulod sa ahensya sa nga kapulisan ni Kita Diyos. They am given nga amuni ang allegations ni Kita Diyos, no, so gin ibidan sa pong investigasyon ni Kita Diyos na actually ongoing pa kang ini-investigation while ongoing kay Kita Diyos si police woman nga involved gasigi gapo niya trabaho sa opisina ni Kita Diyos, no, hindi pa siya under suspension ni Kita Diyos sa tunga sila sa investigasyon. Pero ang kaysa Diyos may ara sa duha nga ginatutukan kaysa Diyos sa muling hindi pa ni maalugid ang investigasyon kasi there's a possibility mablang ang kaysa Diyos may ara sa nga katabo kuno ka kaysa Diyos nga si applicant ang nagpalapit sa personnel kag may ara man sa personnel nga amoy ang nagpalapit sa applicant kaysa Diyos. So ano ka katabo kung si applicant ang magpalapit sa personnel kaysa Diyos? Amo ni siya ang katabo. Ma'am, na ano ko gaing gaan takamon nga cash ma basi pwede ko mapidiyahan abla nga makasulod ko sa slot. So bribery kay Kita Diyos, no, okay. Mo na ginabribe niya si ma'am. Ang other case naman niya Kita Diyos, so may personnel nga mapalapit sa aton sini nga kwan nga aplikante ka ma'am ba nga gusto mo dasig ang proseso mo niyo gaing lang sa amon nga amount eh. That's extortion naman niya Kita Diyos. So iga amo na ang duwang ang kinatutukan ni Kita Diyos kag may isa man nga ang ari medyo ano naman ni layo naman ni siya probas bala amo ni possibility si Kita Diyos man nga nagpangako si ma'am given nga nagbayad si applicant 3,000 kag nagpangako bi si ma'am nga tagaan siya kag Kita Diyos sa South Slot o galing nagwa ang result ko ay magsulod iya pangalan, that's why nagreklamo kag Kita Diyos. So amo ni ang ginatutukan subong sa ato sini ang kapulisan, well this is ang agad ni Sir Ribadomia. This is all allegations pala
0: mo ni Kita Diyos. No? Correct.
1: Why pasang... Kita Diyos?
0: Correct. Allegations pa lang ini. But Wells, i-point out ko what we know so far, amuni. Ang detalye pa lang ang nagwa, number one, ang nagreklamo, babae.
1: Ang actually, gin-ask na ang personality, no, sa mga Kita Diyos na makuha sa tani, why man sila nagatag sa atong gender, pero ang allegations yan na involved ang personnel is babae.
0: Babae? Na
1: PNP personnel. So, okay. Babae ang PNP personnel Kita Diyos.
0: Oh, kung di ina-assign, why patakabalo? Kay, as it is, may arang nag-float nga detalye nga NIR PO. Hindi pa rin confirmed.
1: Kasi Diyos, anak din siya under sa Negros Island Region, Police Regional Office, no, under sa Buasila. Pero ang specific units, mayara, na may specific units na kita actually hold naman ni Sir Rolls inigaling. Kasi hindi na lang ma-release kay Kita Grosso, kay Fire Juice, kaya wala kita sa nga ma-quote na ba yung official sa atong sinigakapulisan niya.
0: Well, interesting tong gin-point out mong pahayag ni Colonel Rebadomia, because as it is, amuni, number one, hindi pa ma-confirm kung bala extortion gidman. Kaiti, ano ganito ang isa, it could be possible bribery.
1: Yes, oo.
0: Okay. Now, kay ang question karon amuni, sino nag-initiate sang ano? Example, may babayi, butang ta may babayi o lalaki, nagkadto sa sini nga pulis, kag nagambal gusto ko man mag-pulis, ma'am. By danta ka 50 mil, that is bribery.
1: Bribery.
0: So ang burden ara sa nag-offer nga magbayad.
1: Yes.
0: Di ba? Okay. Now sa bahin niya sang nagbaton ti ina ya, I don't know kung nano ina, that would be graft and corruption of course. Di ba? Ina kun ma-prove nga nabaton niya. Correct. Kay when you say extortion, ya ginpursa mo mo in exchange for something, abi. Ti ang pamangkot amo ni, ang tagreklamo nakasulod ukon wala sa training program ka pulis. Silingko ang tagreklamo nakasulod ukon wala sa training program ka PNP.
1: Mamo pa lang hindi tama ang ano na si Pedro's, kung nakasulod pala si Pedro's, puti ang sigurado lang yan nasa police station 4 siya ginreklamo
0: kay Pedro's
1: kay dira sa Villamonte not Villamonte to be specific ang barangay dira sa area of responsibility sa station 4 nagdaw anay gita sa amount.
0: Huh?
1: So dira sila area of responsibility sa station 4 within that area dira nga lugar sila naghawanay sa kwarta ng Kito Diyos, no?
0: Okay.
1: So that's why nga gin-under sa Station 4 ang pagreklamo sa isang police applicant.
0: Damo, so, kapihan bala sa Villamonte, Wilson?
1: Ano, Kito Diyos?
0: Damo, kapihan?
1: Ah, oo. Oh,
0: diba?
1: Kito Diyos, damo, kaya kapihan.
0: Na. Diba, si isa-isa sa mga kapihan, wait, takabalo? Diba? Anyway. Wait, takabalo, ah.
1: Kito Diyos, kasi I know among amon nga mga incident, this is a very serious matter.
0: Because,
1: you know, that's why nga medyo long man ang ato sa kapulisan nga maghatag sa mga personal details.
0: Correct.
1: Ang ato sa mga involved nga mga persona. Pero ti nevertheless gambal gid si Sir Rebadomia nga ti ginatutukan gid nila ang investigation kay Fred Jones. Kay nga akabalo kay Fred Jones anong malain diri? Kung nang isa ka bag-o nga police personnel ka kay Fred Jones, sala na ang pamaagi sa pagsulod nga kay Fred Jones. Ano na lang ang matabo kung siya mismo kung no kay Fred Jones ang magaservisyo na kung silingon dalo niya man ang malain niya, tawag malain niya culture kay pagsugod pa lang sala na ang pag-ano sa iya, sala ng pagbaton sa iya kay Kito Diyos. So, ang munang ginakabalakan, kung magsigi-sigi kay Kito Diyos, ang amo sining na, ano.
0: Kung sa sapatos pa, Wilson, factory defect. Sa sugod pa lang, damage na.
1: Ang munang ginagawan sa ngaton, sining na kapulisan di kay Kito Diyos.
0: Gusto.
1: Hindi dapat pag-ipamarisan ang amo ni Acto. Although allegations...
0: Kanti aside from that, Toto Wilson, violation of anti-graft laws ni sa Pilipinas.
1: Yes,
0: kanti you're not Diyos, supposed to receive any monetary reward for doing something. Kag ginaklaro gid ka PNP nga para makasulod ka sa ila training, libre na ya. Diba? But remember, Wilson, very interesting ha. Remember nga dito sa La Castellana may naglupok ning isyu sang una.
1: Ayo, amo man sa dai sa kuni kay Sir Bros gani.
0: Na.
1: Ginahilak sa ako na kay Sir Jose na amo man ning incident nga nagbayad gi pormisahan nga masulod sa gid Tapos karon paggawa sang resulto kay nagwa ang alan ni reklamo.
0: Na.
1: Oo. May mga amo ni kuno nga mga incident.
0: Interesting.
1: Jose, that's why,
0: pero wala connection ning duha ka kaso ne.
1: Ano kay sa Diyos?
0: Wala ni connection sa Natabo to sa La Castellana.
1: Ah, wala la yun. Okay. Niya isolated, na-isolated. Niya
0: na
1: under police naman niya.
0: Bali, sa simple nga istorya, lain naman niya nga tulisan ang involved eh.
1: Oo, lain niya.
0: Allegedly. Niya, oo.
1: Lain naman siya. Sige lang, aara na kita, Diyos, may ara. Kita dirasang damay lang nung, actually, gininigaw ko lang kayo nandudumay. Kung dumas available, sabi pa doon, niya tao ka, sa sana, ebla, kasi may makuha at ang informasyon.
0: Very good.
1: So, tinawagan natin siya kagaginatay sa Diyos, and I have this interview there. Basta pwede natin mapamati no, sa aton, sa nga mga nagpalamati, si Sir Ribadomia, si Sir Diyos.
0: Colonel!
2: Babahe nga, police personnel, sir.
1: Ah, okay, sir. Wala mo po, naman sa kasi, basta lang sa mga kwa ay under investigation pa man mo, wala sa parang dapat ang kung ano ginagawa sa kumpli. Then, nag-investiga naman siya sa atin ng kapulis na sa station po.
2: Mm-hmm. For the meantime, sir, ano sa buong, ano sir, under suspension sa sir, ano sir, man, while ongoing?
1: Under investigation ang kaso sa buong sir, considering allegation, to allegation. Pero ang ginagawa na is hindi atong personal service.
0: Okay.
1: Hindi atong personal service. O yung naging latter sa atong sa station po kaya kita ang makanta sa investigation. Considering ang part ng ano?
2: Yes, sir.
0: Okay.
1: Ang investigation sa quad. So, naging latter sa
0: atong. Wells?
2: Station 4 sa atong latter.
0: So, hindi man ta makahambal nga ergo bakulod nun ang nagreklamo, hindi kita kahambal sina?
1: Yes, hindi kita sa Diyos, hindi man gani mabalaan kung bakulod nun man ang ginareklamo.
0: Uy!
1: Personal. So, wala gin siyang ano, wala gin siyang specific na identity pa so far as over the press time at duwa ka mga imbulbato, nga mga ano, nga mga...
0: Di pero, nga kadasig sang pag-condemn sang PNP chief ao?
1: Siguro kay Sir Diyos, kay mo man ni ang actually nagkuhan man sa programa nila kay Sir Diyos na daw clearing mabala sa mga toxic ng mga PNP personnel kay Sir Diyos. That's why siguro nga kadasig sa ilang magpagwa sa ano, actually sa ato sa media, wag kita gani ka-monitor, no? Nakibot na lang kita na nagpagwa sa statement si PRO NIR tuhoy sa ining insidente. And muni, itutukan, taman kaga nag-follow up man kita kay Sir Juice, no? Nag-try man kita na makakontakt dito sa PRO NIR, pero medyo busy pa ang ato sa spokesperson. And hopefully, basi malabot sa buwas, no?
0: Sige,
1: agod,
0: buwas, ha?
1: Makakuha ka kay Sir Juice ang ano, ang ining detalye. Mabala, hoping gina kayo para mamalata yung kay Sir Juice, no? Ang namatutuod, kasi ng incidente, kadamo-damo sa mga allegations, kadamo-damo sa gambal, na may mga video pa kay Sir Juice.
0: No!
1: Pero tiwa, makita sa may makitaan pa.
0: Correct.
1: So, amo pa nang tuloy doon kasi sa Diyos kaya para mapakita ta kaga mas maging concrete pagin ang ining insidente sa extortion na sa bahay naman sa nga aton sinong police applicants kag sa nga isa ka police woman kaya sa Diyos ay dalong sa PRO-NIR.
0: Ayos, larga!
1: So, maraming salamat kay Sir Diyos. So, sa mula na natin sa mga balita, ang ginadulo sa inyo sa kalwan sa MyTC, B-Srivaya, kag DTX Permanente. Po natin si kay Sir Vincent Coralde, hindi naman si kay Sir Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, kay Sir News, FM.
3: Lorga Vista!
0: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo karon nga gabi sa Gyapon ginadala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. istoryahan tani. Ang ginpadala nga sulat sa Provincial Legal Office sa City Legal Officer sang Bacolod. Angot ini sa dinamak sang mga nagabaligya sa palibot sang Kapitolyo Provincial. Hindi lang kay sablag, kundi samong ang mga negosyante. Nano ang tikang nga patigayunon sang Dakbanwa kag nanong paglantaw sang aton mga kauturan nga nagapangabuhi sa Dalanon. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na! D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Kunangit ang sukod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
2: Nagaupod na sa siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa simulcast kita sa 92.3 Fabulous Radio Click FM sa Banwas ang Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Banwas ang Toboso. Mayong gabi man sa atong mga tagparamati nga naka-hook up o kung nagpamati na subong sa hook up man sang CPSU Radio Mascovado 100.5. Mayong gabi sa inyo tanan.
1: Larga Vista.
2: Kag sa kaiping nga mga banwa kag kasyudaran dira sa dakbanwa sang kabankalan nga nagapamati naman niya sa K5 News FM Kabankalan.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Berto Gake Jr., Bert, please come in.
3: K5 Julius, ari kita sa patrol, going kita sa area kung sa diin nagapatigayon sang inventory. K5 Julius, no? Sa aton sininga mga ka-K5, mapitan talang to anay. Then mag-uwing kita dito sa may Lagoon. Pat ka-K5 Julius, sa Kutako ni, sobra isa ka milyon nga balor sang illegal nga droga. Uy. Nakwa sa isa ka estudyante, grade 11. Nga lalaki, subong nga gabi, ka-K5 Julius.
2: Location, grade 11!
3: Grade 11, location sang bypass sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Initial nga information naton, kakiba Julius, 168 grams equivalent ini sa 1,142,000 pesos nga balor sang ginalegal illegal nga droga. Kuan ta ni ang statement kay dumidito ako dako ni Kakifaiba Julius, kasunod ini sa mga asud-asud nga kinapatigawan nga drug bypass operation. Kaunta din halin ni ang dako nga Shabu, kagang background sa sining estudyante nga grade 11 student. Again, Kakifaiba Julius, bypass sang City Drug Enforcement Unit, Purok Takuling, Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Balikan sa Kakifaiba Julius sa dili madugay. Flash report gikan sa patrol ginadulong sa kaluwan sa DTX 500. Upo si K5 Martin di maisip, ako si K5 Berto Gaket para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Larga Vista.
2: 111 ang balita. Kapin isa ka milyon ka pesos nga bili sang ginapatihan Shabu na kuha sa isa ka grade 11 nga estudyante.
1: K5 News FM Flash.
2: Bantayan ang dugang nga mga detalye sa hindi gidamang madugay with K5 Berto Gaket Jr.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Just in naman nga balita gikan sa news center dito sa Metro Manila, gin-dismiss sang Korte Suprema ang petisyon nga gin-file sang isa ka high school nga manunudlo kontra sa kaya Senate President Alan Peter Cayetano kag sa duwa ka mga babayi nga mga senador sanday Pia Cayetano kag Loren Ligarda. Madumduman nga ang reklamo o kon ang petition nga ginfile ni John Barry Tayam aligar nga mayara o illegal ang pagpungko ni Cayetano as Senate President. Apang ang paragikan sa maripot nga press briefer gikan sa Office of the Spokesperson sang Supreme Court nagasiling nga ang GR number E-06540 sa diin si John Barry Tayam ang petitioner batok sa ilan ng Senate kon Senator Alan Peter Cayetano, Pilar Pia Cayetano and Lorna Regina Loren Ligarda ang gin-dismiss because ini siya na paslawan sa pagpakita sang kabangdanan ng ini siya was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged.
1: Lorga Vista.
2: But silingon sa laktod ng pulungtid na nung legal personality ni John Barry Tayam sa iya sining pagpasaka sang petition kontra sa mga senador.
1: Lorga Vista.
2: Bantayan ta dugay-dugay ang dugang mga detalye parte sina of course si K5 Berto Gakit Jr. may ara pakita sang ibroon karon dugay-dugay. Pero ari anay antes kita magkadto sa dugang nga mga balita, may pakita ko sa inyo nga video. Kagkaroon kabalo ka na, nga wala pakita kabalo sang tanan nga butang sa kalibutan. Nakakadto ng tawo sa langit, I mean sa bulan, nakabiyahe na sa iban nga planeta, pero would you believe, Banwa, what remains to be? A deep mystery, dalom nga kababalagan o kon misteryo sa kalibutan is the deep ocean. Ang kaidaldalman sang aton kalalawran nga may sapat nga nakitaan hindi makilalaan ko na no klase sapat ini. Yari ang video. Sapat? Sino ka? Hula!
4: Very little is known about creatures like this because they live in one of the most unexplored environments on Earth, the deep ocean. And if animals this strange already exist down there, what else could still be waiting to be discovered?
2: Olo! I-replay biliwata, Toto Adrian. Daw dalupapa kung sa kalatrava ka, no? Daw dalupapa, daw lukos man. Are,
4: ay pa... Olo! Very little is known about creatures like this.
2: Olo, daw lukos!
4: Explored environments on Earth, the deep ocean. And if animals this strange already exist down there, what else could still be waiting to be discovered?
2: Kung ikaw bi, Adrian, amo ni ang dubuhon ta, makaon ka, hindi? Adrian, gakaon ka dalawa. Kasako, grabe ang ihalungo eh. Anyway, Banwa, amo ni, ang aton topiko karon nga gabi, kagkaroon kabalo ka na, nga hindi tanan nga butang na balanta sa kalibutan. An example is that creature. Galing kay tungod sa teknolohiya subong, amat-amat na makuaan image, ukon video, ukon litrato ang kadadalman sang aton kalalawran ukon oceans nga ginatawag. Nga, sang una, sang wala pa teknolohiya, hindi ka makakwa sang litrato sa dalom sang kadagatan. Tungod shadow kadulom, impenetrable, hindi masalupsop, hindi malabot sang sunlight, tama kadalom kag tama katugnaw. So subong kumo kay may ara na technology katulad sang underground or underwater lights o kon underwater camera nga bisan ano kadalom hindi siya madunot sa pressure sang tubig, that is why nga makakita nakita karon sa mga images o kon itsura sang mga sapat nga ara sa idalom sang kadagatan, but very interesting. You know why? May ara pelikula, kung sino sa inyo kakita sang pelikula Pacific Rim, very interesting ang iya sining plot o kon ang iya ginasaysay. Nga base ang alien nga malusob sa kalibutan or Earth, hindi halin sa outer space, kundi halin sa idalom sang kadagatan. Pero ti amo na, kagkaroon kabalo ka na, nga hindi tanan nga bagay na ibaroan tapa sa kalibutan. Of course, ato nga ihibalo, gindala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang nabalaan ko ya amo ni, waay ko kakilala sang amuto nga sapat, pero kabalo ko nga kun may kagaw sa sulod sang lawas ko, awayon sang Ganoderma ang milagrosong uhong nga yara sa DTX Premium Coffee. May ara pa ang DTX Premium Coffee sang gusto lang akadamuon sang kape, hindi ka pagpapulawon. Sang sininga klase sang kape, hindi pa magbutsog ang imo blood sugar. Tungod may ara sa sang stevia o kon patamis nga makabulig stabilize sang imo blood sugar levels. Type 1 man o kon type 2 ang imo diabetes. So don't forget, DTX Premium Coffee. Hindi lang masaligan sa imo karawasan kontra sa baratian, kundi masaligan man nga tagdala sang kinaalam. Diri sa Larga Vista. Kagkaroon, kabalo ka na.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
7: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Daw baga na sa tinig ang ginapaanukan ang tensyon nga nagaluntad dito sa Iran, labi na sa Middle East, kay naguntat girahay ang Israel kag ang Iran, dala na ang Amerika, kay ginahulat pang resulta sang ila sini peace negotiations ukon istoryahanay. But as it is, wala takabalo kun bala may aragin man final peace settlement ang tatlo ka mga nasyon kag kun bala isurrender gid man sang Iran ang ila bato nga ginapabati amo ini ang uranium nga pwede himuon nuclear weapon. Samtang sige ang pagtukib sang iban nga mga nasyon sang kun ano nga bag-o nga armas ukon kagamitan sa gera ang pwede nila sini dalon sa patag-awayan. Ari ang kululbaan banwa. Artificial intelligence na ang masami ginagamit, meaning hindi na kinanglan soldado. Katulad sining drone, remote control lang. May ara pagid ari ipakita tang video gikan ini sa Rheinmetall sa Germany iniya. Tangke de gera nga clearing, mine clearing vehicle, nano ini AI, nano ang iya ginaubro. Ari pamatian ta.
2: Rheinmetall has unveiled the MV-8 Komodo Unmanned Breaching System.
1: Ulo.
2: A heavy robotic ground vehicle designed for mine clearance,
1: robot,
2: obstacle breaching, and high-risk engineering missions. Operated remotely, it enhances battlefield safety by reducing troop exposure while supporting multiple mission-specific payloads.
1: Okay. Now, ining Komodo nga MV or MV-8 mine clearing vehicle sa simpleng istorya mo ni may ara sang mines ina balang galupok kun malapakan mo malapakan sang tawo o malapakan sang tangke de gera. May ara anti-tank mine, may ara anti-personnel mine. Now ang ginubra kun kita kamo sa pelikula sang una mano imano pana ang soldado madala kutsilyo kagalatus lukon yang duta. Singa Sarge, dumitig, ade may mine guru na. So, kutkuton kwaon. Subong niya may ara ginatawag mine clearing vehicle. Nga, may ara ya sang explosive nga gamiton, agod palukpon niya ang tanan nga mines nga ara sa isa ka lugar. So you see, grabe ang tawo kaalam kung gira ang paghambalan. Pero kung paano ta, lubaron ang gutom kagkapigadon, tiina, wala pa ako kabalo kung saan o kita maka-imbento sang pamaagi nga madula ini sa aton kalibutan.
0: Lorga Vista!
1: Mayang gabi lang kay nung Edmond Diaz and family, dira sa Barangay Tangub, sa iya mga kapartidusan, sa Barangay Malingin, Bago City, dala ng pamilya Diaz kag Mati, dira sa Barangay Kabug, sa Barangay Gil Muntilla, pamilya Alonsabe. Mayang gabi, salamat-salamat gid sa inyo pag-upod dire sa Larga Vista.
0: Larga Vista!
1: Are, antes ko kantuan karon dugay-dugay ang report ni K5 Berto Gakit Jr. live gikan sa Provincial Capital. Are, baroon ta na yung balita from K5, Carla Defensor Longa, gikan sa Bacolod City Hall. Iniblang parte sa mga sidewalk vendors dira sa Provincial Capitol. Tiko di gareklamo ang Kapitolyo. Are, nano ang plano sang City Hall? Carla, good evening. Please come in.
3: Ginpahayag ni Attorney Mark Mayo, City Administrator sa siyudad sang Bacolod, nga liwat nagpatigayon sang orientation ang 42 ka mga vendors sang North Capitol Road. Sunod kay Mayo, nga ang reorientation sa mga vendors sa lugar ang may angot sa pagpabilin nga malimpyo ang lugar kag dapat nakasunod sa ordinansa. Dugang pa ni Mayo, nga dapat ang paggagamiton nga plastaran sa mga vendors amo ang mga carts kag dapat wala sa mga bangko kag lamisa nga nakaplastar sa dalan. Palayag pa ni Mayo, nga ang dapat makabaliga sa lugar lugar ang mayara lamang sang special permit kag wala ginatugutan nga makabaligya ang mga non-food items. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Larga! Kaya mo nang ginatawag nga balancing of interests. Of course, generally, ang dalan, ang sidewalk is beyond the commerce of men. Amo na blakon sa legal concepts ang pagambalan, hindi ininasakop sang dapat negosyuhan sang tao. Kiti alagyan na ya. It should be free from obstruction because ang kinanglan dira, may agyan ang pedestrians, may agyan ang salakyan. Kung butangan na karon sang negosyo dira, number one, gasigi kagid, I'll make tusok-tusok the fishbowl na. I'll cut the kwek-kwek. I'll eat the kwek-kwek. Wala ka kabalo, may hubog galing nga nag-drive sa dalanti. Dalasa ka, you die with the kwek-kwek. Diba? Amo nang punto da. But anyway, of course, you have to balance interests. Ang economic interests and ang safety and welfare of the general public. Kung pila man lang kanahot ang makabenefit, unfair man ina sa kadamaan naton or kita nga nagalabaya sa dalan lakat man o kung nagasakay sa salakyan. And so I think it's good nga amo ini ang ginobra sang syudad bawal ang magbutang sang pulungkuan kag lamesa sa dalan nga himuon mo gidyakalan. Anang problema nagligad as explained by Attorney Carol Chu sa akon interview dire, may ara mga vendors nga ginimo nila ya balay ang ila baligyaan dira. And so I think this is part of putting order. Remember, banwa duwa na kabagay. Peace and order. Katawayan kag kasulhayan. Inabalang may order ukon may ara ginasunod ang isa ka sosyudad. Limbawa, ang pamilya kun wala karon order ina, wala hierarchy, wala balahulo-halintang, tinanong matabo abi sa imo balay da nga pag-abot mo huyapan mo lang ang imo tatay, pag-abot mo kun akig ka sa nanay mo sikaran mo lang ang imo nanay, tawgan mo nga wangga, wala ka pa katig-ang out, hindi man na. There is a natural order to things. Halin sa kalangitan, pagkadto sa tao, pagkadto sa duta, there's a natural order of things. Hindi ta na madula. Sa isa kakatilingban, amo man na dapat, may ara kita sang mga pagsulundan. Lorga, otherwise, ang gwa sinakaron is anarchy. Ina ba lang isa kag isa, paggustuhan ay na lang. Hindi ina maayo. Sa isa ka demokrasya, hindi ina maayo sa isa ka

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manitan.
4: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang Ayos sa Mabaho.

0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
4: Mayang gabi lang kay Roda Angeles Night dira sa Hong Kong, sa kay Janeline Encarnacion and Family, dira sa Moises Padilla, kay Christine de la Cruz, kag sa iya sa iya bana, kag sa bugos niya nga pamilya, diri sa Leblas Takuling, I think, Leonardo Relos, dala na sa kay Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, paring Norman Black Balinsoy, sa kay Onyot Badajos Jr. sa Inagaran, kag kay Alan Takapan.
3: Larga Vista.
4: Mayong gabi sa inyo, kalakip na sa aton mga kaingod dira sa Barangay Mandalagan sa Eroreco Subdivision. Sa kay Kagawad Nani Castor, dala na kay Miss Guy Castor, kay Verbs, kay Kara, kay Toto George. Idalahigon ko na lang si paring Johnny Jimeno, paring Erwin Velasco, kag si Toto Luis Peña, Rudy Bato, kag kay Amit Teruel.
3: Larga Vista.
4: Sa Iluhanta, si K5 Berto Gakit Jr. this time. Check, sabi ko, nara na siya. Gaano siya? Wala? Okay. Kantuanta na siya karon, dugay-dugay.
3: Larga Vista.
4: Okay, sa Iluhanta, anay ang balita, parte sa El Nino. Ano ang dapat tabantayan? Kantuanta ang international news channels. Kaiti sila ni Angga report gidsubong sang El Nino as a global event. Yari ang report sang Al Jazeera parte sa El Nino nga ginabanta nga pinakamainit on record, pinaka ay grabe init gid kuno eh. Let's have this report parte sa El Nino phenomena karon nga tuig through Al Jazeera.
5: In the coming months, and there are hints it could be the strongest in 140 years. Now, the last major El Nino helped push global temperatures up to record highs. So what's happening and why does it matter? Well, it all starts out here in the Pacific, more specifically, the tropical Pacific. Now, normally, the trade winds will push the warmer waters over towards Asia. But when those winds weaken, or even reverse, you see those warmer waters getting pushed over towards the Americas. You can see this pool of warmer water just off the coast of South America there. The extra heat changes weather patterns across the planet. Now, here's a cross-section of the Pacific, and you can see scientists have been watching unusually warm water building beneath the surface for some months now. That's the normal setup, warmer water over towards Australia. And we've got warmer water in the El Nino event getting pushed over towards South America. And because the planet's already warming, El Nino is developing on top of record ocean temperatures. Now, El Nino doesn't affect everyone in the same way. Parts of South America often become wetter.
6: She
5: you can see here, and parts of Australia and Southeast Asia, they become drier, drought, risk of bushfires. And in some parts of East Asia, East Africa, they see an increased risk of flooding, and the Indian monsoon, well, that may well be somewhat weaker than usual. And even this year's hurricane season is likely to be somewhat quieter than normal. Of all the hazards, the biggest concern is heat. And the UN warns El Niño could push temperatures higher nearly everywhere. And that raises the risk of droughts, water shortages and crop failure. If El Niño does strengthen...
4: Now, ang hambal sa United Nations sa sining report sa Al Jazeera, simple lang. Ang temperatura o kung kainiton sa kalibutan, masaka sa halos tanan ng lugar sa kalibutan. Te ang isa ka peligro, amo ini ang ginatawag drought. Magambal kita drought na nung buot silingon sini. Simple lang, magalitik kag magabagtik ang duta. Ang mga sadtuan ay bodies of water katulad sang suba, sapa, tuburan, pati kanal, magamala ina. Bisan taklong, wala panaguan, pati pantat, kagaluan dalasa, wala sila panaguan kay mamalamo ang kalibutan. Kag aton ini, mabatsagan wala ka plagyuan ni, the COVID balas ang una. Mambal kasi nga makadtulang kutuya sa Singapore, malagyo ko di sa Pilipinas, adios karon. Pagsakay mo sa barko, lagsun ka man yapon sang COVID. The very same sa El Niño. Din kami malagyo nga hindi maapektuhan sang init man. Di sa Antarctica siguro eh, maupod ka to sa mga seals, kag maupod ka to sa mga penguin. Di base dito, pwede. Pero generally, sa bugos nga kalibutan, sa lupsupon gid ini sang init. Yari ang dugang nga report.
5: The weather around the world could become even more extreme, and the months ahead, we could well see those temperatures continuing to rise. Forecasters believe El Niño could peak by September or October and continue into next year. Exactly how strong it becomes remains uncertain, but one thing is clear. When the Pacific Ocean changes temperature, the entire world pays attention. This year's El Niño could shape the weather headlines for months to come. And it's not out of the question that 2027 could well become the hottest year on record.
4: Hello? Hello? Kabatik mo to, Banwa. Wala kuno question subong ang mga eksperto sa kalibutan nag-agree nga ang 2027 could be the hottest year in history. Meaning, hindi lang niya sa sulod sang nagbigad niya tatlo katuig, kundi sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan. Amo ini ang posible mangin pinaka mainit sa kasaysayan sang kalibutan. Ang El Niño could peak September, it could peak October. Pero may balita ya, suno sa pag-asa, nga basi kita diri sa Visayas, masalbar sa El Niño. Abe, abe, bantayan tayo ni. Sige, bantay tayo. Sa siling ginatawag El Niño Phenomenon. Magbalik kita. Dugang ang mga berita. Dugang ang mga ihibalo. Pagaligan lamang yung siling.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
0: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
0: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
0: Mm-hmm.
6: Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy,
0: mm-hmm,
6: ang hormone nga calcitriol.
0: Mm-hmm.
6: Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
0: Limitless.
6: Now, amuning na kanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo kulang pa ka D3, gahila imo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
7: D3 bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 bio, adlaw-adlaw.
0: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang gadengge, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-wadlaw kag inom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
0: Ining
6: monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, san o mainom?
0: San o ka pa mainom sa Manila?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
0: ginapatay
6: niya.
0: Man.
6: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio,
0: may
6: monolaurin ka.
0: May monolaurin ka.
6: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
0: Naog lang.
6: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
7: D3 bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio.
8: Jose Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 bio. Ang D3 yumay Visio. Ang Visio yumay D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
15: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
15: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
17: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakain ng gluten na galabo ako ng tanawan. Kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na napasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
18: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: From humble beginnings, K K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ang di tribayo, hindi tagid pagkalimtan, amo ini ang kargado sang extra virgin coconut oil. Amo niyang ginasaligan ko para makapangalagad sa inyo every night. Upod ni sila sang DTX 500. Ang D3 Bio kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init ni mudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka. Wala kagaw, wala balatian. Saligan ang John Wick sang kadawasan. D3 Bio.
20: Larga Vista.
4: And let's have K5 Berto Gakit Jr. kon may update angot sa bypass operation, pero reporting siya live gikan sa North Capitol Road. Bert Patol, good evening. Please come in.
21: Kagiba Jules, mayong gabigid, bawat ay minggi. Kita to naghalin sa may police station na 6 hours na ang lalaki. Si alias Boards Negali ang nadakpan.
4: Uh-huh.
21: Na estudyante. Kagiba Julius, information naton halin sa CDEU naton. Kagsakay CD man, natawagan naton lang. Nga ti isa man sa mga nagasupply gifts ang illegal nga droga. Ti makun mo 1,060,000 kundi kita wow. Magsala no sa exact gid nga amount sang illegal nga droga. 160 grams ini dako ni nang operation sang aton sini City Drug Enforcement Unit. Kwa unta ni kay after ko ni live, actually ari kita subong diri sa may Capitol. Capitol ground bala ko sa din diri damo kisko subong. Ka after sini maguwing ta sa police station kay tinag okay naman to si CB nga ma-interview sa suspect. Agud nga ti ma.
4: Then I Bert,
21: mayugid ko magaling
4: siya. I-confirm ko lang amo ning grade 11 nga estudyante.
21: Amo ni.
4: Ha? Seryoso?
21: Yes, amo ni Kagiba Julius. Ulo. Grade 11, amo ni aton nga headline subong grade 11 student. Nakop sa drug by bus operation 1 million matubra.
4: 111 ang guwaya eh.
21: Ano na?
4: Escalera 1, 111. Grade 11, 1 million.
21: amo gani.
4: Oo, man, oh, wala.
21: Managambal gani nga si the working student ko, no?
4: Oo. Oh. Ala!
21: Managka-comment pala naton dira sa Facebook.
4: Tood ka? Ang, grabe.
21: Ang dugang naton nga mga information kag mga video ara na na-post dira sa aton sini nga Facebook. K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 Julius.
4: Okay.
21: Sa ilo kita subong kag K5 Julius do mamahaw ko di balot subong, no?
4: Nga.
21: Ari kita sabay balaton tinadala naton ini nga isyo. Ang ining pagbisita naton kag ilang taon naton diri ang mga kiosko, ang mga kalan-an diri gid mismo sa kilid sang Lagun o kon ining Capitol Ground bala, no, kay ti ang background naton sini according diri kay Attorney Alberto Nelias Jr. sang provincial legal office nga gin pakwaon kuntani o kon ipakwa ining ano kay ti mamon amo na gining isyu masabad ko no kag damuhig ko kag Fabio Julius pero ti gin palabot naman ini nila ko no sa may city legal office man kag sa city government pero ba makuto naton diri subong kag Fab Julius ipakita ko lang ha i-describe ko lang ang scenario diri gutok-gutok gid halin diri gid sa may seda bala sa Julius. Pasulod ka di mong palusot to sa may area sa likod ng pisang ano kita nga molda Ayala. Diba Julius wala gid sing bakante puros gid tanan diri ka gaplastar nga mga kiosko.
4: Danay-danay halin diri sa ginsang ansang Lacson kag North Capitol Road. Butong ka pabaybay ini ha. Pasaka ka to pabaybay naog didto sa Palapala Berto.
21: Yes, dira gid o boss.
4: Idas gid na.
21: Julius.
4: Diring
21: sa may ano bala sa may taginin sa Lacson Street gid sa Julius. Sa may seda sa tubang ni Chowking. Dirigid dampi sa may Lagun nga kilid gid umpisa ka gid sa Lagun pakadto dito sa unhan gid pa going na malabyan mo pa ganining NBI mong
4: okay.
21: Pakadto dito sa may Ayala puro tanan ni Kiosko.
4: Oo.
21: Si Fab Julius.
4: Oo.
21: So ginpakot taman eh.
4: Bert, anong ginabarigya? May gabarigya pa nan food items but silingon. May gabarigya pa hindi lang kay pagkaon kundi may mga ukay-ukay pagkagunano da.
21: Kiba Julio, so far as of now, kita gid may nakita being do gabarigya bala.
4: Oo.
21: Sang mga do butik nga tay.
4: Oo. Pagkaon lang.
21: Mga pagkaon lang gid okay. Mga cart gid ni mong no. Ang angkar-angkar nga ti
4: may gagamit pa bangko kag lamesa wala na.
21: Sa unhan dito kag K5 Julius sa tong sini nga mga K5 may mga nagagamit gid
4: hindi na natani pwede.
21: Oo.
4: Di ba?
21: Ano gid no nga ti mo order ka bala ko ano orderon mo da nga mga ano bi Muslim mga tapsilog kay ti bisan gabi arab lang do ka meal bala super meal abi no 60 pesos
4: pada sigayaw pada sigay siling ko pada sigay lang ang order da.
21: Oo. Iti mostly ang sitwasyon mo ginimong no may lamisa mga bangko nga ti dira sila nag-serve no ti Five Julius pero ang ari diriya sa tubang ko subong mga balutan ni nami ni kay ti ang balut bala do special bala nga ginabutangan sa mga garlic so far do ang pero siya kilit ya sini may ari ni kay Five Julius nga pulungkuan lamisa man nga ti ko sino dira ang magkaon ti kaon sila eh bungko K5 Julius so actually na interview ta ni si Mami Flores no gabaligya sang balot actually ga monitor siya subong simo
4: ay may gabi ma'am
21: galan taw sila Facebook live di simo sa program ta
4: okay
21: gin pamangkot ta sini kun kamusta ang they are aware bala sa sining pagpanaog man o kun mando man nga ti posible sila pahalinon yes kagabi lang ni kuno sila kag Gibber Julius na kabalo nga ti pahalinon sila kag ti ginstorya man kuno ni sang city legal office kay Attorney Mayo. Pero makuton tagid, mayugit, maubod na tondri si Ma'am May Flores. Kamusta man ang ila, sini nga sentimento bilang vendor. Mayong gabi, gid, ma'am. Live kita sa K5. Kamusta ikaw?
3: Maayong gabi, sir.
4: Ma'am, maayong gabi.
21: Ari si Sir Julius sa Piacolina. Sir Julius, maayong ikaw pa.
4: Sige ah. Thank you, Bert.
3: Si Jess Lawrence.
4: Hello, ma'am. Maayong gabi. Oo. Ma'am, sino galing niliwat palihog?
3: Kung galing si Jen Flores.
4: Jen, Miss Jen, maayong gabi. Ma'am, pila ka tuig na kamuda o pila ka bulan na kamuda gabarigya?
3: Bali ako, four years na.
4: Baw, kadugay. Oo. Ma'am, hindi, kabalo ko kita man lang gapamati, ne? Pero kumusta, damo binta sa bong?
3: Okay man, medyo...
4: Oo. Medyo Ma'am Jen, man. Ano yung ginabaligya nyo da sa Kapitol?
3: Grilled balot, sir.
4: Ano? Anong panawag na?
3: Grilled balot.
4: Grilled balot. Wow, ginasugba. Oo. Kabati ka muna isang balita. Actually, wala man ang ambal lang sa Kapitol nga mahimo tikang ang syudad sa inyo pagbaligya. Dira kiti, ang ambal sa Kapitolyo nga gasablag ka mo sa alagyan kagkun ka isa kadamak na balasang panibot, ambot na ano yung imo mambal?
3: Asa ako nakita, sir, daw wala man kami gaano kay do katinlo man lang sa ngamon nga ano kay ginadala na mo na ngamon basura mo.
4: Ah.
3: Ang basura ang bag-o na salot bala nga wala mga permit.
4: Ay. Oo. Sa inyo ya ma'am pag pagsugod nyo da baligya, ma'am? Ma'am Jean.
3: Aso.
4: Ma'am pagsugod nyo da baligya apat ka tuig ang nakaligad nagkuha gid ka mo ya permit.
3: Bali first time na namon subong nga nagkuha permit.
4: Ay, sa isa nulang ka mo nagkuha permit?
3: Nang July, nalipat.
4: Sinilang at tuig?
3: Nang sinilang, sir.
4: Okay. Bali, sang nagligad yan ang mga tatlo ka tuig, wala ka mo nagkuha permit?
3: Wala.
4: Ano ang ariglo da, ma'am, kung magbaligya ka da? May arkabala kang inabayran o kung wala?
3: Wala man, sir.
4: Pero... ano ni ang gin-orient sa inyo? Ano ang gin-hambal sa inyo sang taga City Hall? Kung magbaligya ka mo da, pagkaon lang pwede nyo ibaligya. Na anong gin-hambal nila sa inyo, ma'am?
3: Bali, ang ginaanan din namon, nga pagkaon lang, bawal ang mga RTW.
4: Oo. Hindi gin pwede ukay-ukay, sapatos, unano, hindi pwede.
3: Oo.
4: Sino ma'am ang gabantay da? Ikaw lang o ba na mo? Arada, pamilya mo? Aramanda? Wala?
3: Ako lang sir. Upod ko ang akong partner.
4: Ang partner mo. Pwede ka mo kuno katulog da? O kung hindi?
3: Sir?
4: Pwede ka mo katulog dira sa inyong pwesto o kung hindi?
3: Ay, hindi.
4: Hindi.
3: Bawal na.
4: Oo. Bali, ano ang... anong saad sa inyo, ma'am? Ano oras ka mo pwede kasugod baligya? Ano oras ka mo dapat magpauli?
3: Bali, mag-start kami 6. Out kami di 9:30.
4: Oo.
3: So, baliga. Sailo kami sa Piyak. Napuli kami 12.
4: When you say nga gasailo sa Piyak, di na mamang Piyak.
3: Adire lang sa Piyak, ka-close ang Lagon mag 9:30.
4: Oo. Okay. Magambal ka Piyak dito sa South Capitol Road.
3: Oo. Sa unahan lang, sir. Ka-close ang ang Lagon sa
4: 9:30. Ang pwesto nyo da sa sulod ka mo Lagon o kung sa Gwa gid?
3: Ara sa Gwa.
4: Sa Gwa Lagon.
3: Dito sa Seda, di ba lang, sir?
4: Oo. Lapit sa restaurant sang Seda. Anyway, lapit ka mo sa Lacson nga ginsang-an, ged?
3: Sa entrance sa Lagon.
4: Okay, sa entrance. Sige, ma'am. Okay. Ano ang kamustang baligyaan na isubong? May nagdamo ang gabakal sa inyo o nagjutay?
3: Nagdamo? Nag-okay-okay man.
4: Aha. Bauti, mayo. Mayong batian ta Ma'am Jean nga amo ina no. So sailo kamo to sa Piyak sa uluunan lang pagka ano naman niya ginabaligya no to balot man gapon?
3: Gapon gasailo lang kami para nga
4: ooh.
3: Binta man gamay.
4: Ahay. pila kabilog kabataan niyo, Ma'am Jen?
3: Ang tatlo.
4: Ay, ay. Ano ang ilang nga mga pangidaron?
3: Ang hapon nga subang, 14 years old, 13 and 7.
4: Ahay. Laki ni tanan?
3: Lalaki, ang ikadua ko babae, kag ikatatlo babae.
4: Ahay, ahay. Bali, dua ka babae, isa ka lalaki. Tinano man ang ila plano kung tani, ma'am, sa ilang pagdako na nung gusto nila iskwilahon?
3: Ang ako man tani nga makapatapos ko bala, sir. Tapos, makapatapos ko sa ila pa eskwila.
4: Oo.
3: Tapos may ginaatipan pa ko subong nga masakito na nga akong nga iloy.
4: Ay,
3: paano na lang kung pahalinon kami di ayhan?
4: Oo.
3: Paano na lang kami? Amo naman lang na hamon ginasaligan.
4: Oo. Ano anong masakit ni mama kung hindi kung okay lang mamangkot sa imo? Nanong iyang ginabalatian subong?
3: Dali niyo mo niya nang sakit ang akong iloy.
4: Ti nadala mo na sa ospital wala pa?
3: Napa-check up na sa?
4: Tiga bulong sa subong wala.
3: Galing kaya mo lang giniyang amon, ginasaligan mo nga amon nga pagbalikya.
4: Aha, aha, ay okay. So pinaagi sa balot. Ano ang handom sang kabataan mo magdako?
3: Amon lang gina sir, nga makatapos pag-eskwila.
4: Mm-hmm. Aha. Ti, may ara ka man bata nga gabulig da sa imo bantay-bantay balot kung gabi eh?
3: Wala ko ginapabulig sir, kaya ay. Pabi ilang klase.
4: Ahay.
3: 6:30.
4: Ahay. Okay. Okay.
3: Kayo kadaan sa panukoy pa kami gapuli.
4: Oh. Ti ma'am, nagkadtuda ang taga City Hall. Nano ang istorya sa inyo?
3: Na, oo, nagkadtuda sila sa sinihapon ang City Legal.
4: Oo.
3: Bali, gin-clearing lang ang mga wala permit.
4: Oo. Sa imo ya pagbulubanta.
3: Ayo makuno ka amon pagbaligya.
4: Ay, okay. Sa imo ya pagbulubanta, Ma'am Jean. Mga pila kamo ka mga original gidyang nga mga sidewalk vendors dira nga may permit. Sa imo lang na ibaruan ha.
3: Ang ano ko mga 44 bala mo?
4: Oo. Oo, amo nang urig.
3: Oo.
4: Sige. Si Governor Bong Lacson kaagi man kaon da sa imo balot wala.
3: Wala sir.
4: Ti amo na guro ba si basi gusto yang kakason ka mo da, kaya wala sa katilaw sang balot nyo. Diba? Anyway. Ang taga Kapitulyo, wala daga kadto sa imo da?
3: Ay, hindi ko lang kano, sir. Kaya, basi gagawa man, di guro sila kagakaon man.
4: Ay, ate, sige ah. Sige, Ma'am Jean, hindi na ko magpadugay. Kay kabalo ko may ginabantayan ka pa da. Ma'am, salamat kida.
3: Okay.
4: Alright, may gabi, ma'am. Okay, si Ma'am Jean Flores, amo ini Ma'am ang gabaligya. Flores, no?
21: Flores, Ma'am Jeneline Flores.
4: Jeneline. Ahay. Ahay. Pila na ganing edad ni Ma'am Jean na Bert?
21: Pila edad mo gani, Ma'am?
0: 32.
4: Hubin pa. Ahay. Ti amo na lang ng ila galing pangabuyan. Pero ini sila ya Bert may permit gikan sa syudad.
21: Oo, may permit na sila. Okay, actually amo sige ni hambala kay ina nagkatbody ko noon ni ang taga legal office no si Attorney Mayo at
4: pagdi
21: kay ina ang atong sining administrator sang city nagcheck kag nagtinamangkot ka pwede git wala problema basta di may permit ka lang git ya no
4: covered na kun hindi ko magsala sang isa ka ordinance ni bla ni Councilor Celia Flor designating sang Dogwaya doon night market spots, no? Pero dapat hindi sila matiner lang kag mag-star sa ila ginabaligyaan.
21: Oo, lagi problema. Kaya may mga time limit pa ni sila.
4: Correct.
21: Do hindi, sabi, like sila sa plaza, bila? Pilios. May ara lang ang gabaligyaan, kati dira na lang sila gatiner.
4: Oo.
21: Ariya nga ti mostly gabigi nila yung mga ano eh no, mga kung aga do to lang kung aga mo ari pa diring iban sa aga pero ti kita maglakaw ta di kung aga do wala naman ni iban di. Gabigi ang ila sining pagbaligya bala no
4: kag subong gina require na sila Bert nga may cart lang may kariton lang sila nga dapat gamiton.
21: Yes.
4: Okay.
21: Kung malantaw na ito, sa akong sininga ginalantaw subong vision na ito, pe. Halin diri sa, again, dito sa Lacson, pe, sa Kili, diri pasulot, pagkawin to Ayala, puro kahit kita nga kung sininga makita. Pero kado nagdamu-damu sila ni subong kagilo Julius, ha? Isang ligad ka patrol man ta subong agabi, eh, kag nagligad ka mga binulan, so hindi it amuni kadamo sa mga nagabaligya. Pero, no? Eh, mostly gamay lang, pero subong ito nagdamo-damo. Sila kayo sa punta, pag ito damo, pag ito sa punta, Pero, I don't know kung pwede, yung mga lamisa, siguro, eh, kasi nagabutang man sila din yung lamisa, kaya pa Julius. Pero, te, amuna na again, hambal mo, hindi pwede magtulog lang kita mo nang abal masang titi legal kag may permit kita dapat.
4: Good. Good, good. Okay. Damo da sila subong Bert?
21: Damo. Damo ni sila. Siguro kung hipon ko lang sa akong siling pagbulubanta ah. Sobra ni sila 50, no? Kung dangat pa dito sa punta pag itisipon mo, no? Kadamo, kadamo. Sang mostly mga kahit din, no? Erang may ang karangkar na motor. Butangan nila sing side car abe, kagabaligya sila fishball. Mostly makitaan mo ah, sa mga naga mga parking lang mabakal mga fishbulan bla. Amo ni ang kusubusi amo gining makita na ton subong.
4: Bert, balikan ko lang kadali ang party sa bypass operation. Confirm nga 11, grade 11.
21: Grade 11, confirm. 18 years old ni.
4: Uy, may edad-edad na sa gali. Hindi na gali bata ni.
21: Hindi ni minor de edad, no?
4: Oo.
21: Grade 11. Si, subusabi, mga amuni nga mga edad, mga diridiragi man mong, I don't know, pati nagka grade 11 ka, o butang tabi grade 11 ka, di pasukan. Subong, posible, mga edad mo 17, 18, gimana mong, no?
4: Correct.
21: K5 Julius, diridiragi man ang edad mo, kahit kung 40 high school, ka grade 10, 16 years old mo. Subong, ti grade 11 siya, so nag-advance-advance ng grosang edad niya.
4: K5
21: Jules.
4: Aha.
21: Pero katuan ta ni, after ko report si mo, direktang patrol sa may police station 6, kay okay na to, ma-interview ta sa iya,
4: good.
21: Kung mapa-interview siya, mayugit ko ano rason niya ni, no? Nga, sa edad niya nga 18, kag grade 11, kag estudyante, amuning iya sining negosyo, kasi posible, malantaw ta, no? Ano bala, may nag-uuyak di sa iya, kay ti pata pa mong, no? Kira Julius, kag hindi niya basta-basta nga balor sa illegal nga droga, ang na-recover, ako na kuha sa iya.
4: Oo. Sige, sige.
21: Sige. Diba, Jules, aton sining situational report subong agabi, diri sa may Capitol Ground, sa Lagon, dulong sa aton, sa Kalwan, sa DTX 500, Ditri Bayo, may TC, kag DTX, Coffee Mix. Opo, diri sa patrol, diba, Julio, si K.Y. Martin, di maisip, ako si K.Y. Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan, San Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista!
4: Magbabalik ang inyong palatuntunan, pagkaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing yari yan, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang may TC, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may TC.
0: May TC.
6: Mabaka. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
26: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ari, antes ko magkadto sa report party El Nino, ang DTX 500 hindi tagid pagkalimtan kaysa karon nga panahon nga ang inugbato tagid lang sa init sang adlaw. Number one, ang aton nga immune system. Tandaan tagid, ara na kita sa panahon sa ginatawag emerging infectious diseases. But silingon, hindi pa to katapusan ang COVID-19. That was 2019, 7 years ago. May ara sang dugang pagid nga mga kagaw. Wala kasang dapat saligan, lawas mo lang immune system. ang isa ka pamaagi, damuon mo ang antioxidant sa lawas mo. DTX 500 is one way of doing that. Nga tungod ang DTX 500 kargado sa antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Updan mo of course sang husto nga pagkaon, healthy dapat. Laban prutas kag utan. Pahuway sang maayo. Aminos ang bisyo kung pwede kakasundulaon ang bisyo sa kalawasan.
9: Lorga,
4: ari katuan ko, El Nino, nano ang paabuton ta. Kag iban pagid ng mga development sa dason naton istoryahan. Tapos nagaling El Nino kaina. Ang iban ng development, gira. Bayan ta na lang gira. Basta may istorya. Ayo. Basta may istorya, takan na ko Remuel Sanggira. Pero ang analysis karon banwa is that may ara gid sang possibility nga pakadto na kita sa World War 3. Nga agi na istorya ko no sa inyo. It's not because nga gusto ko latnan kamo nervyos. Sa karon nga panahon, it pays to know in advance. Mas maayo nga nakabalo ka, dugay pa matabo ang isa kabutang para makapreparar kita sa kun anano man ang matabo sa aton kalibutan. As they say, ang awareness kuno should lead to action. Halimbawa, nga ginaistorya ko ang gera sa Iran, kay man kun tumimbuok ang presyosang gasolina, ang dalayon sini nga tup-an, masaka ang presyosang pagkaon. Pero kung kabalo ka nga amu ina, di kundi makatanom-tanom kita tugabang, nagtugas na to ang akon tugabang, oh. Oo, nagtig-an na ba lang iya nga stock? Hindi nag-green, nag-brown na. Husto ang advice ni Doc, nga kung magbunga ang tugabang, utdon mo ang bunga para maglawig ang tubo sang utan.
9: Lorga,
4: si ako yung daan, paborito ko ang tugabang mula binagin sa laswa, laktan ko na puso. Aba, huwag ka na amit ah. May kapayas, Remuel. Ay, perte, ukra. Inang galaway-laway, gidyabla tuto, Remuel. Galaway-laway ang laswa mo. Amo na yung namit para sa akon. Okay man kuntani, kung butangan ko alugbate, galing kapyar ka, Remuel. Ang alugbati, madaog-daogon niya gidyang sabor sang iban nga utan, no? Ang sabor sang laswa mo do, alugbati, gid?
9: Lorga, Vista!
4: Galing hindi na ko kalaswa karon nga gabi. Kiti gabi na eh. Maditix premium coffee na lang ko. Why na ko sang tiyempo, ah? Ang iban pawasanta.
9: Lorga, Vista!
4: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat kid. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
9: Lorga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
24: Mabakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
24: Mabakang sa mga butika.
26: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga

0: Da sa Sumili, sa kita nga kung nga lawas kag nga kung niko. Tubong nga nagainom ko sang lutir na pla kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
10: After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hmm. Hindi lang ni carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
8: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
13: Basta.
8: Ano ba yung interval?
7: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
14: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Hmm. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
14: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
9: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
14: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
9: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
14: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
9: Wow, ah.
14: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kon ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So kung may inflammation sir GP sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
10: Ang arthritis siya, Doc, isa man

0: inflammatory issue gasinakit ang mga joints. Paano niya doc ginawa lantaw ang prognosis ng blatian?
1: Same lang Sir JP, ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sa imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. Ang mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani Sir JP ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugar, sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masal rikan.
2: Epic.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
4: Bagduha pa kasi mana.
5: Yun, ano yung pag-inom?
4: Muntag og happy eh.
5: Kailan naman yung sugar ni mo ron?
4: 126 na lang.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikayong lawa.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto nagpa-Pilipinas ko, uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang, palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods do kami.
1: Nakatry ko to?
0: Oh, mapatay ta to.
1: Puro gigwa niya.
0: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
1: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko ang hadlok man mo cancer.
0: Siyempre.
1: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugarcane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
7: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
1: Pulaw
7: ka. Pero sa mga ano no,
0: call centers,
7: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Arjen, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit diyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica de Fresh kag
1: siyempre
0: DTX
1: Beauty Soap pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
11: Wow, kampiyon.
1: Mas pinanami nga habon.
11: Gina-upgrade niya
1: habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
7: So ang
1: gaya pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
7: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag-take note, ha? Mas hamot, no? Masamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa...
1: After sila maligo, Sir Kevin, importante gid niya nga naka-swipe-swipe.
11: Hoy, mga swipe. Yes, saan tatlo ka-swipe? Yes, okay na.
7: Mm. Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
1: May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilong gabi, nakanus-nus lang ako. Nakagamit ako mo, klinika. Dio Fresh.
7: Yeah, Clinica Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
1: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Dio Fresh.
7: Clinica Dio Fresh. No? So, ang Clinica Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sa pag-itom sa imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Clinica Dio Fresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
11: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
1: ginugasan. Coffee.
11: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin.
7: Yes, nami gidya doksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
1: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
7: Kaya may chia seeds,
1: sigurado,
7: no?
1: Sigurado, maniwang kag
7: usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no,
1: may kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituag white or brown sugar, natural, halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
7: Stevia.
1: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
11: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
7: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya blue budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
11: Pero
7: premium.
11: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
1: extend.
11: Ginabubod niya, extend ang iya kape.
1: Nagpamasad si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
11: Wow, DTX liniment.
7: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
11: Ang palangapon nyo, mga kakas
7: na. DTX liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
0: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
12: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
0: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, the pharmacy in a capsule. sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
7: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
7: o
1: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, ang antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
7: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio mo na.
15: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilanat, sipon, kag ubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana, before problema ko gidang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Kag subong kanami sa akong paminsara.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, visit
18: bisitahan lang.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
7: Kay iban daw na luudan
1: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
11: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ining pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas, ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
7: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pagin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
7: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
7: Oh, ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha, ha? Panago ka ha. Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
19: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: bio, ang D3, may physical, may D3.
7: Virus, fungi, or parasite.
1: Or parasite.
7: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 bio, ang klinika D3 bio, is 4-in-1.
1: Mm-hmm.
7: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya ang apat yun sa klinika D3Bio.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
21: Ako si Richard. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Paya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo ka dosis sa isa kadla. 1 month lang, puwan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, na gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi i-text yun or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issue ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. June 10, 2026, it's a Wednesday. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin tanan every night. Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong gabi si mo, K5 Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Mayo. Maayo gin kita tanan. Mga ka-K5, sa liwat wala kita untat sa pag-remind. Nga aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas sa subong nga panahon. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay ang mamantikaon nga klase sa pagkaon, matamis nga mga klase sa ilimnon kon mga pagkaon. Subong man mga mantikaon, maasin. I-avoid anay, likawan anay ang mga may preservatives ng mga klase ng pagkaon, mga processed food, mga ka-K5, ha? Tagay man panahon ang pagpabalhas, isa ini ka importante kag kinanglanon naton nga para mabuligan ta nga aton nga lawas nga maglimpyo nga para maeliminar ang mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ang toxins isa gid nga ginatudlo nga isa sa mayor nga kamangdanan kung nga naga masakit kag balatian ang isa ka tawo. Bagi sa pagpabalhas, ginabuligan ta pagwaang aton ng mga toxin deposits, ha? Sa kada ilig sa balhas, tagaupod ang mga toxins, eh, no? So, maayong ina nga tagaantagin sa panahon ang pagpabalhas. Sa anuman nga pamaagi, nga balason kita, importante, ha? Subong man ang limpyo nga palibot, limpyo nga sulod nga panimalay, siya man ka maayong inisyatibo kay para hindi magtinir ang mga kagaw. Ang kagaw ginatudlo man girili nga mo man ini siya karason kung nga nagamasakit ka nagabalatian ang mga membro sa pamilya. Pero kung limpyo ang aton og saran, palibot, kagsulot sang balay, hindi makatinir ang kagaw kag mapaliiway naton nga magkaangkon sa sakit o balatian ang miyembro sang pamilya. Kag ang stress aton man likawan mga ka-K5, tungod sa stress nagataas ang pressure sa aton dugo. Tungod sa stress damo na nagkalatumba.
0: na heart attack, na stroke. Tungod sa stress, may mga kanser na nagtuluhaw. Kag iban pagin nga mga sakit o balatian, kag kalabanan seryoso kag delikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, no? So gani bantayan tagid likawan ta ang mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag hindi kin magkalipad sa pag-inom sa DTX 500. Ang tugon sa mga eksperto, mga ka-K5, sa subong nga panyimpo para malikawan nga makaangkon sa masakit kag balatian, ang isa sa mga sikreto kung ikaw ang may ara sang mataas nga antioxidant sa lawas. Makuha ang antioxidant paagi sa prutas, pagkaon sa prutas kag mga utan. Subong man sa mga tanom. Ang ara sa DTX 500, mga kabyanan, hindi lang basta ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Siya ang may pinakamataas nga value sang antioxidant kumpara sa prutas kag sa utan. Ang halin sa tubo nga antioxidant amugid ang may pinakamataas kun sa diin naglambot sa 1.3 million ang iyang value base sa ORAC value scale. Kag may ara gid sang ang palaya extract nga lakot ang aton nga DTX 500. Utan ini. Nga kun sa diin na bantugan gid ang ampalaya o kun ang amarguso. Nga isa ka epektibo nga nagapanubo sang aton blood sugar, maumpawan ang imo diabetes. Ugaling lang kaunol mo siya dili nga hilaw siya bla ang amarguso. That's why nga sa kapait ya mga ka-K5, no, wala matigayon pa sige gamit ang tao kay usapon mahilaw mo. E kung lutoon mong amarguso, ang mga importante yung mga elemento, gakala evaporate o kung nagakasunog, yali, so hindi na mapuslan. Just like sang ining mga nagakontrolar sang blood sugar, nagapanubo sang blood sugar, kag ipikto nga parehas sang insulin, ang mga klase sang elemento nga naga bulig sa aton blood sugar kag naghatag sa aton epekto nga pareha sa insulin, kun lutuon mo na nga ara nga gakatunaw na sila dili. That's why ang sa aton gini-extract naton ang mga importanteng elemento nga makuha ta sa marguso. That's why ma-avail gyapon naton ining mga epektibong elemento nga masaranggin magpanubo sa aton nga blood sugar, makontrolar nga hindi magtaas ka maglapaw sa level, kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Mga ka-K5, aton gid inumon adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mga ka-K5. Gina-remind naton ang mga mapisa naton ng mga ginikanan nga simpre nagbalik na ang klase. Kinanglan na iwas ang aberya sa aton ni kayong lawas, ha? Kinanglan mabakot ang aton nga resistensya kag depensa, especially subong ng aton klima nagakambyo na sa maulanon nga klima o kung panahon. So kinanglan may ara kita depensa, resistensya, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para likaw kita nga hindi kita makaangkon sa nga hilana, trangkaso, sipon, ubo, hindi magtukar ang asma, kung hapo, kag allergies, kag iban pa. Sa inyo nga mga kabataan, nagasimpo na sila sa kanamaan aming iban mga kabataan masaskwilahan. Para hindi sila malatnan sa mga allergy, sa mga bakterya, sa ilang mga kaupod, kinanglan proteksyonan naman sila naton. painom mo ang mga kabataan sang Mighty Shea Syrup for Kids, ha? Ari anay ang lakad sang panahon mga kaka-K5. Anong weather update naton, Jirili? Yes, no weather update mga kaka-K5. Apektado subong sang frontal system ang southwest kag southwest monsoon ang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang frontal system ang nagadala sang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan sa mga isla sang Batanes samtang maulanon man ang panahon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Babuyan Islands. Bangod sa epekto naman sang southwest monsoon ukon habagat. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy ng panahon nga may upod nga mga laptang-laptang mga pag-ulan. Kag thunderstorms ang nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Lakip na ang Metro Manila, bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, kinalauman sa gihapon ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, show par show, good ba yung klima ta? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom nyo ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo mga kaka-K5 aton gin masaligan. Bitirano sa paghatag sa aton proteksyon batok sa virus. Kang hindi lang ina, madamo pa sa mga benepisyo nga makuha naton sa pag-inom sang D3 Bayo adlaw-adlaw. Nagapa-uptake sa aton memorya. Nagalimpyo sa aton nga mga dugo kag kaugatan. Nagapagsik ang imong lawas. Kag subong man kun ano pada nga nagatubo nga mga inflammation sa sulod sang aton lawas, ginabuligan nga paayuhon sang D3 Bayo. Kag hindi lang na mga kaka-K5 ha, kung nagkatol ang inyo tutunlan, kantalag ang D3 Bio kay soft gel mo lang na siyang iya-kapsula, pwede mo lang siya makagat magisi lang na siya. Sip-sipin mo na yun, kag ihulong kadali sa baba ni mo. Kag amat-amaton mo, tulon, iilig mo gid ituon sa nagkatol nga bahin sa imo tutunlan ha. Antes magtulog, inom gid sang D3 Bayo kuni gani ha, kagat gid sang D3 Bayo isa kun duwa ka kapsula para tuloy-tuloy ang tulog naton hindi ta madisturbo sang kakatulon sang aton tutunlan ha. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bayo. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, magkutalang palihog, abi. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang na yun sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Open na o kung abri na ang aton nga linya para sa inyong pagtawag. May mga problema about sa panimalay, relasyon, o kung ano man na klase problema. Ang baboy mo ay nagatambok. Tawag di kay patambukon ta. E kung hindi pa siya magtambok, solusyonan ta, ihawon. O kung may arak dira sa experience sa kabuhi nga makahatag sa ton inspirasyon,
1: So huwag nyo di ha. Kag may ara ka na sa mga interesting nga mga topiko, kag mga stories, no? Mga pinasahi nga mga storya sa kabuhi. Abitawag di ha. O kung may ara ka sa nga opinion o kung komentaryo, parte sa mga balita subong, o kung sa mga isyo subong, pwede ka mo katag sa inyo yung pangunahuna ha. Sa aton nga hotline 0928-611-2263. Kag subong man sa aton isa pagiging ka numero 0927-448940 ha. Impunto alas 10 na mga kakifive. May caller na tajirili.
2: Yes, Lord.
1: Okay, tanawon ta sa linya, be. Hello, hello, good evening.
3: Hello, buong gabi, Lo.
1: Mayong gabi man, sino ni?
3: Si Apolonyo, Lo.
1: Si Apolonyo, dirili, Apolonyo.
3: Mayong gabi. Ay, kumusta ka, Lo?
1: Mayong gabi, kamusta ka, Apolonyo?
3: Ang mga nawat mo, may kuzak, Apolman, Lo, garado, adik, Lo.
1: Ay, gabi na ni. O, dati na na. Buhiin na lang Arado, Polonyo. Sakto na lang asalom. Ang asalom, Arado.
3: Patlaw sa halin.
1: Naino mo na, Toto, Polonyo.
3: Naino ko na, ano, baseball under to. Ano?
1: Ati, good, good. Mayo, mayo. Ti, kamusta man? Sani nga ka panawag si Mong?
3: Ari ka panilaw, lo?
1: Anilaw?
3: O, lo?
1: Ding ka rin ng anilaw, upod siyang, tupad siyang kinilaw?
3: Hindi, oh, wala lang, oh, rin sa Berta kung ibo anilaw.
1: Ano nang, tapos, anong tambi, na, ano na mga tambi ang lugar ng anilaw na?
3: Ang tambi ang lugar ng manong na side, Berta kung ibo, anilaw, tapos nati.
1: Ah, okay, okay. Ano na siya? Bukid na na siyang area na kung lapit ka mo sa dagat?
3: Lapit mo sa dagat, lo. Ipe, Danwanas, hanggang nga ba? Ano, lo?
1: Ah, okay. So, ano ng mga pangabuyan sa kalabanan sa tao? Panagat o panguma?
3: Ngayara mas panagat, lo. Tapos, ngayara mas sa, ano, sa nauma, Haiti. Siyempre, may siguro mo.
1: Di ikaw yan, anong trabaho mo, Polonyo?
3: Ano, ang trabaho talo, ang ano, ga ano kang tubo?
1: Aga, ano ka tubo? Ah, isi. Ah, okay. Anong tubo mo na, alaniho na na siya, nang talapso na na, o kung mag-ulang ni mo na tanom?
3: Huwag ka, no, hindi po matapas. Yung kultibo ka lang, bago pa lang ako, pumadagan nila ang burok, no, eh, sa tinginit mong ligad mo lalo,
1: ah. Oo, oo, oo. Di bali, imo ginaya tubo, imo ginaya pananom?
3: Hindi, no, agsador lang ko, no.
1: Ano, no?
3: Agsador lang ko, agsa.
1: Ano na siyang agsador? Ano mo silingon? Pwede hindi ako, be?
3: Ang tawag na agsa, no, ang... Agsalo mo, tangangang tampo, magawan, unang ni Javi, di ba, ang lupa, ano ni Javi, tapos, yung son Jasko, talaga tapos, tapos ambilin, tuwa kami.
1: Ah, okay, bali, may pinansir ka, tapos ikaw do administrador na muna.
3: Hindi man siguro. Hindi man. Hindi mo na.
1: Bali, may nagagasto, tanom. Tapos, ano yung...
3: Ilan ang lupa, no?
1: O, ilan man lupa. Po, sino lang ila lupa? Po, ikaw ga tanom? Ikaw ga gasto?
3: Sila lang, tanan.
1: Ah, sila tanan. Ti, ano yung obra mo, yabe?
3: Kultibo lang lang.
1: Ati, okay. So, medyo no, ikaw gardener kami, no, muna?
3: No,
1: ikaw nagabantay, ikaw nagakultibar, ikaw nagapanghilamon, ikaw nagasagoda. No, ikaw nagasagoda. No, inang paghilamon kagakultibar, ano sila magyapon nga gasto na?
3: Ako na, ano?
1: Ah, so, amo na yung party mo. So karon kun pilang makita dabi ya pag tapos pagaling tunga ay kamo siyang ginansya.
3: Eh tunga lang unos tanan.
1: ato nga po laban imo.
3: Ugla, laban niya ako na loy.
1: Gani po ito nga ka mo 50-50 mo na kung 60-40.
3: Ugla, ano ba siya?
1: Hindi, as in, patas ang tunga. Ay, kaya may arat tunga yung laban iya, kung laban imo mo. Po tunga ba nag-yapon?
3: Hindi ito nga mo na lo.
1: Parihas, parihas.
3: Pero, tapos, basta importante mo, mas lang yung gasto, tapos tunga kami.
1: Ah, okay. So, tanan niya na yung gasto ibuhin. Tapos, kung anong nabilin, ito abo na pagtungaay ninyo sa kwarta.
3: Okay.
1: Ah, ti mga pila man na bipulon nyo, be. Mabindi na ito mausisa, be. Mabalaan kung okay lang. Mga pila man tungaay ninyo.
3: Nata 40 ko lang.
1: Ah, 40 ka? Oo. So, mga... ang 40 na ni mo yung partida kung tungaay ninyo, sa isa katuig, pila ina ka crapping na? Dua? Tatlo?
3: Wa, isa lang lang.
1: Sumot mo si Lingo, si sa katuwi, kaya siya ka lang magpartida, tunga siya?
3: Oo, ano?
1: Ay, nano? Di kay Goman na siya. Kay Goman. Kay Goman ma, ano, pulon nyo, kay Goman na siya, mo yung kinanglano sa bilong katuwi ang partida mo?
3: Igo, ano, ay matag, ano, ano, mga, naigo, ano, ito, siyempre, nakaigo man to eh, simpre ang lang ako, lo, damo ko, wait, may ibalo mo.
1: Ah, may trabaho ka pang iban. Gano'n ka, nag-bouncer ka sa Malacanang, nano?
3: Hindi mo, awa ito mga Malacanang, lo, wait, at po, mga sinabro, ano, lo, wait, lo.
1: Abi ko na, kun, abi ko na, way labot siyang agsador ka da, no? Ano ka pa, nagkargador, di lagi naghingadlan siyang, ni Erwin Tulfo ning mga nagadala sang malita sang nga kwarta unod ang kwarta ning malita ni mga kargador mga ex-marine basi isa basi ikaw isa dira lang nga kargador sang malita nga may unod kwarta
3: ay amo ta nga tarja ko lang ni tubo
1: ato bola nga okay sige sino nga way mahu? Sino ginatuyo mo kag ginanamin mo nga wala mahuya?
3: Ang pagdeliver ka mga bagay nga wala magtukos lamang nilo.
1: Ah, nagapag-deliver siyang malita. Tingin sugo mo lang sila. Isugo mo lang sila yung nga i-deliver. Parte na sila trabaho. Pero hindi sila...
3: Ama, sinaduro ka mga ugok mo eh.
1: Ha?
3: Hindi sinaduro mga ugok.
1: Sinaduro mga ugok.
3: Ugok pa lang. Pamanila ko ugok na. Hindi aral ko na ang ginanglandan eh.
1: Oo. Relax lang. Kalma lang, kalma lang. Kaya yung tubot ha. Importante matapas na si Chakto.
3: Ano lang pa eh. Importante ma-abuno. Ano lang sa sunod niya. Lawa, abuno na po.
1: Ati, sige. Abunuhin mayo para magtagas ng labots panganod, bla. Ayawan ka galing kung tama ka taas ang tubo mo pulon nyo. Kung taas ang tubo mo, kung taas ka tama ang tubo mo, ayawan ka galing siyang panapas ni, no?
3: Kaya
1: importante ka lang, dahil mo sinto. Kung ako si mo, kay lapad man ang katubuhan mo, mga pila man ang ang area sang duta yun, ha?
3: 2 hektar na?
1: 2 hektar yan. Damo na guro na mag, tingdalamang sumong ni Bla.
3: Ah, bawal
1: sumong
3: na? Bawal na
1: lang?
3: Hindi pwede.
1: Ah, hindi pwede naman? Ha?
3: Hindi
1: pwede mag nakop naman?
3: Ano
1: pa doon nila? Bawal lang nila. Ah, bawal galing na. Siya unay ang pahibag ko damang eh.
3: Sige na, ang sumuna pa eh. Ito mo, bawal lang nila.
1: Ang damang ko na, damo na ni nahibag, yaya. Isa lang ni kamo yung damang ko, po damo na nahibag.
3: Ano yung hibag? Ano yung
1: stand na lang? Ha?
3: Lain ang spelling mo, hello.
1: Nga pila ka mo'y damang mo yaw?
3: Oo, mo ito ako sa game. Pila akong gabato lo
1: ah. Ang mo gani na, ako niya gani, biskain ko nagadwa, ano na, naga, nagakimpang-kimpang na, importante, naga, nagabato lo.
3: Kuha ko na lo.
1: Ako, nuggets mo na. Ati, sige, taguha, kay butang saray para ni panos. O tamiwada si Toto Plonjo, tamiwada na yung mga grupo mo da sa nilaw na busy niyo lugar. Go ahead, Toto Plonjo.
3: Ay, lang, kung ay tamiwada ko sa bata ko, mabawang graduate sa krim.
1: Aba, may pulis ka na, gali.
3: Sa antikin nila, tapos sa mga amo ko, mga Sino nga ituloa?
1: Ang babae?
3: Pero... Sino nga ito, ma?
1: Si Bianca?
3: Si Ilin, sino?
1: Ah, si Ilin?
3: Si Ilin, si Ma'am Ilin.
1: Ah, si Inday Ilin. Ate, yung bulan na?
3: Sino nga wala lalo, thank you, yun lang.
1: Salamat kay Toto Plunyo. Si Plunyo ah. Mapisan mga tao, Jirili. Gabi nag-arado pa. Mga kakay-five, grabe ang sitwasyon dito sa bahin sa Mindanao. Padayon sa gihapon ang ilang search and rescue and retrieval operations sa aton ng mga DSSD, no? DRRMO? Okay. Doon nag-asaka na gid ang numerong sa mga tao nga nagkalamatay. Nagkalatumbahan sa mga debris o kung mga building. Damo nagit sa mga injuries nga nagkalapilasan. Ang halos nga mga salakyan o kung mga building dito mga ka-K5 daw hindi establishable. Nga kapagagamiton, especially sining mga eskwelahan nila to. Daw may aras ang suspension of classes mga ka-K5 sa dito nga lugar kung sa di nagluntad ang mabaskog nga linog. Kati kabudlay ka inspeksyonon pa na mo kung safe ina kay basi karon kung may mga aftershocks, may mga gunat na abi ang mga building, may mga cracks na be, kag may mga aftershocks ang linog, basi magrusdak bla. So, gin pa makamaayo nga i-suspendihon lang anay ang mga klase dito. Di pila ka libo-libo nga mga estudyante ang hindi anay makapatigayon sa ilang pag-eskwela. Tungod ang ilang buildings, ang ilang mga classrooms, abi, daw hindi ma-stable. Delikado pa. Kagsubong man ang iban pagiging ng mga establishmento dito, mga iban pagiging ng mga building at lagko, ng mga opisina, no? No, hindi pa anay subong masaligan nga pag-tiniran o kung pag-aubrahan. Ari, building sa Jensan na halitan bangod sa magnitude 7.8 nga linog. Nakaangkod sang tuman nga kahalitan ang Gilimax building no sa General Santos City matapos nga ginatayog sang magnitude 7.8.
0: Galinog sa Mindanao sang Hunyo. Hunyo a 8. Makita sa kondisyon karon ang nasambit nga building ang kalitan nga resulta sa pasang mabaskog nga pagtayog sa duta. Ang Gilly Max Building ang isa sa pinakadaan nga struktura sa lugar nga gintukod pa sang 1894 dirili. 1894 pagali ni. Sobra na yung mga 100 years ini. Ha? 1894 mo, no?

0: mga 132 years old aning building, ti siyempre marusdaki na. Sa kadugayon niya. Even gani ang mga building to nga ginatiniran sa mga station sa kapulisan, mga K5, no? Ito apiktado man, may mga cracks man. Mga dalan, mga guba, diri mga taytay. May mga landslide, may mga pagtiphag sa mga duta. So, international news na ni Subong, no? Nakalampot na ining balita ning nagluntang linog diri sa Mindanao sa iban nga nasyon. So, I don't know kung ano ang mga plano sa gobyerno naton parte ini sa kung paano magbangon ang Davao, no? O kung ining lugar kung sa diin sa Mindanao nagluntad ang dako nga damage tugas ang linog. Di karon kay Kumu ini ang kontra administrasyon ini kay lugar ni Baluarte ini sa mga Duterte ni mo. Ayhan mabulig ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Nga ma-speed up o kung mapadasig ang rehabilitation sa mga lugar para nga makapadayon nga makapagabuhi normal balik ang mga tao dito. Ayhan maka-release ang budget nga mapakayo ang mga struktura dito sa lugar. Na nga ito ang panilagan. Sa liwat, nagadugang pagit ang numero sang nagkalamatay dito sa bahin sang Mindanao. Especially dito sa lugar kung diin nagluntad ang Masko ng Linog, mga kakipay. Doara na sa may report kita sa P-Box. Ano ni? Ha? Ah, sa P-Box, oh. Mga ka-K5, matiin nyo, ha? Magnitude 8.2 nga linog, posible sa Negros Trench. Kag lima pa ka trenches. Oh, ano ni mga trenches ni? Ining mga litik sa duta sa dalom. O kung mga tinabuan sa duta sa mga kontinente. Aris nga adri ni sa Negros naman ni, ano ni, 8.2 kuno. Kundi sa Dabao to, 7.8. Abitan ay kay lain niya ang trends sa Mindanao. Wala yung gagot sa Negros, pero may ari matali trends, no? Nga posible man nga mag-trigger nga maglinog, no? Tiyari ho. Magnitude 8.2 kuno nga linog, posible sa Negros trench, no? Posible. Tip tanani na basta may trench ka, posible ginaya maglinog na daya. Kaya amo inang naturalisa mo. Amo inang nature mo. Amo na na siya nga daan. So ginapabalo lang sa aton may arasang posibilidad. No? Tip man nagmakulbaan ng mga taga Negros. Posible magluntad ang tubtub magnitude 8.2 nga linog sa Negros Trench. Kag lima pa ka mga trenches sa Pilipinas, suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIBOX. Suno kay FIBOX Director Teresito Bakulkul. Nami plido yung Bakulkul.
1: Bakulkul! Bakulkul di!
0: Bakulkul, no? Nalakipan ang lima ka mga trends sa East Luzon, Manila Trends, Sulu Trends, Cotabato Trends, kaga Philippine Trends, no? Nga nahamtang sa East Luzon, kaga nagalabot sa Southwest Mindanao. O kalaba, gali isang litik ba? Ang iya siyang lula, kuya, lipot lang ito yung litik. Ginkumpirmar man ni Bakulkul nga ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Hunyo 8, amo ang pinakamabaskog sininga tuig. Ginabisuhan ni Bacolcol nga ang mga residente nga sa mga baybayon nga magsaylo sa mas mataas nga lugar ti babaw lubig, Roy. Kung may pagtayog bilang pag-andam sa posibilidad sang tsunami. Dita na nga mga trenches ginaya, may mga tsansa ginaya nga mag-giho ina mga kakipay. Galing way takabalukon, san-o. San-o, ano oras? Kay inaiyan naton anay sang aton nga mga scientist no about sa weather system naton sa matuntuod lang ini mga tigululan tigilinit ini mga panahon naton before paninid binto yang mga klase sa mga teknolohiya subong sa una sang chimpo sa mga paraon mga 3000 to 5000 years ago namalana ni nilaya ang structure kon pattern sang aton nga klima mo sang aton panahon nagabase sa una sa adlaw sa bulan sa mga panganod kay sa mga bituon amo na yang ilaya gina ang ila gina obserbaran kag gina kuwaad sang ideya nga kon magwa na inigani nga mga porma sa bituon, ambot silingon maabot na inagtigululan. Kung mag-amo naman ni ang bituon sa kalangitan, mag-abot naman ang tigilinit, no? Dibla? Na parihas sa lulo ko dirili. Kung ugsat ang bulan, kag may mga panganod nga daw cumulus na bla, inang blang do mga algodon blay nga do gabato-bato nga galapta oko nagadamo sila nya amo ining nami pananom sang kamuti sining ko nga aluhaw nya teke ang kamuti dalag ko kag damo iya nga produkto may mga amo na sila jirilibo. Ang mga mangunguma sa una, gatangla na permis langit, gabase sila sa adlaw, sa panganod, sa mga bituon kung mga bulan, no? Maga sa una ng mga tao. Ibang guru gani na nabtanda panay, no? Subong man ang huyop sang hangin. Mabalaan nila kundi naghalin ang huyop sang hangin kag nagaindikar na ina nga gaabot na kung manog-abot ng tigululan. O kung tigilinit, o kung ano man nga klima, abi. May mga amuna sa unang mga tao, dirili. Di sumong daw, wala na naya ginapractice kitungon nagasalig na kita sa mga satellite, sa mga instrumento kag di teknolohiya sumong. Di mapredict na naya ang mga bagyo, makita na naya ang iya nga pagdevelop sa bagyo, kung din siya magi. Mapicturan na gani nila kag ma-drawing na nila jirili. Kag matakos na nila yaang kadasigon kag kakusugon sa bagyo. Bala, ini madamo sa tubig ulan o kung wala, no? Tungod sa teknolohiya naton mga kakifive. Pero until now, subong mga kakifive, doon wala gapon sa teknolohiya para mabalaan nga maabot ang linog bla no pero sa una nga mga panahon may mga basihan ang mga katigulangan kag mga daan nga mga tao sa kalibutan nagabase sila sa batasan kag giho sa mga pispis no sang mga usa kun sa mga kasapatan mga kakipay may mga indikasyon nga pamatasan ang mata ang mga kasapatan ginapakita sa katawhan sa unang nga panahon kung may mga kalamidad nga mag-aabot kung mga linog sa Mayo pa sang una kay balaan nila dili no subong kita yaya bisan na ari na kita sa moderno nga kalibutan moderno nga panahon ari na kita sa mga bag-o kag advance nga mga teknolohiya wala gyapon kay bintong tawo nga para mabalaan kung saan o ang linog kag ano oras, no? dali lang kami cooler kita kay Masi may linog. May problema ni siya. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Lolo.
0: Sir, mayong gabi na. Sino ni Balihog?
2: Si Leo, San Quatero, Capiz.
0: Mayong gabi na, Leo. Kamusta ka na, Le? Nainom mo na?
2: Di kay Bayo.
0: Ati, good na, ho. Yes, sir.
2: Si kapamatay sang virus.
0: Ati, very good. Mayo. Okay. Pila ng edad mo si Bong na, Leo, to?
2: 61
0: ka na, Subong? Ti okay, kaya pa. Sarang pa. COVID pa. Sige, anong trabaho mo? Sir, katrabaho ka pa, Subong? O kung nag-negosyo na lang, ano?
2: Wala na. Nagabaton lang ko siyang pinsyon kada bulan.
0: Ano? Nagabaton ka siyang malita kada bulan?
2: Madamdulang kasi na.
0: Ang isa ka malita kuno.
2: Ano ang solod?
0: Ang solod ya. Pinaksyong isda. 50 milyones kuno totoliyo. 50 milyones no paano ta nagastohon man no da mo guro nga pinaksyong bakal ta na.
2: Ay ana po na.
0: Grabe no. O ti may ara yang pagtudlo sa mga itin marins niya. Kaduwa ko na nagdulong sa iya sang malita. Kag may dugang pagin nga dulong ko nga anom kamalita, ti butang mo abi mag 50 milyones lang butang tabi. Kada malita uno dami 50 milyones. Kung duwa ko ni 100 milyones, grabe nga mga Gabi, no?
2: $300 million kung anong kamalita.
0: Pila?
2: $300 million kung tag-sikwinta milyones kada isa.
0: Grabe sila. Ano nila napagasta? Hindi naman na nila Kamaluka mo nang magpakitid sa nala nila sa pertahan sa pag-abot sa chimpong hukman sila. Amo ina nga daw budayan sila makalusot gid sa kay San Pedro na.
2: Ni bla. Ina si Quinta Milione siguro kay sige na was ag na sa kama nila kag ginaigdaan.
0: Ti tapos ano mo na kay hindi mo man na madala kung patay ka. Kun nakaangkol ka man sing na kadamo nga kwarta, pila ka tao ang nagutom sang ina nga bagay tani damo pa na nakakaon sina, ni bla.
2: Na tama
0: rin yun. Ay na.
2: Sa bong mga imulong ng mga tao sa bong.
0: Huwag isang programa nga mayo sa bong nga mampawanta sa bong. Anyway, anong malagad ko si mo, Toto Leo, be? Be, anong topiko mo da?
2: So, nabasihan ko sa imo, Lolo, ang may ilaw mga pabot sa Negros.
0: Posible lang ko, no? Posible, oo.
2: Masi, siguro, lo, masi, naninog yung masi, o siguro sa kama.
0: Tiyan mo na problema, nakipasigaw na suga. Kamalo ka. Sugidan na ka, Tutot Leo. Ha? Aton lang di, ha? Ang saan din ka gani ng lugar ang bal mo?
2: Sa Kwartiro Capiz.
0: Kwartiro Capiz, no? Ang akon nga lulog dyan, ginako ko dyan, ginako isakon, no? Nga aswang

0: Anyway, sige. Ano ka man ang yaw ka? Abi, ano malagad ko si Imo, be?
1: Ang masilay ko lang sa Imo, lolo, nabagkaya ko man sa radyo nga si Presidente Marcos. Parang gabal niya ang Mindanao.
0: Sino ko?
1: Nga,
0: nga, abi.
1: Itong mga nakalamatay, bala?
0: Oo.
1: Mga daw 45 na nakapatay sa Mindanao.
0: Oo, sa Linog.
1: Tapos, ang nagkalabigay nga pamilya, yung tagaan ni Presidente Marcos, pag 50 mil kada pamilya.
0: Aba! Aba!
1: 50 mil kada pamilya, wala nga nagkalabigay.
0: Oo.
1: Oo, amo na, ginbalita ka kina, sama rin man.
0: Ate, okay. So, mo silingon na balwarte sa mga Duterte ang Davao. Naghimo siya siyang tikang nga parang maglain ang imahe niya sa Davao, gintik niya ang oportunidad nga makabulig sa sining at iyon nga may kalamidad paagi sa pagpanghatag sang tag 50 mil sa kutom nga napiktuhan ng mga pamilya sa Linog. Doon muna.
1: Oo, nga nagkalamatay. Tapos ang kalabiday nga na pamilya.
0: Oo.
1: Nga parente niya o utod ano
0: taga
1: 50 mil pala nakabulig-bulig.
0: Grabe, big time. Pila, big time, no? Te, ano gusto mo? Palayo lang, ano? Hindi lang, ah? Ano mo na 50 mil kung nagkala tumba na kagalamatay sila man? At the same time, nagapano eh, kung magapan, nagapapilu ka siya, kay ti baluarte sa mga Duterte mo. Balaan niya damo sa mga taga Mindanao nga akig sa administrasyon. So, daw mga ano malang na, ti iyan na ya obligasyon nga magbulig, pero at the same time, sa political side, may mga epekto, malina mo, niya namin magaling si Marcos kapag natag 50 mil.
1: Oo, anak na.
0: Ate, sige.
1: Makabulig-bulig.
0: Ate, okay.
1: Mag-rest ang kolo.
0: Sige, go ahead. Abi, ano ka, ma-brief?
1: Mag-rest lang.
0: Ah, mag-rest. Mag-rest.
1: Mayang gabi na sa imo, si Lolo.
0: Thank you. Mayang gabi.
1: Kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya,
0: kaya,
1: si Bianca, si Anel Bares,
0: Okay. Do makashare ka siyang hindi naton malabutan kay hindi naton niya nga mapahayag abi, no? May chance kaya nga mag-remind abi kung maghatag sang imo obserbasyon, no? Timayo kung magamunay, no? Nga ang inisiyatibo sa aton administrasyon sa gobyerno nga nagpatigayon sa pagbulig personally nagkantog ito guro si ano ni si President Bongbong Marcos sa Davao. Tikiyan mo na yun, no? Baluarte sa mga Duterte ang Mindanao. Si Chansaya man eh, makapakita sa iyayang simpatiya paagi sa pagbulig sa mga pumuluyo na pituhan sa Linog, no? Tiyan mo lang na, no? Ti iban ma Malisya ginaya. Malisyahan ginakati siyempre ang sitwasyon politika naton sa buong sama kagamo, kagtama kagarot, kagmataas ang tensyon between sa administrasyon Marcos kag sa mga Duterte. No? Te, baluarte sa Duterte, nagkanto si Presidente Marcos ka nagbulig dito, nagpanghatag sa tagsaka pamilya nga napiktuhan sa mga kantidad na pwede gamiton, ti mayoging inisiyatibo. So makabawi-bawi si Bongbong Marcos sa baluarte sa mga Duterte, no? Ti mayo kaya muna, no?

Toto Adrian, arakada Toto Adrian. Ataw kay bisibir to gakit big, nanon ni nagkalahulog sa buho ni man. Pwede lang, okay, taw kay sabi, mga kakipay may nahulog sa buho. Ano kadalom nga buho ni? Abi kapakapkapa. Abi tanawan na bi Toto Adrian bi hosik to taki 5 Alberto Gaki. Pasundon na siya, pariporton na siya. Kay subong agabi mga kaki 5, dira siya may barangay Magsilingan. May nahulog sa buho nga sa lakyan. Ha? Ano ning sitwasyon nga may buho na dayaman? Nga nagkalahulog na siya sa buho man? Ano way siya sugal? O kung ano, wala siyang safety device ang construction na kung may arang iman construction. Baka dalom siyang buho ba? Boto gid ho, nag-ungal gina siya lakyan si dalom. Ano ni may mga pasayro ni? Abi-abi? Sige, nagapatigayon pa siyang pag-preparara nga ito nga K5 News Reporter, K5 Berto Gakit, mga ka-K5. Sa dugay-dugay, kung di ni madugay, may pag-asun-pasunlon na siya. Kaya kuha otang detalye sining report nga nahulog ang isa kasalakyan ho, sa buho. Di ba kutunta kung may mga tao ni nga kargani, kag anong ila kahimtangan, mabi? Kabudlay maniman. Ha? Dumay construction eh, no? Dumay construction mga ka-K5. May mga warning devices man abi. Puti nga nahulog gid siya. Hindi ni ayon man. Bauti ho. Kadalom gid ho. Ati may aragali warning devices, no? Ting nga nahulog gid siya, no? Huwag siya guru ka di para. Kamustayhan ang driver?

0: Okay, samtang ginahulat-hulat naton ang report ni K5 Bertogakin. Mayong gabi anay sa tanan naton ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM. Inabinagi naka-tune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Kabankalan, Hinigaran, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka, Buda? Ang bulkan naton, kamusta? Sa mga suki naton from K5 News FM Rojas Capiz, good evening ha. Kag diri sa norte nga bahin sa aton probinsya, sa kutom nagapamati sa K5 News FM Victorias, Cadiz, kag K5 News FM Sagay. Maayong gabi na sa inyo tanan. Kabay pa na inom nyo na ang DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Alas 10, tantay 8 oras na ton. Another caller on the line. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Yeah, mayong gabi na. Sino ni?
1: Ay, kay Lulo, kay Five Lulo, kamusta?
0: Yes.
1: Na-miss ko man ang tingog mo.
0: Mayong gabi
1: na. Si Ma'am ni Sipalay.
0: Si Ma'am Mariette.
1: Yes, baka nami siya mamatay ko ba kay the DTX Coffee Mate. Ako kada aga inom sina.
0: Ati, good. Okay, okay. Magaga kay Five. Si Ma'am Harriet, ang cooler na.
1: Amo ka ginang ginainom ko.
0: Daga, yes.
1: Ayo-ayo ang patingawas ko ito na lambok ng gani ko.
0: Bao kanami lang, kanami lang.
1: Oo. Kaya kami sa kay Five News, kay kami ba ako nagaga enjoy ko ng mga pamati sa mga balita ilang Maribilis mo lang?
0: Julius Maribilis, sagam eh.
1: Oo, kachirito na reke, ano sino na?
0: Si Eric Tinerific.
1: Ipangamusta gid ako dira sa kay Dr. Meloy, pagkasyon sa kay Sir Palma, ang manager sa ating discussion ng Bantog at K5 FM News.
0: Oo. Okay, sige, okay. Thank you, good ma'am. Kamusta ka, ma'am? Pila na si Bong gani edad ni Ma'am Mariette Sabong?
1: 68 years old, ini nga December.
0: About 68, ma'am. Adlo, ma'am, ano ginapatigayon mo nga ginainom ng mga produkto ni Dr. Amil Oy?
1: Amo ina ang DTX na coffee mix nga ginainom ko na agad ang Mighty C. Ako ina siya.
0: Ano pag
1: ginainom na ako?
0: Mighty C, okay. At very good, mama. Sige.
1: Mga musta lang ako sa akong mga kaupod nga panag-retire sila ni Ma'am Bingo, ni Ma'am Rodita Alejano, sila ni Ma'am Yangurin, sila ni Ma'am Elisaba, ni Ma'am Laurun. Kasi ni Ma'am Abeth, Ambagan Hirasan sa Ginubaan. Naamo na sila ang mga close to my heart. Kaya sila na pala matiin mo na sila sa K5 FM News. A very informative. Pagkanami, kaya ginabless ang Ginoo ang ilang estasyonan. Kanami sa mga empleyado. Kaya sila daw kanami sa mga challenge. Kami na nga kalatabo niya sa senador, sa mga panaya. Kaya ako ng opinion, amo na we go in different directions, but then, Filipino, tanan-tanan, palang yung mga ginasilduan na sila, na wala na ulikid ko anong mga need sa mga Pilipino sa ila nga pag ginamugamo, nga daw hindi makakuha contributing factor sa mga buhi.
0: Correct, correct.
1: At kapigaduhong, diba yung economic crisis, amo ka sa nang ila intindihon?
0: Correct, correct.
1: Amo na imutubot nila sa ila una-una. Hindi kayo daw ka-inagnorma, gawa siyang kata-pwisto, isa-isa may kapaltahan. But then, as baby si mga pasisinado kag ginasilduhan sa mga pumuli og elect ina sila we remain the roots remains as one
0: and
1: ang kadukan kitana ila nga panduman sa this one nga nagatan-aw nagaguide kag kahibalo sa ila mga ginay mo nga indi insakto
0: correct
1: kag tugyan sa ato nga mediator sa ato nga ang ilang meditation nga kung may kaayuhan man nga madangat sa mga Pilipinhon dili sa ating pungsod Pilipinas, sa Uluya, makarit sa iba na pungsod.
2: Ah, correct.
1: They know what they are doing, but then, tungod sa ilang isa-isa nga mga interest.
2: Yeah.
1: Kasi si mga correct, si mga correct. Pero ang mga bala, ang ginoon na nakabado sa ila, kasi
2: yes.
1: At least may katawahan, masurbar inapagi sa gahong siyang ginoon.
2: Ah, sige.
1: Ano nga na si Duke mga dalago? Kasi wala siyang kaliwal na maano sa mga kadamo, isang ano niya, mga tubango nila sa ating mga Pilipino, kaupod nila.
2: Ah.
1: Yanan-tanan.
2: Hmm. Sige,
1: o, sige. Kay Lulu, kada siya kay Jerry.
2: Thank you. Thank you.
1: God bless you. God bless you. And News 5, K5FM.
2: Okay, sige. Thank you,
1: okay.
2: Ma'am Maria. Thank you. Si Ma'am Maria, mga ka-K5, she is a retired teacher sa bahin sang Sipalay. Okay, sige na. Tiyan mo na at the age of 65, kita nyo gagatak niya po ng utak niya dirili. Tungod ang sekreto yan, ambal yan ang mukha na aga, gainom sa DTX Coffee Mix, ginabalusan niya pag in my TC. Di sa aton, dayang ang mga kauturan, subong nas kanlaon. Mayong gabi na kay Station Manager Steve Flores ang K5 News FM kanlaon. Sir, mayong gabi na si mo. Brown out na gali si Bong. Brown out, ha? Good evening, J-Lolo. Kita lang si Bong ang galive nga mabatian dito sa bahin sa kanlaon. Thank you kay Brown out. Thank you kay Brown out. Thank you kay Ara. Kita yan nga nagapadayon palayag sa inyo na sa kanlaon. Mabatian nyo giyapon. Sa inyo tananda, kamusta ang inyo nga mga utin? Mga utin, mga utan. Mga utan, tayo mga kakifay. Priska, ginapirmi, halin sa kanlaon. Gaabot din sa bakulon mo. May amigo ko na sa una, rinig niya tawag nilang uptown. Sa una, pagkinaguro mga butang na ton, mga almost 30 years ago, nga nagakandag ako sa seminar. Dira sa kalaon, nga may mga audience ko, Vladirile, na-open lang siya ang lugar, nga building, sa second floor. Samtang nagatalikod ko sa mga audience, nagasulat ko sa blackboard, Jirili. Pagbalikid ko, keyboard ko mo. Why ng mga tao? Kay gali na tabuna, nasang panganod. Kay may chimpo nga grabbing fog, mga kakipem, naskanlaon mo. Pagbalikid ko muna, ang tao, ay nani ko na makita, kay grabing fog la. Tapos may amigo, mangkuda, nga iyaya nga negosyo na iskanlaon. Ha? I don't know kung okay pa siya, si paring Atoy. Ang iya negosyo na iya, do ara isa-isa kay tarya, kundua kay tarya, puro pipino, dirili. Pipino na yang iya yang mga ano ni pipino nga mo nag klase nga mga utin mga utan. Tapos da sa uptown dirati amo na da yang halin sa mga farm nila kag dira na ginabutang kag dira naga well naga kumpra ang mga wholesaler no at the time no. I don't know kung subong mo gyapon ang sistema. It's been a long while nga wala na ko kakantunas kanlaon. Nagaagi lang ko da pero wala na ko nakapundo dira no. Sa inyo na tanas kanlaon ah. Nainom nyo na kanlaon. At igo na. May ara ka muna sang bagong nga klinik na yan ni Dr. Ramil Oy, ginpatindo, ginada para dra ka mo mabakal sa mga produkto na yan no? Nga mas barato. Mas barato ang presyo ha. DTX 500 Mighty C and D3 Bio sa bagong klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Ramil Oy dira sa kanlaon ha. Di sige, kay Steve Flores, kay Sir Steve, mayong gabi na sa imo kag sa tanan gid nga mga listeners ang K5 News FM kanlaon, ha? Alas 10:47 ng oras naton, wala tagapon sa ka-report kay K5 Bertot. Sige pa nga na ganun talang. I think daw sako pa siya, no? So kamay pagkaroon nga makasulod siya kaga para ma-verify tayong report mga ka-K5 nga isa kasalakyan nga nahulog sa buho. Nag-shoot sa buho. Ano ay han ang kahimtangan sang driver? Ano ay han ang rason kung nga nahulog sa buho? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back.

0: Kiki could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
6: Hindi naging mapunggan girili. Dira siya himamaylan, damo naging nagagwapa kag nagagwapo. Subong man sa bahin sa kabankalan, si Palay kag hinubaan, damo na nagkaladula mga punggod. Ang mga alap-up, dire siya victorious, dirili, amat-amat na nagkaladula. Tungod damo, naging nagagamit siyang DTX Beauty Soap. Mga kakifeb, tiyansan na ni naton, nga may ara kita sang habon, nga saranggid nga makakuha sa mga mikrobyo nga nagatinir sa aton panit. Nagadula sang mga bakterya, kag nagapahipid sa aton panit, kag nagapaputi nga wala sang hapdi. Ang DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mabukal nga habon, kag ginadula iya ang tanan nga baho sa lawas. Kung may ara ka sang garas, kag bahol nga guya, may mga buho-buho, DTX Beauty Soap ang dapat mo gamiton para maglimpyo kag maghipit ang guya naton. Kag subong man mga alap-up kag ining mga pikas-pikas dulaon, nagamantika nga guya, damo blackheads kag whiteheads, kaksyon na na sang DTX Beauty Soap. Kag sa nagahandong gay nga magputi ang ila panit, ilabi na gid ang mga ilok. Ari na ang inyo nga ginahulat, DTX Beauty Soap ha. Subong man sa mga seniors naton nga mga ka-K5, hindi na hilmonon ang mga wrinkles nga nagakurinot sa aton nga mga guya. Mayaya naton nga mga panit amat-amat na hugoton. Kag hubin katulokon. Aton ini pamatud-an gani gamit na kamo sang DTX Beauty Soap mga ka-K5 ha. Frisco ang pamatyagan sa mga babaeng nga nakaagi pamata. May mga stretch marks ang inyo dyan. Guray-guray daw tawag nila na ingada kinalutan busang-busong. Hindi na nahil mo nun kung habunan ninyo sang DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Kag kung hindi nahil mo nun, ti busong naman liwat. Kung may mga bata, kamuda yan ngayon mga bagras-bagras tungod sang ilang nga dasma-dasma, amo ni imbutang ninyo kung gamiton ninyo nga habon para hindi ma-infeksyon, dasing mag-ayo. Kag pag-ayo, wala inagyan sang pilas-pilas nila, no? DTX Beauty Soap, mga ka-K5, dasing magpaputi sa at bilong nga lawas naton, ilabi na gid sa guya. Ari, sa guya naton, mga ka-K5, ang sekreto, isugid ko gid sa inyo, ha? Una bes, ang himuon naton, manghilamos kita tubig, no? Alang-alang asin, hindi pwede. Paghilamos naton tubig, basa ng guya naton, habunan ta siyang DTX Beauty Soap, pabukalon tagid, kagbunlawan na yun, no? Tapos mabunlaw, habunan mo liwat. Nga kaduwa ka maghabon. Kaysa una nga panghabon, kakson niya anay ang mga yabok, ang mga oil skin, no? Ang mga oil na nga mantika sa guyata, limpyo na siya. Sa ikaduwa nga panghabon, mga ka-K5, no? Pamukalon mo gyapon, kaya doon imasahi mo sagtang, sa imo dalom sang imo diyang ba sa kilid sang imo ilong. Bilog mo nga guya, damasayon mo siya. Mga 30 segundos, guru, ha? Para magpenetrate ang habon sa ikapilang third layer sang skin naton. Kabulokang panit naton, do may mga nipis pa ni sa papel mo. Mag-ara sila siguro sa mga 20 plus layers ang aton, ang aton panit. May mga layers ni. May sampaw-sampaw ni siya mo. So karon kung i-massage naton, mapenetrate na sa hasta sa ikatatlong layer. Kung sa diin, ikatatlong layers ang panit naton, dira ina nag-sugod ang tawag naton nga pigmentation o coloring of our skin. Pagi siyang melatonin. So kung ina siya ma-stimulate kag masulod ang atong habon si katayliya sa skin naton, ma-minimize ang paghatag sa pigmentation o kung pag-color sa panit naton. That's why yung dasig ka lang maputi. So kaduwa ka maghabon, himuon mo ni siya aga kag sa gabi for about 15 days para makita mo gid ang best result, ha? Ato na na sikrito, ha? Hindi lang pagpanugid sa iban, kita-kita lang yaya. DTX Beauty Shop sa Rangin Mabakal, sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar. Kaga, Drasha Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtulog ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Saliwat, DTX Beauty Shop.
5: Okay, iningabahin malodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
6: Tiyang Dr. Pinoy Squalina Capsule, isa man kasi masaliga kang importante nga suplemento sa subong nga panahon. Ari i-explicar sa aton ang immune system sang Dr. Pinoy, no? Ang immune system amo ang una naton nga depensa batok sa balatian. Okay? Amo nang immune system. Amo ning depensa naton gid the first line of defense, no? Batok sa balatian. Ini ang nagabulig nga hindi kita malatnan kag nagapaayo sa lawas kung kita magmasakit. Amo inang immune system, iyang trabaho. Pero subong nga damo sa nga bakterya kag virus sa palibot, parihas sa nga trangkaso, pneumonia, sore throat kag ubo, kung maluya ang resistensya, dali lang kita matapikan. Gani hindi paghulata nga maglala pa ini, ha? Pabakura ang imo resistensya paagi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini sang 99.9% squalene. Squalene content kag omega-3 fatty acids nga nagaboost sa aton immune system. Nagapabakod pagit sa immune system, nagapakusog. Kag nagaprotektar sa lawas batok sa impeksyon. Ang alkyl glycerol man ini, o kung may alkyl glycerol man ini, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga mikrobyo kag nagapaayo sa lawas. Amo ina ka nami sang Dr. Pinoy, no? Kag isa pagid ka nami sang Dr. Pinoy kay ginatunaw ya jirilin ang mga bad cholesterol nga nagabara sa ugat gid. Kay man ang ugat naton mga kakipive, kung supun-supunon, perte ka laba-laba. Ang aton bilong nga lawas, di may arat lagko, may gagmay, may pino, may nipesh, may damol nga ugat mo. May ara yang daw hilo lang nga kadako nga ugat, dirili. Ang aton matapuno na siyang ugat. Sa utak naton, damo ugat. Sa mga maskulo naton, damo na ugat. May ara gani ya jiriling daw hindi ta magpatib lang. Nga tanan nga gamay lagko laba lipod damol nipis nga ugat sang bilong nga lawas ang tawo. Kung supon-supunon, kung nuklabot bulan mo. Grabe nga ugat. May ara ina-study mo. Now, karon ining problema naton yung mga ugat naton nga barado. Di naghalin ang bara. Tungod na sa pagkaon, gidyay, no? Kaon kanila, ga. Kaon kasama mantikaon. Kikita ka mga Pilipino, kasami naton mag-isya, gidyay mo. Maluto ka sa pinamalhan, mag-medyom daw magbalamala na butangan mo mantika. So ginagmay mala na siya, pero mala sa malawig nga tinuig. No? Kasulod sa aton nga tiyan, gina-absorb sa aton nga sistema, kag ginakarga sa dugo. Kag ang dugo naton nagabiyahe sa tanan nga mga ugat naton sa bilog nga lawas. Ti ining mga klase siya nga mantika, mga kaka-K5, nga may mga bad cholesterol, amo gid ang nagahimo niya pagbara sa aton nga mga ugat. Rason nga may mga high blood, kagkadelikado, no? Kung barado katama ugat nimo, kag may pressure ang dugo naton, may tendency nga mainat sa mo, mahitad siya. Kag may posibilidad nga mabugto siya, matastas siya, bla. So, a matter of minutes lang. At 2 to 5 minutes nga hindi ka supply oxygen sa utak sang tawo, mapatay ang tao mo. O siya hindi ma-vegetable siya, makasurvive, o mapatay siya. Kaya ang oxygen, ara man sa dugo mo, mga vitamins, mga minerals, ganyan nakarga na sa dugo. Siyang kargador ang dugo mo, kaya ang i-highway, ang iadalan, ugat, dirili. Di ko magkitid na karoon ang iyalagyan. Kag dako ang iyakarga, no? Tendency is maunat siya. Kakon isa ka gabok ng ugat naton, may chance nga matastas siya mo. Kaukon malupok siya kung mautod, no? Tiyan mo na may heart attack, may stroke, mga kaka-K5. So samtang nga kita mga kaka-K5 may oportunidad nga mabuligan ta nga aton nga mga baranga ugat nga maglimpyo, himuunta na, inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Basta gani dinggi, Dr. Pinoy ha, kaya ang dinggi, may mga pasyente na dumduman ko, jirili, ginapapuli na lang halin sa ospital mo. Kay sige na lang dextrose nga dextrose, naganubo ang blood platelets. Kay tungod ang dinggi virus, tiway bulong, madextrose ka lang da. Pero kung nagpainumon mo siya sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton nga sistema, magahimo siya sa damo nga dugo, dirili. Mga blood platelets, mapuduser siya sa blood platelets nga hindi mag-drop o kung magpadayon nubo ang imo nga blood platelets. Kay once magnubo ang imo blood platelets, kag sige nubo, may chance nga mapatay ang pasyente. Gani painumon mo siya, Dr. Pinoy, 2 kakapsula, every 3 hours to 4 hours. Sige-sige lang. Nami siya, Dr. Pinoy, kay bisan 5 pa na painom mo siya, wala overdose. Wala man siyang side effect because it's natural. Himo ini sa shark liver oil. Kag-aprobado siyang BFAD. As your daily supplement, inom ikaw isa, tumtum, duwa, kung tatlo, every after meal, no? As your food supplement, lang bla, para nga lang gig nga mag-supply siyang vitamina, o kung mag-check siyang ining nag-inflame, o kung nag-abalanog, gabahin sa aton sistema. Kung may nag-abalanog, pakupuso niya dirili mo. Mga kaka-K5, isa sa mga sitwasyon nga gusto kong i-share sa inyo about Dr. Pinoy. May gwardiya ako nga kilala, nga problema ko, kung may kawatan, hindi siya kadlagan. Kaya nagakiang-kiang siya, gabi ang duty niya, it was day off at a time sa aton nga programa. Siling ko, parin na ano ikaw, nyalo, may gabanog ang akon tuong nga tiil, kaya may arthritis ko. Kita ko gid siya, ahay, nagakamang siya dili. Gwardiya! nagakamang siya para lang manghihi do ido mo nga ginalsayang ti Ilya nga nagakamang siya kag habrian yang sipre kay manghihi siya kunano ni siya man siling kunano ka pa rin nga sakit ni nagakonti lo siling kunano yung biko rin nag-ido ka na ka nahulat-hulat ko man nga mataghul ka mo nang nablando ka kamang sa jiriling nga naga paninguha nga mangihi siya kamudlay siling kunano dali lang no it so happened may ara ko sang Dr. Pinoy siling ko abi inumaning duha no gitagaad ko sa isa ka banig no isa ka blister di pulo na si isa ka banig ni bla inumon mong duha kag adlaw-adlaw inom ka aga og to kag iha dag duwa-duwa gid tenya sigilo ti pungko siya mga ka K5 pagadason nga gabi kita nay kami ay halamayo ng lakat ya Sus dako ang iya pasalaman niya. Luna no to ginhatag mo siya kon man. Kung nga man, nadula ang banog, nadula ang sakit, may tadlong ng lakat ko. Ano ngalan to, ano to ngalan man? Siko Dr. Pinoy Squalene Capsule to. Nakagrabe nga po doktor, no? Pwede ka epektibo. Nya wala gid ko maguna-una ya nga makalakad ko kay pila na ni kadlaw nga akon kamang-kamang that's why mga ka K5 no damo kita sa mga personal testimony nga gusto tagit i-share sa inyo ti amo na no hasta subong wala na nagbalik i-arthritis dirili kay nga aman una bes iginapakupos ang Dr. Pinoy ang nagabanog no tapos dula o nya ngot-ngot ang sakit blani kag tunaw niya gidya ang uric acid nga mo ini kabangdanan nga arthritis kita kung sige mo inom Dr. Pinoy adlaw-adlaw ang mga tais mga tulad i-repair ya dirili ha i-repair ya ibalik ka sa normal grabe ang Dr. Pinoy no that's why nga almost 30 years na mga gagay-5 padayon nga damo nagasali kay nagagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule mga mayuma ni ginapakupos mo, no? Grabe yung Dr. Pinoy gabato sa cancer mo. Mga early stage ang cancer niyo, mga leukemia niyo. Dr. Pinoy gaway, dinggi gani away mo. Psoriasis. Kadamo gid mga kakipag nagagamit sa Dr. Pinoy, no? Dira sa inyo sa Kabankalan, magkutalang halos tanang ang mga butika. Dira man sa may mga bahid sa Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Dresha Ibi Magalona, tanawala ka mangkotanyo lang, tananyo na ng mga butika, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ara lang da ha. Subong man sa Bilog Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Okay, kag saliwat naman sa may mga problema kag gusto gini palabot kay Jay Lolo. Itawag yun ako ni text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Mayong gabi, Jay Lolo, sino sa ilang ang guwapa? Kag matahom, no? Si Maria o kon si Eva? Kag sino sa ila ang maidad sa ila nga duha kay ang pastor wala makasugid sa iban lo
7: sino ang tahom
6: yes lo
7: okay ti hindi ta kapakot di kay way ko kita kay iba kag kay Mariani Di at that time to, wala pa man picture mo. Wala pa man magkasugid, no? Po sigurado, mga gwapa ni sila kag tahom. Because, mga creations ang ginoo ni mo. Wala iya siyang lauay mo. Di ba? Wala siyang lauay sa kalibutan. Magluwas lang kung gapati ka.
5: Ngalaw ay ka.
7: Di, ang makasabat sinaguro yan, natitis ni Galaton ang mga Bible scholars, hindi ba? Anyway, tiyan mo na, basta creation sa Ginoo, maayo na kagtahom. Kahit kung hindi man niya physical ang ginabasihan lang sa pagkatao, kundi ang balatsyagon, ang tagipusoon, ang kabuhi sa isa katao, kung ano katahom. Regardless kung anong panitya, regardless kung ano ang itsuraya, ang importante kung may matahom siya nga kabuhi, samtang nga buhi pa siya sa kalibutan.
5: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Shout out na lang sa amon nga store nga nag-pull subong sila ni Pulay, sa kay Baby, manang Kate, Toto Ruel, kay manang Neneng, Roland, Tito Danny. Nagapamatigin sila subong sa Purok Progreso, Bangga Guapa o Bangga Guapo, Petsa and Cascato Family. Mayong gabi. From Danny Boy. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Pa-shoutout lang sa Purok Okon Barangay Alihis, sa Purok Progreso, Bangga Guapo. Sa mga tao dira sa nga sila ni Policarpia, Rolling, Baby, Toto, Ruel, Manangkit, Tito Danny, kagagwapa na mon nga si Mama Neneng. Always ki kami nagapamati sa imo. Nainom na namon ang Mighty C, kanabigid sang effect sa amon nga health. Madamog nga salamat and God bless J. Lolo and Jerry Lee. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Ari, gamonitor, gamonitor na kami. Tamyaw ko lang si Isedra kag Eliseo Viahe sa may bingig kay Rosa Villarosa, sa kay Nikki Salvador, sa may Phase 1 kag sa nagaluto sang pandisal sa may Bread Heart. Kag kay Nang Orlan, kay Nong Orlan, kay Nang Jutay Hastiliana. Good evening. Kag kay Margie Tambong Abuda sa may Tuoy, kag sa kay Rix, no, sa may Madsilingan, kag kay Day Ellen nga masahista, kag kay Doc Ramil Uy, amulang ina J. Lolo ang nagatamyaw aman siya intana sang Himamaylan. May gabi, J. Lolo, Jerry Lee, nag-monitor lang kami dari nga mga KSS Himamaylan area from James Bornales. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Nagapamati ko diri, J. Lolo, sa inyo kada gabi. Bisan na ano ni nang pilaw-pilaw, ano ning pilaw-pilaw, pulaw-pulaw ni guro, bisan pulaw-pulaw nako J. Lolo, sige ko patawa, patawa ni sa imo, J. Lolo, kag hindi ko gid mapungga ng akon harakak, J. Lolo, lalo na kon si Inday Helen ang imo caller. Tamyo ko lang galilo si Day Ellen, lo patawga sa malalo. Eh kung siya imo caller, tulugin ako nga kadlaw. Si Marilo Balbona, gali ni sang Libas Rojas Capiz. Thank you, Gid J. Lolo. God bless sa inyo ni Jerry Lee. Mamati lang ko nilo, ah. Sige, salamat, ah. Okay, greetings to all the KSS. Mayong gabigit sa tanan ng mga KSS leader sa kanaon. May kabida sa aton nga KSS leader sa kanaon nga si Ma'am Josephine Mabos. Sa may boundary, masulog 1 og 2, no? Kag si KSS leader Remy Credi and the family, no? Sa may barangay Panubigan, kanaon. Hindi sila makatulog, hindi sila matulog if hindi ka pa matapos, J. Lolo. Okay, may gabi sa inyo tanan na from station manager sa K5 News FM kanoon. Kay Sir Steve Flores, Sir, may gabi na si mo. Thank you again sa pag-ad. Padalas ang mensahe.
7: Ari na problema nga tagaan naton problema.

Nakapanya po na ning nagapiano ni. Good evening, Jerry Lee at J. Lolo. Tawag lang ako sa ngalan nga Isay. Isay, no? Isay. Shortcut ko sang Tisay, Isay. Gusto ko tani mga yung advice, J. Lolo, pati sa akong problema. J. Lolo, napilita lang ako magpakasal sa amay.

Nagpakasal siya, napilitan siya sa ining lalaki. In the first place, J. Lolo, ayaw ko po sana magpakasal dahil sa maraming beses na akong sinasaktan at babaero po, J. Lolo. O man ang Tagalog na si Mama. Yung kasal po ay sa munisipyo lamang at walang mayor. Pumirma lang po ako ng marriage contract with the secretary. Matapos po noon, kahit ganun po yung nangyari sa amin, umaasa pa rin po akong na magbabago ang ama ng anak ko, pero mas malala pa po ang nangyari. Nagtrabaho po siya sa Manila para po masuportahan niya ako sa pagtatapos ng pag-aaral at matustusan ang mga pangangailangan ng anak namin. Ilang buwan ang lumipas at may tumawag sa akin na babae, tinanong kung sino ako. Sabi ko sa kanya, asawa ako ni Jude. Ano yun si Jude? Jude Galiban. Hanggang sa nalaman kong nagka-unlock sila, pero pinahulog po ni Jude. Ah, okay. Another words na pamanila ning bana niya, nagkanubya to, nagkarelasyon. Ginpahulog ko nung imbosong to, dog, bata. Nanawag ini sa aton nga letter sender nga si Isay. Nga pamangkot ko party sa ilan ni Jude, no? Pinahulog po ni dahil po na hindi pa siya ready, no? Nag-iwalay po sila ng babae at nalaman na may asawa pala ito. Ah, pala ito pala. Ka pala ito, Simo. Naging bulagan sa isang babae ito sa taga Manila. Kay nabalaan nga may asawa, gali ni siya sa Negros. Ah, kay pala, ano gali siya? Pala uyab. Nagkahiwalay po sila ng babae nang nalaman na may asawa na pala ito. Pala ito. Dahil sa nangyaring yon way back 2015, nag-decide na po ako na makipaghiwalay at putulin. Hoy, uni pagod na! Putulin ang komunikasyon namin. Ah, komunikasyon. Sabi ko kung anong doon mo Ngayon po, nalalaman ko na lang sa mga relatives niya sa Facebook na iba-ibang babae ang kinakasama niya. J. Lolo, worry po ako sa kasal, ano ni? J. Lolo, worry ko po, kasal po kami at may magandang trabaho na po ako ngayon. Nag-start na po akong mag-invest ng bahay at maliit na business. At sa awa ng Diyos at tulong ng family and friends ko po, na kayanan ko at nalampasan ko po ang mga pagsubok na yon. At pinaparal ko na po ang anak namin. Gusto ko po sanang mag-file ng legal separation dahil baka dumating ang araw na bumalik siya at maghahabol sa karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah, okay. Kaplano siya mag-falsang legal separation. Because nadlock sa jirili, nga ba si gulpi tumuhaw? Tikikumo kasal, kunjugal jirili mo. Di may balay na ni si ma'am, may negosyo na siya habi nga gamay ko, no? Kagsige siya paskwila sa bata, in other words, stable na siya blag. Di ba si karon bumalik di rin niya, te, may parte ko ni si balay kay bana mo ko. May parte ko na si negosyo mo kay bana mo ko. Amo na gusto yan nga dipinsahan nga daan. Kitungod nga, duway na siya yung gana yung magkipagbalik di sa

Banan tungod sang batasan kagin buhat abi ng babae nagpala gapalanak gapanakit pa sa una daw lagi siya nagobliga sang iya responsibilidad sa ninga aton nga letter sender kasi ilanak. So karon kay ara na si ma'am nagatrabaho na sa bilang maestra kaga may negosyo, may mga investment na siya. Karon bumalik na may karon kang magpaninghawak bing lalaki. Hi, arin ako. Ano ding akon? Kung anong imo, amo man lang akon, di ba? Kati kasyal sila mo. Di gusto ni Isay, ang aton nga letter sender, nga ma-file na lang siyang legal separation. In protection, nga base mag-abot ang isa kadlaw, bumalik, ha? Bumalik ang iyang bana kag magsinabad. Oh. Dahil baka po dumating yung araw na bumalik siya at maghahabol na karapatan niya sa mga pinaghirapan ko. Ah. Karapatan sa anak niya po lang siguro ang yung maibigay ko. Okay, no? Pero sa bata lang ko, no? Pero sa mga ginpundar yan ni ma'am, huwag na siya siyang labot. Gusto ni ma'am nga hindi na siya maging tragis kabuhi yan. J. Lolo, hindi ko po yung advice nyo. Baka po may kilala kayong lawyer. Patulong naman po kung may rapitol po in action, meron pong J. Lolo in action. Ha? Charot. Si rapitol po, ito na siya mong sinado. Siya na siya mong ang ginareklamo. Hanggang dito na lang po yung problema ko. Maraming salamat at good luck sa programa ninyo. Okay, Isay, buti basta may istra gani mga dirili, basta mga may istra gani, no? Damo ka pangaluyag, no? Kamulo ka mga sa mga istra ka dirili, damo ka pinutangan. Kag G-H-I-S na ano isla yan? No? G-H-I-S. May kilala ko nga pila ka years of service gani man, 38 years. Ah, 38 years I guess. Nag-retire dirili. Kanako-dako isang pensyon sa G-H-I-S mo. No prayers lang niya po nga nag-asweldo siya. Ikumpara mo sa SSS, nako yung GSIS mo. Basta government employee ka, kag under ka sa GSIS, no? Government Service Insurance System, no? Amo nang GSIS. Government Service and Insurance System, something like that. Di, kanako siyang iyang pensyon din sa mga maistran, eh. Di na sumong damo yung ginahanting ang mga maestra, ng mga dalaga. Kay man, pwede sila ka loan as much as half million, dirili mo. Pwede sila ka loan up to half million to 1 million. Kita mo na kalabanan si mong mga maestra, may mga salakyan, abi, no? Kitungod nga, kung tipigan mo lang, kagkabalo ka lang mag-manage ang imo yung ganar, kag tungod maestra ka, no? Pwede ka makabakal sang second hand nga maayong kondisyon nga salakyan. O kung may sufficient ka nga sinuptan, pwede kaya kabakal brand new, abi? Bawo, yun di mama.

0: well, bisantong old pa na yung bana mo, being daw ka irresponsible. Pero you know what? Somehow, there is a good side. Tungod siyang natabo, no? Nag-paminsar ka, nga maninguha ka bla. Ang sitwasyon nga nagtulod sa imo nga magpursigi sa pangabuhi, kung ano subong analang tani mo, may contributing factor ina gyapon ang natabo sa inyo nga mag-asawa. So, sa dira nga punto, tungod sang sakit, kaglain sa buot mo, nagbutang sa pinsar mo nga maninguha ka, iplastar mong kagalingon mo, padakoon mong bata mo, manigusyo ka. Tungod sa mga kung ano subong ang present mo, tungod ina sa mga nagligad ng mga hitabo sa kabuhi tayo. You know? So galing ti, hindi lang gid nami abi ang sitwasyon. Pero inang hindi maayong nga nami, ako hindi maayong nga sitwasyon aming natabo, nagpakabakod kay. Nagpakabakod ka, nagpursigi ka, naging determinado ka. That's why kung anong may ara ka subong, tungod sang sitwasyon nga hindi maayos ang natabo sang una, no? So somehow, pasalamatan mo na. On the positive side, no? On the negative side, siyempre naging irresponsible siya, hindi siya maayong bana o kung amay sa anak ninyo. Pero despite sa inyong bagay, kung anong may ara ka subong, because ang natabo nga hindi siya maayo mo. Kaya kung mo hindi siya maayo, nagpakabakod ka, naninguha ka, nag-plaster ka sa kagalingon mo, tiyan mo ka ni Sibong. May strakan na Sibong, ma'am. Kag may arak ka sa negosyo. In short, abistable kaya, no? Okay. So, ang himuon mo din siguro, ma'am, sakto ina, nga mangonsulta ka ginsang ining plano mo sa mga abogado. Ati, guro, damo ka man guro mga friends dira, ma'am, sa inyo lugar o sa mga kabyanan ni mga close, no? May ara man ta kilala nga abogado. Abogado. Pero mas mayo kun i-maximize mo anay ang imo da yang palibot ha. Sa mga kilala mo and relatives nimo. Da kanay pamangkol kag maka-refer sila kun sino gid ang abogado nga gusto nila nga i-suggest imo no. Ha? Kay para gid mabal-an mo ang mga legal remedies. Legal options sa imong pag-uhimuon o kung sa imong plano nga mag-file ka sa legal separation sa bana nimo tungod sa imo yung mga ginaproteksyonan ng mga bagay. So, ikonsulta mo na ya sa abogado, gin ma'am, no? Kay para makakuha kita sa sufisyente kag-saktong nga kalaman kung ano nagkakadapag kagbagang imuon, santo sa aton nga laye, ha? Hambal day man siya ay gilolo bisan wala siya luyag sina nga tawo. Kung mayo lang iya bana, siguro maluyag lang na siya dugay. Galing kalain siyang bana niya, ay huo man gani, day man siya. Gani ang muto kuno gani, nagpaninguha siya nga basi palang magbag-o. Galing siya ulihin, naglala, nagin. Siya naglakat sa Manila, so, sa Manila. Para mangita sa nga kayuhan. Pero tiyan mo na, nang babagi ito, nagtawag ni sa kay Isa. Ha? Ano ni kay, ano ni, Saturn nga letter sender? Ginibalo nga may asawa, gali, no? Nothing worse dito sa Manila, nagpabalo siya nga soltero siya. Gapabulato siya nga soltero siya. Nagbusong to ko ng babae nga nubya-nubya sa Manila, according sa ating letter sender. Pero ginpahulog man to, ang rason sa lalaki, hindi pa siya ready. Hindi pa siya. Ginstoryahan sa guro sa ning babae nga nagtawag sa iya nga amuding guro karelasyon sa iya bana dito sa Manila. No? Di ba? Hindi pa siya kuno ready. sang na baluan na kayo na confirm sang babae nga nagtawag may asawa ginigili siya ang lalaki nga bana sa atong letter sender ginbulagan niya. Kaya mo malang na ang kangawa ni Isay ang atong letter sender. Gano'ng ka-unfirman siguro nga mabalik ka ni siya kag hindi epaswito gyapon ng batasan basi maghari-hari ba siya blan. Basi mag-demand siya kag-unfirman para kay Isa kitungod nga tanan ina yang ginpundar iyagin pa iyagin intinguaan nga maplastar mo. Karon magambal di yung banay karon ups, tunga tada, bana mo ko. Ups, negosyo, pila binta. Sino ka-unfirm ang guru para kay Isay ang ginanamin niya nga masampot lang siya nga maani lang siya ma pag-abot niya dayon niya lang niya kapang hagbas diyon. Okay, wise choice na letter sender nga pagahimuon ni mo mayugin ang atikang nga mangonsulta kagid anay sa abogado. That is the best thing to do. Kag more importantly is kinanglan is magamuyo kagid sa aton mahal nga Dios. Gatagaan sa kasang kabakol kag kaalam. Kag padayon ikaw i-bless kag imo kabataan. Okay? So good luck sa imo letter sender. Good luck, ha? Magaga kay 5 alas 11:46 na. Iningabahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant, ha? Mag-break ta na ikadali, magbalik pa ta. Ingagaw ta na commercial break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Makakats, mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: sakit mangihi?
11: Mag-Spore Biotics ka!
10: Base UTI na ina,
11: mag-Spore Biotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics!
13: Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag Clinica Spore Biotics ka!
15: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
24: makipaghiwalay.
22: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Aha! Ikaw gali ni si Jod! Pakuno-kuno ka nga sultiro. Abot ka na namon. Damo gijay ang naga basta gani may uyab, no? Damo gijay gyapon lalaki ang nagapakuno-kuno sultiro bisan may syawa na. Nga ano, may rason ginayan, di pwede nga wala rason eh. May rason sila mo. Gawa klase rason mo, maayo ka hindi maayo mo. Siguro, hindi maayong rason niya sa pagdinaya ng may isawa. Sa tungod may ara sa plano ng hindi niya. Kung iakuon niya ng may isawa siya, basi hindi madayon ang iyayang pag pangaluyag o kung pagnubya siya ng babae, nati may isawa siya mo, di ba? I-reject siya, di that's why nga, uy, kusawa. Ibang gani, ginabot. Ang sing-sing, ginakakas. Ang sing-sing, wedding ring, bla. Ginakakas, gani, jeng, nabotas, bulsa. Ako, blakad lang, magkapangasawa ko, abe. Sugtan ako siyang lula ka. Hindi ko kanya magpibiyon niya. Hindi ko man pagbulagan niya nila. Dugangan ko lang. Lahog lang ah. Mga K5 aton gidumdumon nga diri sa Bacolod may ginakantuan nga restaurant sang mga bisita naton nga mga turista. Halin sa Davao, halin sa Manila, halin sa Cebu. Kung makalapag sila sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, ara gid sa listahan nila ining number one nga restaurant sa buong Gina Seafood Restaurant. Nagabiral ang Gina Seafood Restaurant miskan sa Facebook, dirili. Tungod ka klaro ngang ilay ang mga seafoods diraya, preskagid kang mintinado nga preskagid mo. Tungod ina siyang maayong management ni Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ha? Mga supplier niya dirili na namiangkin niya magadto na siya tungod nga sige-sige negosyo mo. Kay adlaw-adlaw nang tawag ka balas dirilim. Ang taho sa dinas ya. No tagal mo da may pesta mo. Kapin pagin ko mag-abot ang tigpalanyaga kag panyapon, damo-damo tawo. Prong kanami langgid. Bisan ano kadamo siyang tawo, makumudar sa dinas, makapungko gid ang tanan. Kag bisan ano kadamo siyang tawo nga customer nila balik, mastang pagkaon mo ang order mo nga

0: causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solution sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic
1: table.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
3: Magduha pa kasi mana.
4: Ano naman yung pag-inom?
3: Muntag o happy eh.
4: Kapila naman yung sugar ni Moron?
3: 126 na lang.
1: DTX 500.
5: Informasyon sa ikayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko, dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso ito kanser. Amuna sa taas ang incidence ang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
0: Nakatry ko to?
4: Oo, mapatay na ito.
0: Purog ko niya.
4: Hindi na ito pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, nahadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magkancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapakancer. Hadlok ka to, pero gapakancer, yung mga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magkakancer, pero daw, ga-breeding ka imuya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
6: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
4: Pulaw.
6: Pulaw ka. Pero sa mga ano no,
4: call centers,
6: mga call center agents naton no, mga security guard naton nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sa nga makuha naton sa DS

0: SE or sa disugard sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pangkriyas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin. No? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, MITC or PureC kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC or PureC.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or PureC nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag,
1: yes, ang siyempre
0: DTX,
7: DTX Beauty Soap,
1: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
7: Wow, kampiyon.
1: Mas pinanami nga habon.
7: Gina-upgrade
1: nga habon. Gina-upgrade ang mong habon. Wala na ito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
1: dugay-dugay apigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take, no? Na mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
1: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
7: Hoy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
0: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksa.
1: May na English gamit to swipe-swipe, alaala Ilonggobi, nakanus-nus na ko. Nakagamit ka mo Clinica Deo Fresh.
0: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man naton yung home. Kung kita kong ibang gayam,
1: no? Damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh, no? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Mm-hmm. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Clinica Deo Fresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
7: So kadaaga Sir Kevin, gapang nga pigi ko Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
1: nga hinugasan. The healthy coffee.
7: Yes, hinugasan na aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin.
0: Yes, nami gidya doksam ang DTX coffee mix, no? Nami. sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX Coffee Mix.
1: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX Coffee Mix na lang inyo
0: nga inuman. Kay may chia seeds,
1: sigurado,
0: no?
1: Sigurado, maniwang kag
0: usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
1: Kung may kape. Kape para sa mga may diabetes. Mm-hmm. Kape para sa may mga cancer. Kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Nga halin sa gituag white or brown sugar.
7: Natural,
1: halin sa natural nga kalamay. Stevia.
0: Mm-hmm. No? Stevia.
1: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
0: DTX
1: ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, mm-hmm. anti-cancer ha. May tungod mm-hmm. sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlag ko sa soft gel, mm-hmm. pwede nyo ipuga,
7: ipuga na lang.
1: Dito mm-hmm. sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka mm. nagahubin ka nagainom ka mm. bulletproof kaya mm. hindi kaya basta-basta ma dutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas mm. amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
0: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugay inyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong nga DTX hmm. Coffee Mix
7: pero
0: Premium.
7: Pero general sir pero, Kevin ginapuga mm-hmm. niya, ang ginabubod niya
1: extend.
7: Ginabubod niya extend ng iya kape, mm. no?
1: Nagpamasag si engineer gamit ang syempre ang bago, epektibo ginpanami oh. syempre mm-hmm. DTX liniment.
7: Wow, DTX liniment. Mm-hmm.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
7: Ang palangapo nyo, mga kakas
0: na. Liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
8: Bahamot pa bala.
1: Oh. Mm-hmm. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Mm-hmm. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
2: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with Physium.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
8: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so atong istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Mm-hmm. Imo nga mga good bacteria, kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika Ditribayo Sir Kevin. Tungod sa iyang nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo matinae.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom di tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni tighaboy sa mga higko naton
0: o
1: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Indi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa di tribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga indi ma-damage, indi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kibin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di tribayo. Basta ubo trang kaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i-di tribayo mo na.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba.

0: mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
1: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig, dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mapagtuo na, nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So, kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
2: So, ang bintahan naman niya, Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio, nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog, Duksam, no. So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
2: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
2: Oh, ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila nakaputos ang mantika. Grabe, no. Alam ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 Bio ang mono laurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Gapanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining mono laurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, mo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Virus, fungi, or parasite. So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sisa isa kadlaw. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Las 4:40.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Balita K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
4: Easy po na nyo sila ng mga rosahan, alas 4:43 na!
6: Good morning!
4: Mayong aga mga ka-K5 sa atong sining ang mga suki ng mga tagpalamati. Good morning!
6: Good morning!
4: Lubos-lubusan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga sa sining Webes nga presentation. Pizza 11 na. Sining bulan sang Hunyo tuig 2026. Kami ang inyo sining mga alagad, Kaki5 Babes Gantala. Oh.
7: Ako naman si Kaki5 Robert Pacardo.
4: Sa mga balita lokal, mga kaki-5, sa atong sining ang mga suki ang mga tagpalamate. Kag nagapalamote. Sa atong sining ang mga abi pizza 11 kita karon subong subong 11. Aring lado pizza 11.
7: Gin-11 ang mga senador.
4: Aha, gin-11 ang mga senador. Grabe daw ang iban nga mga senador daw nagalilinong bayag lang. Sila niya ba, amo na ni.
7: Murunga.
4: Areglado, sige ah. Datong sini nga mga top stories of the day sa karon nga aga. Pilason sa aksidente sa Isabila. Isa pilason sa aksidente sa Banwasang Isabila.
7: Tamtang mga active fault o konlitik nga nalagko si Dalom sang Duta sa Negros Island Region gina-monitor.
4: Negros Occidental handa nga magbulig sa mga biktima sang linog sa Mindanao apang ginahulat pa ang go signal sang OCD.
7: Balantayan, preparado kita sa mga emergency lights kag solar, kag aton nga mga emergency lights kag fan, kay bangod nga ginapa-preparar kita sa rotational brownout sa Visayas.
4: Areglado mga kakivab, tatlo ka mga pangalan naglotaw nga posible mangin gobernador sa Negros Occidental sa 2028.
7: Wala tong ngalan mo sa tatlo?
4: Ang ngalan ko daw wala gito na makin makita
7: to. Pero kung may bumak out, willing ka man?
4: Tumabak out eh. Disidihan ta.
7: Gusto! Initial nga balor sang kahalitan sang linog sa Mindanao. Nagdangat na sa masubra 1 billion pesos.
4: Paldo!
7: Paldo si boss.
4: Mabaskog nga linog kon maglunta dako nga pang paghangkat sa Negros Island region.
7: NPA ginako ang pagpatay sa anay tanod sa Calatrava.
4: Provincial Capital magapabilin sa 4 days work week.
7: Na balita nasyonal kakipapabes, subong adlaw, dayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa idalom ni Chairman Pia Cayetano kagsang subcommittee chairman nga si Senator Rodante Marcoleta sa piyakin payag sang NBI nga may mga may threat sa Senado mga kakifay.
4: Aha! Amo na mga kakifay bang bulo balantayan. Dasi sininga mga tinion mga kakifay kay hindi na itong mabalan. Magalinopok na mga balita sa nasyonal mga kakifay. Hindi ko maglinopok mga balita sa nasyonal. Ayan din sa lokal di kita mapiktuhan.
7: Madumduman mo kakifay babes nga isa ka petisyon ang ginhimo sa isa ka maestro nga si Tayam nga naga hingyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga valid o concorum ang 12 ka mga miyembro sa senador nga nagkandak sang regular session kag nag-ilis ang liderato lakip na ang pila ka mga committees apang ginbasura sang Korte Suprema hindi ang reklamo kundi ginbasura nga wala sang legal standing o kon mga requirements nga ginsubmit ining maestro kag IPBabes buot silingon. Pwede pa kareklamo liwat kung valid ang quorum sang 12 ka mga senador sa nagligad nga hearing o konsesyon nila pero hindi nagkakahulugan niya ginbasura na ang reklamo. Kundi ginbasura lang because nga kulang sang legal standing o kon mga requirements nga hindi iya apektado, hindi major affected, hindi main affected ining lalaki nga maestro nga ang siya ma-file sang kaso. So but silingon yung basura lang ina nga hindi pag-entertainaron ang
4: wala,
7: iya nga reklamo.
4: Ang but silingon ti wala sang merito.
7: Wala sang merito ka kipay babes. Legal merits according sa iban yung mga term but hindi man ni nagkakahulugan nga daog na gid ang grupo ni Senator Cayetano pero at least nang wala pag-aksyon sang Korte Suprema, isa na iniya ka pagkabik nga kadalagan sa mga supporters sang Cayetano Black ka KPB.
4: Pero sa likod sinitanan mga ka-KPB, ginpanindugan sang minority Black mga ka-KPB sa kampo mani Sherwin Gatsalian nga legal, kagara sila sa legal, kaga illegit sila yung mga kakifay, legit sila yung Senate President pro tempore.
7: Ang galing, kakifay babes, kapila magbawi ang statement sang grupo ni Win Gatsalian. Sa ano nga paagi? Una, nagdeklarar sila nga Senate President kay majority kuno sila, kay 12 sila, kay ang isip nila sang Senador Subong, ara lang sa 22 ka Kipe Babes. Kay nga, wala si Bato de la Rosa, wala si Jingo Estrada, wala na nila naging isip, pero hindi pa mani guilty ng mga doa. Anyway, 12, 22 sa inbasyan, 12 sila, sa ila paglantaw, majority sila. Ang una nagwa nga Senate President si Win Gatsalian. Pero sa ulihi, gin-acknowledge ba nila nga Senate President pa si bakante pa ang posisyon sa pagkasinado. Dapat pro-tempore lang anay kakipe babes. Si Win Gatsalian, kung tani ko no, kung gusto nila nga mag-ilis ng Senado, ginhatagan man sang kahigunan, ining grupo ni Cayetano nga magbuto. O bisan perde. Pero dapat gin-hulat sila, gin-respeto sila nga pabutuhon man. Ikadua, ang legit ko nung committee hearing, do pila to ka kipe, 5.9 million views.
4: Uh-huh.
7: Ang committee hearing, naging kandak sa Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta, ni Pia Cayetano.
4: Uh-huh.
7: Samtang sa views naman ni Senator Raffy Tolfo, nga chairman man siya kuno sa Blue Ribbon Committee, naglabot lang sa 1.5 ka Kipe Babes million ka views ka Kipe Babes. Kag sa uli, wala man nila gintawag ni legit ka committee hearing, kundi consultative meeting na lang ka Kipe Babes.
4: Grabe
7: teka, pila sila magbawi.
4: Grabe nga mga views nila, no? 1.5 million views. Kon gani, 2 million lang na views lang gani. Why ko gani ga? Sugid-sugid eh. Ay, terrible.
7: Kakipe Babes,
4: dali lang gid. Dali lang, kayo nakaboylo ka na. Ano kayo nakaboylo ka na? Wala na ako sa labton.
7: Ay, anong sa labton?
4: Rapa.
7: Osto, osto. Hirit lang. Ah, muna yan.
4: Ang inyong
7: tagapagising. Lumosyon. Ang balitang K5. Wake up! Kipe Babes, tan, shout. Dali di. Itan.
4: Last 6:30 pa na.
7: Champion. Hindi sa kami mention tang sa side media. Itan.
4: Balita.
7: Mo na yan. Oh. Dapat upod kay Kipe Bitan nga technician.
4: Mahimo ko liwat ka gibutan. Mahimo ko liwat ka gibutan si Itan.
7: Oh. Mga technician tara. Kaug mga reporter. Anyway.
4: Baskog. O sige.
7: Uh-huh.
4: O nano na to.
7: Kundi grabe ang kahapon na interview sa Foro de los Pueblos.
4: Uh-huh.
7: Ang ikaduha nga programa kay tinumber 1 ang balitang K5 mo.
4: Uh-huh. Oh. Ikaduha.
7: Ang Foro de los Pueblos K5 babe.
4: Damo naman magtaas kilay na program.
7: Ang City Disaster Risk Management Office interview. Kung ano ka preparado.
4: Uh-huh.
7: Ang aton nga pungsod ka Kipe Babes. Ti may ipak pag-uunta man ang statement mala ni Presidente Bongbong Marcos.
4: Abi ko anay kung ano ka preparado ang programa ta.
7: Oo.
4: Ngayon sa bagay nga preparahan man ni kay bisan wala reporter okay lang na yan.
7: Always prepare niya number 1 pagani. Number 1 pagani.
4: Importante nga bisan wala reporter preparado ka.
7: Oo. Importante preparado ka ka Kipe Babes. Oh, ipagwata na ang statement ni President Bongbong Marcos, kung sa mga sakuna ng mga kalamidad, grabe man ang tango-tango sang duha niya sa kaupod. Yari, Kipe Babes, amot kami hangpon ka, basta ipabali, in fairness, sa aton presidente kag administrasyon, ipagwata man ang mga balita, alin sa ila. Yari ang pahayag ni President Bongbong Marcos, Aranda Kipe Bitan, ang statement ni President Bongbong Marcos, Aranda sa imo,
4: abe.
7: Nga nagapahayag according sa report nga inisya ka Kipe Babes ang nagpahayag nga kun ang kwarta ginagamit lang sa insakto mapusla noon gid ka Kipe Babes. Ara na, Kipe Bitan, take it away.
5: Ayos kong ipakita.
7: Kapag
5: ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama,
4: Hosta!
5: Ito yung kaya natin
7: Isalong,
5: gawin.
7: Si Kwano?
5: Kaya natin magtayo ng 4-story, 60
7: classrooms
5: ng 8 months time.
4: Sako man tango-tango sang duha.
7: Sino nga yung Defense Secretary?
4: Si Gatsal, si Kwan, si... Gatsal yan eh. Anggara.
7: Anggara! Kag si Dizon.
4: Dizon.
7: DPWH. Grabe man ang tango-tango nila. Daw sa kapagkamatuod man, Do okay ka man? Matango-tango ta, sige.
4: Okay mo ko.
7: Okay. Liwat bala, liwat kay isang tanggap-play. Liwat na kay Babitan. Matiin nyo bala kung ginagamit lang saktong kwarta.
4: Abe?
5: Ayos kong ipakita.
7: Tango-tango sila.
5: Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin.
7: Na.
5: Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
7: Ang tango-tango bilang niyang gara, kakipay babes. Kita mo nang daw hampanganan bila sa salakyan.
4: Gamawa mo na. Nga daw kwan man ni? Nga daw kuring?
7: Daw buhi, daw buhi.
4: Nga daw kuring.
7: Ang kuring bilang gamawa mo na. Daw mo nang tango-tango ni Dipid Sekretary ang gara. Kakipay babes, ang realidad, ipauna to ipakita itong gaubabla sa baha, kakipay bitan. Diin kita nakapwesto sa kapreparado sang kalamidad. Yari mga kaki five ang good vibe o ang isa ka vlog sang isa ka foreigner sa diin nagapang number one na naman kita kaki five sa preparasyon sang calamity. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaki five bitan.
8: Here are the top 7 countries that face extreme natural disasters every year.
7: Ikapito,
8: number 7, Mexico. Every year, Mexico faces tropical storms and hurricanes as well as regular earthquakes. Mexico sits on top of a tectonic plate, making it prone to earthquakes. And being bordered by the Pacific and Atlantic oceans brings hurricanes and heavy rains. There are established warning systems, evacuation plans, and earthquake drills.
7: Sa Mexico na,
8: and weak enforcement
7: corruption, grabe man to.
8: Greater risk when disasters strike. Number 6, Colombia.
7: Colombia.
8: Mountains, coasts, and tropical climate make it prone to frequent floods, landslides, and strong storms. Deforestation and poor city planning cause rivers to overflow, triggering massive landslides that displace thousands and damage homes. Unfortunately, disasters regularly hit poorer communities the hardest. Remote areas are hard to reach, so rescue operations are often delayed. Colombia has invested in national
7: delayed disaster plans, rescue to?
8: But deforestation, corruption, and informal settlements make every disaster worse. Number 5, Indonesia.
7: Indonesia
8: on the
7: naman.
8: Pacific Ring of Fire, the country faces constant threats from earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. On top of frequent floods, landslides, and smoke from forest fires, earthquakes and volcanic eruptions can strike suddenly, while seasonal rains trigger flash floods and landslides across many islands. Deforestation and homes built on steep slopes make these disasters worse. The government has pushed early warning systems, community training, and evacuation routes, but the archipelago's size and remote islands make rescue and relief operations difficult. Number 4, India. India faces a wide mix of hazards
7: India
8: in a year. There are seasonal cyclones, intense monsoon floods, heat waves in summer, and earthquakes in several zones. Climate change is making monsoons stronger, with heavier and more frequent rain all. Rapid urban development in mountains and plains blocks water flow, increasing the risk of floods and landslides. The government has improved evacuation planning, community drills, SMS alerts, and prepared shelters. However, millions still live in flood-prone areas, and poor drainage systems leave cities forcing locals to suffer. And even small rains can flood entire neighborhoods. Number 3, Myanmar. Myanmar is hit by cyclones, monsoon floods, landslides, while also experiencing an ongoing armed conflict. Aside from flooding, outbreaks of waterborne and other diseases are spreading, making conditions even worse for affected communities. Political conflict and military control have made disasters worse, often disrupting aid and blocking access to affected areas. Unfortunately, people in remote or conflict zones are the most at risk and least likely to get help quickly. Number 2, Bangladesh. Bangladesh faces cyclones, coastal floods, river floods, and heavy monsoon rain every year. Flooding is made worse by extreme waste pollution, clogged rivers, and poor drainage that
7: problema.
8: Even moderate rains cause serious floods. When extreme floods hit, thousands are left homeless. Roads, buildings, and bridges are destroyed, and livestock are lost. Corruption and weak local
7: corruption
8: management
7: man,
8: often
7: man,
8: slow repairs and make flood control projects less effective. Number 1, Philippines.
7: Nah.
8: The Philippines ranks last on the World Risk Index, making it the most vulnerable country in the world to natural disasters. It sits right in the Pacific Ring of Fire, meaning it experiences frequent earthquakes and has more than 20 active volcanoes that can erupt with little warning. On top of that, it lies in the typhoon belt, getting around 20 tropical storms a year. Poor drainage system, poor infrastructure,
7: poor drainage system, poor infrastructure, lack of disaster preparation.
8: When disaster hits, locals are left with no choice but to flee their homes, carrying only what they can. And worst of all, many flood control and infrastructure projects are weakened by corruption, leaving Filipinos to suffer the full force of calamities that could have been prevented.
4: Grabe.
7: Poor drainage system, poor infrastructure, labaw sa tanan kakipay babes na mention sang vlogger ng Amerikano nga corruption gid sa flood control.
4: Grabe gid no.
7: Oo.
4: Corruption gid sa.
7: Grabe gid, number 1 naman kita. Ha? Bisan sa diin lang number 1 kita. Rika, bisan ang ga cover gani nga vlogger sa ato. Ato ya ga cover sang sitwasyon sang bugos sa kalibutan, alin sa Colombia, Mexico, Myanmar, Bangladesh, hasta sa Pilipinas sa Kipe Babes, India, Indonesia. Arya, ito dia vlogger tadi delikado pag ani Kipe Bitan bla i-play bla. Ang vlogger ang isa ka baha bla da.
4: Vlogger.
7: Vlogger
4: sa Pilipinas niya.
7: Oh, disgrace yaman, no. Disgrace ya pa ya gani.
4: Yeah, be.
7: No, Aryo, Aryo.
9: Sa
7: disgrasya pa yang vlogger. Ito yung vlogger yan nagambal nga amon ni katabo sa naglain lang niya pungsod. Aton niya gakober yan ang bagitang ba? Liwat abla kay Pebitan kay seryoso gito yung magkober. Ang muna ginakadlaw ni Ruina Bilyaran Erbito. Sige ba, liwat. Sino man di makibot nga ara ka sa delikado nga sitwasyon may mangibot pa imo so, abi guru bo aya. Wa sa kabalong ang buhay ara nas takas. Wa ito suba di bla.
4: Ay, Diyos ko.
7: Lugtasan. Lugtasan, majubitumlos, no? Sir?
4: Ariglado, sige ah. Kung magamuning balita, kung isa din sa ito, nga daw number one, kagdigi niya mulihi ang kwan, ang ano na, Pilipinas. Ambot ko, amuning damo di blati, ano sa ito, nga tungkol sa stress ni, damo na kalamatay.
7: Eh, kung isa na nagpinakadlan na ng iban, iban sobra-sobra daw, nabuang na.
4: Ay, salamat din sa mga taga-Kabangkalan, nakaukapang Kabangkalan din subong Saton, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga taga-Kabangkalan, si Kagawad Rodney Tibos, da, musta?
7: Hinigaran.
4: Gawad?
7: Gawad, may agada. Rishindiko. Hinigaran. Ano
4: MK Tabukon.
7: Ilog.
4: May nga gamadam. Si Mama MK Tabukon. Oy, ti magamon eh, nga problema kag number 1 gid sa aton, hindi kayahan ma stress ini.
7: Mga para kakipay. Malikaw sa oxidative stress mga kakipay. Sa problema nga ginapangatubang tadlo adlaw, kon kisa ma-depress kita.
4: Na.
7: Ari lang sekreto.
4: Ang sekreto this takes 100 mga kakipay. Sekreto na namon sa sa inyo, gina-recommend gina namon sa inyo. Ini nyo pagkalipatan magamon kay pwede amo na yung makabulig sa atong lawas. DTX 500 mga kakipe. May mga sangkap din nga masyado ka kuan importante.
7: Importante.
4: Kaya mo na nagapayo sa aton nga skin. Health di lang sa mga sa sulod sa aton nga lawas. Berarti sa kuan man. Sa gwa, sa aton sining panit mga kakipe.
7: May vitamin A nga ga-protect sa mata ta. Nga hindi ta mag-blurred ang aton nga panawan. Labi na gid, kung damo sugar lawas mo. Wow, kan onadlo-adlaw. Way kakabalo, galingin ang ulo mo. Do ga-blurred na panawan mo. Daw nagabukal ng ihi mo. Ay, back up na sang DTX 500.
4: Gusto mo na mga kakifab ng kinanglanon gin naton ang na DTX 500. Mga kakifab, di yung pagkalipatan nga ni mga kakifab kaya mo yung pinaka-importante. Mangkabalo ka mo niya ang nagpa-enhance kag nagpa-panami sa ato na digestive system mga kakifab.
7: Nagulam ka kahapon isa ka box. May nag-abot. Wala na gali.
4: Wala na.
7: Kabakal gid sang DTX 500 abi no.
4: Amo ri gapon na niyo. Mga kakip. Ti amo gimana ya subong kay nga bisan diin ka subong ang DTX 500. Amo na ang number 1 kag masyado nakataas sang demand sa merkado mga kakip no. Nagapagayo pagpayo sang digestion may mga problema sa aton lawas katulad sang pag kulang kakulang sang enerhiya mga kakipay ba mo na yung ginaproblema sa iban eh kulang sa energy sa enerhiya mga kakipay ang DTX 500 champion.
7: Si Mami Ridio, nag-missis dayon diyo. Sa dila sinap. Sir, Pulo Kabax, Miridi Montorio, diri sa Adila. Okay, noted.
4: Sa Adila na.
7: Mansilingan. Kay Sir Madjubim, order man sa karon. Madiretso na lang ko na sa imo, Sir Madjubim.
4: Mayo eh, kay mag-taglima Kabax.
7: Pulo!
4: Ah, Pulo.
7: Lima-lima ahon mo lang imo.
4: Ako na order rin sa Adio. De! Adio, de. Na gadal e kolondre lihog lang ko dolong subo nga aga isa lang ka box
7: amat amat lang
4: kasubo umlay isa ka box
7: kaki pa babes klinika di Tribayo ha kung gusto mo nga nami tulog mo antes ka magtulog ka usapa ang klinika di Tribayo
4: na
7: pagbugtaw mo naman klinika di Tribayo para nga nami ang kondisyon mo enhance ang dugo mo nami ang timple ang dugo mo di migko malayo ka sa ano gana nang ginalimpihan bla
4: sa
7: dialysis. Oh delikado gabi linlay ang tsura sang tao nga ginadialysis sa gibi babe
4: kabudlay sang tao kung ginadialysis ka
7: oh tsura ya kaluya nga dog habok-habok na muna kung ginadialysis ka ti hulot mo pa na nga mag mga tagpalamati na hulot nyo pa nga mag-amo ka mo sila magastuhan ka mo sang dako mamroblema ang inyong pamilya hindi ka mo ka-function maayos ang inyong lawas klinika di Tribayo mga kakipay
4: correct na mga kakipab si Ruina Villaran Erbito sila niya yagi na painom lang ko ni si Roberts sara-sara sara-sara nang painom sige tamo na mga kakipay importante sa aton power trio amayara ka mo power trio DTX Babandri di Tribayo and Mighty C Alkaline Vitamin C amo na pinaka importante sa aton mga kakipay tidin mo ni mabakal kadto ka mo sa downtown area dere sa may ground floor sa Plaza Mart building ara dere ang Maze Wellness Product Center mga kakipay lapit lang swingon nyo lang da sa downtown area mga kakipay sa may ground floor sa Plaza Mart building pero kung are kas may barangay Panukoy sa Ninio Store mga kakipay ara dere ang Ninio Store sa may Florenceville, Barangay Panukoy, pakita lang si Maminda Noble, hindi ka ditututo ninyo bonito noble. Toto ninyo bonito noble. Okay ka lang.
7: Okay ka lang.
4: Okay kaya. Sige, o makomersyal kita anay mga kakipaib. Mabalik kita dagoy dugay, upo na nga to si Patrol sa Bantay Merkado Update. Tanbay.
9: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugala sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatia mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
10: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang buti kong buntag gabi imo nanglan sa akong nga kubra alerto gid ko sa banikotoras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagbabaskog sa lawas
9: Mighty C Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, saka sales rep.
16: Una,
15: magid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
18: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
17: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
19: Muter naman. Ito si Pinpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
20: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
21: Mabakal sa malapit na butika.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balita K5 sa Umaga.
4: Alas 5:30 na mga kaki vibes sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule mga kaki vibes sa atong sining Wai pa makasunar kag makatilaw sa sining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon niya mo. Ginapabako dyan nga toon nga resistance siya. Ginabatog sa mga cancer, flow, kagiban pang balatian, mga kakifib ha. So ginabuligan man ang aton sining lawas nga mas maayo ang supply sa oxygen sa mga cells. Kag agon nga magapabilin nga alkaline ang lawas mga kakifib. Ginabuligan man nga mag-repair ang mga organo nga na-damage mga kakifib, labi na sa kidney, kaga atay na ito, naman ang pinaka-importante. Ginapabaskog man ang mental focus kag memorya mga kakifib. Nagahatag man sa enerhiya na hindi maglain lang ang pamatsyag ta kag maghatag sa kabaskog sa adlaw-adlaw nga buluhato. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifib, sarang na ito mabakala sa talan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay, mabakalman sa tanan nga mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Agpaligo ka mo ha, hindi nga pagkalipatan ang DTX Beauty Soap, gapahamis ng kutis, nagapapreska sa inyong nga mga guya, kagmanayanaya, lakip na ang paggamit sa Diofresh Roll-On, nga mangin relax, kagmumot ang inyong kilikili mga kakifib.
4: Okay, naging pakita mo ito ya ang mga ang number one nga na damage kag number one diya sa aton nga lubos-lubosan ng Pilipinas kag natutuan kung may lindol mga kakifay nga dito ya sa kwan sa Korea. Korea mga tagpila ganay ka floor na yung mong building ni ora pas bukid na sa kinsa sa tiilan sang bukid na mo
1: kung ibara ni kayo
4: o gatungtong pas bukid ganing iba ni banghilid pa eh grabe tag 150 ka panalgan. Tinga nga okay man lang to yung building. Bangod ba lang wala to linog?
1: Tamaan katipid di sa ato ng budget.
4: Grabe to dito yan. Ka mga taga sa mga building, why man nagkalago ba? Why guru linog dito yun? Sa muna sa Korea. Sige. Reglado. Sige mga kakipay, alas 5:16 na. Uy, mamugno kita anay, bugno na ito sila si Majubili Serio Tumloso, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Rilos, Araman mga kakifib si Merna Hambre-Hambre, ara na sila. Number one ang balitang kifib sa umaga, siling ni Rowena Villaran, Herbeto, sip-sip, kagini mo yaday, no? Binks Delphine, Gloria Banaag Tumpag, Gabo, Daya Aloy Delmar Delphine may nga galang si Pretty MK ara na siya. Sino pa si salamat gid sa inyo ha. Ang ato sininga mga suki mga kakifib naka standby na si kakifib Carla may defensor sa sininga mga tinion dera mga kakifib sa patrol amo sino nga ton nga driver sino nga ton nga driver subungaga. Areglado sige. Kaki 5 Carla May si Loblaw. Okay.
1: Loblaw lang.
4: Loblaw lang. Kaki 5 Carla May Defensor.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: Morning, guy.
5: Good morning, Kiki 5 Babe sa Kaki 5 Robert. Ang aton sinisubong nga sitwasyon dali sa syudad sa Bacolodo, medyo magutok mo dali. Sa area sa nga Libertada Public Market sa Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Aga pa lang, gutok na ang aton sininga merkado. Ang duwa ka merkado dali sa syudad, kiti do medyo aluadlaw na yan sa area sa nga Central Market sa Kiki 5 Babe sa Kiki 5 Robert. Kaya ang aton sininga kalangitan do ambot kung mahibi o kung hindi, no? Di may klase pangadaan sa karoon. Pero ti matayan ini naton kaki 5 Babe sa kaki 5 Robert at sa subong tiilang taon naton ang sitwasyon sa atong siningan dalanon na dali sa syudad sa nga Bacolod amo ni oras, no? Mga ano na oras? Mga 5 ariya nakita sa alas 5 18, no? Sa nga aga kaki 5 Babe sa kaki 5 Robert. So muna yung sitwasyon naton dali sa area sa nga kilid sa nga Libertad Public Market kag kumakita na to ang mga salakyan na kag ang mga tricycle naga parking lang sa kilid sa nga dalan about ang mga Atong siningadala nun, din rin medyo maguto ka kay tiya mo ni ang sitwasyon na mo sa mga nag-parking sa dalanon. Ting atong siningatapos ang City Legal Enforcement Team nagkapanayon man sa ina sininga clearing operation sa dalanon naton din sa syudad kay K5 Babe sa K5 Roberta. Kagati isa na din sa gintir nila ang area sa South Capitol Road kag ang North sa Capitol Road sang nagbigad nga ang mga inadla among South. Mapali na dira ang mga ambulance vendors nga nagatinir gidra kay tungod nga dira inis na nagatinulog so gipalin ini kay tick cart lang gid ya ang pwede nga iga issue kon iga gamiton para sa ila sini nga pagpaligya kay Kifebin sa Kifeb Roberta amo man sa area sa North sa Capitol Road na ga dapat cart lang gid wala gid ya sa may makatinir dira nga permanente sa ina nga lugar kay Kifeb sa Kifeb Roberta may ara lang sa oras nga pwede makabaligya. So gimpatigayunan inis ang flashing and clearing sa nga kapon nga daw kay Kifeb sa Kifeb Roberta agudto nga ang tanan nga mga basura o kun ang mga nagatapik sa dalanon bala mga madanlog like to market syempre mga food items dira ang nagaplastar so ging clear ini gin flashing ini sa nga dear most ang syudad sa ang Bacolod sa mandok man ni Mayor Greg Gasataya kay Kifeb Babe sa K5 Roberts. So, amuman na drink sa atong sininga dalanon. Ani nakita po siya nakita sa may dalan Lakson. At ikon sa DNT na taon na itong drink matulutauhay pa. No? Ang malabihan na ito ang nagligad nga nag-trending gid sa dalanon. Ang madanlog na lugar diri sa may area sa Lakson na K5 Babe sa K5 Roberts. Pero at the, as of now, wala nakita ya sa nga may nakitaan nga basa sa dalan. Hindi na danlog ang atong sininga dalanon na diri sa area sa nga Lakson na Kikifabing sa Kikifab Robert especially diri sa Maya Lakson Rosario Street na wala na sa may nag-leak niya tubig kundi safe na atong sininga ang mga motorista wala na sa may madanlog pa no ay tungod nga natabunan na ang nag-leak niya tubig Kikifabing sa Kikifab Robert so ti may klase amo ni oras do matulotaway pa atong sinidalan Lakson na ang dalan Lakson nga daan amo ni isa sa mga busy gid nga mga dalan na diri sa syudad sa nga Bacolod Kikifab Babe sa Kikifab Roberta.
4: Arreglado. Sige.
1: Wala yun lang guru balita ta Kikifab Carla.
5: Yes, so tiyan mo na nagpatigayon sa nga flushing and clearing operation ang katapos sa syudad sa Bacolod DRMO sa dalan North Capitol Road kay pisang sinilang ginrequest ina o kung ginhingyo ina sa probinsya na kung pwede i-regulate ang atong siling mga vendors. So tingin na sa Batman ina sa syudad kagati na hibaluan nga mayara sa 42 ang gigali ka mga vendors ang aradira na nakapagaplastar kag dapat cards ang ginanginas sininga paggagamiton kag dapat wala dira sa non-food items nga nagaplastar kay tiko makitaan yara sa mga ukay-ukay nga nagaplastar dira no so ti nagpatigayon sa na clearing and flushing pero ti ani four times na iniginhimo sa lugar agudto nga mangin na matinlo kay Kifeb Babe sa Kifeb Roberta wala sa nga mga mantika bala nga nagkakabili na mga madaglog dira sa ina nga portion that's why nga gi-clear kag gin flushing sang katapos sang DRMO sang pagliman sa atong sini syudad sang Bacolod Kikifeb Babe sa Kikifeb Roberta.
4: Sige day.
5: Thank you, Dakar. Kikifeb Babe sa Kikifeb Roberta po sa patrol. K5 Rumnik ini si Kikifeb Carla Defensor kag ini nga balita kag dulong sa inyong sang DRMO.
4: Si Rumnik o pod mo?
5: Si Kikifeb Babe. Yes.
4: Si Rumnik? Si Romnek laob-laob. Abi ko rin sa Arminta.
5: Ito pa mga atin, sininga piloto kay Kifeb Babe sa Kifeb Robert. Yes, para sa kabiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Madamang ganyan salamat ka K5, Carla Medipensor, sa mong sininga report pa nga ka K5. Pero yung talang bugnohon ang mga nagtutok din sa aton kadaaga mga ka K5. Dira sa Emilia Store sa may Purok Idmar Barangay Felisa mga kakipay polo pangapin na sila mga nagapangapin dira sa Emilia Store ha. May nga agala dahil sa inyo pangapin na kamura DTX Coffee Mix ha Ah, morning na daw kay Madam Emilia Davila.
1: Si Sir Colas sa Santos Eldes, kay Mrs. niya, dira sa Singkang, maayong aga, kay Ma'am Carmencita Olvido, mga senior citizen nga nagapangapis ng DTX Coffee Mix sa Bangga Tutong, kay Ma'am Gingging da, kay si Romy sa Frozen Foods, maayong aga.
4: Aha. Dere man, maayong aga man sa kay Milo Anita Dianan sa KMS E3, dira sa Tubang Sang Lady of Mercy. Sa may Eroreco, mga kaki-5, bawang nagpamatik sila aga pa. Pangapin na kamodira, mga kaki-5. DTX Coffee Mix ang pasulabihan. Kay Nora de la Cruz, Vivian Damet, Jessica Bankirigo, si TC Chen, si Ada Boy na Oro, kag iban pa da sa mga cases natong dira sa may Barangay Banago, sa may Purok Nami-Nami, Barangay Banago. Salamat gin sa inyo ng suporta ha sa purok nami-nami sa Barangay Banago, mga gagipan.
1: May agaman sa Bilya-Bilyeta Store sa Estefania, kay Ma'am Angie Aloy dira sa purok kapisan, sa Vista Alegre kag sa Kalubihan, kay Ma'am Nora Siasat kag sa mga KSS members naton da. Pwede na ang aton nga grocery livelihoods para sa aton nga mga KSS sa Kalubihan, Vista Alegre.
4: Abaw. Oy, dira sa may Purok Nami-Nami, duha sa Nami-Nami dos sa Medina Store. Available man, mga kaki-5, ang aton sininga coffee, ha? DTX Coffee Mix, DTX MITC, raman ang aton sininga DTX 500. Pakita lang si Ma'am Jodeth Medina.
1: Ma'am Bings Delpin sa Adila, mayung aga. And of course, kay Chona Kango sa Sumag. Kay Ma'am Indang Sarad, kay Sir Jonathan Sarad. Maria Luz Rica Plaza, kay Sir Jimmy Rica Plaza. Kay Ma'am Erlinda Cotillo sa Granada. Santa Teresita. Hacienda sa Santa Teresita. Upod kay Sir Godofredo Cotillo.
4: Sa Barangay Tangob, available man kay Ma'am Nili kag Elmer Porgadilla ang DTX Coffee Mix, araman sa Purok San Roque, sa highway lang sa Barangay Tangob.
1: Sa Lutlut Store, kakipi babe sa Pahanukoy, Ma'am Lutlut Tolentino, mayung agak sa mga staff na sa Mikmik Store sa Pahanukoy, kag sa Starlight Store, kag kay Ma'am Inday Biliesa sa Bangga Busay, kag kay Ma'am Inilda Impinado, maayong aga.
4: Dira sa kay sa Purok Mabinuligon, sa Barangay Sumag, kay Lida Shore, kag ang sa kay Mildred ra, sa kay Mildred madam, may nga agal na o dira sa may Mabinuligon Association, Homeowners Association, may mga reklamo das la, reklamo na kasintro sa isa ka proyekto nga ginpatuman dira ang footbridge, mga kaki-5, nga wala matapos. Nagabok na lang, nagastuhan na, pero isa nakatuig subong, nagaloy-loy na lang, kaya nagabok na ang kable, naghilay ang pundasyon, maginaangtan sang kable, simentado, pero naghilay na, kaya ginaabab sang baha, mga kaki-5, sayang ang kwarta, ngagin, gasto dira, mga kaki-5. Yan ako ron ni Kagawa Dukson. Amo na mga kaki-5, di nakadugang pagitperwiso sa mga pumuloy, dagay kong magbaha, kaya nagaloy-loy na ang kwan, nagloy-loy na ang kable, nasangyad sa tubig, pagbaha, ang mga basura nagasangit na, mga kaki-5, mas lalo lang yan nga nagasaka ang tubig, kaya hindi na makarikta ang tubig, mga kaki-5, kaya may mga basura nga nagasangit dira, mga kaki-5.
1: Nagapangabay lang kita tani sa aton mga kauturan nga mag bisan sa gamay lang bagay ang mga basura ta, hindi ta paghihaboy kundiin, hindi kita magsinaprat. Nga daw ang aton pamatasan, pariyo sa kadamak sang sapat, daw mga animal.
4: Daw mga animal.
1: Daw mga animal nga pamatasan.
4: Aha.
1: So, mamuna kakibay, babe, sa aton man gyapon gabalik. Kita nyo ito bagulangin feature ta, bangod sang grabe nga pagbaha, isa sa mga rason nga ang drainage system naton, poor. Nga nagapoor, okay man may lagyan ng tubig, ang problema, ginakapulan taman sang basura.
4: May ara man tuod nga ginakuan, may alternatives lay. Tungod nga itong kable, pundasyon naghilay, wala matapos, ginimuan pag ginadalan dito sa piak o taytay, footbridge, kawayan, himos ang kawayan, may natapos ng taytay. Pero ang malain lang, kay ang mga haligi sang taytay nga kawayan, arama sa tungas ang suba. Pagbagbaha, masangit gyapon ang basura.
1: Kadelikado. Balaman kung kisada.

0: mini grocery na da si Ma'am Nori. At the same time nagabaligya sang DTX coffee mix kag Ditribayo DTX brand jug mighty si kadto lang kamo sa Roseville handumanan kay Ma'am Nori Alconga kag sa City Village kay Ma'am Nanette Leong Corsiga mga kakipayog kay Sir Nonoy Corsiga.
1: Grabe na mo. Norma. Norma. Happy birthday kay Sir Rico Gantalao Hernandez, driver sang series.
0: Oh, pariyo apelido nyo?
1: Grabe,
0: Gantalao?
1: Pariyo apelido na mundo.
0: Happy
1: birthday.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday sa parente ko.
0: Parente.
1: Rico. Si Rico Gantalao. Ako Rico, magantalao man ko. Pero galing kay my baby spy. Hernandez, driver sang series.
0: Bibig na pa nga si Rico.
1: Gali na. Te, then, nabiyahe mo.
2: Ayaw!
0: kasi, babes, isa din sa mong nga ginapahibalo tagit sa mga tagpalamati. Tatatlo, nagbisita kahapon sa RYU Foundation Office.
1: Sa sambuang gagalis ho.
0: Oo.
1: Sambuang gabiyahe ya.
0: Oo, tatlo ka nagpangayos ang bulig. Mm-hmm. Always ginaton, gina-orient sa inyo. Nga kung magpa hindi para nga mangin priority kamo sa financial assistance magpamimbro kamo sa RYU Foundation Incorporated mga kaki-five kung mabulig ang mabulig namon sa inyo kung hindi kamo miyembro kung may pundo pa kita bisan pamasahin nyo da or pagkaon nyo no pero kung wala gid kami sang may mahatag pero kung miyembro kamo priority namon mga kaki-five okay alin sa dugo hasta sa financial assistance. Basta miyembro lang kamo sang RYU Foundation Incorporated. Kipe babes, madamo sa nagapamati sa aton nga mga tricycle driver. Uh-huh. Thank you so much gid sa nagaparking da sa Bangga Pano ko ibla. Pakadto si Gasco. Ano si Gasco kon si Gasco?
1: Si Gasco.
0: Oh, si Gasco. So damo gid naga monitor sa aton. Salamat gid ha. Ilabi na gid sa mga hindi pa naton matamyaw bala nga naga monitor lang sa radyo. Nagapasalamat gid kami sa inyo nga suporta alin sa Singkang, sa Baytay City. Dira kay Ma'am Cathy Dula Santos sa Mandalagan kay Ma'am Banson. Thank you so much gid sa inyo nga pagupod kay Ma'am Roslyn Delicana sa Araw Vista Alegre kag kay Ma'am Mandahos dira sa Araw Mandahos, Estefania.
1: Sige ya.
0: Rodora Mandahos.
1: Diario.

0: Oh. Kung sakaling ikaw lalayo, mga kagipay, hindi makanta ni Vincent Turalde. Oh. Mita, mita!
1: Mita, mita. Oh. Oh, mita. Budlay, mita.
0: Budlay si Lolo Mita.
1: Budlay si Lolo Mita. Sige, be. Ikaw?
0: Ining kanta kagipay, be. Isa ka... pagpahanumdom sa isa ka pagpalangga nga bisan malayo siya ginapalangga sa gihapon kag bisan magpalayo ka pa kakipe babes hindi ikaw malipatan. Kung darating man ang isang araw ikay lilisat di matanaw, titigil sa pag-ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko.
2: Ari, pagkita ang ambal ko sa iyo.
1: Ano pagkita?
0: Kung ikaw'y magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Suicide guru ni? Dalhin mo na ang araw at ang buwan.
2: Bawag dalun pedala pagid.
0: Di na sisikat kailanman. Mungkin patyan niya guru ni Gatong. Sige, babe, go. Go ahead, go ahead. Ikaw naman.
1: Ariyo, kung sakaling ikaw ay lalayo.
0: Kung sakaling ikaw ay lalayo.

0: Να.
1: Κάτι το η δυνατή τη μου. Που είναι που νουν έναν κυρού.
2: Να. Αμιτάνη κούνα λάμπα και ούσα.
3: Anong ihambal mo sa ako?
2: Saan ka naman ngayon? Saan ka man ngayon uhira?
3: Aray lang ko sa gadigad.
2: Huwag sana akong kalimutan.
3: Nalipatanta na ka.
2: Ang ating nagaraan na kay
3: sarap. Ah, masakit, masakit to. Masakit to sa una.
2: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
3: Mapalayo na ginman ko
2: sa'yo. Soprano. Ayaw! Tenor, tenor.
3: Oh, tenor yun na din. Thank you.
2: Salamat.
3: Bisan wala si Vincent, ginating huwaan mo na muna.
2: Nga mapalipay ka mo.
3: Mapalipay ka mo.
2: Ang importante yung arala ka mo.
3: Importante yung mahalaga. Oh. Ang mahalaga, among importante.
2: Ay, Diyos ko ah.
3: May no, aga ka kay babes ha.
2: May aga.
3: Dira sa kay sa tubangan sang nukpo kay
2: Ma'am Susan Gillian.
3: Oh, Ma'am Susan Gillian may aga. Sino pa da? Ma'am Vicky Gantalao, thank you so much.
2: Don Luis Gantalao dira sa My Sugar Valley Talisay may aga.
3: Don Luis, tama na yung importante si Don Luis.
2: Don Luis. Available lang mga coffee mix daton dire ya. DTX ba 500 D3 Bayo. Ano sa iya man ka ba mga kaki 5?
3: Sa plaza, sa Libertad Public Market ha. Hindi niya mo kamo kalipatan why si Kiki 5 Cent Pro mabalik na sa karon sa mga nagakinahanglan sang DTX coffee mix.
2: Ayos ah. Te, oy. Mga kaki 5, preparar gid ka mo kay subong may ginapaabot kita nga rotational brownout. Andam gid ka mo mga kaki 5 sang inyo sini nga mga emergency light kag ang inyo sini nga mga ginakuan andam ka mo ice. Kay mag subong sini gani nga may mga rotation brownout kita di dan paktan ko nano klawig sini mga kaki 5 diba si ko nang inyo sini nga mga isda nga ginapang reef ninyo gina press ninyo mga kaki 5 magkalatunaw magkalapan usda kag magkalabaho da kay nagkalatunaw yang ice mga kaki 5 so prepare ra kamo dan ice bakal kamo ice bucket mga kaki 5. Oh, kaya siyempre eh.
3: Ang chargeable fan kaki babim sa bata. No? Importante na. Kaya kung hindi nyo na ma-charge, reklamuhon ka mo sa bata, ayawan ka mo kakuyab na.
2: Na. Kung may mga gagmay ka mga kabataan, nga ka, ano pa, ang malayan na nga kung ginahapo ka, may asma ka mga kaki babim, tapos brown out pa, waay ka na sa magamiton, bisan hangin, wala sa may magtupa sa imo, kinahanglanon na ton mga kaki babim. Ang chargeable nga, electric chargeable nga fan.
3: Sakto na.
2: Chargeable nga fan. So, kag ang power bank ninyo mga kaki 5. Why ka mo monitor kay why ka mo kuryente ang inyo sining radyo bakla nyo monitor. Bakal ka mo sang ano na power bank kag may cord na para sa radyo andar na ng radyo nyo mga kaki 5 bisan wala kuryente.
3: Marilyn Villaros tag kay akay ma'am Marilyn Karanza kag kay Miss Villaros da sa kwan sa San Roque Handumanan kung may ibulo budget na pila kadlaw bakal na lang battery kag solar panel para kompleto na datanan ng power bank
2: nga kung naginahi mo nagbakal ko sang power bank nagbakal ko cord para masaksakto sa radyo andar ang radyo pang wala na kulong kuryente i-charge ang daan ang power bank mo.
3: Para nga libre pagit ang charge sa power bank, unay na sa balay, solar panel, sa 10,000 mo, 5,000, may pwede ka nakasit up ah.
2: Grabe
3: diba
2: no.
3: Diba la? Lain man na yung, kwan, lain man na yung kakipay babes, ang solar nga may suga lang, lights lang gina.
2: Lights lang gina.
3: Kurong namin nga sit up, na tanan, dira mo
2: may masaksak. Panel na.
3: Masaksak
2: may
3: mo na
2: solar
3: TV
2: panel,
3: mo,
2: may
3: masaksak mo na electric fan mo, saksak mo na suga mo, maka-charge ka cellphone, makamati ka radyo.
2: Pilang gasto to sa moto, 100,000?
3: Gamay.
2: Gamay.
3: Pwede man takasarang sa amo na.
2: Mga mamona na yan. Siguro mapatakod ko ah. Mamona na. Mga
3: to. Isit up mo na.
2: Sa, ang budget ko is 200 guro.
3: About ito kabaskod na nakatibig. Pati aircon mo, dala na pati refrigerator mo.
2: Tanan?
3: Dala na sa sulod siyang balay. Just in case nga ma-over kagid man sa gamit, automatic nga nag- transfer na sa grid o kung sa Negros Power mo.
2: May nagreklamo to kay Man Kabalog ka Corinti subong sado ka mga kwan. Hindi natong paktan nga itong bill kada bulan. May ara to nagreklamo nga why man lang tao blind nila. Why man bilogad la, why man da sila. Pero nga ang balay dahil niya kadako. Sa akong ito'y gamay-gamay nga may ara ko refrigerator, may ara ko isang Corinti suga tanan, electric fan tanan. Magreklamo sa ako nga kagamay sang bill ko. Sabi mo yung sabat ko, magapasiga malang ko sang suga kung mangita ko sposporo.
3: Gali. Si Ma'am Nori, mahilo man ko ga, nagpamati. Sana all may solar. Yes, dapat kada isa sa balay sa subong. Diri sa opisina ni Dr. Mil, sa klinika di alternatibo, sa budiga, kay manti hindi pwede na ang mga products ta. May solar panel na kakipay babes, ta, mga aircon nga nagapagana. Abi mo kung damo ka solar panel. Barato subong solar panel kaysa battery. Kung adlaw, abi nyo kung ano na, may panel ka mo, direkta na na sa mga aircon yung makina, ang power halin sa adlaw i-convert sa solar panel, direkta na nasa pa aircon nyo, manda na yun tibot silingon, ang init, i-convert mo sa cold kagipe babes.
2: Basta power na importante na sa ato mga kagiba. Sa ako rin may ara ko power.
3: May dag-ay, may solar man.
2: Kili-kili power. Dili na kita kay ara na si George Pineda Gaspe. Dili na kita mga ka-K5 sa atong sininga balita ang K5
3: Kamustahan
2: mga kakipay. Matabid na kita sa Antique.
0: Ilo, Sir Rick, good morning.
4: Mayadayad nga aga kanami isang signal dokangay isang nakainom sang Detex Coffee Mix. Good morning kids sa bilog ng Western Visayas. Balik sa imo, Sir Nestor.
0: Thank you so much, Iloilo, from Iloilo, sa Ilutan, sa Banwakang Pilar, sa Provincia Kang Capiz. Si SM Jobert Lago, Sir SM, good morning!
5: Good morning, Sir Nestor. Sa itong mga kaupdanan, ang Provincia Kang Capiz, sa Sudan, sa Rojas, sa mong makanagkana yung panahon, maskog ang signal sa K-Fab News FM, aga pa, naka-mighty sina. Back to you, Sir Nestor.
0: Thank you so much, Capiz. From Capiz, sa Ilota, sa Kalibo. For sure, nakainom ta na dyan kang DTX Premium Coffee. Bago lang, Sir Michael! Mayad nga ka.
6: Morning, Sir Nestor. Okay lang kami di. Nag-butlak ng haring adlaw. Naka-DTX Premium Coffee ako subo. Naka-mighty si pagid. Okay, magulan-ulan di kahapon. Nagulan-ulan di banos ang Kalibo. Guwapo ang signal. Balik sa imo, Antike.
0: Thank you so much, Kalibo. Jatana noy sigurado paldo gejang-jang darwaho.
3: Jatana.
0: Si Daddy Babes kag Sir Robert. Daddy, Sir Robert, morning.
2: Mayong aga, Sir Nestor. Dadre sa amon kampiyon ang signal mo yapang. Way problema. Pati ang amon sininga sitwasyon kag ang chimpo de. Way problema. Basta naka-DTX, Coffee Mix, kampiyon lang yapon.
3: Mayad nga agar lang dyan sa mga guapahon nga mga karay speaking. Dyan sa Antike. Kag sa mga guapahon nga mga... mga kauturan natin diyan sa Antique.
2: Diyan mo na mga kuwan. Uy, ang signal nyo ko, kampiyon. Back to you, Sir Nestor.
0: Thank you so much, Bacolod. Dito rin magpaligoy-ligoy. Taon natin ang Iloilo. Sir Rick, anong latest?
4: Salamat, mayroon nga agagid. Keep up your FM, Western Visayas, sa Bacolod, Negros Island Region. Mga dalagdong balita, dali sa mga yabayin sang syurad, kag probinsya sang Iloilo. Kahapon, nag-ulan kwarta, di sa amon. Literal, nga nag... ulan sang kwarta. Kay ang kwarta sang sentigulang nga mga 100,000 pesos, 100 mil, nagkalapalit. Grabe ang traffic kapon dito sa mga Drilon Bridge. Ang masubo lang dito kay ang iya 100 mil pesos nga kwarta ang nagbalik sa iya 22,000 na lang.
3: La.
4: Ang mga panawagan kay kinangano yung ganyang kwarta nga ibalik. No? Ang bot lang kung may ara pag isang tampal pero nagbalik dito na may mga honest pa man galing kay ti ang 78,000 subong amo pa rin ginapangita ya kag dugang pagid may isa diri ka patrolman nga pulis ginreklamo nga tuyo magpanghimulos kay may ara sa niya i-follow up ang ining patrolman sa PRO 6 kay ti assign ni sa one regional mobile force sa batalyon nag-check-in sa pension house so Ang bot ko na no, nagsulod sa paminsaro niya pagkita sa staff niya. Ah, may gintuyok malain. Kaya ang staff, nagkudog-kudog sa niya pension house, nagreklamo, nga tuyo, siya nga himuslan. Ang patrolman, priso subong diri sa police station number 1. Ah, may madalag kong balita. Balik si mo da sa Nestor.
0: Thank you so much, Iloilo. Uraman ko no ti Gaba rin ka dyan, Mirisi na lang ni patrolman. Okay, from Iloilo sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
6: Good morning, Liwat, K5 Eastern Visayas. Kaga Negros Island Region sa mga balita, diri, may gamay-gamay din nga bypass operation ng kahapon. Diri sa Banwa sa New Washington, ang sospechado 39 anos, isa ka laborer, mga ka-K5, nabaklan siya sa nga 2 kagramong suspected shabu. Kaga ang presyo, 13,600 ah. Ginasugid na recover pag isa iyang apat ka sachet mga ka-K5. Nabalaan man nga sang 2019 nadakpan na ni siya. Pero matapos to nga madakpan siya kang makagawa, nagbalik naman sa bisyon niya mga ka-K5. Dakop siya kahapon. Samtang doon naton nga mga balita, ang Banwa sang Kalibo sa preparasyon man sa palabuton niya kafistahan sang St. John the Baptist diri sa Banwa sang Kalibo kung San Juan, may pag-iwat na rin kalanan sa kalye, no? Pagkahiwaton ini, upod sa local government unit sa Banwa sa Kalibo, kag Municipal Tourism Office, June 21 to 23, diri sa Martelino Street sa Banwa sa Kalibo, pagkapangunahan ini sa Amon Mayor, of course, kag Municipal Tourism Office, diri mo makita ang tanan yung mga kanamion nga klase sa pagkaon mga ka-K5. Kadto ka mo diri sa Banwa sa Kalibo, kag makita ninyo ang mga native nga mga pagkaon, kaparehas ang inubaran nga manok, mga ka-K5. Kaga, amo lang anay ng mga balita. Di, sa Banwa sang Kalibo, balik sa imo.
0: Thank you so much, Kalibo. Sa Ilota, sa Kapis, Sir Jobert, gusto mo man maglantaw kang ginubahan kuno nga manok sa Kalibo. Sir Jobert?
7: Doon namin, naka daw sa board na kayo may inubaran nga kuhan nga manok. Paputi, ginaguro, kagay five Nestor. Pangalan na pangunan ng mga balita, once again, sa ato sa matag palamati din sa K5 Buas sa Visayas, din sa probinsya sang Capiz, kagyo siyudad sa Rojas. Duwa kasi parado ka mga persona ang nadakpan sa ato sa matapos ng kapulisan nga nagabit-bit armas. Isa ka negosyante dito sa Banwa sang Ibisan, mga ka-K5, ini siyang nag-intra sa inaway sang komisyon matapos nga gin katuan sa mga barangay officials kalakipan sang aton sa matapos sa kapulisan na recover sa siling posisyon ang kalibre 9mm mga ka-K5 may tatlo ka live ammunition. Sa bahay niya sang barangay Ilaya Ibisan Capiz. Samtang isa naman ka report na baton sa aton sining mga kapulisan sa may Punta Vedra nagalakat sa dalan nga may armas sa kapakawal armas 38 kalibre magluwas sa nasabit nga armas may 6 ka gramos ang shabu nga na recover ang aton sininga mga kapulisan diri sa Banwa sang Punta Vedra. Duga mga balita ari di sa amo no sa Banwa sang Punta Vedra mga ka K5 hindi na sila liwat sa makatilaw sa ayuda para sa mga programa sa AKAP mga ka-K5 ang local government sa Punta Vedra because nga wala sila yatob-tob sa karon makalikidar sa ila sininga gin panghatag sang tinalikdan nga release nila mga ka-K5 in confirmar diri sa ilang municipal administrator ang bata ni Mayor Henry Tomros na si Jennifer Tumlos nga hindi sila makabaton subong okay wala sila makasumiter sang ilang liquidation report mga kakits. Tapos na mga balita din sa amon ready na mga LGUs para buwas sa Independence Day celebration. Back to you, Antike.
0: Thank you so much, Kapis, sa mga kampiyon nga mga balita sa ilota sa Negros Island Region kag sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes kag Sir Robert, anong latest?
2: Ang latest diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga ka-K5 plano karon sa provincial government diri sa amon sa Negros Occidental nga magpadala kaghanda sa magpadala sang bulig sa mga biktima sang linog sa Mindanao apang tisubong taway pa man gid signal kag way pagid man na finalize ini mga ka-K5 ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga wala pa sa karon madesisyonan sa nga Kapitolyo Provincial kung pila ang salang mapadala sa bulig pinansyal sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Nasuno sa iya nga ginatinguhaan pa sa karon sang probinsya nga makuha ang detalye kung pila ang kahalitan nga ginbilin sang linog mga kakivibe. Suno dugang pa niya Governor, ginaulat man niya ang komunikasyon gikan sa Office of the Civil Defense sa National nga mag-survey sang go signal para sa probinsya sa pagpadala sang bulig sa lugar.
3: Sa iban pagit nga balita sa amon diri sa Negros Occidental mga kakipaib, maid-id nga gina-monitor ang mga fault line diri sa amon kag gina-istoryahan kung ano kapiriparado ang Negros kag ang City of Bacolod sa tion nga may mga kalamidad ka sa tion nga may linog nga kasubong nga natabo sa Jinsan. Kabalo kamo nga damo kami di sa mga fault line, no? Southern Negros Fault, sa Pamplona Fault, sa Negros Island Region, sa Bindoy Giholungan Fault, along kita da sa San Carlos Fault, kadamo diri sa Sibulan, sa Central Negros, kanduni, kag West Negros Fault mga kakipaib. Tamtang sa pihak nga bahin, daw pariho lang sang ginbutang ahos sa nagabukal nga mantika ang politika diri sa amon kay naamat-amat na nga nagagwa ang tatlo ka mga pangalan nga magapadalagan sa pagka-gobernador. Isa na diri si Congressman Javi Benitez, sa Mayor sa Cadiz si Salvador Bading Escalante, kag subong man ang isa pagid nga ginhingadlan diri si Marañón, kakipay babes,
2: no? Tende Marañón sa Sagay.
3: Sa Sagay. So muna mga kakipay ang mga balita diri, sigwi ko lang Congresswoman yuda sa Iloilo kay Fibrek. Na hambali kay ko Barsaga na subuan gid sang ginpailan sang kaso nga libel ining G8 ka mga marine ni Congresswoman Janet Garin. Pero napasalamat man si Kiko Barsaga nga wala sila ma-injectionan sang ding baksya.
2: Amo nang mga balita na mo diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Sir Nestor.
0: Thank you so much, Bacolod. Mga balita sa probinsya kang Antique, darwajang patayo sa kaso kang leptospirosis sa may probinsya kang Antique. Suno sa amon, Antique Provincial Health Office sa DIN, K5SM Visayas, nagpaandam ang amon mga health authorities regya, labiringgit sa mga mangunguma nga likawan ang pagsarob sa tubig. Kay sanda kuno dia ang prone sa diyang kaso kagin pangabay man nga may libre nga bulong nga doxycycline sa mga si sentro nga pwede da imna na kag pwede da pangayuon kay 5% Visayas samtang ang suspect sa pagpamadil sa anay kapitan kag anang bata kag apo sa may banwa kang Barbasa kang tinalikdan nga semana na tumad ren kag sa talad nakagwa ren man sa ospital ang diyang anang bata kag apo kag regyan ren man kuno sa stable nga kondisyon ang anay kapitan. Balikan ko lang blato quicky lang sa Rick sa Iloilo may tiempo tapa taga diin to si patrolman
8: ang address siya taga Mindanao pero diri na assigned sa Regional Mobile Force Battalion. Ambot lang ko nando nagsulod gani nga talimbabaga sa paminsaro nga Ibaylo yang iya sa nga pagka pulis sa saning nga babayo ay mapunggan sa rong iya sa nga kwan sa Nestor.
0: Ano masupon mo Sir Michael?
9: Diba si nagainit ng iya karburador.
0: Ano, how about you, Kapis?
10: Maputi ang kagwapang babayaw.
0: Bacolod?
2: Daw atat na atat, kid si ano, siguro, bulubag nason.
0: Sige, di ko na pagbalik sa inyo, ay natachempo, asla.
2: Salamat kay Diloilo Ruas Antique kag kalibo sa aton sininga mga sister station. Ang aton sininga mga oy taga Puroxay sa Barangay Handumanan, nagaisa kag nagapamatig sila sa aton mga kaki-five. Salamat gid sa inyo nga suporta kada aga gid. Salamat gid sa inyo taga Puroxay sa radera si future Barangay Captain Melvin Cosio. Morning nada. Kuya, si Kuya Melvin Cosio. Sige!
3: Ma'am Gisele Relatos, mayong aga.
2: Aha, si Norma, ang Norma store dira sa May Talocbago City, available lang aton sining mga products.
3: Ma'am Rani Pahe kag Virginia Gomez and of course kay Ma'am June Rose Lorijo sa Pilisa.
2: Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na awit kaki 5 Kulin Kobya and Sairoban Albay mga kaki 5. Totong store dira sa kay Ma'am Mary Rose Lingaya kag George Lau sa mga agalanda. Sa ngalan sa CEO, Dr. Romelo, ay ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
3: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6, alas 6 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast zumungano sa Webes Hunyo 11, 2026. Makita kang babatingin man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong dinalan. Linog sa Mindanao, wala sang epekto sa Antique. Boto nga kinahanglan agad mapamatbatan si Vice President Duterte nagapabilin sa gihapon sa 16 ka mga senador.
2: Balita International.
3: Oso nga nagdugas ang suspensyon sang klase sa isa ka syudad sa Japan na Dakpa na.
2: Balita Sports.
3: Alex Ayala na paslawan nga makasulod sa HSBC Championships quarterfinals.
2: Balita Entertainment.
3: Boss Toyo nagdulong sang bulig sa mga biktima sang linog sa General Santos City.
2: Balita Negosyo.
3: Kag unemployment rate sang Pilipinas nagnubo. Sa detalye sang mga balita.
2: Balita Regional.
3: No permit, no vending policy ginpatuman sa North Capitol Road. Ginpatuman sang City Administrator Office kag City Legal Office ang no permit no vending policy sa North Capitol Road sa siyudad sang Bacolod Miyerkules sang gabi Hunyo 10. Kabahin ini sa pagsiguro sang siyudad nga magamit sang husto mangin matawhay kag luwas para sa publiko ang nasambit nga lugar. Pinaagi sa pagpatuman sang pulisya, tuyo siguraduhon sang siyudad nga may nagkakaigo nga permit kag nagapuesto sa natalanang nga lugar ang mga vendors kag masiguro nga maprotektahan ang interes sang mga manugbaligya kag sanga publiko. Samtang grade 11 student na kuhaan sang masobra 1,000,000 ka pesos nga balor sang shabu sa Bacolod City. Arestado ang 18-anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga buy bust operation sang kapulisan matapos makuhaan sang 160 grams sang ginapatian shabu nga nagabalor sang 1,088,000 pesos sa Purok Gonzaga Barangay Takuling Bacolod City Miyerkules ang gabi Hunyo 10. Ginkilala ang sospetsado nga si Alias Boards, grade 11 student kag residente sang nasambit ng lugar. Na-recover kay Boards ang 4 ka pakete sa kag 3 ka pakete sang ginapatian shabu, 1,000 pesos nga buy bust money, kag iban pa nga non-drug items. Yara na inikaroon sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkakaigo nga disposisyon matapos nga naglapas sa Section 21 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sang aga. Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka mga lalaki nagpangawat sa siyudad sang Kabankalan. Ginsulod sang kawatan ng balay sang isa ka pamilya sa Purok Kawayan, Barangay Tago, Kabankalan City, Negros Occidental, las 11:12 sang gabi Martes nga adlaw, Hunyo 9. Sunod sa tagiya sang balay, yara ini sa sulod sang puluyan kag kaupod ang iya 14-anyos nga anak kag ang iloy sang ginsulod sang duha ka mga lalaki ang ilang balay. Ginkuha sa mga sospetsado ang isa ka JBL speaker, wallet nga may unod nga mga ID 200 pesos nga kwarta kag isa ka power bank. Dugang pa sini may dalang armas ang isa sa mga sospetsado. Gilayon man nga nagkakontak sa otoridad ang pamilya, agud maareglar ang natabo. Samtang isa pilason sa aksidente sa Banwa sang Isabela. Pilason ng isa ka individual matapos aksidente nga nabungguan sang isa ka sasakyan ang nakaparking a tricycle sa Barangay Camp Clark, Banwa sang Isabela, Negros Occidental, las 11:30 sang gabi Miyerkules a Martes nga adlaw Hunyo 9. Ginkilala ang biktima nga si Alias Stepen, 24 anyos, residente sang Purok 3 sa nasambit nga barangay. Sunod sa report sang kapulisan nagamaneho sang Isuzu Sportivo ang 39 anyos nga principal sang isa ka bulutuan sa nasambit nga Banwa sang aksidente sininga na sideswipe ang duha ka tricycle nga nakaparking sa lugar. Samtang nagapungko naman sa isa o konsa isa sa nasambit nga mga tricycle ang biktima sa tion sang aksidente, rason nga nakaangkon ini sang pilas sa ulo kag gilayon ini nga gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagtatap. Voluntary naman nga nagsungka sa Isabela Municipal Police Station ang principal nga driver sang salakyan para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, linog sa Mindanao, wala sang epekto sa Antique. May balita si K5 Family Palanog.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Wala ti direkta nga epekto sa probinsya kang Antique ang mabaskag nga linog nga naglantad sa Mindanao kang Lunes sa Hunyo 8. Diyang ginpahayag ni Mr. Michael Tolentino, LGRRMO4 kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kang PDRRMO Antique sa interview kang K5 News FM. Sa diina, suno ka na, may region man nga aktibo nga West Panay Fault nga posible mag-generate kang mas mataas nga magnitude kag intensity nga makatuga kang tsunami sa probinsya. Bangit ka dya pa dayon ang mabaskag nga pag-monitor kag pagbantay kang PDRRMO Antique. Amo man ang pagtugro kang impormasyon sa publiko na angat sa seguridad kag kahandaan sa posible mabaskag nga linog. Sa bahin naman kang kapasidad sa pag-responde kang mga katapo kang PDRRMO Antique. Ginpayag ni Tolentino nga padayon ang andang capability building enhancement, ilabiran ang collapse search and rescue, kag iban pa nga mga response measures. Padayon man ang andang opisina sa pagkoordina sa mga natandan nga ahensya, agad makapreparara, makahanda, kag makatugro kang nagakaigo nga tikang sa posible mabaskag nga linog. Balita halina sa probinsya kang Antique. K5 Family ni Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balita, Iloilo City Councilor Trenias ginkumpirmar nga magapapili bilang congressman sa 2028 elections. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Ginkumpirmar ni Councilor Miguel Trenias nga mapapili ini bilang kongresista para sa 2028 election. Suno kay Trenias nga matapos na iya pagpulong-pulong sa mga barangay leaders, nakita nga siya ang ginaduso nga magpapili sa 2028. Dugang pa sa natungdan nga apisan nga mayara na ini sa desisyon, madugay pa ang eleksyon na kagsakaron, nakatutok ini si obligasyon bilang isa ka konsehala. Matunog nga mangin lineup sa Timuswag sa 2028 election, amo sa pagka-alkalde si Mayor Reisa Trenias, Vice Alcalde Councilor Cedfrey Cabaluna kag Kongresista Councilor Miguel Trenias. Nibaloan nga si Miguel ang yara na sa ikaduha nga termino bilang konsehal sa Iloilo City, kag siya man ang manghod ni Iloilo City Mayor Reisa Trenias.
0: Kaginis si K5, Jenny Kaoyonan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang Pandesal vendor nga imbulbado sa pagpatay sa katrabaho sa Bacolor, Pampanga, nagsungka sa kapulisan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sumuko sa mga otoridad ang Pandesal vendor na itinuturong responsable sa pamamaril at pagkamatay ng kapwa bread seller sa Bacolor, Pampanga noong Mayo 28. Kinilala ni Brigadier General Hansel Marantan, Calabar Zone Police Director, ang suspect na si Ariel Ayaw na nagtago sa San Antonio, Quezon bago voluntaryong sumuko. Batay sa investigasyon ng Pampanga Police, nagkaroon naman na mainitang pagtatalo at suntukan sa pagitan ni Ayaw at ng biktimang si Angelo Muscoso. Nauwi ang alitan sa pamamaril na ikinasawi ni Muscoso. Ayon kay Quezon Provincial Police Chief Colonel Cromulo Albacea, inamin ng suspect ang krimen matapos itong ma-turn over ng mga otoridad sa Quezon. Naganap ang pagsuko sa tulong ng pamilya ni Ayaw at ni San Antonio Mayor Eric Wagan. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ay ang posibleng business rivalry dahil kapwa nagtitinda ng pandesal ang suspect at biktima sa mga ambulanteng pwesto. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad para sa kaukulang pagproseso ng kaso laban sa suspect. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka mga aklanon nga 100 years old nakabaton sang cash grant. May balita si KFM Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Yun pa si Dunggan sang Aklan Provincial Government ang apat ka lokal centenarians matapos maglabot sa edad nga 100 years old. Ang mga ginkilala, Amo Senday Lourdes ay inak sang Malinaw. Dedikasyon Vinagamos, kag Closer Fida Dinadura sang Balete, kag Jovito Tiagiri sang Makato. Ang kada isa sa ila nakabaton sang tig 25,000 pesos nga cash grant kaga Certificate of Recognition iniyang sandig sa Centenarians Act kag General Ordinance Number 2022-018 sang probinsya. Ang ini nga programa bilang pagkilala sa malawig nga kabuhi, kabakod kag inspirasyon nga dala sang mga tigulang nga klanon sa komunidad. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa katapusan nga balitang regional, pito ka mga atleta gikan sa Region 10 magapakigbahin sa 2026 Philippine Athletics Championship nga pagahiwaton sa Tarlac. May balita si K5 Justoni Pagulong.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Pitong atleta mula sa Rion Jazz ang sasali sa 2026 Philippine Athletics Championship na gagarapin sa New Clark City, Capas, Tarlac simula June 10 hanggang June 14. Kinakatawahan ng mga atleta na ito ang Northern Mindanao sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa atleta sa bansa. Kabilang na sa kanila si John Ray Ubas mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, isang kampiyon sa SEA Games at may hawak ng pambansang talaan. Kasama rin nila sina J.R. Ruyo at Mark Angelo Cabiluna mula sa Villanueva, Misamis Oriental, si Sarpe Manligas mula sa Misamis Occidental na kampiyon at may hawak din ang talaan ng palarong pambansa, Sanji D. Erbel na kabilang sa huling yugto ng UAAP Season 88 at sina Christian J. Sungahid at Hamil Ibrahim Radia mula sa Bukidnon. Inaasahang maipapakita nila ang galing at lakas sa mga atleta mula sa Rion Jazz sa pambansang entablado. Ang kanilang pagsali ay inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan at magpapadagdag ng karangalan sa Northern Mindanao. Patuloy din ang suporta ng gobernador sa Misamis Oriental sa mga programang sports upang matulungan ang mga kabataang atleta na mahasa ang kanilang kakayahan at maabot ang kanilang pangarap sa buong nilang kakayahan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Jess Tony Pagulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa ngaga.
4: Balitang National.
9: Balitang National.
3: Sa Balitang National, botong kinahanglan na good mapa matbatan si Vice President Duterte nagapabilin sa gihapon sa 16 ka mga senador. Ginpayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw sa Miyerkules Hunyo 10 nga nagapabilin sa 16 ka mga boto gikan sa mga senador ang kinahanglan agod nga mapa matbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Amo ini ang ginpahayag ni Gatchalian sa tunga sa mga huring-huring may angot sa quorum. Pahayag ni Gatchalian klarong nakasulat sa Article 11, Section 3 sa 1987 Constitution nga wala sang opisyal nga pagpamatbat sa impeachment nga wala ginaprubahan sang two-thirds sa mga miyembro sang Senado. Bangod nga 24 ang mga senador, ginpahayag ni Gatchalian nga 16 ang kinahanglan nga boto para sa conviction kag hindi ini mabag-o bisan pila ka mga senador ang magatambong sa impeachment trial. Samtang 53 ka mga exotic nga sapat na rescue sang CIDG kag DENR sa Sarangani. Na rescue sa mga operatiba sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG kag mga opisyal gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon na DENR Office Centro GLAN ang 53 ka mga exotic nga sapat sa banwa sang Alabel sa Sarangani. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sang DENR, natukiba nila nga temporaryo nga holding facility sa lugar kung saniin na diskubrihan ang 53 ka mga nagkalain-lain nga mga kasapatan. Lakip na diri ang 14 ka mga L. Eclectus parrots, 18 ka mga clack-capped lories, 11 ka mga Victoria Crown pigeons, 3 ka mga Rufus hornbill, 2 ka sulfur-crested cockatoos, 1 ka black lory, kag 1 ka vulnerable white-bellied sea eagle. Ang mga sapat ang nakasulod lang sa mga kahon kag handa na para ma-distribute sa black market. Nadiskubrihan man sa mga otoridad ang 3 ka mga smuggled wallabies, apang isa ang wala nakasalbar. Nakapalagi naman ang mga suspects ang ilan na tiktikan nga nag-abot ang mga kapulisan sa lugar kag sa subong nagapatigayon na sila sang investigasyon agud makilala ang mga ini. Samtang safety check sa mga ulubrahan ginaduso sang isa ka grupo. Ginaduso subong sang Federation of Free Workers o kon FFW ang magpatigayon sang safety check sa Department of Labor and Employment sa mga ulubrahan sa Mindanao matapos ang nagluntad ng magnitude 7.8 nga linog sang Lunes, Hunyo 8. Sunod sa FFW, dapat nga magpatigayon sang occupational safety kag health inspections ang dole sa tanan ng mga establishmento kag dapat istrikto nga ipatuman ang hindi pagtugutan nga magbalik sa ubra ang mga empleyado tubdub nga opisyal nga madeklarar nga safe ang ila ulubrahan. Pahayag pa sang FFW, dapat nga proteksyonan na o kon dapat ang proteksyon sang kabuhi sang tawo amo ang hatagan sang prioridad sang economic activity o kon sang sa economic activity matapos ang isa ka kalamidad. Nagpanawagan man ang FFW nga dapat mahatagan sang insakto nga proteksyon ng mga first responder kag public sector worker nga gin-deploy para sa rescue kag relief operations sa Mindanao. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga. Sa katapusan nga balitang national classes sa masobra 8,000 ka mga eskwelahan sa Mindanao suspendido. Ginanunsyo sa Department of Education o DepEd nga kanselado ang klase sa mas sobra 8,000 ang mga bulutuan sa Mindanao matapos nga nagluntad ang 7.8 magnitude galinog sang Lunes, Hunyo 8. Sunod sa Education Department, nagsaka na sa mas sobra 3,000 ka mga classroom ang nahalitan bangod sa kalamidad. 2,900 o kung 2,034 ang minor damage, 500 o kung 576 ang totally damage, kag 653 ang major damage. Sa karon, ginahulat pa sang DepEd officials ang deklarasyon kung bala safe na ang paggagamito ng mga classroom para sa mga kabataan kag manunudlo. Aminado naman ang mga opisyal sang DepEd nga maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante bangod sang nagluntad nga kalamidad sa pagbukas pa lamang sang unang adlaw sang klase para sa school year 2026-2027.
2: Balita International. International.
3: Sa balitang international, oso nga nagtugas ang suspensyon sang klase sa isa ka syudad sa Japan na Dakpana. Nadakpa na sa mga otoridad ang wild black bear nga nagtugas ang suspensyon sang klase sa tunga sang Otsunomiya sa Tochigi Prefecture sa Japan matapos ang pila kaadlaw nga pagpangita sa amo nga sapat. Sunod sa report, nagpakita liwat ang oso sa isa ka residential area Martes ang hapon Hunyo 9. Kagilayon nga ginbalabagan ini sa mga kapulisan kag hunters. Agod nga hindi na makapalagyo. Naglawig naman sa pila ka oras ang operasyon agod nga madakpan ang oso nga nagabugat sang 220 pounds apang madinalagon ini nga nadakpan matapos nga nag-usar sang tranquilizer gun ang mga otoridad. Sang natulugan na ang sapat, gilayon ini nga ginbutang sa hawla kaginpasakay sa truck. Wala naman nagpayag ang lokal nga gobyerno sang Otsunomiya kun ano bala ang ilang plano sa sapat. Sunod naman sa report, ang oso ang nadakpan amos kun amo ang Asiatic Black Bear, isa kasay isang oso nga ginlista na nga vulnerable species globally apang ang ilan numero ang nagtriple sa Japan humalin sang 2012 bangod nga ginpauntat ang hunting sa amo nga sapat.
2: Balita Sports. Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala napaslawan nga makasulod sa HSBC Championships quarterfinals. Napaslawan nga makasulod ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa HSBC Championships quarterfinals. Naluto si Ayala bato kay Ivajovic sang Amerika sa scores nga 6-2 kag 6-2. Sa madumduman nga nakuha ni Ayala ang kampiyonato sa Birmingham Open sa tung Hunyo 7.
2: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Boss Toyo nagdulong sang bulig sa mga biktima sang linog sa General Santos City. May balita si KK5 Ivy Cordova.
10: Nagpakibahin sa iya kapareho man ng mga influencers ang social media personality kag negosyante nga si Boss Toyo sa pagpanghatag sa mga food packs, bugas, tubig kag mga grocery items sa mga residente sang General Santos City nga naapektuhan sang mabaskog nga linog sang Lunes. Sa mga videos nga ginpakigbahin sa social media, makita nga nagapanagtag sa mga relief goods sanday Boss Toyo kag grupo sini sa mga pamilya sa mga komunidad nga naigo sang linog samtang nagapadayon ang mga tikang para sa pagbangon sang syudad. Matapos ang paghatagay, gilayon nga nagkadto si Boss Toyo sa isa ka barangay kun sa diin may pila ka mga residente nga napatay sa tiun sang kalamidad. Agud personal nga maghatag sang dugang nga bulig sa mga pamilya nga naapektuhan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
3: Sa ato naman nga balitang negosyo, unemployment rate sang Pilipinas nagnubo. Ginpayag sang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga nagnubo ang kadamuon sa mga Pinoy nga unemployed o kon wala sang trabaho sa tung bulan sang Abril 2026. Halin sa 2.58 million nga nalista sang Marso 2026, yara na lang sa 2.41 ang mga unemployed nga individual sang Abril. Nagapakita ini nga nagnubo ang jobless rate sa 4.7% halin sa 5% sang Marso, suno kay SA Undersecretary Claire Dennis Mapa. Iniman ang labing unang ation nga nagnubo ang unemployment rate sa pungsod subong nga tuig.
2: Music.
3: Mga ka-K5, mamuyad ko ang dalago ang mga balita ng batian sa DDX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon kabalita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DDX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
9: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
9: DDX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo bala kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target
24: sini. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift!
0: OT!
1: Breadwinner!
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Beans, lasay, sibedya sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Naiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karon lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos!
0: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5 sa igad sa may bayon tukas sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran. Lakip na sa Belugga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Well, sa ato naman yung mga utod, ginugupod ka nung aga sa ato ng program kami Japon, ang inyo sa ninga, Power Do Every More. Ako si K5 Eljan Castanio.
3: O naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
0: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa ato naman yung pagpahalagad sa Petsa 11 sa bulan sang Hunyo tuwing 2026. And sa mga utod, by tomorrow, we will be celebrating the Independence Day.
3: Yes,
0: no?
3: Yes.
0: Di naman naman, wala naman yung opisina, bangod holiday, regular non-working holiday para sa talent ng mga nagatrabaho sa mga government offices. Kanti depende niya sa working arrangement.
3: Long weekend, gali, no? Friday, Saturday, Sunday.
0: Tingala ko man nga, ti may team building ng aton yung mga grupo. Ti may team building, tusubong nga aton nga team sa klinika. And ang team Southern Negros.
3: Kabangkalan.
0: Sa Buwas sila masugod.
3: Oh, dito kami sa Inubaan.
0: Gali ka.
3: Paano kita hahabulin ang oras natin?
0: Paano ito kakanto ka doon?
3: Wala na chance.
0: No, hindi na ito kayang langsun.
3: Hindi kaya sa
0: but nonetheless, good luck sa team ni K5 Jean Shatita. Well, sa ato naman, mga utod, ay labi na kundi ka mga bayan sa kalibutan, mga K5, ay labi na mga KSS na ton abroad, o mga supporters ka mga listeners ng K5 News FM abroad. Di ba ka mga bayan sa kalibutan, you are all updated what is happening here, dun sa Bacolod, kay Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5, and YouTube channel.

0: Nagasagana nga signal diri naman sa Bacolod 101.5, Northern Negros sa area ni K5 Corin man sa Dares Cobia sa 89.7 kag 102.9 sa Southern Negros. Upodaman kay K5 Jean siya Tita and Company. So di ba kamo nga bahin sa kalibutan, kami ni K5 Eric nagatamyaw sa inyo sang more night. Good morning, kagunan.
1: Baka mainit lang issue at usapin ng bayan.
0: May klase subong, di pa holiday, buwas pa ang holiday. Sa mga estudyante, nga nagamarikutot, pagkagmanami, piya turog-turog da, pagbarangon do kamo dyan! Himos do kamo kagmagpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ninyo Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Eljon Castanio. Opod ko si K5 Eric Tidereby. K5 Eric Iring Adlao is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid kay ginpabugtaw mo kami sa isa ka matahom nga adlaw nga Huwebes. We humbly come before you asking for forgiveness ng amon mga sala kag mga kakulangan. Lord, cleanse our hearts and guide us to walk in your ways every day. We pray for unity and wisdom among our leaders, dear Lord. Atagi sila sang paghangup, mangin honest sila sa pagserbisyo sa amon, kag mga dapat sundo nila ang servant leadership principle, Lord. Agud mag bululigay sila para mapatindog liwat ining aton pungsod. We also lift up Negros into your loving hands, dear Lord. Please protect our island from harm, calamities, and disasters. Keep every family safe, healthy, and strong under your care. Kag sinasulat sa Salmo 51:10, dear Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen and amen. Upod ang pampangayo sang kapatawaran sa mga nalapakan. Ha?
2: Yes.
0: Kaya kung isa, unknowingly, nasakit mo ang ilas ni mga balatyago.
2: Yes.
0: No?
2: Sorry.
0: So, isa ka kay Pabi Eric, may ginasiling na may omission kag commission. Yung na ba lang, why ka, unknowingly, why ka gali kabalo na hurt mong ibang tao, no? So, kung kaisa may mga bagay nga muna mo, ay yung total dual, okay lang, ibang galindi, no?
2: Naway kakabalo nga naglaingling buot nila kay pagbutang sang litsyon, ang nagbakal na una kapakaon tatlo kakihad.
0: Oh, ti okay lang man.
2: Oo.
0: Oh, kag tapos, way kagali kabalo, nga doon naglaing buot nila, way kaimong kamot, una kapayakaon.
2: Una kapayakaon, okay tapos na. Gimbiyaan mo lang sila.
0: Ti ano gid?
2: Tapos no? Isugatan mo lang nagbakasibutahan.
0: Kagabalan siya mo, nagpiknet na ko to ah.
2: Naghuuman siya. Amo na mga duway kablak kabalong. Na-heart mo sila.
0: I like that. By the way, sa ato naman yung mga kauturan, ari na ang mga nagabaga kagmainit ka mga balita karon nga law. Ato naman mga headlines na sa inyo sa kalawan sang DTX 500, ang inyo superior anti-oxidant. Sa mga balita lokal, kagipay Eric, no permit. No vending policy, ginapatuman sa North Capitol Road. Kung why ka na yung mong permiso, kaya iba nagaling ang mga ukay-ukay muna. Ang nagabaliga mga sapatos, o nagaling ang mga permit na.
2: Ang ukay-ukay kag sapatos is on South Capitol Road. Ang North Capitol Road is mostly, are mostly food carts.
0: Mm-hmm. Kita na, no vending policy.
2: Na.
0: Mayo
2: na.
0: Kabalog ka kung ka-isam. Di naman dapat idalok. Kaya nakita sa mga auto, dami kong gabi.
2: Kanakuha
0: sa opportunity nga makabuhi sila. Importante pagkakalimpyo.
2: No, gatinguha man. Ako tali paborikos naman. Negosyo na mo.
0: Hindi, actually, bisan sa abroad, gina-encourage na ito ng night market.
2: Oo, oh, eh.
0: Inang mga street foods, mala kipaybari.
2: Oo,
0: oh, eh. You sometimes
2: kanto
0: it will
2: Vietnam.
0: Become... Oh, kanto ka Vietnam, Thailand.
2: Market,
0: oh. Thailand, karsada mo na. Oh. Puro galing pagkagaya, limpyo na.
2: Ang night market sa Malaysia, pagkagabi puno, pagkaga pagbalik mo, daway lang inagyan, maligyan mo.
0: Akagaway na.
2: Tinlo
0: kayo. Amo man nga ito, guruy mo, para at least magmalipayon man ang mga kulturan.
2: Look at the night market sa Bornan Park sa Baguio.
0: Hindi, dapat umbraw na. Okay nga. Pagkatapos pagkagabaga, basta responsable, tanga limpyo ang dalang, kaya damo na tao magawi mo.
2: Ay, hindi pwede ibigin lang basura, ta?
0: Ay, tinunto na yung nasugilan noon, kakipay, Berik. Sa piyag kabahin sa iban pa nga mga balita. Ang gatulo ng merkado na talupangdan guro sa lokal ng pamuluan sa Kabangkalan.
2: Finally!
0: Ano na nga kanta yung man?
2: Butano na basta...
0: Finally, no?
2: Finally na siya, finally.
0: 2.8 million, i-budget nila ito para at least ang tulo sa top block.
2: Ati ko lang na, 1/4 yung panapagro.
0: Ati, bisan pa paano?
2: At least better than nothing.
0: Kasang saway na gin.
2: Kag hindi ito tulo si Real dyan, ha?
0: Ano to?
2: Tubod.
0: Ah, tubod?
2: Tubod na ginadaya sa
0: kapag. Ang mga sininga, tubod. Di unibot si Krishna, wasak na eh. Diba si kinanglan siya ni rehabilitation na hindi lang kaya repair.
2: I think it is.
0: On the other hand, ang pagbukas ng klase, ang aton nga Bacolod traffic, no? Ano na? Ang BTTMD mo?
2: Ah, Bacolod Transport and Traffic
0: Transport and Traffic Management Department.
2: Department.
0: Kag CLO, padayon sila subong nagpanakop sa e-bike mo kag tricycle nga wala sa nagakaigo nga permit sa pagbiyahe. Tidapat lang.
2: Kudos to them si Real dyan, ha?
0: Dapat lang.
2: Grabe yung dakpanay. Maskin sa sulod-sulod.
0: Kay kung kaisa, abi mo ang problema mo ni ang mga lihiti mo ng mga tricycle driver, gagawa franchise, sila yung kaluluoy, kibirahon ka na sa mga striker, ng mga kolorom.
2: Correct na.
0: At tuloy, bisa di ka makanto, damo na, mayo mo na kayo ginasugdan nila. Ang importante lang na consistency kagipagari. On the other hand, though apektado ang atun niya Blue Crab subong industry des negros.
2: Kaya
0: ang Amerika, kung hindi sila gusto niya magpasulod sa Blue Crab sila.
2: Actually, the market is not only America but also Japan and South Korea. So America will be closing Blue Crabs sa import, sa export sa Pilipinas. Bangod kay magambal ka export pagwa, magambal ka import pasulod. Pasulod. So export ini. Ang Blue Crabs, di indamo Blue Crabs. Ang
0: damo
2: Blue Crabs is in Ibi Magaluna, in Tumungtong.
0: Okay.
2: Kag dito sa Kawayan. Amo lang damo da Blue Crabs, no? So problema ang imang export to America, pero open ang Japan, open ang South Korea. Now, nga ang naguntat ang America because right now is Blue Crab season in Alaska.
0: Grabe.
2: So nag-oversupply ang Amerika.
0: So amo na nga, di siguro ba si Babot Simpo makulang sila bukas naman sa market nila.
2: Kung nadamo na ka mo Blue Crab, ligyan yung barato. Kaya masyara na mo ni Sir Real dyan sa Sabado.
0: Hindi actually, pirmi ko yung galagaw sa Tumuntong.
2: Tina?
0: Sa EB Magaluna.
2: Ikantuhan na to si Kapitan.
0: Ba, ang Tumuntong may harata na ginatawag na
2: Eco Park.
0: Eco Park. Dura sa Tumuntong Eco Park. Hindi mga silingan ko na no, pero barato ganyang tanan.
2: Problema lang daw ay signal cellphone eh.
0: Correct, amo na ginugtasan ko. Kay Procus Bagay ko, dala mo pamilya mo, bala na ko sino nagkakontak sa'yo. Importante, pamilya mo po mo.
2: Sa bagay, no? Kaya may tayo nakontak iban,
0: pamilya ka lang. Okay na, kay nga. Hindi na tayo mag-ulintra sa mga muna. Kayo hindi na tayo ngayon. Iatanda na lang niya sa kay Boom, kay Matt.
2: Mapuli pa tayo na si Yado.
0: Kay Boom, kay Matt. O, mga Yado, taw lang. Ila na iya, chimpus bong. Ay! Gistorya, kami may palawagan. Kami sumo po. Ni Matt, sige. Hindi ang palawagan, tamat. Ni Matt, sige, maluwag-luwag na. Chaton yung mga utod.
2: Palawagan.
0: Kayo yung palawagan system mo. San dyan na di kinawa. May track up. Hindi ka ka-join to. May Magic 12 na kami itong grupo mo. Sa palawagan system. Hindi maluwag-luwag na.
2: Sibom kayo, ma.
0: So, sa aton yung mga kauturan, go punch mo ang matriyon. Amun ang isa sa mga ginatanong, takong kaisa, hindi good season sa aton lang mga industry. That's why, hindi kita dapat dependent gin sa mga muna ang mga bagay, kakipay, Eric. We have to create our own market sa local. No? Kay kis amin mga panahon ng off-season, tanawang China nakasurvive. Kaya nga, sa kadamo, sa populasyon nila, ilang produkto niya sila gindi at ang kilikin ang sariling ilagi niya.
2: Ang inang sense of patriotism la sa dyan. It's good na gin-open mo na nga topic. Because we're coming for June 12.
0: For the Independence Day celebration.
2: Independence Day, patriotism na. Ba't tanawahan niyo na si ibang pungsod? Paghambal niya nga sariling atin ginaya.
0: Correct. Ang kakasabu akong isa sa aton, ang problema naman sa Pinoy kay masyado mag-take advantage.
2: Because of that colonial mentality. Na
0: kung important. Kaysa, bala kagipay, bari, kung kita ganin nila, mas mahal pa sila sa imported kung kaysa.
2: Oo. Di kita, bala, ng mga tao, bala. Ang itsura mo yan, pero tisim mo ka itom-itom, di naging dyan magwanta, pero buhok mo yan, bland din kami kita mo naman.
0: Ha? Bala mo naging kapaligo, siyargao, ari mo niya tao ni... Kapaligo sa siyargao.
2: Kaya gusto mo ito yung para lang makasukso kaya sa dargo nga may kanding na
0: blagagabuyo tayo. Tilay ko sa aton.
2: Mukayo kayo.
0: Kitsura na ito niya nga. Muli.
2: May pasampol eh. Tiyan mo na mo.
0: Tiyan mo na. Masuksok lang tayo sa kamuli. Kaya kinagalan na ito na diyo. Kaya gatubang din sa kamera.
2: Oo. Tibasta mo na natin.
0: Hindi. Promato lang niya is kinanglan gurong tangkilikin ganyang sariling atin.
2: Yes, and that will be the best lesson for tomorrow.
0: Ang isa ka bagay nga aton silingin si Dio naman eh. If kita na ganigusyo man, di ba tapataba nga ang aton nga barigyado, mahal pa sa abroad. Just like kung kaisa, nga ang ibang ginapili, di lang nila matravel sa Hong Kong. Imbis mong travel sa Iligo, Palawan. Kaya ang gastuhon mo yan sa pag-travel sa Palawan, mas mahal pa maglagaw ka sa Hong Kong. Na-notice mo na kang ipaberek?
2: Duwa ka mo, mag-asawa ka mo, abibutang mo may 50,000-60,000. Budget meal na
0: gusto na. Gusto lang na si Iligo.
2: dito sa El Nido, one day mo lang ito, pati plite mo.
0: Poko dito ka sa Hong Kong.
2: Sa Hong Kong mo, naka-round trip ticket, naka mo, naka-budget mo, naka mong hotel.
0: Kag barat, barato yung ticket mo kumpara sa aeroplano pa El Nido.
2: Magpa El Nido ka, halindi pa Cebu or Manila.
0: Mm.
2: Manila na lang abi, kaya pareho mo lang piti
0: Cebu. Paperto prinsesa ka na yun?
2: Tapos mapaperto prinsesa ka.
0: Land tapos trip ka.
2: Land trip ka pa kanto sa punta sa El Nido. How much will cost you? Ang aeroplano pa lang, 5,000-10,000.
0: Grabe, no?
2: Ang pakanto, ang bus mo abi, 2,000.
0: Mm.
2: So, 22 na na, 12 pakanto. Mm-hmm. Isa ka tao, 24 ang balikan.
0: Grabe,
2: kung duha ka mo, 48. So, ay pinalabot hotel kagkaon?
0: Tipro kun sa Hong Kong kaya pos lang yung talan.
2: 60 milya sa Hong Kong.
0: Abo na kung kaysa ang iban nga sila nga, imbis ilagaw mo di sa atong Pilipinas, sa abroad ka lang, kay mas nakatipid ka pa.
2: Yes, correct.
0: That's why nga mo nang ginambal naton. Hindi, kung sa mga foreigner, guru, pwede naton yung ipatong, but we should have our own local, domestic tourist yung rate.
2: Correct.
0: Ang problema ko kaysa ginapromote ng tourism, mas nami ang alagawo ng imo sini pungso dek El Nido gusto ta na. No? But the problem is, mahal siya kayo. Imbes kilagaw mo ito siya pa Thailand lang ta.
2: Wala ito pa.
0: Diba?
2: Cheaper. Cheaper.
0: Di, karun, mahambal ka tang kilikin sariling atin eh. Kay kitaya mismo nga Pinoy, gatik advantage man tayo.
2: Di talikdan mo sariling atin eh.
0: Ang guwaya, singan talikdan mo. Doon muna tayo sa iba.
2: Ang ihambal mo lang sa tang kilikin ang sariling atin.
0: Ano na lang?
2: Ikaw naman da, paluwagan naman dyan.
0: Do si
2: sa Ilocan man.
0: Buwang sumatay. Remember kami sa Palawagan sa mga ako si Rods, si Ma'am ja, si Ma'am sino pa to? Ria, talaga taga HR, member sa Palawagan team kay may Palawagan team man mo.
2: Okay.
0: Ang dito sa clinic ni damdamo sila ya, mga 30 taon.
2: Palawagan team
0: to. Oh, ang pang Palawagan Magic 12 niya, kada kinsinas niya. Ang release.
2: Luwayo.
0: Mas dasig niya. Dapat pa-member ka niya para mag-magnificent 13 ka din.
2: Lalaki 13 man.
0: Oh, di sige.
2: Kumintra ko na.
0: Masunod ka na. Masugod na niya sa sini, ha? Oh, kalipayan niya naman. So excited na to.
2: Ay, na kung ka number 13 ka, tapos yung dissolve pag number 13.
0: Hindi, pag abot siya number, pag kundi 12 na, tapos na pag abot siya 13, yung tata. Ay, kisa dyan lamang ba na? Now, i-check ko si Wilson this time, naka-standby mga ka-K5, kabay din isang matas ang K5, kag serbisyong K5. May isa ka pribadong bumba nga ari diri sa may Takuling area.
2: Mm-hmm.
0: A report kini baton ta sa private property, kag inin private property mga ka K5. Ang dra nakasarika. Mm-hmm. Ining gintasok bala nga bumba iya guro gani ka barangay ni. Galing kay problema daw gin palabot sa DILG.
2: No.
0: Ang ining nga problema because guro nagagwa nga private property gibutangan niya project sa gobyerno. Di ka balo kan man, you cannot put government funds on private property.
2: There are limitations.
0: Tiyan mo na guro nga si right. Ang kapitan nga kung sino, doon kung sino nga lugar, di Takuling o ba man sino nga, whatever. Gambal pa itong pangitaan, i-relocate within 30 days. Pero gusto niya sa kapitan, gabuton.
2: Ha?
0: Ha? Diba si Amo na guro, no?
2: Gabuta ko ga.
0: Ha?
2: Gabuta na.
0: T-check na ito si Wilson, nara na siya sa linya, no? Naka-standby na. Para at least ma-plastart kayo nga itong oras sa first part. No, alang-alang, tadi ka ron, 6 minutos na lang ni. Importante ba, di gata kag ma-plastar na nung sitwasyon.
2: Ingagawin ta kayo, lumayong ulo ng internet, subong.
0: Kag, udo ka na kampiyon sa internet, subong.
2: Lumayong ulo ng internet, subong.
0: Hindi, kiti, nagreklamo na ta kahapon, ginabatihan, gininon, kag ni Haring Solomon.
2: Lumayong.
0: Diga, hindi ko magsugot ka ma-load. Hamakon mo yung program tagapon. Magsiling ka lang 30 ka-loading. May 30 ka-loading kami.
2: Ay, dumayong.
0: Dumayong dating niya.
2: Dumayong.
0: Very good. Huwag ka muna na sugit.
2: Mas magic eye na nga dumayong.
0: So, good morning kay Magok.
2: Magumago.
0: Juna Alvira. Gapamati Dulman Peruelo. Sara, salamat gin.
2: Hindi magumago. Reklamo. Hindi, pretty man.
0: Anong baliya?
2: Naglakat sa... kuan ba nang island ano kana si Kihor.
0: Si Kihor.
2: Bakasyon si Kihor.
0: Okay.
2: Naginulso Mayo pa nagpa Hong Kong lang mi.
0: Nga man.
2: Mahal kayo sir diyan.
0: Correct.
2: Mahal kayo. Actually, cost of going there.
0: Why ka ba himo kay mo nang amo lang kita siling ko si Bong local subong yan. Nagapakis subrahan bla.
2: The biggest problem of Philippine tourism kun madayon ang visa free Japan. Na the biggest problem of Philippine.
0: Actually visa free naman subong Japan.
2: Pero kami selected lang, mag-total visa free ang Japan.
0: Actually, you can correct. Go there anytime. Actually, may visa. Pagaling kinag-apply pa kong visa sa Japan, bangod sa bulig ni Ma'am Rica kang nidok. Salamat kita.
2: May move subong manog na.
0: Hindi ka pa salamat. December, kaya kay nga, kung white tiya ka ubra kay Dok Ramilu, hindi ka tilaw visa.
2: Amen.
0: Oh. Dito naman ang subukin. Bakit nga Mayo kay may CTP travel and tours na tayo. No? Kita mo may visa na tayo pa Canada. No? Hindi naman ang lain. No? So this time around, ha, boss, thank you so much. Ibang kung si... Panalaw nila, pagpasa mo sa imong nga panawag sila, passport. Very powerful, gali ang passport. Panawag na powerful ang passport. Kung dumdamo na sa natatak, ti ga-powerful ang passport, makod may arata nga Doc Ramil o
2: imo. Kali lang kung pagbalik mo sa October, sang kalo naman.
0: Ay, usan upo mo, katuway pa man. Uy, patuya.
2: No? Nag-jacket.
0: Subong ya, si, may schedule naman si Kipe Brustan, naman, pa-Japan naman siya.
2: No?
0: So this time around sa ato naman, nga pagparaga di-check ta, si Kipe Wilson, abe, anong sitwasyon da? Son, good morning.
3: Kipe Valjan, Kipe Eric, sorry kita dire Subong, no, live sa may puro.
0: Hindi ta pwede ma-live, pero makita naman ang sitwasyon. Saliin ka, Subong.
3: So sa sulod sa masobra 60 katuig kay Sir Rodjan and kay Sir Ed. Ah, kay Sir Rodjan.
2: Go ahead.
0: Go ahead lang.
3: Kay Sir Rodjan, sa sulod sa 60 katuig, no, nagserbisyo ang ininga bomba nga risakon nga supad sa pila ka mga residente diri sa may Puro Carvi kay Sir Rodjan. Kagkadamo na sang experience no even
0: Puro Carvi barangay.
3: Puro Carvic, Barangay Mandalagan. Kaysa
0: Mandalagan, okay.
2: Carvic, Mandalagan.
0: Beson?
3: Yes, kaga amo na yung problema. Subong kay Fred Aljan and kay Fred Eric, kaya nagkakadto diri ang barangay official, kagin pakita ang orders ang Department of the Interior and local government, o kundi LG kay Fred Aljan, nga ginamanduan, na immediately kwaon na kay Fred Aljan ining bumba. Kaga problema, pila ka mga residente kay Fred Aljan, kay ura-urada, balang pagkuha kay Fred Aljan sang ininga bumba, so hindi sila kapreparar ang iban sa ila. Amo lang gini
0: ang... Anong kausang ang ginapakuha ina sa DILG?
3: Yes, Kipe Valjan.
0: Anong kausa nga ginapakuha?
3: May isa ka private company kay Kipe Valjan ang nag-claim isang ininga property. So that private company po, so po most probably nagpalapit sa DLG kag nagpanaog sa order ng DLG ngin panaog sa barangay kag nag-order ni na ipakuha ini pagi sa barangay kay Kipe Valjan ni Kipe Eric sa pagi naman niya sa DLG Bacolod. So amun na siyang i-check ta karon kung nga bala kay Kipe Valjan do private ni nga company nga sa DLG nag-agi ini kumpanya no nga amun nag-order naman niya.
0: Kinabibagyan mo si Kapitan. So, naman tabo, sina pila kabalay ang nag-dependent sa muna nga klase bomba?
2: Grabe ba?
3: Mga sobra 15 kay Fred Aljan.
0: Di ano ang plano din na nila isailo kung nung bomba, kung palinon sila da? Palino na?
3: Oo. Damo-damo. Di kay Fred Aljan. Actually, mga estudyante, kaparaliko, diriga kuha tubig. Mga senior...
0: Tinga kung bomba naman lang na, hindi pwede. Katagalan sila yung konsiderasyon ng bomba muna. Mangudal sila daw.
2: Oo.
3: Amo nang ayo gani sa mga residente kay Fred Aljan, tagaan sila tani sa lawig-lawig anay nga span bala ukon kay stated naman kay Fred Aljan sa letter na sa DLG nga may relocate anay.
0: Basi pwede mo pang pangayuan kopya ang sulat sa DILG.
3: Problema kay kagapon lagi pa balo subong dayo nga adlaw kay Fred Aljan.
2: Dali lang.
3: Dali kwao na dayon.
2: Dali lang Wilson.
0: Basi baka secure ka copy sang order.
2: Unang copy sang order. Ikaduwa, establista, diin dapit ang private property. Diin dapit na, sige na tinugan mo, Subong.
3: Sir, ang private property, ano pa siya, no? 300 square meters, sakto? Doon nag-appoint niya.
2: Gapatriangle
3: niya property.
2: Hindi, may ilan na triangle.
3: Hindi rin sa may bumba, hasta direct.
2: Hindi, ang bumba na, is that a private property, ang bumba?
3: Oo, sakop, ang bumba.
2: Okay, balik sa bumba. Diin ang public property. Diin ang public property.
3: Alin din sa bomba, pakatutok sa Valjan kay Fred Eric.
2: Public?
0: Hindi pwede nga ma-switch, abe, portion.
2: Itugon lang siya, eh. Butangan mo lang, nabuhuan na siya. Ang base na siyang bomba, butangan siyang ilbo, pagwaon sa public property, nga duwa ka dupa, kagdra, ibutang ang bomba.
0: Oo.
2: Masaka pa lang na
0: iya. Iso lang, iso lang.
2: Kadintay nga problema, sina? Nga kwaon ka daw?
3: So, hindi na niya kanong kita na dyan, wala pa sa relocation, amo na nga...
0: Hindi. Kung paano, abi, nila kwaon ang bomba, kung ang... sa iluhan sa bomba, hindi na ila property. Hindi na yun hasta ila property sa kinatindugan mo. Abi, may pakamera, panalom.
2: Itadlong lang din ang private property.
3: Dere, itadlong din sa bomba kay Fred Aljan.
2: Private.
3: Hasta dito sa punta.
2: Private na.
3: May nag-triangle.
0: Hindi ko mag-isulto kung may pakanto kay tatay sa motor.
2: Pakanto sa motor, public
0: pakanto
2: to
0: private. Pakanto kay tatay sa motor. Ato to, tatay sa motor, oh.
2: Ato to, may
0: likod mo, blas, likod mo. Private na.
3: Hari nga balay ko sa dyan, napakanto to sa may entering area ho.
0: Sige.
2: Dali lang.
3: Hari nga si Puro
0: Mabalik lang ta karon son kay nga makomersyal na ta. Alang alagid mabalik lang kami karon sa imo kay karon makiganta. Balikan ta. Gamay nga problema okay. Pwede masolusyonan na.
2: Gamay.
0: Ang oras sa K-Pan News FM la 6:55 sa aga. Mabalik kami. Balik sa bay.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
6: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
7: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
6: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay mm-hmm. No nakanami pagini kay may laxative siya
6: mm-hmm.
7: Tingala ka gahumok imong kon
8: imong pupo
7: mm-hmm. No tungod sa gitawag medium chain triglycerides ti ang glycerol amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement
6: mm-hmm.
7: Eh lain gid yo ang D3 Bio ya makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
8: Kampiyon. Mm-hmm.
9: So, damo-damo, sir boy, nga pamaagi nga maprotektahan kita sa nga D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion,
6: mm-hmm.
9: No? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon, problema mm-hmm. ang imong digestion sina, no? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, mm-hmm. O kung 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bakterya, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanamin niya nga ito nga sa satiety hormone blaster boy.
8: Correct.
9: Na feeling busog kaya, no? Mm. Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kaya kung hindi ka naman katulog si
7: namin
9: boy.
7: Namin na, no? Na feeling busog ka. Oh. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
9: Oy, makasave ka.
8: Makakitosis ka pa.
9: Makasave ka. Oh. Kaya kung hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka mag tulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
4: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang namian ko sa D3 Bio tayo daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
7: Mm.
6: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
7: Mm-hmm.
6: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
8: gina-cloak.
6: Ang imong mga selula.
7: Mm-hmm.
6: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
7: Mm-hmm.
6: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
7: Oh.
6: May bakterya hindi makaatake because every cell ya coated sir boy sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana not the ordinary D3.
11: Kung ikaw gadali sa aga, kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
7: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
11: Wow! It will give you instant energy and again, ang Balidok Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag dito ba yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa dito ba yo ang pinaka nami pagid niya ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking dito ba yo every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News. D3 Bio, Health New DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Discover the
1: the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Wala sang OT pay sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
28: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
27: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Araw sa K5 News FM Philippines sa alas 7:07 naman sa aga. Pal sa ato ka mga kautura, ang ginagupong karong adlaw sa aronga presentation. Iligabangin na lang sa DTX 500, ang inyong sipiyo antioxidant para magdubo ang inyong sining sugar level. At the same time, magnami inyong blood pressure, mag-inom ka mo sa DTX 500, ang inyong sipiyo antioxidant. I-check ko na balikanta si Kipab Wilson para maplastar tayo bayo. No? Balikanta sa area sa Mandalagan sa Puro Carvi. Kipab Wilson, please go ahead.
2: Kefe Rodjan, Kefe Derek, good morning sa lahat mo. So, Ari, kita di sige po.
1: Di ka, Kipay Wilson, talawang tayo ng ginplastar tabla. Iplastar mo mayo, di hindi ang private lot, di hindi na yon ang hindi na nila property. Hindi na hasta ang boundary, bla?
3: Which area?
1: Sa bumbalang niya tayo istoryan?
2: Ari, siya po rin, President, naton, di Kefe Rodjan, Kefe Derek, para sa makaplastar ko na anong plastada, di rin siyang private property, sir, di hindi ayon masugod, kaya di nang punta, sir.
4: So, wala tayo makita ang ilang actual nga muhon, ang natin. Pero, santo, sa nakwan ko, ining marking ni, di na yung nagsugod ang ilang...
1: Di pa kanto?
4: Di na yung sugod, hindi pa na yan, hindi pa ginipix, ha? Pero, amon ko na ang kuno, paningakon ko, amon ko to ang ilang...
2: Tapos, ang punta ni, sir, labot, paningamalay ni...
4: Amon sa iguon niya kasi ang design niya doga pa triangle.
1: So yeah, ang likod na, ang bumba di na yon.
3: Ang bumba.
4: Aring bumba sa so, aring bumba.
1: Guwa na sa property nila.
3: Hindi nga, private na kung public.
4: Private ni kay ari siya sa sulod.
3: Okay, di indapit ang public. Di indapit.
4: Bali lain na ni, amon siyang tagiya sang nagligat siya sa kay nang lamia mo nang induta sa una.
1: Pero hindi po sino nang ta
3: sa puro private. Property.
1: So buwan niya wala galing sa may tagiya na sa inyo nga pag siya puli ka public kid puro na private property na tanan.
4: Ang sa dalom na wala pa natuga panagiya gid ang sa dalom dito sa Piyaka side. So sa dire dala naman na di. Kagamo ni siya ang may private. Ang nasa kupal siyang bumba.
1: Okay. Kaya nga ito, nabigyan na tanaw, kung private na natural right na yan ilang, wow, hindi niya pangbutangan bumbang ilada na yakin na matarong. Ang ginapamangkot na lang tani, kung may ara na nga lote nga ginakabig na nga iyaya ka publiko, kung tanan na private, yung problema ta. So, tanan private kinada, sir. Ang inang ginatindugan sa bumba sa likod, kay sino na iya property?
4: Okay man ada sa likod.
3: Hindi, okay, pero sino ang tag-iya?
4: Kay Bingkaso, na ako no, santo sa source, Bingkaso lang dala. Ako nung dalam na okay na da para sa kumuyo.
1: Okay.
3: Hindi na okay, pero kung may tag-iya, hindi na siya okay. Kaya ang guwais na mo muna gyapon.
1: Oo, kung pinakan daw palinon. So, ang pamangkot na sino na patindog sa bumba na da barangay?
4: Dugay naman ni Bisho, wala lagi na mo nakuhan. Guro barangay, manguro. Kay ang balsang ano, 66 years, saan ikon na mo? Ang oh. Bumba.
1: Kaya nga, itong talika solusyon na, sir, for example, kunara na sa tumangan nyo ang private property yung ginaclaim nila ilana, pwede mo lang idugon ang bumba sa iluhon talang sa isa ka loting dra na da siya, for example, nas tumangan siyang ginita sa balayin tatay daw?
4: O, pwede mo kung anong remedy, dahil ano, kung anong ila remedy nga may source lang ang pumuluyo.
1: Anong ambal ni Kapitan da sa Mandalaga na?
4: Oo, kaya kung ura mismo mo na kakason ang bumba, wala ginikwaan ang pumuloyo sa ilang nga tubig, sir, nga gawion.
1: Sige, siguro mo na ito, hindi para maplastar tamayan na mo ni.
3: Win-win solusyon na lang.
1: Win-win solusyon, may istorya sa barangay, tagdiin pa di, kaya the way understand ang tagiyas ang property niya, kuwaong gina nila na property. So kung ang ato ganyan remedyo, kaya kung may arad na property, ang iabi sa isang homeowner, kaya balungat rin ito lang ni butang stubangan mo, mayo lang ni nga rin ang bumbata sa pilakadlaw, ay nagitakwaan na tubig, no?
4: Oo. So kaya, ibang na gani nga pumuloyo, wala man yung pistong kaon niya, basta pinaalan rin sila sa tubig na gawion na sa kadadlaw nga tinion. Sabi nagig sa mga PWD.
1: Okay. So ang ato ni mong guru presa mo ni. Number one, kay dugagwa nga ang tanan das palibot private property. Ito kung magsingka private property is everybody squatting. Gasquat lang na dang mga tao da.
4: Pero sir, sa dito sa dalom, hamba sa source, dito sa dalom, pwede na ito yung mabutang nga kay tiambal sa source din kaso na nakuno sa unang para na ginagawa.
2: Unaw.
1: So i-check nyo lang mayo ah. Kaya gimuon nyo na sir, nga mong suggestion ganito kay Pepe Eric, hindi talaga kinanglang mag-away na sila. Kung may amunang ang source ng tubo, butangan lang na elbow pabalik pagwa to, daso din to tiya butang ang bomba para nga, kwan, direct tagin ang tasok pa dalumaw?
2: Tasok ni sa sir.
1: So kung ang check valve gali, budlay na kang ipay Eric mo, kung ma-elbow ka pa, no? Budlayan ka. So, inang ginatindugan sa bomba, sakop pa na sa property, ka ginaklaim mo kung hindi na?
2: Sakop, sir, sakop. Ang ginatindugan?
1: Oo.
2: At sulod siya, sir, na sulod.
1: Di dapat sa iluhon gigali. Kaya hindi mo siya so, pwede nga sa iluhon nga, I don't know kung mangkot ka na siya manong tasok bomba, kung pwede nga elbuhan na, nga hindi mo kinanglan lang nga gabuton, gid. Kundi mo tangan lang siya sa elbow nga kung magbomba ka mo giyapon na tubod.
2: Okay lang ba, no? Kung depende ni galing sa agreement, sang, wala na ko na idea, pati sila.
3: Ari na lang nami daw, sir, no? Istoryahan nyo na lang dira sa barangay.
1: Barangay.
3: Because the Water Code of the Philippines dictates that ang tanan nga tubi kag ang tanan nga airspace is owned by the government. In this case, since it is water,
1: gobyerno ang tag-iya.
3: Gobyerno ang tag-iya, kag dapat among ina nga dapat may regulatory arm kita ginatawag naton National Water Resources Board or NWRB.
1: RB.
3: So, you can argue nga ang tubi iya sang pumuluyo or kung iya sang estado. Question. Kumo iya sang estado ang tubi, diin mo isaylo kay ang tag-iya may inherent right man to his own property.
1: Tinito na sa barangay resolved.
3: So i-resolve mo sa barangay ang iya sang K5 mo ni. You should find a win-win solution as Purok President
1: together with the owner.
3: With the owner and the barangay. Kung sa basketball, panidugay-dugay sa coverage ni K5 Beljan, triangular defense ni karang inyong istoryahan ni Karondra. Dapat
1: kaya number one, magamit mo na sa, for example, labi, kung no. Magamit, pwede mo na, kaya ako pa yun, di ba, si gina-interesan mo na sa tagiyas ang lote, bangod niya source na sa tubig nilaman mo.
3: Tiya, how si Tinta Mil, lagso niya
1: ginabi. Tiya, matabo, abi, why not masharing nila na da, ngay alaw, ng mga tao nga ti, mashare lang sa tubig.
3: Na tasok na mo.
1: Hindi ya bu hindi ya budlay ang magtasok. Ang problema ang source.
3: Ang sa bagay ng water level, no.
2: Hello sir.
1: Yes.
2: Hello sir. Ang tumuloy sir is wala gid man sa ginatawag nga resistance o kon magbato sa sistema. Pero ang ginaayo lang gin nila sir, okay lang man nga kanon yang bomba basta may gawi una sila nga tubig. Adlaw-adlaw kun ano man yang provide nga ihatag nila, tiyatag nila ya basta amo lang na kaya kung hindi na mahatag, sir, medyo may ano, ganyan.
1: Ang guaya, simple lang ha. Nag-alungay lang ka mo, nga hindi lang ka mo mawadaan tubig.
2: Ura mismo, ang siya ano, wala, wala siyang preparasyon, ang tao, which is ibang ganyan, wala pa rin kapatakot, siya nga
1: tawag ng primewater. At ibang siguro, jutay nga konsiderasyon ha. Jutay nga konsiderasyon ha. Sige, sir, namin na. So, gimo ang guro, makanto ka rin si Kipag Wilson sa barangay. Ang namin ka pabangkot, anong solusyon ka barangay? Sa water source ang inyo purok,
3: win-win solution na.
1: O kundi in na isaylo nga hindi ka mawad ang tubig.
3: Aha. Hindi lang madismintahan pumuluyo ah.
2: Hindi to be sure convincing sa ginasabat nga sang ina lang alit source nga ginpaabot ang mensahe ura mismo pagkaaga aksyonan dayon. So without preparation sa pumuluyo, sad to sad man lang. Sad man sa akon nga part bilang isa ka purok official sa ringa duog. Nga wala ko ya karon may mahimo nga remedy para sa akon nga mga pumuluyo.
3: May rason man si Purok President.
1: So actually may punto. Istoryahan na sir. Istoryahan everything can be resolved sa mayo nga pagsugilan nunay, no?
3: Although yes, that ready na kamo nga daan na press, Purok President ready lang nga kun mag-insister ang tag-iya ti mawagtang ginang bomba. Ang inyo lang nga may source lang kamo nga kuan. So be ready. Resolve it among yourselves in a manner nga acceptable sa tanan.
2: Ang ano sang tao dire, source of water, ang pinaka number 1 din nila.
1: Kung istoryahan na, si barangay dapat mabulig na pagita solusyon.
3: Pwede, may istoryahan.
1: Pwede may istoryahan.
3: Sige. Ang panawag siya nga issue, istoryable.
1: Istoryable? Istoryable. Okay, mo muna kang Ipa Wilson, tapos sini, kantuan mo lang itong barangay para at least mapamangkot sila ano ang pwede nila nga solusyon. No? Hmm. The moment sa iloon ng bomba.
2: Sa Lipimedal dyan, ginahulat-hulat naman ang barangay. Kaya mapatulong na natin sila kay during office hour. Wow, nag-inila mo na ganun.
3: Hindi manuoy mas last taon. Hindi man ko.
1: Hindi kung kawon na nila. Karo din managob mga taon.
3: Hindi managob taon. Hindi man nga ura-urad. Dahil tagaan man lang na plaso. Binga, o gaan ka muna mon. Asta sa amuni.
2: Ang very concerned.
1: Pag insindi ko, hindi mo na guro na umbraho na muna. Galing kaya muna na nakasulat sa papel. Ang imuon na na guro is pangitaan nila pamagi. Maisdog ang bumba, pangitaan sa bagong asos. Sige, mabalik kami na sa imo. Salamat kay Kagipa Wilson. Salamat kay Sima Report.
2: Sa amon ni Aton nga mata sa K5, K5 al dyan, no? Ang ginadulo naman sa inyo sa kaluan sa Mighty CD, 3x2 DTX, 7. Report nato sa patrol, si K5 Ronnie Laoblao, bina naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News 7.
1: Good job! K5 Eric, ang Aton niya punto mo. Ninami isang suggestion sa mga tagpalamati, tanong. Nga pangitaan solusyon. Hindi pagpadakon kay hindi magindi problema kang ipaberik mo
3: istorya bola
1: istorya ang gwa niya iplastar lang maybe may mga misinterpretation lang base makanto da barangay basta amo na gani purpose istorya kun adong dapat nga solusyon
3: no? Kaga pila lang ta sa kaya barangay kapitan sinong kapitan sa Mandalagan
1: I don't know ko si Anunibe
3: yeah that's the guy
1: sang Mandalagan
3: Mandalagan si Anunibe
1: Anunibe no
3: but kap hindi man guro nga ura-urada no gay man jutay nga plasong kauturan ta
1: pwede bang gani kabutan nila mabutang sila electric motor nga suyopon.
3: Ngamay
1: tapos ba ang barangay abi mabulig mabutang sila sa do babaw nga kwan?
3: O sa mga Mandalagan kapitan da arena chansan nyo na ni.
1: Ha?
3: Chansan nyo na.
1: Ngagay na yung
3: Roma pasikat po. Na mo pasikat na.
1: Basi malamuda naman na pamulitika ka nang garot law.
3: Yung tangtanga na kay do Mandalagan kapitan na nagbutang sa panawagan ni Kipay mo.
1: Kasaban si mo. Basi ti prado makarong kinaga. Ano yung solusyon na? Basi hindi na lang. Hindi gamuha para
3: tis maki.
1: Oh. Ikaw ba loka naman? Ikaw yung mga nag-advise ito karong nagla. Hindi. Solusyon ninyo na mayo. Pwede mo istoryan.
3: Pwede mo istoryan.
1: Now this time around sa inuwan ta si K5 Carla Defensor Lunga. Ang aton sa pagtutok may kangtalan iya mga ka-K5 sa gipalabot ka sulat ni Atty. Nelias sa City Government na Bacolod.
3: Okay.
1: No? I don't know kung na-call na atensyon ni Atty. Cho ang iya sekretary. Nga ang nabato niya pitsa 5 sulat from Atty. Nelias. Igo siya kabaloya sa social media lang. So ay guro matutukan. But you know, ang report kinabaton ta, no permit, no vending.
3: No permit, no vending.
1: Policy ang ipatuman.
3: Amo gid man na dapat. Amo gid man na dapat.
1: Ti-check na Whiskey 5 Carla kag kun ano matabo sa mga wala permit da. May mabantay da nga ti siguraduhon nga may permit. Kag ti sino ma-check nga may mga permit ang nagabaligya da.
3: Kay Pavel Jan, may pwede lang iilamudan ko panamya ang programa ta.
1: Iilamudira da.
3: May isa ka panauhing pandangal.
1: Okay.
3: O panauhing pandangal na ari subonggid. Tamiyon ta?
1: Sino?
3: Clarence Luxin.
1: Oo, aga pa. Good morning si...
3: si Sir Clarence, may aga.
1: Good morning kay Clarence. Ha. Si Sir Romar Duran, kapamati sa aton.
3: Hinigira na, gututoy na kadlaw.
1: Permin ang kapamati sa aton.
3: Gututoy
1: na kadlaw. Brad ka na sa simbana. Sige. Okay, this time, i-check na si Kipab Carla Defensor Lunga para maplastar ta, no? Ano, ining... sino? Kung magsiling kita, no permit, no vending policy. Sino ang ma-check na nagbaligya na may permit?
3: City government.
1: Tis, mabutang sila tawo?
3: I think doon may arat na sila sa
1: dyan. Talawon tabi, anong skema nga
3: bro? City legal ba na? City legal na?
1: Enforcement unit?
3: Amo na sila.
1: Aray ni kanay grupo ng Dyser Pange.
3: Na,
1: sila i-check na to, this time, Kipab Carla, kay Manti, para mabalantab lang ang intergovernment communication.
3: Intergovernment diplomacy or cooperation.
1: Cooperation. Gabuligay. Tigayo bulig ang kamulukati iyan niya sang syudad nga turf eh. No? Ilan niya ridor.
3: Pero may pasaring istorya si Atty. Cho ha. May na silang kundi. Pamatsyag ko no gaaway subong ang kapitol kag City Hall.
1: Hindi maguro. Abi pamatian talang abi.
3: Tipitik si Atty. Cho.
1: Anong bali?
3: Nga butangan pa ya pagpost niya sa social media ni Atty. Nelias na sa probinsya. Butangan pa siyang istorya lang nga amuni. Do akig siya.
1: Hindi kaya punto tamuni.
3: Do akig siya.
1: Number one, tani nagulatan na yung provincial capital sa response ng city kung gusto mo nabing utok nila.
3: Amo na ang ginahambal ni Atty. Cho.
1: Atty. Nelias, kis abla.
3: Oo.
1: Kag nga i-post mo, kay kabalo ka kung once i-post mo ng social media, ang gwa sinabot si ganun, desperado ka nga, wagin sabat.
3: Tido, dira daw na sinter si Atty. Cho.
1: Ang gwa sinabi, Atty. Nelias, kaya pamati man siya, ang kami ni Kipa, Merik, bango kami sa muni, Atty. Hindi kaya kabalakas sa amon. Lalik yung problema, ang publiko, gambal, Atty. nga do may bad faith ang ilang pag-insindi, nga i-post mo sa social media, nga pwede mo lang ipapalo up na sa secretary mo, anong status ang amon letter gipadala na kay Atty. Cho?
3: May ispiya ko kay Pebel Jan nga
1: sa likamon
3: ni Atty. Cho.
1: Nga?
3: Nga, ibutangi ko niya sa social media nga amon na niya insulto niya sa ako niya.
1: Gusto man.
3: Nita, niging tawagan na lang ko, nga hindi na pwede, kay imperium lang kami nga amon niya, kumpanyero kami. Nga amon gina social media tapos ibutang pa hindi na namin ila nagsunggod sa Cyril Jan.
1: Ano na tsura ni Tornin ni Elias? Di ba ko niya klala siya?
3: Hindi ko kilala.
1: Hindi ko ba na? Si Tornin Chuy, kisang kita ta sa mga Facebook. May punto man lang abogado. May punto ka abogado.
3: Kita, naging kuhan lang. Ngayon, di ka kita ko yan sa social media.
1: I-check ko ba sa bumon anong solusyon nila. Despite of that, yung solusyonan niya po sa syudad. I-check tabi sa line number 1, K5 Carla. Good morning.
3: Carl?
1: Okay, ito na nga ito sa ningang linya, no? Amugali na kakipay, Beric. Sigurado.
3: Kagapon niya garant si Atty. Cho. Gapon sa City Hall garant siya. Galakat siya kumun-kumun. Pus-pus-gid. Doon surto na isa ako niya. Niya ako niya dipinsahan kaya ang space ang bakulod kaya may city resolution daya.
1: Diyos to man.
3: Hindi kuya.
1: Balikan kami. Ang punto tadi mo ni. Amo lang ni nga to niya. Oh. Anong solusyon? Di na tayo sa solusyon.
3: No.
1: Kagti, ma-raise lang ta punto. Anong...
3: Dita?
1: Solusyon?
3: Hindi tayo sa gatong.
1: Hindi tayo gatong.
3: Solusyon no.
1: Sa gatong. Likado niya. Ang gatong niya pamangko to. Nga, ang na-delay pabalo kay Atty. Cho.
3: Nasa yung sekretarya niya.
1: Tapos karon niya, ma-raise tayo pamangko. Tiyan buhay tas publiko. Nga, ang pus-pus ka sa social media. Nga, hindi kinaglang ginao.
3: Tulo.
1: Yung mga sa gobyerno.
3: Iniblay ka mo na gambal bago lang. Inter-agency cooperation.
1: Hindi mo nang yung dapat mo. Kay may hindi imoridor, pabaloon mo ang may jurisdiction. Kitipras ka mo gobyerno mo.
3: Dagugma. Kung hindi mo, hindi mo pagdagugma.
1: Wag sinisabi nga, pag hindi mo, hindi hilabti. Kung niya ka iban, hindi pagkutihay. So, i-check ta this time around. Ha? Paluwagan system ko naman.
3: Paluwagan system ko.
1: I-check ta sa line number 1 ang aton sa ninyang linya. Ilaka-standby si K-5 Carla Defensor Lunga. Carla, good morning.
5: Yes, Kikisav Aljan, Kikisav Eric, good morning. So, Kikisav Aljan, Kikisav Eric, no permit, no vending policy. Ang yagin patuman sa North Capitol Road, Kikisav Aljan, Kikisav Eric, may kaampanan man ini sa letter nga concerned sa nga probinsya, no, nga ang area sa North Capitol Road, ang nagagutok na kung gabi, Kikisav Aljan, Kikisav Eric, kasi kumakitan dito, may ara sa mga nagabaligya sa non-food items. Kagati, ang ginpa-aprobahan dariya sa syudad, sunapad dari kani kay City Administrator Attorney Mark Mayo nga non-food items kon food items nang ginaila sini nga gintagaan sa special permit kag amo lang gid iniya ang baligya sa North Capitol Road. So ang mga nagaukay-ukay dira wala ini sila ya sang permit ta Kikisav Aljan ka K5X. So kagabi naginlibot na ini nila ang mga vendors, kincheckyar ini nila bali mga vendors diri kay Kikisav Aljan ka K5X nagdangat na sa 42. So taga dapat ang nabutang sa special permit dapat naka-carts lang ini sila, wala sang tables and chairs sa Kikisav Aljan ka K5X. Kiti kadamo sa mga nagaplastara nga ang tables and chairs nila naglabot na sa mga dalan ka Kikisav Aljan ka K5X. Tiko na tawo nato na sore eye na siya kag isa pa
3: eye sore na siya
5: gutok na ini siya sa dalan noon kay Kikisav Aljan kay Kikisav
1: Eric. Eye sore na siya, eye sore, but siguro mag eye sore ka hindi na kaya aya perwisyo na.
5: Yes, so kag isa pa dapat naka-cards lang gid ini sila ya kay Kikisav Aljan kay Kikisav Eric. That's why sa pagpanguna sa City Administrator Office sa City Legal Office dapat no permit upon no permit no vending policy na gid ang North Capitol Road kay Kikisav Aljan kay Kikisav Eric. Ang gusto nga magamit man sang insakto ang dalan kag ti matawhay kag para luwas sa tanan no kay ti ang ini baligyaan man kag at the same time makitaan man bala nga dapat maging safe man ang mga pumuluyo. So ginsabat na kahapon nga adlaw o kung ginsabat na ni Attorney Chu ang sulat nga gipadala sa iya ni Attorney Elias nga gikan sa probinsya kay Kikisav Aljan kay Kikisav Eric. So yari pa matiyan dala nato na ang pahayag nga nagikan kay Attorney Carol Joseph Chu.
6: Yeah, nabatian ko po sa kay Gina, gininform ko na sa isa ko kay interview nga si Cap Duni voluntarily developing the structure and
1: dalay niya.
6: It's really a good
1: thing. Lugan ay sala-sala niya kipay bitan. Yan niya kalihis.
5: Lain kay... Lainang kikipa ba dyan, kikipa ba Eric? Sa ari na lang, no? Ari na lang, kikipa ba dyan, kikipa ba Eric?
3: Lain na send.
1: Na, ano mang kikipa ba Carl Laman?
3: Lain na send. Oh, Duka sige. Ba't anyway, naghambal si attorney...
5: Ari.
3: Ang resibo, anay. Pakita na yung resibo.
7: So, well, na kalabot ako na wake up time siguro. It's ako, it's mga meetings. The following week, na Friday na eh. So, I think Tuesday ko na naman. Kung nagsabat na ko to, eh, ang punto to is the letter says about the nature of the role seeing yan, nakamasugman. So, ang sako, the way I understand it, the sango niya ang pangunsod authority or regulatory powers over our city roads is tightly in question. So, I have to also protect and hold ang navigation sa city legal officer and upon the institution of the sango niya ang pangunsod with regard to the mandate and power to regulate our roads. Eh, there is an ordinance na partidra sa authorizing sa pag-put up sa mga vendors dira. So, I've seen other interviews ni Atty. Alberto Villas na he is also aware of the city ordinance. So, that's why naging karo tapang siya yung nagaan sa pag-upya. But, kaya nga atin dira towards regulations ng itaday. So, nagsusunan na naman ni Atty. Mark Mayo na the regulations of vendors there would be closely monitored. No? Siyempre, ang natutukan na itong pag-clean-up, ang itong naging clean-up. So, regulations, kita da. Just
3: okay.
7: That ang doka, ang code for lang ito is my letter, so din po sa Facebook. Pero yun, may mga pinag-apatungan tabi na implied na ito nag-alapaw sa puberta. With the city, why are the other city? We are just only doing a chat between the limits and bounds.
3: Oh.
7: So, that's why na discuss namin ni Tony Mark Mayo na ang mga wala special permit, ang mga wala pag-ibnagasunod sa pagkakaran, we decided for violations. Possible grounds of pagkansel sa ilan, mga special permit. That's why, we will be called by the city administrator for reorientation. Kahit lang natin, itang reorientation mo naman. And then the document cited for violating the ordinance. There's authorized time ng ilan sa pagkansel sa ilan. Ordinance, so they have to comply with the ordinance. Again, no one has done this. We don't want that the somebody ang pangulong sa authority and jurisdiction to regulate our streets will be questioned. No? So it's my duty as a city legal officer to protect and espouse that the same is within the bounds of the law, valid ang pag-exercise sa sangguni ang pangulong sa inyong laro.
5: Hindi ka lang sa gabi, may clinic operation.
7: Yeah, we will discuss naman ni Attorney Mark Mayo pati sa pag-conduct mo sa pag-regulation nito. Ano na gano'y nga ito? Dugay na nanaday. Nga, ang city is doing its job yun, mga towards regulations na kita da.
5: Tia Monica Kifavajan Kifaverik ang naging pahayag ni Attorney Carol Joseph Chu may kaantanan sa may mga vendors o kung sa mga vendors na hira sa North Capitol Road 42 in Isla Cabilog in reorient na ini sila sa City Administrator's Office sa

0: Pas na, may gani nga, kung may nagalagaw na, may balaklan ka na noon. Lucky five, Eric.
1: Oh.
0: Pero basta, hindi sila yung mag-ginaguso, ang obstruction. Di ba? Kaya bisa di ka magkanto ng mga public plaza, kaki five, Eric, kung gabi na mong mag-ginabigabligya mo.
2: Basta plaza, basta may tao, may negosyante.
0: Negosyante. Basta i-regulate lang.
2: Basta i-regulate lang. Ti, ang gusto ni Kapitulya, kakason.
0: Ti, o sabagay, ti, ano mo yung labot sa Kapitulya, sudan ka mo yung mo.
2: Patsyag ko si Ril dyan, pagkatapos ang hampang sang sports kag sang next. Batalya naman isang duwa ka city legal versus provincial legal.
0: Hindi si Yator ni Nilias, anay ko ni siya. Hindi ni siya anay ang in charge sa, ding gani, sa... dokagi sa trabaho bilang human resource head mo ni siya, hindi?
2: Hindi ko siya kabisado masyado.
0: Okay. Basta may insidyante si Atty. Nilias, provincial legal officer.
2: Oo.
0: Ang ato lang nga punto mo ni.
2: Basta kilala ko si Atty. Reprando Diaz lang.
0: Ah, si Atty. Okay, si Atty. Reprando Diaz, idol ta lang.
2: No? Kilala ko si
0: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
2: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
0: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
2: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
0: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
2: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
0: Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty. Atty.
2: Kag muna na naging confirm na isang, siya mismo nagambal sa interview ni Carla.
0: Uh-huh.
2: Sa punta nagambal, siya nga ako lang ang i-post gin sa social media. Amuning ginarant siya kagapon sa City Hall.
0: Di dapat guru tawagan tani. Guru ang buti ang balon. Ay, kung medyo wala pa response, hindi pwede tawagan nga to. Nagpadala ko na sulat. Panyero. Nagpadala ko na sulat. Anong tabo duman sa akong nga concern?
2: Yun sa mahinungdan, Panyero. Lulagin.
0: Kung ako yung kay Torni Cho, sukto ko sekretary ko mo. Talang mablao, nagpost na si Kwanto. Kaya iway mo kong ipabalo dayon.
2: Amunin ba sa mga sekretarya kisa, it's not about being there nga nag-yum-yum ka lang eh. It's about updating your boss.
0: Oh.
2: Na-leksyon naman na sa may mga sekretarya.
0: Nan, amuna, no? Amun iya nga, amun sekretarya ka na segundo siya pabalo mo. Meeting, sir? Amuna, sir? Very good. K-5 Carla, thank you. Gini-check na ito. Karoon sa gabi ko na-regulate na. Palibutan to sa patrol. Salamat, Carl.
3: Yes. So, kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-kay-
0: na gali na bato. Nagsulat niya, may pisak baluaw.
3: Adi, okay, kay Pemal, okay, kay Pemari, kang iyan, na rin niya sa bat is na busy kasi damo sila sa meetings last week ka kay Pemal,
0: kay Pemari,
3: ati Tuesday niya na nakuha o kung na balaan ang information kay Pemal, kay
2: Pemari. Dapat guro may ikwa na, sa kay attorney...
0: Briefing na sekretary ito ah.
2: Attorney Chu, dapat siguro butangan lang siyang new system on handling of documents.
0: May color coding ka? Kundi ng urgent?
2: Kung red gani, buti ka na.
0: Urgent?
2: Iningagawa na. Red okay. Na. Kung chicken nga pilirmahan, butangin na sa pink. Kung medyo pangayo, amot, butangin lang na itom.
0: Ha? Itom? Amot mo? Bako, I like your color coding na ha? Gusto ko ang mga color coding mo ha? Basta gani pangayo, itom.
2: Itom. Butangin na itom.
0: Para magkakita mo
2: na. Away na.
0: Pero magkita mo pula, up do kinaglano niya.
2: Tapos yung pagkakita mo, kani nga nagtapos na, tawagan mo sila yun. Pare, magkukulang makita. Tani makuan ko lang alam. Next time, pre. Do national hero ka man yapo.
0: Do mo sa mga kilala tagid ba? Do mo mo. Do na master mo ng art ah. I like it. Carla, thank you again.
3: Yes, thank you so much.
0: Kadlaw ka kika. Hindi ka naman lang kadlaw.
3: Center, ninyo balitag na dulong sa isang DDX 500 MyPC kag D3YO. Ini si kikifab Carla, the professor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag kalingaman sa Negro. K5
0: Safa. Alamat K5 Carla Defensor Lunga, pero majuta ito gapitik sa attorney Chu no.
2: Oh, actually,
0: na ang iban ta lang mga netizen do nag-agree man sila kay attorney Chu. Kay ti sa lang kamuka LGU to LGU na mo. Kung daw na para sa imo do delay ang response, hindi pwede nga tawagan mo siya makuton.
2: Dai way pada dai ka reply sa attorney Chu.
0: Abil ko bi follow up bi sa sinabi.
2: Tawag gi bi secretarya dai.
0: O mang kutabi ko na basa na ni attorney Chu.
2: Kundi man basta dai na ging na hatag mo na kay boss mo ging kasi boss ko nagakwan di kundi wala pa after na pala hindi boss why gi kuno na gambas ka tare na hatag naman bitaw ganta bi manyero Mga pita, kanto na bisi mo
0: or na oh, may sulat ko na si mo, okay, garikla. Mambal ka lang ng simple mo. Garikla mo na ding amon ng mga opisyal, ang mga bisita na mo sa kapitol kung gabi yung. Di sa kasulod di kay ka ginutok na tadi.
2: Giya ni dai.
0: Do drama to na.
2: Do mo na ti amo gin man usually mo.
0: Ang ina pa dawag tada ya, may cordial blanga komunikasyon sa isa kay

0: Daga mo kitong balmo kay na interagency cooperation.
1: Yes, tiskit kumang mga attorney Rifrando Diaz eh master. Attorney Ray. Oh. Good morning, lad attorney.
0: Si attorney Rifrando Diaz nga. Kipay birek. Kanto blari siya kapitol, nagiging nabirada mo ko dalalo, ha? Hindi ko di makanto ka man ato. Sir, ano sir, nga pong kubla mga pita ka doon, hindi na mga pinto sa yala, kundi nga doon ginabirada mo ko, ha? Kulang man, ha? Kulang pa to, ha? Sige,
1: ha? Bro, in fairness, ha? Si Attorney Ray is a very good friend, and very supportive sa mga katapos sa bidya. And we're just discussing about ang mga, kabalo ka mga problema, pero sin, ang ato ginapakita, yung solusyon mo. Ang solusyon is paano tada nga mahagan-hagan kag ma-regulate nga hindi bala magginutok sa lada nga makapekto na sila sa mga salakyan kag iban pa.
0: Because at the end of the day, it is still public service.
1: Kay inang mga tao da, nga pangabuhi.
0: Correct.
1: Kag kung nakuara na sa Lagoon Galagaw, pabor sa akong, hindi ko magutom ko, may baklan ko sa guwa.
0: May arad na kay 5 million nga pares. Si Sinta Pisos, gamuludlo mata mo sing igop sa sabaw mo.
1: Tud ka?
0: Tapos
1: ang ilan na... Mayroon na gawin ko nag hindi ko gusto mamudlo mata ko yung po.
0: Hindi mudlo mo yung naglabay mo. Uy! Tapos ang ilan na yahong, kanami na yan, why na yan tubi-tubi yan? Why na yung ginahugasan?
1: Okay.
0: Ginaputusan siya sa plastic.
1: Okay.
0: Pagtapos mo kaon, ang imong plastic na kutsara, isulod mo ito sa plastic, eh haboy itong plastic ang imputos,
1: so,
0: ang yahong diba, balik putso naman.
1: Tiway manay ko ah.
0: Tiki may plastic man. Sige lang, itirada na todo ah. Kapinit-pinit. Kaplano kapinit-pinit.
1: Sa iluhanta naman mga kakipipe, no? Sa iluhanta, ining masubo nga balita. Isa ka basketball player.
0: Okay.
1: Ginakabig ini siya nga the rising basketball star of Agusan del Sur.
0: Okay.
1: Sa magulang natapos ka palarong pabansa sa Agusan del Sur sa prosperidad. Dito giniwat ang palaro. Nakita tani siya face to face. Ining bata nga si Rene Baterbonya.
0: Okay.
1: Si Rene Baterbonya is one of the players ng Ateneo Davao. Kag ini siya nagrepresent sa DABRA pero ini siya anak. Nagdako ginya sa Talakugon, arang ini ang ginikanan niya. Talakugon, San Nicolas Talakugon. Antes pa man magsugod ng palaro, kay Dras Lagay Star, bako din siya is produkto sang local basketball tournament nila dabla sa Agusan.
0: Okay.
1: Nakilala ni siya because at his early age, nagpakita na sang iyang potential kag skills sa basketball. Kilala gin ni siya sa Bilog Agusan kay ginakabig ni siya ang inspirasyon sa mga younger generation nga mahilig sa basketball kag nakita nilang dedikasyon sa bata. We're talking about Rene Baterbonya.
0: Okay.
1: Magkadto ka sa ilang subdivision o sa ilang purok, no? Nagda sa Gay Star, may nakudako na nga karatula kay pamitan pakita gani.
0: Tan ay Easter board tan.
1: Aring karatula ni Rene Baterbonya. No? Makita mo na dagin na ang iban doon ni mo ng tourist attraction sa mga kabataan bilang taga Agusan.
0: Okay.
1: Kaya bakanto na sila mapapictures lang kay Baterbonya da.
0: So Baterbonya is a local sports hero?
1: Local sports hero.
0: Okay.
1: Kag kung dito ka kakipaberik sa Agusan, sangtang nagampang ni sila yung puno ganyang gym sa Sagwa.
0: Okay.
1: Ginbutangan nila na ganilidwol ang iban sa Sagwa para makakita sila to.
0: Kung maghampang siya?
1: O, amuning lugar ga dira sa Gaystar, San Nicolas Talakugon, Agusan del Sur.
0: Kita mo grabe.
1: May amon ara yagi patindog na
0: Baterbonya country.
1: Buhi pa na siya, Baterbonya country. Before the palaro gipatindog na kakipa Berik. Welcome to Baterbonya country. Amuna siya kapalangga to sa ila lugar. Because he is a hero sa mga pamatanon in terms of basketball.
0: Oh, grabe ha. Fly high Mr. MVP. Giampingan ka sa Davao pero giunsa kanila sa Manila. That's why daw ranting abi nila. Pero ang sa subdivision nila mo ni
1: Aria, wala pa ni siya dapat tayo kag i-5 Eric. Grabe. Nakaplastar na ya during before magpalaro in recognition sang iya balang hard works kag dedication. Kabalo kang namian ta sa gobernador nila to.
0: Okay.
1: Atleta na siya mo.
0: Si Kani?
1: Si Kani, the weightlifting ko rin sa unang ya. I don't know kung weightlifting or okay. What, but he's one of the athletes. Naka-gold medalist na siya sa palaro.
0: Okay.
1: That's why ang heart checking para sa mga atleta. Now, kung tanawon mo ni Kakipay Merik, amo na siya way pa niyang ngalan. Nagbutang lang na dayang nag-pose na nga ginampingan. But siguro ginhalungan kanina mo sa Davao, pero ginano kanila sa Manila. Amo na buta balon sa message. Bakit? Anong natabo?
0: Okay.
1: Antes na mo niyang baka balon naman ka mo nga sang June 8 in the afternoon, naglupok ang balita, ganduwa ka players sang Ateneo de Manila na lumos patay ito sa Aurora. Di pa kulaw, ano na? Di pa kulaw
0: Aurora.
1: Aurora.
0: Dalom tubig na.
1: Dito, may training to sila galing for a week. kag on that unfaithful June 8 afternoon, naglupok ang balita nga patay na ining si Rene Batrebuña. Kaplanin dog libo kay pabiyari kay
0: nga. Nami dagay birada kasi diyan may pasihit gamay blood. So,
1: sang ara kami dito sa Palarong Pabansa.
0: This is the true story of Batrebuña.
1: Si Batrebuña, kita ko na preview po sila ng day luwagi, sila ni grupo niya bla, inang si Pellegrino, amo na mga upod niya gid mo.
0: Okay.
1: Kakipay Eric, ara na sila sa likod na mo, nanday kipay Berto Gakit. Kag mapati, kag hindi, dahil na sila ga-warm up sa likod na mo, nga-cover kami sa, ara na media center, sa ang media coverage team, ara kita mga kakipay.
0: Mismo dira sa likod yung
1: ga-warm up. Sa mezzanine floor. Sa likod, istorya gig kami, kaya dira kami kakuha mga
0: so
1: lista.
0: So face to face with this
1: face
0: guy?
1: Face to face with that guy. Ini ka mga bata, ang bata sini grabe ka taas energy ani. Ang energy grabe ka kay Pabiri. Kag makita mo gid ang iya nga craving, tagang iya nga pagpaningwa sa patag sang basketball nga love na love yagid no. So medyo masubo-subo. Kag kay ang natabo sini right after da palaro, kabalo ka nakila, paano nakilala si Rene Batrebuña? Dumduman mo na Ilocos kami.
0: Okay.
1: He was
0: atong una palaro 2025
1: valuable player. O palarong pabansa 2025.
0: Sa bilog na palaro?
1: Sa Ilocos Norte.
0: Sa Ilocos. Akin nag-champion ng Davao.
1: Kaya gimperdi nilang National Capital Region. They are the defending champion.
0: Okay.
1: So, ini nga bata, grabe, very promising. Kag sa edad niya, 19 anyos, gadak-dak niya, gadank niya sa ring, kakipay, Eric mo.
0: Grabe, no. Si Itan ba?
1: Tikita, gani, hindi tagid na siya lubos na kilala. Ari ang video nga paano siya ginsuportaran sa isa ka Iloy. Nga silingalin sa gamay siya, ginsuportaran namon hasta nga madako siya kay handom yung basketball tapos sa monyo lang ni bata ko, no? Ari ang video magagapakita kung paano magsuport ang Iloy Noy. Atong video lang nag-aksanay sila da sang mama niya kag tapos may mga portion nga nag-hampang basketball. Kita mo na kay Pabitan? Abi pakita kay Pabitan, Ario. Ipakita ta kun anong gugma sa isa ka Iloy sa iya bata during gahampang ni siya paano niya ginasuporta na K5 Itan larga ha? So gina-check na muna
0: video no? Itan
1: o, ginapa-check na ton kay K5 Itan
0: para while nag-ready si Itan K5 Eljan may ngalan sa dalawang AMDG. Ano ang meaning sa AMDG? Tanawan niyo mga K5
1: ano meaning ng K5 Eric?
0: It's a Latin word for kung ginatawag na ad majorem di gloriam. Ad majorem di gloriam kung sa English pa for the greater glory of God.
1: Grabe.
0: Amo nang nabutang da for the greater glory of God. Grabe do ka.
1: Yes, kay Pabita na muna, no? So ari, no? Ari pakita tabla how the mother
0: siya
1: support
0: leader, yes, nanay niya.
1: Ang number one gid nga fan nga samtang way pa sa nagapati sa iya, si nanay ang number one nga gapati nga layo malabutan sa bata niya.
0: Grabe no.
1: That's how a mother support in love his son. Kay Pabitan, go ahead, larga. With audio.
0: Go big enjoy
1: from the spider. Top. Go ahead.
0: Siro tan. Nakupaan niya kanyang bata yun. Oh, lagi sayo.
1: Malaro na kay Pabitan.
0: Siyang gaano.
1: Dito na. Last day. Paalam bata yun. Malakat niya siya pa Manila.
0: Manila.
1: Dulong sa nanay. Tanawan yung last hug. Grabe. Itakpunto na sang Ray Valera. May ano na?
0: Oo.
1: Tagalog na.
0: Mga ka K5, this is the last hug sang grabe, Iloy no? Para sa iyang kabata before maglakat na pa Manila for the training camp, mga ka K5.
1: Grabe.
0: Sang Ateneo di Manila.
1: Subong ang amon ipakita sa inyo ang lugar sa diin, no? Dito ni mga kakipay, tanawang niyo si Batrebuña, very loving nga bata. Very loving nga bata, kakipay birik. You know, like sa imo, like sa akong kakipay birik, hindi ko ma-imagine na muna natabo sa bata mo. Very promising.
0: Very promising.
1: Layo pa tani, malabutan niya, bla. Galing kay that day, why takabalo kung iya naging man swerte, whatever, no? Kag damo na galing ni nagkalamatay kakipay birik sa training camp nila. Pero para may tsindihan ta kag ipagari. Oh,
0: grabe, Sir Real Jan. Tanawa, look at the hug of the mother in 2025 sa pag-champion nila sa Ilocos.
1: Grabe. Ang...
0: And another hug of the mother before the son will go to Ateneo.
1: Ari sa airport ni. Sa airport. Ginulong sa airport.
0: Kaya matraining na siya.
1: Sa Davao na.
0: Matraining na siya.
1: Correct.
0: From Davao to Manila, Ateneo, nga after sini nagdirektor

0: kay Pavel Jan.
1: Ini sila kilala na ni Tani sila ng mga rising star, but unfortunately amo ni natabo sa ila.
0: Natabo sa ila.
1: Nagkalamatay ni, no. Dala na sa Rene Baterbonia, Divine Adili, Israel Osawood Yami, and Ashlyn Abong sa Lady Basketball.
0: Ti Nigerian man ang isa ni. Kiduwa na kay Nigerian ang napatay sa Ateneo Blue Eagles.
1: Kag kining si Divine Adili, nakita taning hampang sa bata, very mayo promising, mayo pampangon. Kaya nagaling na siya sa era, college mo. Grabe, pampangon.
0: Okay. So, that explains why nga ang grupo nila ni Bundok ang gakapot. Kaya magambal ka New Era College, iyan sa Inglesia.
1: INC.
0: So ini sila ba, so INC is handling the ano, the legal.
1: I see, no. So amo ni natabo mga kakipay, medyo masubo-subo nga klase sang balita. But at the end of the day, bantayan tang dugang nga mga updates sa pagbalik ta bang kopod naton si Sir Ibadomia, justice for Rene Baterbonia and Divine Adili. Amo na singgitan sa kadaman. Mapos kami commercial break, pagbalik ta may kopod ta si Sir Ibadomia, nanungod naman sa ning report kay extortion, no. Nga miyembro sa PNP, taga diin ni siya, ha. Ang oras, last 7:55.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Sa K5 News FM, magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo ng mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C, ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang naga-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kagsunod sa pagtuon, ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa frera radicals. Imagine kung dugangan mo pa sa ang super antioxidant nga DTX 500 kag mighty

0: Piersi, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir JP.
1: Mm.
0: So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga depensahan ang imong RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir JP.
1: Mm.
0: Kaysa imo ginakaon, puro lang noodles, puro junk food.
1: Say.
0: So, bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
1: Gusto. Hmm. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
0: Hapuon ka, kapoy ka.
1: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
0: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing yari yan. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente